0: Kasa FM.
1: Oy pare, naunsang ka? Kung bago pa mo si mong uyab, ayaw pa bugos. Bisag asa rabi na mabot imong kamot pare. Na masuko pa dyo kang mabaliban. Exciting?
2: Exciting!

Alas 10:12 na ang attack na magahigala sa buntag. Now, wapaghihapon kabalik na atua magahigalang on air. No? Di pa ta magahigala sa online. No? Karo mga urasa, mga kaigsunan. Now, para sa bahatagan, live sa tas YouTube, no? Live sa tas YouTube karon, live sa Facebook. Atong ipadayo ni mga kaigsunan. Ay, something. Atong may pag-adlib na ito, may pag-pang-takes. Ay! Alas

Alas 10:14 na, magagatropa, ang attack na Ashbundag, basensya na. No, medyo naputol, kaya napa-importanting message may gala, nga kinahanglang atendiran. Now, tawagan na to, no, ang ato mga kaubanan, mga higala, aron matagas sa tag-update, no, diri sa XFM Tagum, sa atong online community, o diri karon mga katropa, sa 99.1 XFM Jensen. Kilabot mga higala sa panghitabo, nining magnitude 7.8, nga linog nga mitayog mga kaigsunan, no, diha mga higala sa kadagatang bahin sa Sarangani Province. Dako kay damyos karon mga katropa, no, ang Jensan, no, dagay mga dakbalay, no, dagay mga building mga kaigsuunan nga na hugmak, no, niini mga igalang maong pagtayog. Yani ang uban niini mga katropa live pa nga nakita, no, sa mga video, no, mga higala sa atong mga netizens kay kuan magud pud ni ba kini bang katong oras sa 7:37, no, mao toy kuan, no, mao to mga higalay pag panulod unta para sa trabaho na kay sa uman mga higala nga mao magipagtayog mga 7:37, no, ni tayog mga higala ang makusog nga linog mao ni nga daghan pud sa ato mga kaigsuonan ang nalisang. No, hinoon wa pa'y natala karon nga kini maghigalang casualty. Pero daghan gyud mga kuan, daghan gyud mga higalang building sad nga nangadamyos, labi na kay mapamangoy pagsugod po sa adlaw. 7:37 di pa kain nating sod. Gani ang uban mga higala, makita nimo sa video kani mga katropang mga kabataan nga ga-flag ceremony. Kay balik magus klase ron. No, balik sa klase ba yaron? Niya gisugat sa sila mga higala sa makusog nga linog. Daghan sa mga local government units ang nagdeklara na mga higala og no classes and uban may gala work suspension. Labi na diri mga higala sa Rangani area, particularmente na gyud ang Jensan. No, ang kini mga higala ang Davao City, no, ang area mga higala sa Digos, ang Imarosab, dinhi mga higala sa Dakbayan sa Tagum. No, walay suspendido na, no, ang klase mga higala sa tanang level, no, dinhi mga higala sa tuang syudad. Kay aron sab mga higala nga safety ang mga kabataan, mga kaigsunan. Dito sa General Santos City, no, karon pa ni subida ang Nordico dai sa tuwa dai. Nadlok linog mga higala. Na. So, sa mga nangita na to on air, wa pa ta mga higala on air, ha? Oo, doon ay mga dito mga higalas Jensen. Doon na ito'y giisa dito nga tsunami alert ang kini mga higalang P-Box, no? Doon ay tsunami alert dito sa maong area. So di lang kumpiyansa sa mga coastal area. Diri may higalas Davao Region, ang Samal Island, no? Doon ay public advisory kalabot na sa sea travel operation. Nakip na diri ang mga passenger vessels, mga lansya, mga barge, og kini mga igalang services diya sa wharf o barge wharf. Mibalik na mga igala as advice ng Philippine Coast Guard. No? Ini mga igala nunot usab sa completion, no, sa initial safety inspection human sa pinakabag-o mga igalang earthquake o linog mga igalang na sinatian. Mga pasahero, gi-advise o gi-abisuhan usab mga higala sa ilang mga operator for schedules and ensure compliance with standard safety protocol mga kaigsunan. No, aga dun sa Davao, dun ay mga gambalay mga higala, dun ay mga damyos, no? Pero mas dako-dako yun mga kaigsunan dun sa may Sarangani area. Karon mga katropa, naka-share na ginigab. Kining Senate hearing na ka-share, gi-share ni XFM Tagum. Share na siya? Wala ta naka-live? Naka-live ta? Kisa may nag-share aning Kani?

Alas 6.20 na magahigala ang Tagdas Buntag. Sige, ato sang kung bakante na gab, no, ang ito mga kaubanan either si katropang Ivan Pulonan o ka si katropang Philip Oligario. No, mga yung tag pinaka latest karon na update mga katropa gikan sa General Santos City. No, ubay-ubay ang mga damyos ani diri sa Davao Occidental na apod, diri sa Digos na asad. O labi na gyud mga igalas General Santos City ug Pulumulok. Gani usa sa atong kaubanan, no, atong kaning kauban sa diri sa XFM Tago mga higala si katropang Richard Firarin, no, na damyos tong ilahang sakyanan mga kaigsunan. Personal nga sakyanan in town na damyos to mga higala human nga na nahulugan og mga debris gikan mga higala sa mga nangabuak na parte sa ibalay ba to mga kaigsunan sa ilang patong parking. So, subo in town, no? Naunaon. Alas 10.21 na agatak na mga higala sa buntag. May buntag dahil sa itong mga katropa diri sa Dakbayan Smati na Minaron on air. Sa Tago, wala pa tayo on air kaya karoon ba daw ni Saka ang Noderico? Karoon pa kuno sila ni Anto dito mga higala. Kasi nalisang po sila sa lino. No? Saan ang uban nga mga kwan? Tanawin sa itong mga bin-

Okay, dito sa Jensen, isa'y naka-standby. Wala pa. Naka'y number nila. Nana? Oo. Ato nang tawagan, Tod. Gini maghahigala, Digos man eh. Digos na, Marketplace Digos. Ha? Jensen ba na, Digos? Ha? Digos. No? Kasi mga damyos nga na bati o na angkon mga higala kining o pakitao small no kay buntag sa human o mo na nga di pag o kayo inga na di kay nga nakapanik ba kay og na toy tao small sigurado gyud nga naay mga madagma matamakan stampid no may gali kay buntag may gala no 7:37 kay naudto or hapon no nga daga na kay tao sa mall mga kaigsunan. Posible gyud nga adunay daghang yung malisang makuyapan no kaysa kakusog pa naman may gala sa tayog unya dugay sa siya na human no gikas hinay paana siya paana so kumusta man inyong mga kaigsunan boss wa na tingog ang YouTube wa daw tingog ang YouTube gab nagsugod na ang imbestiga sa mga buaya dol kadali lang nga pasagdisan ang imbestigasyon sa mga buaya diha kay unahon sa natunig dawat ni report sa ito ang mga kaubanan gikan sa Jensen. Kailang ha. Unahon sa nako, liliyon sa nako sa YouTube. Ano man na siya tingong.

0: Alas 10:23 na magoy tingog ba? Sama mo na mino nga may tingog.
1: Pinoa.
0: Ohana na yan. Alas 10:24 na. Ang attack na bagahigala sa bundag sigilang taon-taon. Ipakita lagi nato ninyo ng live sa Senado. No? Sa unahon sa nato ni mga higala ning panghitabo karon sa General Santos City mga kaigsuunan. Maki-update usa ta. Right the, after the update mga higala inyo na. Ihatag din ako na mga higala sa Senado. Salamat sa Diyos kay OK Ramo Katrobang Arnel og praying sa tanan sa ilang safety. What ay problema mga higala diri sa Tagum? No, ang nawa lang gaina ang kining kuryente. No, og karon pagani kabalik ang kuryente mga higala dito sa amuang tower. No, pero diri sa syudad na okay na. No. Pero di mga higala sa tower wa pa. Anyway, alas 10:25 na mga katropa pero live ta mabati karon no sa kini mga higala ang Mati City mga kaigsoonan. Now, ato sa ni mga higalang taga-bagtagan. No, balik-balikan na to mga katropa. Ini nga nahitabo nga linog. No, karong adlawa. Ganinang buntag. Asa ba mga higala ang sentro ni ini? Kay ikataho may higala nga nasa magnitude 7. Unang report 7.0. Nasa mo ingon mga higala nga 7.8. Pero natin nakita may higala post sa P-Box mga katropa. 7.8, no? Gitayog mga higala sa makusog na linog ang katimugang bahin sa Mindanao. Kaganina mga higala pasado alas 7:37 ang takna baga katropa sa bulsay. Mas buntag sa bulsay na mahinoon eh. Sumala mga higala sa report sa P-Box nga natumbok mga higala ang sentro sa linog sa Gilayon mga higala nga 13 kilometros gikan sa Timog Kanluran, no, sa General Santos City, unya mabaw pagyo kaayo, no, 10 kilometers mga higala ang iyahang kalaumon busa munang mabati gyud kaayo sa tawo. Salamat mito ta mga higala nga kayon ta no, salamat na lang kay buntag sa yun eh, mga kaigsuunan kay sa mga malls wa pa kay daghan tawo, no, sa mga eskwelahan lang mga higala may mga tawo. Okay, pero naka-plug ceremony ang mga bata. Okay, kung wala, mga katropa, naasiguro ay naghangyog makuan ba, no? Gamikan kay mabaw manggod. No? Usually, mga higala, ang mga linog ng atong masinatian, kanang 20 kilometers, kani 10 kilometers lang, gikan mga higala atong surface. So, mabaw na mga katropa. Ika maglangan, akaros tong linya, ang atong kaubanan, mga higala, nukad, gikan sa live and direct. Ika sa General Santos City aron nga hatagan kita o kini mga higala ang katikaran karon pinakalabas nga update karon gikan sa General Santos City karon mga higala sa linya katropa ang Philip Oligario
2: XFM katropa.
0: Yes katropa Phil.
3: Yes sir, magkatropa YNL matinatian gapon ang kahadlok kag-emosyon dari sa tibok General Santos City inyong man sa kasigbit ng mga probinsya partikular sa South Cotabatong Sarangani Province tungkol sa makasog na pagtayo din ng alas 7:40 sa buntag. Initially, sa nasambit na oras, din pagawa sa C-Box ang 6.8 magnitude. Apan, wapo na dugay, di pasaka kini sa C-Box into magnitude 7 kung diin ang epicenter ana sa kadagatang bahin sa Sarangani Province. Sa kasamtangan, ubay-ubay na gyod ka mga establishmento at
0: ito nagigusuloy. Katrabang Pil, ato lang klarohon, pila dyod, unsa gyod kakusog ang linog?
3: Sa Jensa, na matinatian is magnitude 7. Pero sa Sarangani Province is 7.8 ang matinatian.
0: Ganong lahi siya katropang pil. Kaysa ko pagkaibaw, ang magnitude is isarama na siya. Ang intensity, mo'y lahi-lahi.
3: Ang ano magod, ang Sarangani Province, medyo particularly ang epicenter niya is within Maasim. Sa Maasim. Ang Maasim is
0: sa may area to chag. Sa to pa, duha di ay kalinog?
3: Ano, may ano, gipaka lang din siya sa T-Vox. From 6.8, tapos sa Jensa, nahimong 7, Then sa laing area, lahi ang nasinatian na asa may 7.8 ang ilaha.
0: Pero I mean, ang original ba? Ang original nga bagtay o pila yun ang iyahang kakusog? Unsa gud siya kakusog? Kay ang kinimanggong in magnitude, mauni ang puwersa nga gigawas mismo sa linog. Kining intensity, mauni ang kakusgon nga mabati sa tao. For example, amo adri sa Tagum, ang intensity na mo diri, di kayo nga nagkakusog, kay kung i-compare sa inyo, di akusog yun sa inyo. Dasig yun. Sa amo adri, medyo yun hinay, kay layo man may. Now, pila, ang kanang kuan yun, sentro yun, pila man yun ang unsa kakusgon, no, ang pwersa nga gigawa sa bagyo. I mean, sorry, linog.
3: Sa monitoring na to sa PIDOC around sa magnitude 7 ang nasinatian din sa atua. Pero as of now, continue pa na sa tip na kining buhatan sa pag-monitor tungkol ang mga aftershock.
0: Okay. Sige, anyway, katropang Pil, continue na to. Arita sa mga damages, no, sa kita na mo, although sa social media lang, katropang Pil, kamumang gina sa ground, unsa kadako, unsa kalapad ang mga damage karon sa syudad?
3: Ang damage din sa dakbayan sa General Santos, grabe yung tayo daw, nagtanaw kang pelikula tungod anong nasamsit na pagtayob sa yuta. Wala ko na lang nato ang grabihan kasi visible na affected ang Jollibee sa Aparente Street. Hindi sa dakbayan sa General Santos sabihin ganina, sumala pa 30 segundo lang human ang maong pagtayob ang ubos gabahin sa nasamsit sa fast food chain. Nag-collapse, maunang ang second floor na hugno pod. At yung kahugno ang tataas sa second floor sa daong fast food chain na 24/7 operating na FM radio station. Sa pagsubay na sa maghwairatan ni Balik ganina, di-verify sa mga authorities na ang 25 ka mga crew of staff sa daong fast food chain ang luwas na nakagawas. Dayon ang mga customer ang nakagawas usab na human ang maong pagtayo o paghugno sa maong establishmento. Ang uban sa ina na bilin pero kay sa likod sila ni Agi. Maunang kapag-abri sa mga authorities, wala sila nakita ng mga customer or crew na nabilin sa sulod. Na kalain pa.
0: Yes, how about kining sa radio station, Katrabang Pil?
3: Okay, 24/7 man po sila ang mabilin the time is technician lang.
0: Okay,
3: So, nakadagan po sa second floor or third floor ang iyahang gitanan dito sa niagi sa RD Plaza na siya ni Ninaog. Maunang pass-pass siya nakagawas. Ang mga authorities na rin na ito ganina, nagpahigayon pa sila mga flag ceremony, ang LGU pod, dayon pagkalinog na ata sa GSCTO na ginaganay na dayon ang mga kapulisan nato sa General Santos City Police Office. Ang gibuhat nila, human nag-announce ang ilang piso patrol na nagadayon sila sa mga pasunang information ng mga establishments na nitugpa. Ikaduha ganin nga itong nasaktihan ganina ang grabihan na apektado kining chicken house na doon kayo na po tayo bata pa lang po grabe na nun sa dahil naanin siya sa may Rojas Avenue Petro Parnell abay na lang po kay around 10 a.m. pa daw sila mag-abri wala pa yung mga staff and the crew ang security guard lang ang naadito ganina pero tama ka nahitabo sa Jollibee 30 segundo ra po ang minabay o human ang pag-tayob na collapse usab ang ubos sa bahin sa second and third floor na natugpa po sila. Pwede pong pinakadako ng hospital sa Jerican ang St. Elizabeth Hospital. Baguhay naman po din, mga 1 year ago, nahuman ang pagbugna ng hospital. So ang hibuhat dito ganina, ang nakita na to dito ganina, ang likod ng bahin sa baguhay na building sa St. Elizabeth Hospital na nahulog. Actually, tanan ng mga hospital, private or the public, ganun nga pagtayob, nagdinariay sila ang panaog sa mga pasyente, mga buntis, mga bagong mabdos, ang uba naka destroys pa, ang uba nakahigda pagdating sila sa tropang Arnel. Ngayon, nakita ko na ito, ganina dito sa Osaka Government Foreign Hospital na Dr. George P. Ruyak Hospital sa Jensen around Dimobos sa 100 ka mga nag-panic attack, nag-listen sa pag-inhawa o nag-rattle human sa insurente ang gidala sa nasampit. Wala man po nagdugay human ang napulo kasi sa kaminuto di paulidayon ang mga nasampit. Ang abiso pa ron sa mga ambulances, once nagparikatak ang usa ka individual di sa gidaloon sa ospital,
0: oh,
3: unless na lang kung valid or grabihan na yun ang iyang sitwasyon, labi na lang may mga high blood or grabe yun ang pagpanik, diya, ganina, wama mo nagbugay, sa karon, isa na lang ang nabinin, hindi na matod pa siya sa usa sa supermarket, di karon sa baktas kay nagpadadagba, ganina. Arito na yung sitwasyon sa tropang Arnel, kay first day of classes.
0: Yes, yes.
3: Kuman ang pagtayom nag manawag ang mga teachers or mga schools na to.
0: Okay. Balik ka na to, Todd. Mga katropa kay naputol. Doon nga to ang tawag kang katropang Philip Oligario. Kita yung katawag, Gab. Maputol yun ang atong tawag niya, no? Alright. Katropang Phil? Yes. Yeah. Katropang Phil? Wala, no? Katropang Phil? Katropang Philip? Signal siguro, basig mo biling sila, no? Yes, katropa, naputol na yun. Balik itawag, alas 10:35. Mga katropa, initially nakuha na ito, Dria, no? Pinagi siya report sa ito, mga, sa itong kaubanan, sa General Santos City, ining usa ka fast food chain, ang Jollibee, mga igala, diya sa may Aparente Street, sa Jensan, ang nakulaps. Balik na po down air. Alright, so, niya, swerte na lang. Kaya di pa magunigan na po kadaghan mga ikalang customer. Anong urasa? Okay, buntag sa iyo palagi. 7:37 a.m. gun. Unya, kini po usa ka radio station. No, ibabaw ani mga ikalang nahimutangan sa maning fast food chain. May gali kay technician rin na, mga katropa. Niya, dali po nga naka, kuan, layat po niya, gikas third floor. Paingon ito sa ground, mga kaigsunan. Alright, nakabalik si Katropang Philip. Katropang Phil, please come in. Oo, Katropang Phil. May mga problema na po ng ato mga himan, Diagab. Hindi pang taya na. Kuan na, musugat ng emergency. Katropang Phil.

A las 10:36 na, magkakatropa ang Dagnas Buntag. Samtang kapadayon po karon, standby lang mo anang Senado. No? Standby lang mo. Ato nang hataga pagtagad. Ako sa ning patapuso na sa nato ang report ni katropa ang Philip Oligario. No, kalabot mga higala sa ato ang sitwasyon diya sa Jensen. Kining bahina, hatod ka ninyo mga higala sa Santon Blas Gold. Kining linog mga higala, di ganda ito ni mapangandaman. No, gumikan kay muabot na nig pinakalit. Huwag makatagna ni ini. Huwag man ni higalas bagyo. Yan ay signal number 1, number 2, number 3. Kining mga higala, bukalit na magtayog. O na nga, ito pagpangandam ani ini, always murabot sa itong lawas ba? No, nga, kanunay mga higala na itong ginahuna-huna. Nga doon ay sakit mo na mag-Santon plus Gold yun ta mga kaigsunan para optics kanunay. Balikan na itong area, linya ni Katropang Philip Oligario. Katropang Phil! Tulisan, mga katropa.

0: A las 10:37, magkaigala ang Dagnas Buntag. Okay, balikan na to, mga katropa, ang linya ni katropang Philip Olicario. Yes, katropang Phil.
1: Katropang Art Matatong kay Ngon Jering, ano, kay ang sa public service ko, ito sa usa ka pitiko ang ang mga ginikanan sa kaibis o kinapito ang dagal sa traffic ko, grabe ko o in ay presikel ganin na hindi kapasa na sila pa ano na tayo sa mga residente dito sa area dayon na po tayo nakita na nga dagma ng mga gibganan dala ang ilang mga bata so nakami na dito katropang sa pagnaog na to ang mga sakinan iya po sila gawa sa ilang gimanihuan para gani masigurado na di sila mahulugan ang mga poste sa kuryente or mga parte sa isang establishmento doon sa ilang naimutangan ganina naragin tayo mga nataksihan ganina grabe naghilak ang mga tao dito as of now doon nakita ng alas chief na sa buntag doon nakita ng mga tao wapalit sila ang para masiguro time ado ito sila mahulog mga debris ang mga skwiltahan private o public may nakita ka ganina na mga nangatumpir po ng mga fire ang US Jensen, Katong Cross, yun na sa taas, Katong Pangarnel, tahulog ganina, mauntang di buntang sa Maid, ang ilang mga klase karon. So, dinhi sa General Santos City, apil na sa kasigdit ng mga probinsya within Sarang and South Cotabato, all in all, gi-cancel una ang mga klase.
0: Okay. Katropang Philip, gini mga building man ato nakita. How about sa mga panimalay sa mga tao? No, sa mga communities ba? No, kay kung building gani nga nakaligon, hugmak man gyud. How about sa mga balay?
1: So far, so good man katropang Arnel. Walang magkayo tayo na dawat ng mga impormasyon ng mga panimalay na apektado ni ini. Ado na rin tayo nakita mga crack o ginagbay ng mga debring na nga hulog. Pero ang labing apektado ng gyud sa VS ang subdivision di Rangay Buhay tanan sa usap-usaping subdivision na pang kapapukod dito unless di kan bros ila organization usama gyud ang nahugmo dito pagi nagkigisulo yes it is may usap ang sumod gika sa sektor
0: okay
1: pagin ganyan ang sitwasyon ikigil ng balay sulod ang natiman doon sa BIA na lamang kaangkon o ang samaan mga ginagbay lang man to kaya panik lang yung sulod ginusara ang mga
0: okay katropang Philip medyo cutting out ang atong signal so ato lang ipangutana. Kung ang mga tao, padayon pa man ang kining ginatawag ron nga mga aftershocks, asa man guys star karon ang mga tao? Wala. Mga katropa. Pwede palang kulatahon ang signal, gikulatan na nako. Ilang linog, pwede palang komentaryohan, gikulata ko na nagkomentaryo. Pastilan. Libog ni akong utok. Alas 10:41 na, magahigala, Dagnas Buntag. At least nakuha na ito, magahigala ang inisyal ng impormasyon. Nanukad, mga katropa, gikan sa itong kaubanan. Sige, ina na, Philip, okay na. Okay, cutting out. Oh, yan, napang ubang mga istasyon po nga nagita pag-report. Karong mga panahon na. 10:42, mga kaigsunan, ipadayon dani. No, ang ato, magahigala ang live. Madungog ninyo karon ang ini magahigala ang Blue Ribbon Committee Hearing. No? Kay moro ba ni ginaatangan mga higala unya standby lang mga katropa no sa mga YouTube subscribers na to ayon yung kalimtig ampo no gawas ni ampo dito tong nasod ayon yung kalimtig may galag ampo ang ato mga kaigsunan sa General Santos City no ato ba nang sabutan maybe one of these days by katong mga kaigsunan na to diyang naikatunol tanaw na to kung unsay baga unsay kinahanglan no unsay usa kadako ang Danius may galang gihatod ni ini nga to sa community, and then we can figure out mga igala, labi na sa ito mga YouTube subscribers niya. No, magikan may galas gawas, bihala ginagmay, no, kung doon natin ikatunol dito, doon natin ikatabang, himuon na mga kaeksyonan. Meanwhile, aminaw sa nato, may gala, kini nakapadayon, nga hearing may gala, no, sa Blue Ribbon Committee ni Erwin Tulpo. Hey, lahi man itong usa. No, naasad mga igala ni usa ka version. I believe na sa hearing karon ang di naman di patawag nilang Marines, no, 18 Marines, former Marines, so sabay itawag na nato ani. Anyway, mga katropa to paminahon, no, ato sa mga igalang ilabyo kanto signal sa technical department.
2: XFM katropa.
3: Yung sinasabi kanina ni director, binabaan pa nga daw po nila yung antas ng ebidensya, which is probable cause only. But again, in as far as the department is concerned, there is already a higher standard, which is prima facie with reasonable certainty of conviction. Kung dun sa sinasabi ni Director, hindi na lumulusot sa probable cause, with all the more reason, it cannot prosper or not even be accepted by the department. Kasi sa department po ngayon, hindi po common na i-submit o na i-file yung kaso, automatic it will be docketed as a criminal case and subject to preliminary investigation. Ang mangyayari po, ito po'y dadaan pa rin sa masusing evaluation para malaman kung sapat na po ba yung ebidensya, at kung ito'y sapat na, saka pa lamang po ito aakyat para maging isang kaso, criminal case, which should be subject to PI. Tinitiyak po natin kasi na kung magsasampa tayo ng kaso ngayon, hindi lang yung for the sake of filing it, but one which should really be able to withstand the rigors of trial kung darating po tayo sa punto na yon. So, if that is the case, eh, sa malamang at sa malamang ho, kung sa probable cause hindi lulusot, eh, sa malamang ho, pag sa evaluation pa lang, baka hindi na rin po makalusot sa department yan.
4: Alright.
5: Salamat, Mr. Chair. Gusto ko lang i-make of record na na-appreciate ko po yung efforts ng DOJ, ang Office of the Ombudsman at saka NBI, lalo na yung huling sinabi ni Prosecutor General Fadulyon, may certain liberality na sinusubukang gamitin, and yet hinahanda ng maayos kung anumang mga kaso para talagang ang maging resulta ay mahanap po yung katotohanan. And I hope everyone around the table, and even those na hindi dumalo sa table, ay na-appreciate po yung effort na ganoon. Salamat, Mr. Chair.
4: Thank you.
6: Just a quick question, Senator
4: Linan. Chairman, sabi ng ating representative ng Ombudsman, ang hiniling nila ay gawing individual affidavits dahil nga omnibus affidavit yung sinumite. Ganun din ang sinabi ng ating director. Individual, I mean, affidavits, at hindi pa pwede itong 18 ay pumirma ng isang affidavit. Can we get the sense of the Prosecutor General? How do you treat, as a general rule, how do you treat an omnibus affidavit of 15, 20, maybe 40 people? I don't know. Go ahead, yeah, sir.
3: Mr. Chair, if a joint affidavit is submitted to the Department of Justice and this joint affidavit is signed by, let's say, 10 or 18 people for that matter, kapag hindi wala pong qualification dun sa affidavit, dun sa salaysay, na ito po ay was participated in by this particular individual, it would appear, as far as the reader is concerned, that lahat po sila na nakapirma doon, lahat sila may personal na kaalaman doon sa mga nakasalaysay doon. Kaya sinasabi lagi po namin, kung magjo-joint affidavit, tiyakinin nyo na lahat po ng nakasaad yan ay meron kayong personal na kaalaman. Kung wala naman po, pwede po silang magkaroon ng qualification doon mismo sa joint affidavit. Nasabihin, patungkol po dito sa pangyayaring to, tanging itong mga tao lamang na ito ang merong kabahagi or naging bahagi. Pero if there is no such qualification, then I would have to concede to the strategy being undertaken by the NBI as well as the Ombudsman that it's better to really have individual affidavits, because it's also a way of trying to compare and test the credibility of these witnesses. Kapag, again, yung sinabi po kanina, Supreme Court has already decided in a host of cases that when affidavits perfectly, or the allegations or statements perfectly dovetail, ibig sabihin, pag tiningnan nyo, parang talagang pattern talaga siya, Inakaduda-duda po yung ganun. Mas maigi po yung merong konting inconsistency because it gives badges of truth to it. Rather than if it perfectly dovetails and then it says practically the same thing, then there is something questionable about that.
2: Mr. Chair, quickly, before we
6: go ahead, Senator,
2: your indulgence.
6: No, actually, after Senator Rafi, it's your turn.
2: Okay, para lang bago natin iwanan itong subject, no, sa affidavit. Mr. Chair, siguro hindi ho naman sa Central Division Office ng Ombudsman, pero itong affidavit na lima ay nakakuha po ko from Deputy Ombudsman Nico Clabano and also si Director Matibag, no. Ang sa akin ko kasi, Mr. Chair, iba po yung talagang pinirmahan, no. Pag pinirmahan ang affidavit, ibig sabihin pagpalagay na natin 10% nga lang ang totoo doon, at pero may magagamit pa rin hubo doon. Tanong ko lang kay Director Matibag, doon sa sinasabi niyong halimbawa, yung sa mga limang individual na pumirma, may matutukoy kasi ang gusto natin matuntun dito, matunay na salarin eh. Kahit papaano sila, kung meron silang personal knowledge, kung talagang yung kanilang isinalaysay, kahit pa 10%, 20%, ay sa tingin nyo ba yung pwede magamit para matukoy yung mga tunay na salary nito? Dahil baka pwede, sabi ko nga, yung 18 yun, maganda kung sabihin nila rito para maitahi natin, no? Para malaman natin at matuntun yung mga talagang may kagagawa nito. Sige, Director Matibag.
7: Salamat po, Mr. Chair. Tama po yun, no? Pero dun po sa 10 ang 20% na sinasabing totoo, yung participation nila sa driver, ganyan, hindi po ma-establish pa rin talaga kung nakita nilang actual na may pera ba talaga, may dala. I will cite an example, yung isa po sa pumirma, si Hill Navidad, yung pong isa sa mga 18. Tinanong siya, kasi may allegation siya ron, nakasama siya nag-deliver. Tinanong siya doon po sa one-on-one interview, sa pagdi-deliver po ng mga mali, tanong, na maneho mo po ba lahat ng ito? O may maneho pang iba kasi nagbigay po siya ng plate number. So sinabi niya, yun, doon yung totoo, yung mga plate number, totoo yun. Tapos tinanong niya, sa pagdi-deliver po ng maleta na allegedly may lamang pera, anong maleta po ang personal na idiniliver ninyo? Very specific po yung tanong, personal na idiniliver ninyo. Ang sagot po niya, wala po. Tagahatid lamang po ako at sila Mark Tiksay at Paul Estrada po ang personal na nag-ahatid kung para kanino ang mga ito. So doon pa lang po, meron ng problema kasi may admission siya, inalis niya rin sa pinakang joint affidavit na nagdi-deliver siya ng maleta nung tinanong na siya ng personal, ang sagot na niya, wala pala. Nag-drive lang siya. So paulit-ulit po, ganun yung nangyari.
6: Alright, thank you. Quickly lang, sa balik po tayo sa Ombudsman. Para po sa mga isasagawang susunod po na pagdinig, ano po pong mga data o informasyon na kailangan po ibigay sa inyo ng Blue Ribbon para ikang titibay po ang inyong investigasyon? Do you need any more documents, pieces of evidence from the Blue Ribbon? O sapat na po yung naibigay po ng chairman's report sa inyo, sa ombudsman, lahat po ba ng cases na kailangan po ninyo? Kasi I believe naibigay na po ng dating chairman, Chairman Lacson, sa ombudsman po yung kanyang report. 124.
8: Thank you, Your Honor, but the Office of the Ombudsman will always welcome po yung additional pieces of evidence and additional testimonies if ever meron po. Also, yung mga COA reports po kung meron din na makukuha from the Senate Blue Ribbon Committee, that would help a lot on our ongoing investigations.
6: Pero kung the same issue pa rin po, actually, what I mean to say, pag may lumutang ho dito, may akusasyon na naman sa isa doon sa mga senador na nasa napangalanan na po, na isabit na po sa report, may dadagdag lang po na ebidensya or pareho pa rin po, pero ibang tao. You get you what I mean? Isang tao po inaakusahan, pero nakasama na po siya doon sa chairman's report, pero ibang tao naman ito nag-aakusa. Pero the same case naman po. I-entertain pa rin po ninyo, di po ba, yung ebidensya or kailangan nyo ng bagong ebidensya na naman because different person itong nag-allege po na nag-aakusa.
8: Kung bagong complainant po yun, Your Honor, hindi naman po magbabago yung investigation namin. What the office usually do is parang kinoconsolidate namin yon dun sa naunang complaint against the same, say, lawmaker or senator or congressman. So, i-consolidate lang namin yung another complaint coming from a different complainant. So, pero yung mga pieces of evidence, yun din po yung magagamit po.
6: Pero po, pwede po ba na sabihin na lang na idiretso na lang sa ombudsman? Kasi po, kung dito, paulit-ulit na lang po tayo, hindi na po matatapos ang trabaho po ng Blue Ribbon at nakasentro na lang ang investigasyon sa flood control. E baka naman po pwede kung same individual yon isumiti na lang po diretso sa ombudsman para naman po hindi po ikang redundant na. May investigasyon ko yung ongoing sa isang tao na ito. Kunwari si person A, may darating na naman na inakusan si person A. The same anomaly. Yung nga lang, may bagong tao na magsabihin na nagpaparatang. Pwede po ba yung kanyang statements diretso na lamang po sa ombudsman rather than iimbestigahan na naman po dito kasi hindi na po tayo matatapos. Marami po pong problema ang ating bayan na kailangan silipin. E baka redundant na po. Ano pong masasabi niyo dyan?
8: Your Honor, the Office of the Ombudsman, hindi naman yan, never naman yan nag-refuse to accept documents submitted to it. So, kung isasubmit po siya sa amin diretso, we will always welcome it. Kung isasubmit naman po siya sa Senate Blue Ribbon Committee, you can always endorse it to us.
6: All right, thank you. Senator Rafi?
9: Yeah, Ma'am Karen, nabanggit nga kanina ni Attorney Matibag ng NBI, karamihan doon sa 18 na mga tawag kong kargador, tawag nila bodyguards, na paiba-ibang statements, ano, hindi tumatahi-tahi ng maayos. Now, having said that, siyempre gusto natin yung salarin talagang makasuhan, managot, kung sino man yung mga talagang tumanggap ng pera. Now, how would you appreciate that complaints na being forwarded to your office na yung affidavit ay paiba-iba? Tulad niya sa 18 kargador. Eh gusto talaga natin madiin yung dapat madiin. Meron talagang tumanggap kung meron. Pero tulad binanggit ni Atty. Matibag, paiba-iba yung statement nila. Tulak at trust. At wala talagang definite na sila mismo ang nag-deliver. Sila mismo eyewitness at may mga dokumento, mayroong screenshot, may recorded conversation, etc. Nothing like that, kundi hearsay lamang. So, paano atake niya ng ombudsman para maging tight yung case against anybody na talagang tumanggap ng pera?
8: Your Honor, that's why the Office of the Ombudsman required an individual complaint affidavit to verify po yung personal knowledge talaga ng bawat isa dun sa mga nag-submit ng affidavit. Kasi the office requires nga po na personal knowledge para upon evaluation, ma-check namin agad kung this can stand yung preliminary investigation or pwede namin siyang i-refer for further fact-finding. Unfortunately, kasi pag i-refer mo siya sa fact-finding, dapat po talaga may verifiable leads at hindi kami magkakandak lang ng fishing expedition.
9: Okay. Yung sinasabi nitong 18 na sila talaga ang nag-deliver ng pera at walang ebidensya kung talagang pera ba yung laman ng maleta at hindi naman sila mismo ang nagbilang ng pera at walang matibay na ebidensya na meron silang pinag-deliver ng tao kung sino man yung tao, although we really need to know kung sino talaga at dapat managot ang dapat managot. I've been saying that all along. So, paano ang magiging appreciation nyo doon sa affidavit ng taong doon sa 18?
8: Your Honor, kung matanggap na namin halimbawa yung kanilang individual affidavit, yung mag-submit na sila, siguro po ang magiging ano namin is like I've said, kung it can withstand po yung ano ng preliminary investigation kasi nga po, meron na kaming bagong ano when it comes to preliminary investigation, prima facie with reasonable certainty of conviction din po.
9: So kapag ang isang tao nag-issue ng affidavit na nagpaiba-iba na ng statement, at lumilitaw na wala pala siyang first hand information, kundi nakuha lang niya o naipasa lang niya na sa kanya yung information na yun. So doon pa lamang magkakaroon na ng problema sa credibility yung nag-issue ng affidavit na yun. Ombudsman.
8: Your Honor, kasi nga po lahat ng mga complaints nag-undergo yan ng evaluation. So yung mga nag-evaluate po sa amin are lawyer evaluators. And then yung evaluation recommendation nila is subject to review and approval of our officials. So based on, I do not have any personal knowledge when it comes to the affidavit ng Marines, but I signed the notice addressed to Attorney Baligod. That's why yun lang po yung binasa ko, syempre yung notice. So ang nakalagay po dun sa notice nga, dahil nga po hindi siya, it cannot be considered na personal knowledge na meron sila bawat isa dun sa 18 personnel na yun or people na yun.
9: Okay. So last na lamang, on any other case, kahit na hindi dito sa 18, merong nag-submit ng complaint sa inyo with affidavit, paano po approach yun? Once na na-receive nyo po yung isang affidavit against anybody?
8: Your Honor, the usual process...
9: ano yung mga hinahanap nyo?
8: Opo.
9: Usually, doon sa nag-submit ng affidavit?
8: Pag nag-submit po yun ng affidavit or ng complaint affidavit sa amin, Your Honor, dumadaan po muna yan sa verification to see kung meron siyang similar or earlier complaint na. So as na hindi siya magdoble-doble. So pag na-verify, say wala siyang existing complaint or previous complaint, similar complaint sa Office of the Ombudsman, it will undergo evaluation.
9: Okay. Doon sa evaluation, maghanap ba kayo ng pieces of evidence, hard evidence, to corroborate doon sa sinasabi niya sa kanyang complaint affidavit?
8: Pwede pong ganun, Your Honor, kasi one of the recommendations na pwedeng gawin ng lawyer evaluator is to dismiss it outright kung makita niya na frivolous lang yung mga complaint.
9: So in other words, maghahanap kayo ng ebidensya, like I said earlier, na mag-corroborate doon sa sinasabi niya sa affidavit, kasi kung hindi, frivolous nga yun, sabi mo.
8: Initial evaluation pa lang po yun, Your Honor, pero still ini-evaluate po namin siya kung yung sinasabi niya sa affidavit is supported by evidence.
9: Okay, last na lamang talaga. So base po na sa mga narinig natin ngayon, lahat doon sa sinabi ni Director ng NBI na si Attorney Melvin Matibag, paano po madidescribe yung testimony o itong pinagsasabi nitong 18 kargador?
8: Your Honor, hindi ko po siguro pwedeng sagutin yan because I did not evaluate that affidavit.
9: I understand. Maraming salamat, Mr. Chair.
5: Follow-up question, Mr. Chair. Go ahead, Senator.
7: Just a quick question kay Director Matibag. In-interview ba ninyo at kinuha yung affidavit ni Attorney Baligod?
10: Yung pong 18 Marines po, 18 na kargador, in-interview po namin isa-isa.
7: Si Attorney Baligod.
10: Hindi po, kasi hindi naman po siya subject doon. Actually, gusto na siya interviewin siya, si Mike Defensor. Ayaw nila eh.
7: De, kasi
10: wala po kasi kaming contempt power or to force them.
7: Kung na-monitor nyo yung hearing dito, yung bogus na hearing,
10: yes,
7: siya ang nagpapaliwanag.
10: Tama.
7: Siya yung nagsasalita on behalf of the...
10: Opo.
7: Di ba?
10: Tama po. Nagtataka nga po ako kasi...
7: So, sa ganun ba, pag siya ang nagpapaliwanag, ano yun, hearsay?
10: Well, ang nangyari na nga po niyan, it validates and strengthens the findings of NBI na mukhang kinotes na tinuro. Kasi ganito po yan, in-approach niya yung 18, actually 20 nga po nung una yan, naging 18, tapos in-house niya mula November hanggang February, at siya ho yung nagsulat nung joint affidavit. At tama po, Mr. Chairman, nagtataka nga ako. Medyo marami-rami na rin po nga akong na-attend naman na committee hearing na kung saan ang abogado sa likod pinapaupo at bihirang-bihirang pagsalitain. Yun po yung ipinagtataka ko, bakit si Attorney Baligod ang nagsasalita. Baka mas mabuti po para sa akin, gumawa na rin po siya ng sarili niyang affidavit at siya na po mismo magreklamo. Okay. Base sa kanya mga narinig.
7: Yun lang ang tanong ko actually, kasi nga yun, nakita ko siya mismong, and you're right, it's and for the record, it's a violation of our rules Senate proceedings when a lawyer speaks and
4: deliberates on the and represents not representing his the resource persons, no? So doon maliwanag na hindi dapat nagsasalita yung abogado. Dapat yung resource persons mismo ang nagsasalita. And for the record, we just wanted that clarified.
6: Thank you, Senator Kiko. Is it just one quick? Because we'll just have to give the floor to individuals who want to ask questions.
5: Go ahead. Yes, Mr. Chair. Isang follow-up question po. Salamat, Mr. Chair.
6: Go ahead.
5: Follow-up question kay Sen Rafi kanina sa Ombudsman. Sa NBI naman po, meron po bang mapo-point out ang Bureau na inconsistencies sa pagitan ng joint affidavit at yung limang individual affidavits na pinirmahan o sa pagitan ng limang individual affidavits, any inconsistencies po?
10: Yun na nga po, nagbigay na ko ng example mismo nung tinanong si Navidad na at isasabit po namin to itong mga aming interview. Tinanong siya kung nag-deliver siya ng maleta. May deliver ba siyang maleta? Ang sagot niya, wala. Pero dun sa kanilang mga joint affidavit, may sinasabi. Mr. Chair, actually, not only the affidavit na sinabit sa ombudsman, yung po yung pinagbasihan namin, nakita rin po namin yung mga lumabas sa social media na unang affidavit. At saka po yung testimonya po nung nakaraan dito, at nakita na po namin yung mga inconsistencies. In fact, gumawa po kami ng parang diagram dyan. Nakalagay na po dyan, ito yung affidavit dito, ito yung lumabas, at ano yung inconsistencies. That will be part of our submission to the committee, Mr. Chair.
6: Alright, thank you.
5: Salamat, Director, Mr. Chair.
6: Thank you. Director and of the NBI, maraming salamat. Committee Secretary, are you here? Can you put this on record or send, and then send someone from the Blue Ribbon Committee to go upstairs sa office po ni Senator Robin Padilla para to inquire the good senator kung sasamahan niya ba yung 18 bodyguards dito sa Blue Ribbon.

0: fifth floor, nagbibigay po ng press conference. Ang nagtatanong lamang po ang media, eh nandito po tayo lahat. Gusto po natin silang matanong at marinig. Ito po siguro ang tamang venue na ikang magpahayag sila, hindi po sa isang media conference. So committee secretary, go ahead and send someone to the office of Senator Robin. Okay, let's move on. Yung order of arrival po ng line of questioning, Senator JV, Senator Bam, and Senator JV, Senator Bam, Senator Risa, Senator Soto, but before that, may tatanong po yata si Senate Pro Tempore Gatchalian.
1: Maraming salamat, Mr. Chairman. This is directed to Attorney Matibag, Director of the NBI. Meron ho kayong mga nasabi sa media na merong informant. No? Actually, tutuloy ko lang po yung tanong ni Senator Rafi na meron kayong informant na nagsabi na si Mike Defensor ay nag-offer ng 5 million pesos dito sa 18 bodyguards. Can you give us a narration of that, no? And base sa inyong statement, mayroon ding sinumpaang salaysay ito, no?
2: Na meron po kasi kaming sa NBI po, we function na meron pong mga tinatawag kaming all power assets na nag-gather po ng mga intelligence report yan. So, he came across dito po sa parang, hindi po son-in-law talaga, but he is a partner of the daughter nung isa sa mga, sa 18 na bodyguards. I think siguro for purposes na mas malinaw, pwede ko na rin sigurong banggitin yung pangalan. Total, napadala naman namin na siya ng
1: nasabi. Actually, tatanong ko nga ano yung pangalan niya.
2: At si Anselmo Taberdo po, yung isa sa Marines, na may anak siya, at partner niya po itong nakausap ng ating mga ahente. At nagpahayag po siya ng malayang pahayag, recorded din po ito, noong April 28. And I will also submit parang salaysay niya na kanyang pinirmahan, malayang pinirmahan, na ang sinasabi po rito sa salaysay na itong si Anselmo Taberdo ay isa sa mga doon sa 18 na in-approach ng grupo ni Mike Defensor at pinangakuan ng 5 milyong piso kapalit ng pagsasalita. Ang sinabi, malino pa nga po, sinabi mag-a-appear sa media at magkakaroon ng testimonya. So, doon po ang pangako, 5 million. At kaya po binabanggit niya to, personal sa kanya, sinabi niya na silang magka-partner, may anak po silang isa, ay pinangakuan ng 500,000 para makapagnegosyo sila. So, ngayon, nung tinatanong yung 500,000, doon po naikwento na ang naibibigay pa lang daw ay 700,000. Pero eventually, bumalik po siya nung May 6 sa aming pong tanggapan para magdagdag pa ng kanyang testimonya at nilinaw niya na hindi pa pala nabibigay talaga yung 700,000, 350,000 pa lang yung nabigay at utay-utay pa po itong naibigay. So, nung pong magkakaroon ng sila na nagpatawag dito nung June na yung parang pagdinig po nila rito, we contact itong person na ito to validate ulit. At katunayan, sinusurveillas at sinusundan pa rin naman po namin siya. Kasi nga po, kakribat nito, nagpadala lang kami ng subpoena kay Mike Defensor at yun po kay Anselmo Taberdo para pagbigay linaw po dito sa testimonya nitong tao na ito. Yun po yung sinasabi natin, Mr. Chair, na lahat po ng papasok na ebidensya sa amin sa NBI ay binibigyang halaga namin at amin pong sinusundan.
1: Director, itong can you state the name of this informant? Is it possible na sabihin yung kanyang pangalan?
2: Well, pangalan po niya ay si Fred Ragasa. Siya ay 28 years old.
1: Fred Ragasa.
2: Opo. Brent po.
1: And pwede rin po ba siyang dalhin dito para magbigay ng personal testimony?
2: Yun po testimony? Ang pinapavalidate namin kung kasi tinatawag ang huling pakikipag-usap po sa aming investigador, tinatawagan siya ngayon ito ni Anselmo Taberdo.
1: Is he willing to come here to give his testimony?
2: Alamin po namin. Yun po yung tanong namin dahil nung po siya kinuha na namin ulit ng testimonya, mukhang sumasabay na tinatawagan sa bigla po ng grupo.
1: Ano ang motibo naman itong taong to? No? Gusto kong malaman bakit siya biglang nag...

0: nagbigay ng ganitong information considering na parang son-in-law siya.
1: Tinitingnan po namin base sa kwento niya, mukhang meron ng diferensya yung magka-partner at siya ngayon yung may dala doon sa anak niya. So parang may personal reason po na tungkol doon sa kanilang relasyon. At maaari yung isang dahilan ay pinag-iisipan, hindi dumating yung talagang pangako na 500,000 bilang parte doon sa makukuha dapat na 5 milyong piso.
0: Yung parang may because of that personal circumstance
1: maaaring yun po ang dahil
0: nagsalita siya doon. Okay. And based on your analysis, itong informant ba is a credible witness? Itong si Ragasa, si Mr. Ragasa.
1: Pag binalidate po yung kanyang personal circumstances at relationship, maaari po talagang napagkwentuhan. Doon na nga po, Mr. Chair, pumapasok yung aming kagustuhan na ipatawag si Anselmo Taberdo at si Mike Defensor para po mas mabigyang linaw yung testimonyang ibinibigay po nitong tao na ito.
0: And base ba doon sa information, na-consummate ba itong 5 million na ibigay ba?
1: Hindi pa po. Lumalabas puro sa huling statement.
0: 350.
1: 350 pa lang po yung kabuang natatanggap. Pero may mga kwento pa po siya na siya ay yung mga lugar. Kaya po nagkaroon ng credibility at sinunda namin. Yung mga lugar na binabanggit kung nasaan yung 18, tumutugma puro sa kanyang istorya.
0: And nasaan na itong taong to? Is he under NBI custody?
1: Or? Wala po sa aming kustodiya, pero alam po namin kung saan siya nakatira. Dati pong nasa Taguig, lumipat po ng tirahan at amin po siyang minamanmanan po.
0: Okay.
1: Saka surveillance po.
0: And then gusto ko lang huri matanong, itong informant na ito, nag-appear personally sa NBI?
1: Opo, dalawang beses po. Katunayan, nung isang beses nagpunta siya, mayroon pang isang media personality na nakapag-cover po sa kanya. At recorded po lahat ang kanya pong pagdalo sa NDI po.
0: Pasabit na lang sa committee rin yung, in confidence, no? I know this is a confidential matter. For the, pasabit na lang sa amin yung video as well as yung transcripts ng interview.
1: We'll comply po, Mr.
0: Para
1: Chair.
0: Para we can look at it. And then balikan ko lang kanina yung inyong presentation, Director, no. Based on your analysis, doon sa mga sinumpang salaysay nung 18 bodyguards, anong analysis nyo, no? Bottom line, no? Kasi nakita ko marami kayong standards na sinusundan.
1: Opo.
0: And these are legal standards na ayon sa batas. But based on your analysis, ano ang itong kanilang mga sinumpang salaysay? Ano ang inyong analysis dito?
1: Well, unang-una po, yung pinagsamang sinumpaang salaysay nila na isinumiti sa ombudsman, medyo marami pong kaduda-duda. Sabi ko nga, kung meron pong makatotohanan doon at hindi base sa hearsay, mga 10 to 20%, malaki na po yung 20%. At nung brinig doon pa po namin ito at tanungin isa-isa yung 18, lalo pong napagtiba yung aming pananaw na ito ay hindi namin maaaring magamit para magsampa ng kaso doon sa mga taong nabanggit. At higit pa po dyan, lumalabas na talagang mukhang sinulat at kinotes, corroborated po yung pagsusulat nitong pinagsamang sinumpang salaysay. In addition to this, tinignan po namin yung mga pronouncement sa media, sa social media, yung unang mga lumabas na pinagsamang sinumpang salaysay, marami pong inconsistency masyado na magiging problema po pag amin pong inakyat sa prosecution at pati na rin po sa korte kung ito ay tatayo.
0: And kung ganon, meron bang violation of the law na ginawa itong mga taong ito?
1: So ngayon,
0: meron silang sinumpang salaysay. Pumunta ba sila sa NBI to personally give the statement or meron ba silang personal narration sa NBI?
1: Sinumpi na po namin sila, pumunta po sila. Yung una, ayaw nilang magbigay ng pahayag. So binigyan po namin ng pangalawang pagkakataon. Kasama po sa sinumpi na dyan nga sila, yung mga may kinalaman, si Bishop Efrain Tendero, si Mike Defensor, yung asawa po ni Mike Defensor, mga ilang personalities po. Pero hindi po nagbigay ng testimonya yung iba. Yung bumalik po sila...
0: Ilan po nagbigay ng testimonya?
1: Yung pong 18. nagbigay po ng testimonya nila, pero doon po sa 18, lima lamang po ang pumirma, Mr. Chair. Yung 13 po, pinigilan ni Attorney Balikod na pirmahan at gusto niya ay kanya munang reviewin yung naging mga statement ng 18. Nagkaroon pa nga po ng insidente na gustong punitin ni Attorney Balikod yung mga testimonya ng mga 18 bodyguards na hindi naman po natin pinayagan. Kaya meron po kaming hawak na limang yung interview po. Alam nyo po yung parang blatter na question and answer na pirmahan po nung lima, yung 13 hindi na po pumirma.
0: I would assume na kung buuin loob mo magbigay ng testimonya, pupunta ka doon, magbigay ka testimonya, pirmahan mo.
1: Tama po yan, Mr. Chair.
0: How come there's mayroon pang commotion and drama na nangyari na may pupunitin at hindi pumirma lahat?
1: Marami pong drama nangyari yung unang patawag pa lang. Ano po? Actually, nung unang patawag pa lang po, mas mahaba pa yung naging salita ni Mike Defensor at ang kanyang abogado sa media ng NBI kaysa po makipag-usap ng maayos sa aming mga investigador. At illegally, video capture nila yung pag-iimbestiga tapos inilabas nila sa media. So may mga behavior po na ganun, pero ang naging instruction po natin doon sa ating mga investigador is to exercise maximum tolerance, kasi alam naman po natin parang politically high profile itong kaso na ito, kaya atin pong iningatan hanggang sunod nagbigay na po sila ng pahayag nila at ayaw namang pirmahan. Kaya ang hirap din pong gamitin. Tama po, pero meron din po kaming recording lahat po ng proceedings. Siningin namin ang kanilang consent na amin pong i-video record yung buong proceedings at meron po tayo noon.
0: Ipaki-submit na lang sa committee rin so that we can analyze and also the full transcript para rin mabasa namin at ma-analyze namin dito.
1: Yes, Mr.
0: And my last question, Mr. Chairman, before I go to any round 2. Based on your analysis, kung lima lang ang pumirma base sa inyong testimonya ngayon, can we take the entire testimonies? Kasi sabi nyo, 10%, no? Yung masasabing direct information, the 90%, hindi.
1: Apo.
0: No? So, ano ang analysis ng NBA on this entire testimony or testimonies?
1: Ang mahirap po yung 10% na totoo, totoo naging empleyado. Halimbawa po, yung totoo naging empleyado sila ni Saldico. Na, tapos totoo po na sila na-assign kung kani-kanino. Totoo po na dating Marines yung iba. Yung po yung mga totoo ron, totoong kakilala nila siguro yung ibang tao. Pero yung mismong allegation na po ng nangyaring krimen na nag-deliver sila ng pera with directly, yun po dapat yung alam nila. Hindi po nila alam kung talagang yung laman ng maleta ay pera. Meron pa nga pong isa doon sa pumirma, yung sinabidad, binanggat ko po kanina. Tinanong siyang direkta nung nag-iimbestiga, kung ano yung diniliver niya maleta, sagot niya, wala. Pero pag pinagsama-sama po, yung pong pinagsamang salaysay, magmumukhang maganda yung istorya at paniniwalaan, pwedeng paniwalaan for purposes other than prosecuting or going after dun sa mga nagkamali, mukhang hindi po titindig. Binanggit nga po kanina ni PJ Padulyon na binabana namin yung standard to probable cause. Hindi pa rin po lulusot eh. Hindi pa rin po papasok sa probable cause. Kasi gusto lang nga po naming makita na maimbestigahan yung mga binanggit na tao na gusto rin nila. Gusto rin po naming ipatawag. Ang problema po namin, Mr. Chair, pag ipinatawag namin base rin sa kanilang inilatag na joint affidavit na yon, baka po mukhang nagpipising expedition kami at kami naman po ang papanagutin ng mga taong aming ipinapatawag po.
0: Thank you, Mr. Chairman.
2: Maraming salamat, Acting Senator Gatchalian. Senator JV, it's your turn.
3: Thank you, Mr. Chair. Before we move on to another topic, siguro nabanggit kanila, I'd just like to ask probably the NBI or DOJ, are there efforts to locate yung pong nabanggit na doon sa affidavit, no? Yung mga EA ni Saldico, yung Paul Estrada, Mark Tixay, Roberto Albarigo, no? Ito yung mga nabanggit na rin ng mga Blue Ribbon Committee hearing ng nakaraan na naalala ko lang kasi, no? Na ito yung mga taong individual na malapit kay Saldico, and they were also mentioned, Mr. Chair, doon sa affidavit ni Hil Navidad at ni Anselmo Taberdo. Tama, no? Attorney, director, no? They were also mentioned itong mga malalapit supposedly kay Saldico. Ang tanong ko lang, may effort ba tayo mahanap itong mga executive assistant o itong alleged bagman ni Saldico? Dahil kung sakasakali, pagpalagay na nating mera 5-10% lang ang magagamit doon dahil kilala nila yung mga tao, eh pwede pa rin magamit, no? Attorney Matibag, meron bang effort to look for these individuals?
1: Well, we are willing to see issues of PIDA to them. Gayun po. Pero yung even nga po yung identification nila, saka kung personal circumstances, hindi po maibigay sa amin nung 18 Marines. So, if there's an effort, there is a continuing effort. Lahat naman po dito, yung mga binanggit, I'll make no mistake na ibig sabihin, dahil hindi maayos yung pagkasalaysay dito sa pinagsamang sinumpang salaysay, eh hindi na namin titingnan. Titingnan pa lang po namin yun. Kaya lang nga, yung magiging direction po natin, sa halip na miss, naging maluwag at mas mabilis yung direction ng pagpunta, eh meron pa po nangyari na ganito na sa gabal po sa aming hangari na may patawag po yung mga taong dapat naming imbestigahan. At na maganda po kanina, binanggit ni PJ Padul yun, I just like to take the opportunity na ang NBI po katulong ang DOJ at saka po ang Ombudsman, tuloy-tuloy po yung aming pag-iimbestiga at mga kasong aming inihahain po doon sa mga dapat managot po dito sa ating usapin na flood control issue po na to.
3: Ang ano lang, no, dahil sabi nga natin, pag sinabi mong Marines, iba ang pananaw. Alam natin na yan eh, talagang buhay lahat, iaano niyan, iaalay niya para sa bayan, no? Ang sa akin lang po ay Sir Chair, kung siguro sa banggit ni Attorney Matibag, yun po kasi sa handling mukhang hindi maganda, no? Yung mga handler, baaring doon sa mga kaunti, kaya nga po nag-aapila nga tayo doon sa mga doon sa lima na nag-execute ng affidavit, maari pong may magamit pa dun eh, no? Kung sakasakali. Kaya lang, kung nasingitan kasi ng anong handler na ibang impormasyon na dinagdag kung saan-saan, pero dapat nag-concentrate din sila doon sa kanilang personal knowledge, maaring mas nagamit eh. No? Pag napagtahi-tahi, kung sakali, Attorney Matibag, kung nahanap ba itong Paul Estrada, Mark Dixay, Albarigo, at naitahi doon kila Navidad at Taberdo, maaring may magamit, kung hindi lang siguro na sinasabi nyo na coach na mali o na dagdagan. Maari ho bang magamit yun kung sakasakali mahanap nyo itong mga sinasabing bagman at yung EA ni Saldico doon, dahil nabanggit nyo rin kanina yung sa mga lima na nag-affidavit, eh na-assign po talaga sila kay Mr. Saldico.
1: Well, ito naman pong aming findings na to, including po yung nakuha naming mga testimonya doon sa mga Marines, we are officially sharing it to the DOJ and to the Office of the Ombudsman for proper disposition. Kung maalala nyo po, yung aming pong pagkilos based on the letter deputizing us by the Ombudsman to do the background investigation. So that is a background investigation. Yung pong mga binanggit nila roon will be properly assessed by the Office of the Ombudsman and the Department of Justice. And but just the same, we take your advice po. At sabi ko nga, ito pong kasong ito, hindi pa po sarado, tuloy-tuloy po yung pag-iimbestiga. Nangyari lamang po, nung lumabas nga itong pahayag ng 18 na bodyguards na to, sa halip na parang luminaw, eh mas lumabo. Mas humaba po yung proseso ang ating gagawin para habulin natin yung mga mananagot po dito sa issue ng flood control po na ito.
3: Kaya nga po, papasalamat tayo sa ating chairperson na si Senator Erwin Tulfo na binagbibigyan sana ng pagkakataon yung 18 na maihayag yung kanilang nalalaman, no? Na sa halip na nag-press con, maaaring doon sa mga kasi iba yung pagpumirma ka, kahit papalo, eh, tinitindigan mo yun eh. So, maari may magamit dun, mapagtahi-tahi natin kung mahanap itong mga individual na ito, kaysa umiwas po sila. Kaya hindi natin pinalalabas to, Mr. Chair, salamat, at inimbita mo sila na i-discredit sila, kundi kung may magagamit dun, bakit hindi? Di ba? I'm sure si Attorney Matibag would agree na doon sa kahit 10%, eh kung magagamit, magtatahi-tahi natin to, eh matutunto natin kung may delivery nga, mayroong ang delivery, kung mayroong itong mga bagman na ito, may kinalaman talaga. Para talaga malaman na natin itong mga tunay na may salarin, no, dito sa buong modus na ito.
1: Yan, ano lang po, salamat po sa tanong ni Senator JB, Mr. Chair. Let me state po that the NBI will be relentless in pursuing those who violate the law, lalo na po dito sa issue ng corruption. That is the commitment po ng NBI dito sa committee na to. Just to cite an example, just recently we are going after politically exposed persons. Recently po, we arrested a director from SEC na nag-extort po. At meron po kaming sinusundan din na lead na medyo malaking personality po na hindi lang namin ibibigay po yung buong detalye, pero meron pong dalawa na malaking personality na tingin namin ay gumamit ng mga dami po para itago itong issue po doon ng flood control po.
2: Right. Before we go to Senator Baum, just want to remind everybody, yung report po sa atin ng Blue Ribbon Committee Secretariat ay nag-aantay pa rin po sila ng sagot sa taas. Ayaw po silang bigyan ng sagot. Binibigyan po natin ng chance. We're inviting them to attend this hearing. Ang sagot po ng attorney po nila, si Attorney Baligod, ay natatakot na huyata na pag nag-attend naman po sila dito, baka isight lang po ng contempt ng komite. Hindi naman po ganun, dahil ito po ay invitation lamang po naman, di po ba? And this is just a meeting. But anyway, go ahead, Sen. Bam.
4: Maraming salamat, Mr. Chairman. Isa lang po itong manifestation. Marami po tayong tanong, at yung mga tanong ho natin ay para sa 18 bodyguards na hinihikayat pa rin po nating mag-attend dito po sa ating meeting. Eventually, magiging hearing po ito, and under oath, mapag-uusapan yung kanilang sinasabi, no? At malalaman natin yung katotohanan. Pero siguro po, yung mong kaya ko na lang to the agencies in front of us, ang DOJ, ang NBI, at ang Ombudsman. Ito po, palagay ko ito po yung pakiramdam ng maraming tao. Kailangan ho nating i-resolve itong issue ng flood control. Mag-iisang taon na po ang SONA. Yung SONA po, last year, dun po lumabas yung mahiya naman kayo, at mag-iisang taon na po yan. Next month na po yan. So wag na ho nating paabutin ng isang taon na yung pinakamalalaking isda ay hindi po nahuhuli. At sana po gawin natin yan na wala ho tayong kinikilingan, we follow the law, we follow where the evidence leads us, at gawin ho natin yung nararapat. Kasi alam nyo po, may nagsasabi kasi nakalimutan na yung issue ng flood control, yun po yung mga binabato po rin po. Pero hindi po nakakalimutan yung flood control. Dahil meron pong magpapaalala sa atin ng flood control yung panahon. Dahil rainy season na rin po ngayon. Kapag bumabaha na po sa Metro Manila, sa Cebu, sa Iloilo, at napakarami pa mga lugar, pag bumabaha na po sa buong kapuluan natin, maalala ng tao itong issue na ito. At iisipin nila, meron bang nangyari? Kaya mahalaga po na ituloy po yung hearing, ituloy po yung investigasyon, at sana po ma-resolve na ho natin to bago pa umabot ng one year anniversary na kung saan po una itong nailabas, no? Habang hindi pa po ito nare-resolve, tuloy-tuloy po ang mga tanong ng taong bayan kung sineseryoso ba natin ang issue na ito. At mahalaga po na seryosohin po natin ito. Isa po ito sa pinakamalaking nakawan sa buong kasaysayan ng ating bansa. At alam ko po mahirap ang trabaho ninyo. Kada hakbang may bumabatikos, alam ko po yan. Pero siguro po, para rin po sa taong bayan, no? Let's do our best. I know everyone is trying their hardest, but mahalaga siguro po itong sense of urgency natin na magkaroon ng resolusyon ang issue na ito. Mahuli ang dapat mahuli, yung talagang nasa likod nito, mastermind, kung saan pa po ito papunta. Kailangan po talaga mahuli na para makamove on na rin po tayo dito po sa ating mga kailangang gawin dito po sa ating bansa. Napakarami pong issue, napakarami pong krisis. Ngayon lang po, nagkaroon ng earthquake po sa Mindanao, at marami po sa amin Pagkatapos po ng hearing na ito ay a-actionan na rin po namin yung iba't ibang pwedeng gawin po doon. Pero habang di pa po ito nabibigyan ng tamang resolusyon, patuloy po yung sugat na ito sa ating bansa na kailangan pong magkaroon na po ng lunas. Yun lang po, Mr. Chairman. Maraming salamat po sa mga resource persons po natin.
2: Thank you, Senator Bam. After Senator Soto, it'll be Senator Riz Ontiveros. Go ahead po, Senator Soto.
5: Thank you, sir. Thank you, Mr. Chairman. I actually came and prepared many questions, but after hearing the NBI report and then looking at the or reading through the joint affidavit and then the copies of the affidavit of the five who individually submitted their affidavit. Yeah, ang dating sa akin is wala na ako itatanong kasi apparently yung joint affidavit, was it the word used by NBI, based on the NBI report, concocted eh. Merong gumawa, ano, at parang for media purposes, tapos nakabanggit ako ron, nasingit ako, ano, somewhere along this makapal na affidavit na to. And then, nung magbigay ng sinumpaang salaysay, yung mga nabanggit noon, lalo na yung lima, hindi ako binanggit. Wala akong banggit doon. Walang sinasabi sa akin doon, ano. Pero pagdating nung sudo hearing, ano, ay pilit itinatanong nung dalawang senador tungkol sa akin tsaka kay Senator Lacson. So, I actually sympathize with the 18 ex-bodyguards because parang nagagamit talaga sila. Ay, nakakaawa eh. Dahil later on, baka sila sasalo ng lahat ng kabulastugan ng ginawa nung nag-prepare ng joint affidavit, nagsingit si ganito, sinama si ganito. Pagkatapos, individually, pagka nakausap po, iba ang kwento nila nung sarili nilang kaalaman. So, with that, Mr. Chairman, I have no questions to any of them. Obvious na. Alam na ng taong bayan ano nangyari.
2: Thank you, Senator Soto, Senator Risa.
6: Salamat, Mr. Chair. With the advice of Vice Chair Kiko in relation dun sa lindol na binanggit ni Senator Bam, tatlong maikling factual questions na lamang po. Sa NBI po, hindi po ba sa investigasyon nyo, pati po yung pagkondukta ng lie detector test? And if so, bakit po hindi nakapag-lie detector test po yung 18 ex-bodyguards?
7: Meron pong mga, nung tinanong kung willing silang pumasok sa lie detector test, meron namang mga sumagot na directly na opo. Meron namang mga sumagot din na ang sinasabi is tatanungin si Attorney Balikod. Kaya nangyari po dyan, hindi muna na-subject sa lie detector test kasi po, yung lumalabas on a general sense ay tanungin po yung kanilang abogado. Pero we are ready to conduct po yung lie detector test if they will agree.
6: Salamat po, Mr. Chair. At doon po sa investigasyon ng Bureau, lumabas po ba kung paano nakilala nung 18 ex-bodyguards si Attorney Balikod?
7: Mr. Chair, ganito po, in-approach si nila yung isa si what's the name? Buduan, in-approach ni Attorney Balikod. Tapos si Buduan, siya na ang nag-recruit doon sa 18, sa 17. At nagsimula sila nag-meeting and eventually, hini-house na po sila sa isang tirahan sa White Plains, doon po sa lugar ni Attorney Balikod mismo, mula pa po nung November. So ang naging offshoot po, ang takeaway po, naging offshoot niyan, kaya po naano si Buduan, yung kay Gutesa po, doon po nagsimula.
6: Salamat, Mr. Chair. At huling tanong na lamang, so paano po nabuo yung grupong ito? Ganun po na lumapit si Attorney Balikod kay Mr. Buduan at si Mr. Buduan na ang nag-recruit nung 17 pa. Meron pa baka nalaman ang NBI dun sa pagbubuo ng grupo?
7: Tama po yun. Si Buduan po yung parang pinakang kinuha na kubausap para dun sa 18 na sumama. Katunayan, hindi lang nga po ang aming pong findings, hindi lang po 18 yung kanilang kinakausap. 26 po dapat yan eh. Ah, 24. May 6 pa po. Kung makikita nyo po, may mga lumabas dun sa social media na amin niyang nilabas, may kinakausap na additional na 6 para magiging 24. Tapos ang nangyari po niyan, eh, na-record pa nga na para nagtatawaran pa ng presyo kung ano yung ibibigay. Meron po kaming recording noon. Nakuha rin po namin sa aming monitoring ng aming CCD, yung pong aming cybercrime division, nandoon po. Meron din po mga report na pumasok sa amin na malalayong lugar, mga taga Isabela, taga Tugigaraw, pinupuntahan pa ni Attorney Balikod para kumbinsihin unofficially, no, we cannot make use of the recording that was given to us dahil merong mga konting violation yan, pero naririnig mismo doon yung boses ni Attorney Balikod na kinukumbinsi na, o ikaw kumuha ng picture na to, asa na yung USB? Sinasabi ng tao, ayoko nang makialam eh, nananahimik na ako yung pamilya ko. At pag mapapansin po ninyo, itong 18, these are the individuals na wala pong trabaho. Kasi doon sa 100, pag inyo pong i-check, i-validate, some of them, probably more than 10 of them, ay still in active service. So, kaya ko po, this is material, kaya ko po sinasabi to. Yung mga nasa active service, may trabaho, hindi mo na pwedeng kumbinsihin eh. Dahil meron silang career, more than the salary na makukuha, yung career nila, tinitingnan nila. Pero itong individual na 18 na to, pag pre-profile nga po natin, tingnan mo yung pagka-profile natin dyan, halos pare-parehas yung kanilang mga katatayuan po. So, yun na po, kasama na po yung series, bibigay naming findings na tingin ko dapat pong matingnan. Kung siguro kumamarapatin po, meron namang lista doon sa mga empleyado na yan na ni dating Congressman Saldico na nasa active service. May mga ilan po akong nakausap dyan na natatakot na lang lumabas dahil they're very protective of their career. Baka sakali po sa pamamagitan po ninyo through an executive session, makausap po itong mga tao na ito para po matapos at makita natin po ang katotohanan.
3: Mr. Chair, pwede makisingit, ma'am?
6: Actually, yun lang naman po yung huli kong tanong, Mr. Chair. Maraming salamat po, Mr. Chair at kay Director. And kapag po fully constituted na po yung ating komite at magpatuloy na yung mga hearings, I would be very interested kung mabigyan daan po ng chair yung executive session na iminungkahin ni Director Matibag para nga po makausap yung ibang mga taong iyon na pwedeng magbigay ng buong katotohanan. And napaka-interesante pong makausap din si Mr. Buduan. So sana po ay ma-find within themselves nung 18 ex-bodyguards na tawag nito, bigyan ng respeto ang ipadadalang imbitasyon ng komite sa kanila sa susunod po na pagdinig ng fully constituted committee. Salamat po, Mr. Chair.
3: Thank you, Senator Reason Noted. Go ahead, Senator Rafi.
8: Okay, kasi kanina nababanggit ni Attorney Matibag po ulit-ulit na si Buduan, ano bang Buduan saka Baligod. So sila yung nag-recruit dito sa 18 and meron pang sinasabing nga nagbayaran, nagtawaran, etc. Wala bang pwedeng maikaso dito sa dalawang personalidad na nabanggit na sila yung nag-recruit sa mga taong para magsinungaling at babayaran itong mga taong to? Kapag itong mga taong to, itong 18 kadagador, eventually may mga magkakaso sa kanila, kung sino man yun, hindi natin alam dahil nga sa pagsisinungaling, lalo na nung last hearing, yung last press conference, excuse me. Kawawa naman yung 18 kargador. So, itong dalawa na nag-recruit, wala bang kaso para sa kanila?
7: Mr. Chair, katunayan, may mga kaso na pong na-file sa kanila. Ah. Yung mga binanggit po na pangalan, I think may mga nagkaso na po. At sa amin din po, mayroon pong nakapending kaming mga investigation na ang kaso naman, ang ikinaso naman po yung sa cyber libel naman dahil inilabas nga po ito sa SOCMED at kasama po sa kinakasuhan si Attorney Balikod. Pero ang NBI po itself, hindi pa po namin maitulak na kami ang magkaso hanggat na amin pong mabuo finally yung kabuuan ng istorya nito at kwento. Kaya nga sabi ko po, this is an open and shut case kasi po may mga nasasara kami pero meron pa rin po mga pumapasok na impormasyon kagaya po nung galing kay Mr. Agasa na binigay. Kaya po bubuin po namin yun at pag natapos po, we will come out with the recommendation and if charges can be filed following the MC-20 na po ng Department of Justice, magkakaso naman po tayo dyan.
8: Thank you, Mr. Chair.
3: Thank you. For the record, si Attorney Balikod po at yung 18 bodyguards eh nasa taas pa rin po at patuloy po ang pagbibigay ng press conference. Medyo maging kanilang mga pahayag po sa media eh nagka-balibaliko na dahil kanina sabi nila willing po silang bumaba. And then kumam din naman po si Attorney Balikod, sabi naman po eh ayaw lang bumaba dahil baka ma-cite daw sila ng contempt ng committee na ito dahil sa umano'y pag titig-isipin natin nagsisinungaling sila. Pero nevertheless po, ayaw po nilang mag-attend sa hearing, sa meeting po na ito. Tatlong beses na po, simula kanina po na mag-umpisa tayo as 9 pasado hanggang ngayon, ayaw po nilang bumaba despite the fact na may inutusan na po tayo sa Blue Ribbon na Secretariat, wala po silang sagot. At patuloy po kanila pagbibigay ng press con, nililin lang din po nila ang sambayanan, oo, pero mamaya-maya sinasabi, eh hindi na lamang po. So, sa ngayon po, ayaw po talaga nilang umattend, mga kasama na dito po sa ating ipinatawag po na meeting. Well, it makes us question, ika nga, their credibility at kanila pong motibo. Pumunta po sila dito pero ayaw naman po nilang bumaba dito sa meeting po na ito. Eh parang ito po isang kanila po ang press release, isa pong optics para sabihin po na dumalo sila rito. Pero sa totoo po, ilang beses po nating inimbitahan, ayaw po nilang bumaba po rito sa ating tanggapan, and yet ang gusto lamang po nila ay mag-press con na mag-press con po sa taas. To our resource persons, please submit the relevant documents and status updates of the to this committee. At the appropriate time, we shall determine further measures to ensure accountability. We sympathize with the victims of the earthquake in Mindanao. Kaya po, dalawang bagay, tatapusin na po muna natin. We suspend this meeting bilang paggalang po sa mga biktima po ng matinding lindol ngayon dyan po sa Mindanao. At nakausap ko po ang ating acting Senate President na anytime po ay pupunta po ang mga miyembro ng majority block para marinig at makita po ang pangangailangan ng mga biktima po ng ika nga lindol. At the same time, since ayaw naman po bumaba nung 18 bodyguards kasama si Attorney Balikod, so we hereby...
9: Sir, yes, go ahead.
10: Just very quickly, Mr. President, at some, iimbitahin po natin ulit itong 18 na ito sa susunod na pagpupulong at sa darating na mga araw at the proper time, kung if they continue to refuse, we can at the right time compel them to attend, subpoena them, and if they refuse, we can have them cited in contempt and maybe arrested when the Blue Ribbon Committee has been fully constituted. For the record, Mr. President.
3: Definitely, Vice Chair. Kasi nga, nagpupunta sila sa ating wisina para na ma-insulto. Pupunta po sa tanggapan ng isa sa kasama natin at doon po magpe-press conference. Ayaw pong umattend na meeting. Pinapakita pong optics nila. Pupunta po sila dito, matapang silang pumunta, pero ayaw po nilang bumaba dito sa meeting na ito. So, ganun pa man. Before we suspend this meeting, I would like to personally thank ang buong pong majority block sa staff po ng Blue Ribbon Committee, sa USAA, sa PRIB, at sa lahat po ng Senate staff na faithfully fulfilling their duties and for showing up today despite the fact na meron pong threat sa kanila na ididimanda, sisibakin po ng minority block. Sabi ko naman po, base po sa ating pong acting Senate President, siya po ang bahala. You are protected dahil may bago na po tayong, meron po tayong acting Senate President. So with this meeting is now suspended until further notice.

0: akong gitubuldos ang pag-take. Duha sa gabi ug duha sa buntag. After a week, nawala ang hubag-hubag ug sakit sa akong kamot. Epektibo kayo ang Subtle Plus Gold.
1: Subtle Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Subtle Vitamin C, the alkaline vitamin C.
2: Ako si Mikey, usarang usasyon worker. Tumod sa kakapoy sa trabaho, pag-abot sa balay, dili na ko makagahins o panahon para sa akong mga anak. Pero kapasalamat jud ko sa akong amigo na nag-recommendar aning Subtle Vitamin C. Matag-adlaw na jud ko makabanding sa akong pagdi.
1: Subtle Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Subtle Vitamin C.
3: Masimulisa nga taga-bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako,

0: naman. Daghang salamat sa Sabtong Plus Gold.
1: Sabtong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Welcome po sa programang The Secret of Health. Kabalo ka ba nga ang vascular disease o sakit sa mga ugat ang usa sa nangunang hinungdan sa kamatayon sa mga tao sa Pilipinas? Sa pagtuon sa mga eksperto, adunay duha ka klase nga sakit sa ugat. Number 1, arteriosclerosis. Number 2, atherosclerosis. Unsa man kining arteriosclerosis? Ang arteriosclerosis mahitabo kung ang agianan sa dugo nga agianan sa oxygen ug sustansya nga gikan sa kasing-kasing paadto sa lain-laing organ sa imong lawas muhubag ug mugahi. Ug matod pa sa pagtuon, maoy usa ka hinungdan nga mapugnan ang pag-circulate sa atong dugo paadto sa mga organs ug mga tissues.
1: The Secret of Health.
2: Para malikayan ang sakit sa mga ugat nga maoy unang hinungdan sa kamatayon sa mga Pilipino, bata sana ang pag-inom sa Santon Plus Gold, ang kapsula nga mas gipakusog ug mas gipa-epektibo. Nga naman, tungod kay ang Santon Gold Herbal Capsule, adunay powerful medicinal compound na allicin. Usa ka anti-atherogenic ug anti-atherosclerotic compound nga mutabang sa sakit sa mga ugat. No? Sa dugang pa nga pagtuon, ang Santon Gold Herbal Capsule, taas pod ang phytonutrients nga flavonoids. Usa ka klase nga antioxidant nga makatabang malikayan ang paggahi ug pagkipot sa mga ugat. Mao nga mas maayo inom adlaw-adlaw ug epektibo nga suplemento nga mao ang Santon Gold Herbal Capsule. Para sa epektibo nga kombinasyon, ubani sa pag-inom og vitamin C, ang alkaline na vitamin C, tungod kay makatabang usab kini sa mga ugat para mahimong elastic ug dili dayon mubuto kung naay daghang deposito nga tambok ang agianan sa dugo.
1: The Secret of Health. Santon Plus Gold, mas pinalagas, mas pinadibay.
3: Eric Lorenia, pag 2 months na ko nagtumaraan ng Santon Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamu nga doon na isama na ko o nga ibati. Pag tumagid mo Santon Plus Gold, akong mama, gipainom po na ko. Karon, hayahay na po diyang paminaw.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santon Plus Gold. Mabibili sa mga butika para sa epektibo ang kombinasyon. Pag-inom o Santon Plus Gold o Santon Vitamin C.
4: The Secret of Health.
2: Kabalo ka ba nga ang hormonal imbalance o sa hinungdan nga magka-dysmenorrhea o magka-bukol ang mga kababaihan? Mga nga usa sa advice sa mga eksperto nga likayan ang mga pagkaon nga maoy hinungdan sa hormonal imbalance sama sa mga poultry products, mga processed foods, genetically modified nga mga pagkaon kay usa kini sa dakong hinungdan sa hormonal imbalance. Og inom og Santon Coffee Mix. Tungod kay kini adunay taas nga isoflavones nga makatabang malikayan ang mga pagtubo nga mga bukol sa matris, tutoy, tungod kay mupanormal kini sa hormonal imbalance.
1: The Secret of Health. Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health.
5: Ako si Mira Sol. Ako rin yung isulti ang kamay sa Santon Plus Gold. Sa tulog katuig, ako rin yung gianto sa daladalang akong mayuma. Salamat po sa kong amiga na nagpasulay na ako painom ni Imi. Karon, wala na dyan ang bukol. Natunaw na dyan.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Santon Plus Coffee Mix user, atong paminawan.
7: Lamig ako ang basa ng kopi, Santon Coffee Mix, kay sa una mga kopi. At doon sa kong diyan, pero nakuha-kuha na, ayaw kay ba? Na naganing buntag, Santon Magabi, buntag na po, walay. Alam niyo mo, kutokoto. Salamat ganit ko na nakadungupan ni si Dr. Sayus to. Na, panyon, dako kay katabang sa kuha. John Villanueva iba, sa puro, banana, magkilab.
6: Santon Plus Coffee Mix. Nagka-nervyos na baka tungod sa sige o kape? Kung ako ni mo katropa, pangita ka o healthy nga kape. Kape nga dili makanervyos. Sumod kay natural ang sulod. Santon Plus Coffee Mix. Ang kape nga adunay mangosteen, kamunggay, ug soybeans. Santon Plus Coffee Mix. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
1: Vision Next. Daghan ang atubangan.
8: Pero mi good gamuta-muta akong matanga daw gi sore eyes ko perme. Abi na akong sore eyes gito kay murag lahi ra gyud 5 months sa manway undang ug muta-muta akong mata. Mao to, itumaran akong paspas og Vision X Plus capsule. Nakaluy-an og naulian gyud ko. Epektibo kayo ang Vision X Plus capsule. Ako si Annabel Maslon 28, taga Cotabato.
1: Vision X, slay ang epektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suking butika.
9: premium D3 user.
10: Ako si Geoffrey, taga Sultan Moderat.
11: So, naluyang kay Cooksay, magsigaw duka ko sa klase.
12: Higyo dahil lalim.
11: Habang ga eskwela ka,
12: trabaho po ka.
11: Sukad, nadonggan ako.
12: Ang premium D3 sa radyo,
11: akong gitistingan.
12: Dauman sa akong pagkaon,
11: inom na yung ko premium D3.
12: Ginugod ko, pati yung nagkapoy.
11: Kadamatan ako sa iyo sa buntag.
12: Isa po sa akong nabantayan,
11: nag-blooming ko.
12: Di presa una, luspad kay ko ba?
11: The best dude ang premium D3.
12: Condition ko pirmi.
11: Basta,
12: naka-premium D3.
9: Ang soft gel capsule nga makahatag og instant energy tungod aduna kini taas nga medium chain triglycerides nga kung mosulod sa lawas mo diretso sa atay ug mahimong instant nga kusog. Premium D3. Mapalit sa mga butika.
13: Turbo.
14: Pakusog.
13: Turbo.
14: Pagdugay sa away.
13: Turbo.
14: Doble. Ang kalipay.
15: Pre, matung ganto nimo sa radio ad, bagura.
16: Murag exciting ning turbo ah.
17: O pre, no? Asa man ato ni mapalit ning turbo?
16: Oh, sakto pre, oh. Naiduol na butika diri sa tuang barangay.
17: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
18: Turbo. Food supplement from Himo sa vaca o plaguasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan. Huwag ka babainhan. Huwag ka hatag o kuso. Huwag resistensya.
19: Turbo. Wagas. Ang lakas.
18: Turbo. Food supplement for men. Mapalit sa mga butika.
20: Seven Plus Herbal Soap.
21: Norma Olga. Tagatibalong. At ang pinoproblema ko yung underarms and then yung anam. Wala nang gumamit ako ng Santon Plus Herbal Soap. Kumbutin na rin po ang aking kilikili. Nawala na rin yung anam.
20: Seven Plus Herbal Soap.
22: Pili na.
20: Seven Plus Herbal Soap.
23: Bosh abo. Magpakiloko sa hubay. Ibe?
24: O sige no, ibutang asin ako sa timbangan.
25: Uy, unsa mo ni imong sinakulo?
24: Mukaata ba ni? Naani ba to?
23: Batugol tawon, mauna i-resulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latimgas G Foliar Fertilizer.
24: Ah, di ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no, kasi na og kahimsog sa mga tipase.
26: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, og sinaw pagayon ang tipase ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50% sa sida ko nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapait sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer. Bugat o bulawan ang ani.
27: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
28: Katropa, kung nangita mo og likalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative.
29: Sunrise Multipurpose Cooperative.
28: Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Kung dili, customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto o panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt o polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, o daghan pang ubang mga related services. Sa makapag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City, or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jude!

0: access a lahat ng Antasari yun, suspendido na.
1: NDRR, MC at DSWD naka red alert matapos ang naging lindol sa Mindanao.
0: 18 Maleta Boys, abogadong si Attorney Baligod at si Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
1: Company Senate
0: Mike Defensor absent sa pagdinig po ng Senate Blue Ribbon Committee ngayong araw.
1: Company Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahin ang interim arrangement sa company Acting Senate President Win Gatchalian sa gitna ng sigalot sa Senado.
0: Samantala, Carly Biscaya inaresto na ng PNP CIDG sa kasong malversation of public funds. Mayigit sa 150 na mga opisyal na sangkot sa manusupad control scam pinangalanan.
1: Balitang regional, tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tokigaraw City. Baril at panghinag o pinaghihinala ang shabu na samsam sa operasyon.
0: Balita International, Hungary, ititigil na po ang pagbibigay ng worker visa simula ngayong Biyernes.
1: Sa balitang showbiz, Ryan Bang, kinibirmang hiwalay na sila ng fiance na si Paula Huyo.
0: At sa sports, mga katropa, si Alex Ayala na sungkit ang unang grass court title sa Birmingham Open.
2: Mga balitang dapat mong malaman nasaan ka man. Nasaan ka man. XFM News. XFM News. Nationwide. Nationwide.
0: Lunes, June 8, 2026, live mula sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sabayan po tayo na sumasa inyo sa pamamagitan ng lahat ng XFM stations sa Luzon, Visayas at Mindanao, particular sa 104.7 XFM Palawan.

0: official Facebook page at YouTube channel ng XFM 99.5 Mega Manila at international sa pamamagitan ng XFM Radio app sa ating mga Android phone.
1: Kami po ang inyong mga katropa. Ako si Buddy Obera.
0: Brian De Paz.
2: XFM News Nationwide.
1: Unahin natin ang malaking balita sa bansa, ang lindol. Nirig ng magnitude 7.8 na lindol ang malaking bahagi po ng Mindanao bandang alas 7.37 na umaga kanina na nagbunsod ng banta ng tsunami at malawakang pinsala sa mga apektadong lugar. Ayon sa huling ulat ng Philippine Institute of Volcanology and Seismology, itinaas po mga katropa ang lakas na lindol sa magnitude 7.8 mula sa paunang tansya nila na nasa magnitude 7.0 lamang. Natunton ang epicenter sa layong 32 kilometers sa timog kanluran ng bayan ng Maayos.

0: Excel ang nagbabala ang P-Box na inaasahan ang kasunod na pagyanig o mga aftershocks at malalaking pinsala sa mga struktura dahil sa nasabing lindol. Kasabay nito ay natiling umiiral mga katropa ang tsunami warning sa Siam na lalawigan sa bansa kabilang po dyan ang Sarangani, Davao Occidental, South Cotabato, Sultan Kudarat, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Pasilan, Sulu at Tawi-Tawi. Patuloy na pinag-iingat at pinapalikas ng otoridad ang mga residenteng nakatira malapit sa mga baybayang dagat patungo sa mas mataas na lugar.
1: XFM News Nationwide.
2: Pangulong Marcos Jr. tiniyak na hindi iiwan ang Mindanao matapos ang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Katropa natin sa balita, Deo de Guzman ng XFM Mega Manila.
3: Live report.

0: Nova, Radio Guzman, para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide.
2: Kuha po tayo ng update mga katropa sa Lindol na yan, sa Jensan, particular sa pamagitan natin XFM Jensan, si katropang Phil.

natin mula sa CDORMO, CSTO, Coast Guard at iba pang mga law enforcement agency upang makuha itong sinasabing limang individual na natabunan di umano ng isang gusaling safe mall o

0: Indol na nasa 6.8 ang magnitude base sa unang ipinalabas ng PBOX. Pero kalaunan ay itinaas ito sa 7 o sa magnitude 7 ayon pa sa PBOX. Sinasabing nasa karagatang lugar ng Sarangani Province ang epicenter na nasabing Indol at ngayon nga ang daming mga apektadong lugar dito sa lungsod ng General Santos. Isa na lang ang ating tinutukan dito ngayon sa Barangay Kalumpang kung saan nga katulad ng nasabi ko isang supermarket ang nahulog o na nasira dito nga sa tatlong ikabahagi ng nasabing gusali natabunan itong limang individual na sinasabing nasa ibaba ng nasira ng mga gusali. Dito nga patuloy ang operasyon ng ating mga otoridad sa limang mga individual kanina pang alas 7:40 ng umaga wala pang nasasakit ang ating mga otoridad. Unit patuloy ang kanilang operation, patuloy rin ang kanilang pag-request ng mga heavy equipments upang tuluyan na ma-rescue ang mga nasabing individual na sa ngayon ay sinukonsidera sa ating mga otoridad na under rescue operation.
1: Katropang Philip, sa ngayon, ano po yung sitwasyon? Una, ng panahon dyan sa inyo. Pangalawa, ang kuryente at yung mobilization ng mga challenges na na-encounter ng ating mga otoridad.
0: Unahin na natin sa kuryente, mga katropa, dahil nagpalabas ng mando itong lokal na pamahalaan dyan sa Socoteco 2 na isara muna o

operasyon ng ating mga otoridad. Kaya sa buong lungsod ng General Santos, walang kuryente at mahina rin ang signal. Pagdating naman sa trapiko ngayon, mahirap ang pagtakbo ng ating mga katropa sa ngayon dahil grabe ang traffic. Kahit pa man na naka-turn off din ang mga traffic lights, paunahan ang mga katropa natin sa pagpunta sa kanilang mga

0: investigasyon. Ang init naman ng panahon dito sa lungsod ng General Santos ay grabe rin ang nararanasan. Nakakaranas tayo ng sobrang init na panahon. Kaya naman, dagdag ito na challenge para sa ating mga katropang mga rescuers na ngayon ay isinasagawa ang rescue operation.
1: Katropang Philip, tayo sa XFM Jensan, kayo personal. Kamusta niyo experience kanina umaga nang nagkaroon ng malakas na paglindol?
0: Yun nga mga katropa, tila bang sinasayaw tayo ng lupa at para bang nakainom tayo ng mga likor dahil sa lakas ng lindol. Tila ba binadala tayo sa ibang direksyon nung paglindol kanina. Makagal-tagal rin, umabot pang almost 1 minute or 2 minutes ang nasabing lindol. At yun na, tayo personally, naranasan natin kanina ang malakas na paglindol kung saan kita rin natin ang ating mga katropa na hindi pa habang nagpamaneho ay lumabas talaga sa kanilang mga sasakyan para mailigtas ang kanilang mga sarili. Kanina rin sa ating mismong estasyon, biglang pumatay o nag-turn off yung kuryente. Kaya naman sa kasalukuyan, wala muna tayong live broadcasting sa Facebook at saka sa ating radio dahil sa buong kapuluhan ng General Santos at saka sa mga katabi na mga lugar ang South Cotabato at Sarangani Province ay wala pa rin linya ng kuryente o supply ng kuryente sa mga panahong ito. Pahirapan ang mga nagaganap ngayon na operation o rescue operation ng ating mga otoridad. Nakatabay tayo ngayon sa pagkuha nila o pag-rescue sa 5 individual na sinasabing natabunan nitong 3-story building sa Barangay Kalumpang.
1: Katropang Philip, maraming salamat sa update at patuloy kayong mag-ingat dyan habang nag-aantabay tayo sa national media sa XFM Mega Manila ng mga dagdag pang impormasyon galing sa inyo. Maraming salamat, magandang tanghali.
0: Maraming salamat rin. Yan muna ang unat mula rito sa itinan ng General Santos ng XFM 95.5 General Santos City. Ito si Katropang Philip Olegario, XFM News.
2: XFM News Nationwide.
3: Nagpalabas ng notice to airmen o notamang Civil Aviation Authority of the Philippines, so kaap na epektibo mula alas 8.49 o 45 ng umaga hanggang alas 3 ng hapon ngayong Lunes, kasunod ng naitalang magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani. Ang naturang kautusan ay nagbunsod sa pansamantalang pagpapatigil ng lahat ng operasyon sa General Santos Airport dahil na rin sa kakibat na tsunami warning na ipinalabas ng FIBOC sa rehiyon. Apektado ng suspensyon ang 11 flights ng Cebu Pacific, 4 na flights ng PAL Express at 2 flights ng Philippine Airlines habang kasalukuyan pang sinusuri ng kaap ang integridad ng mga pasilidad at kagamitan sa naturang paliparan.
1: Ang Philippine Coast Guard po ay pinalakas din yung kaligtasan dyan sa baybayin matapos ang babala ng tsunami. Katropa natin sa balita, Earl Saldar, XFM Mega Manila.
4: Pinaiti ng Philippine Coast Guard o PCG ang kahandaan matapos ang tsunami warning ng previous bunsod ng magnitude 7.8 na lindol sa Sarangani kanina ng umaga. Inatasan ni Admiral Ronnie Hilgaban ang lahat ng unit ng PCG sa Mindanao na ipakalat ang babala, magpatupad ng precautionary measures

0: Tawi-Tawi, Sulu, Basilan, Zamboanga del Sur, Zamboanga Sibugay, Sultan Kudarat at sa Cotabato, pinayuan ang mga mangisda at presidente na sugod sa babala, inayo ang mga bangka mula sa baybayin at manatili sa malalim na dagat ang mga nasalaot. Para sa Nagtatay sa Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Orson Gar para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
1: XFM News Nationwide. Itinaas agad ng National Disaster Risk Reduction and Management Council o NDRRMC at Department of Social Welfare and Development sa Red Alert status ang kanilang tanggapan kasunod ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao ngayong araw. Inihahanda na rin ang response teams mula sa national government. Ito ang naging tugon ng NDRRMC sa naging kautusan ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. para tugunan ang pinsalang naidulot ng malakas na lindol. Kasabay nito, ipinagutos din ni Pangulong Marcos Jr. ang suspensyon ng klase sa lahat ng antas sa mga apektadong lugar sa Mindanao sa pakikipagtulungan ng Department of Education at mga lokal na pamahalaan. Samantala, marami nang napaulat ang pinsala sa mga tao at infrastruktura sa ilang lalawigan na naapektuhan ng lindol habang nangako naman ang NDRRMC na magbibigay ng kompletong detalye sa nasabing mga pinsala.
2: Mga katropa, nag-alay po ng sandaling katahimikan at panalangin ang Blue Ribbon Committee bago kanina sa pagsimula po ng pagdinig ngayong Lunes. Bilang pagunita pa rin at pag-isa sa napaktuhan ng magnitude 7.8 na lindol sa Mindanao. Pinunahan ni Senator Erwin Tulpo ang panalangin para sa mga biktima at kanilang pamilya, gayon din sa agarang tulong at kaligtasan ng mga sa apektadong lugar. Ayon sa komite, mahalagang kilalanin ang bigat ng sitwasyon sa Mindanao habang nagpapatuloy din ang mga investigasyon at pagdinig sa papangusapin ng gobyerno.
1: Absent ang nagpakilalang 18 bagmen ng dating kongresistang si Zaldico, ang kanilang abogado na si Attorney Levito Baligod at si dating kongresistang si Mike Defensor sa pagkapatawag ng Senate Blue Ribbon Committee sa pangungunan ni Senator Erwin Tulfo ngayong araw. Ayon kay Senator Win Gatchalia, nakakadismaya ang hindi pagdalo ng mga inimbitahang individual dahil ito umano ang tunay at opisyal na pagdinig ng komite.
3: Kaya kung alam mo na sa puso mo ang katotohanan, kahit saan kang pupunta, kahit saan ka pumunta, katotohanan dapat mong sabihin. Marami mo kaming, ako personally, marami po akong inihandang mga katanungan. Nakita ko po yung kanilang mga sinumpaang salaysay. Marami po akong gustong itanong dahil marami po akong nakikitang inconsistency, gaps, at gusto kong malinawan itong mga inconsistencies at gaps. Nagprepara ho tayo para makausap po sila at maging parang po maging patas ang pagdinig ho natin ngayong umagang ito.
1: Si Senate Pro Tempore Sherwin Gatchalian. Sa kabila nito, nagpasalamat si Gatchalian kay Senador Erwin Tulfo at sa lahat ng kanyang kasamahan na naghahanda para harapin na sa inaasahang tetestigo. Samantala, nilino naman ni Senador Kiko Panginan na hindi umano hearing ang sinasagawa ngayon ng Gatchalian Block kundi isang consultative meeting lamang bilang paggalang umano sa ibang senador na wala sa pagpupulong.
2: Inihayag po ni Senator Erwin Tulfo, mga katropa, na nasa loob ng Senado yung 18 nagpakilalang ex-bodyguards at nangatili umano sa tanggapan ni Senator Robin Padilla ngayong Lunes. Ayon kay Senator Erwin, sa kabila po ng imbitasyon ng komite para dumalo sa pagdinig, mas pinili umano ng grupo na magpunta sa opisina ni Senator Robin Padilla kung saan sila nagmamanman at nagla-live streaming habang isinasagawa ang Blue Ribbon Committee hearing pag may parin ang blood control issue. Patuloy din na dinidinig ng komite ang mga issue may kinalaman sa manoy anomalya habang hinihintay naman direkt ang pagharap nila o pagharap ng mga resource person.
1: Blue Ribbon Committee hearing coverage of XFM. Samantala, binatikos ni Senate Blue Ribbon Committee Chairman Senator Erwin Tulfo ang 18 bodyguard o kargador na humarap sa naunang pagdinig noong nakarang linggo kaugnay ng anomalya sa mga flood control projects ng pamahalaan. Ayon kay Tulfo, ang paggamit sa kanila ng bansag na tila mga Marines ay isang panlilinlang sa publiko upang mapabango ang kanilang pangalan at palabising o palabasing mga bayani ang mga ito.
4: Kaya naman po sila sa iba nating mga bayani. 18 kargador na ilang taon nagtrabaho kay Saldi ko, may 7 years at 9 years at nagbitbit daw, sabi nila, ng sangkatutak ng maleta ng pera. At bigla na lang tinubuan ng konsensya, ngayon ay naninira ng buhay ng mga inosenteng tao, ay tatawagin nating bayani. Pasensya na, hindi ako papayag na matabi ang mga sinungaling nito kila Jose Rizal, Andres Bonifacio at mga dakila nating OFWs.
1: Bukod dito sa pagkukwestiyon naman sa bansag sa mga testigo, ipinunto rin ng senador na walang kredibilidad ang mga testimonya ng mga nagpakilalang bagmen. Anya, nakakapagtaka at puno ng mga kontradiksyon o inconsistencies ang mga inilahad na sa laysay ng mga ito sa naging kwestyonabling pagdinig noong nakaraang linggo.
2: Ang kampo ni Senate President Alan Peter Cayetano nagbungkahi naman katropa ng tinatawag po na interim arrangement sa kampo ni Acting Senate President Wing Gatchalian sa gitna pa rin ng sigalot dyan sa Senado. Katropa natin sa balita, Brian De Paz na XFM Mega Manila.
1: Nagbungkahi si Attorney Jose Luis Montales na itinalagang Senate Secretary sa ilalim ni Senate President Alan Peter Cayetano ng isang interim arrangement upang maipagpatuloy ang operasyon ng Senado at ang mga pagdinig ng impeachment court sa kabila ng patuloy na alitan sa pamunuan ng mataas na kapulungan. Matatanda ang kapwa ay hinihiit ng mga kampo ni na Cayetano at Senator Wing Gatchalian na sila ang lehitimong pamunuan ng Senado kabilang sa panukalang pagpapatupad ng dual signatory o joint certification system sa mga opisyal na transaksyon at dokumento habang hindi pa nalulutas ang isyu sa pamumuno sa loob ng kapulungan. Sa liham ni Montales, muli ring ihirit ng kampo ni Cayetano na illegal umano ang mga naganap noong June 3. Gayunman, binigyan din ito na dapat maprotektahan ang mga kawani ng Senado laban sa magkakasalungwat na utos mula sa magkabilang panig. Katropa mo sa Senado, para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas, ako si Katropang Brian Paz para sa XFM 99.5 Mega Manila, XFM News.
5: XFM News Nationwide.
1: Nasa loob pa rin ng Pilipinas si Senador Ronald Bato de la Rosa ayon sa kumpirmasyon ng kanyang abogado na si Attorney Israelito Torion ngayong araw. Batay sa kanilang huling pag-uusap bago umalis ang senador sa Senado noong May 14, tiniyak ni Torion na hindi lumabas ng bansa ang kanyang kliyente. Bagaman, inamin nitong hindi niya alam ang eksaktong lokasyon nito. Binigyan din ng abogado na walang balak sumuko si De La Rosa dahil wala naman itong kinakaharap na anumang kaso sa mga lokal na korte ng bansa. Nanindigan ang kampo ng senador na hindi nila kinikilala ang ipinalabas na arrest warrant ng International Criminal Court o ICC kaugnay ng kasong Crimes Against Humanity. Nangako naman si Torion na handa nilang harapin at sagutin ang anumang kaukulang kaso kung sakali mang may maghain ang formal na kaso laban sa senador sa harap ng lokal na hukuman.
5: XFM News Nationwide.
2: Inaresto katropa na matawan po ng PNP CIDG ang kontratistang si Carly Discaya sa loob ng Senado. Sinagawa ang pag-aresto matapos magpalabas ng warrant of arrest na ang Malolo City Regional Trial Court. Kaugnay ng kinakarap nitong kasong malversation of public funds na walang itinakdang piyansa kaugnay sa umano'y anomalya sa pagpapatupad ng isang flood control project sa bayan ng Kalumpit, Bulacan. Matatanda ang nasa kustudiya nga ng Senado si Discaya mula pa ng nakaraang taon matapos sa mga binunyag nito sa unang pagdinig ng Senate Blue Ribbon Committee.
1: Nakahanda ang government contractor na si Carly Discaya na magbunyag ng mahigit 150 na mga opisyal ng gobyerno at mga miyembro ng Kongreso na umano'y tumanggap ng kickbacks mula sa mga questionable flood control projects sa bansa. Ginawa ni Discaya ang banta matapos siyang arestuhin ng PNP CIDG ngayong Lunes ng umaga dahil sa non-bailable malversation case na may kaugnayan sa isang proyekto sa Kalumpit, Bulacan. Tahas ang binatikos ng kontratista ang mga sangkot na politiko na tinawag niyang mga mambubusal at buwaya na sadyang nagpakulong sa kanya sa Senado sa loob ng 9 buwan upang pigilan lamang siyang ilabas ang buong katotohanan. Bagamat tumingin ang paumaning sa publiko sa pagpapagamit sa mga nasa kapangyarihan, nanindigan si Discaya na lehitimo, hindi substandard at 100% na sumunod sa kontrata ang lahat ng kanyang mga proyekto. Inaasahang ihaharap sa Regional Trial Court ng Malolo City si Discaya na nagtamo pa ng pinsala sa balikat habang inaaresto, kasama ang kanyang asawa ni si Sara Discaya na may kaukulan ding warrant of arrest.

0: Diretso na tayo katropa sa hataw ng mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Sa Cebu, may Amerikanong patay matapos parilin sa loob po ng KTV bar sa Dalaguete, Cebu. Tapo-Amerikanong suspect arestado naman. Katropa natin sa balita Almi Mata na XFM Cebu.
2: Isang 72 anyos na American national ang inaristo matapos umanong barilin at papatay ang kapwa niya Amerikano sa loob ng isang KTV bar sa barangay Poblasyon, Dalaguet, Cebu noong weekend. Kinilala ang biktima sa alias na Brian na sa Usunggulang, residente ng barangay Atabay, Alcoy, Cebu. Ang suspect na kinilala sa alias na Wayne, residente ng barangay Balo, Dalaguet, Cebu, umano'y bumaril sa biktima sa loob mismo ng establishmento. Ayon sa Dalaguet Municipal Police Station, agad rumisponde ang mga otoridad at tatagpuan ang biktima na nakahandusay at may tama ng bala sa liig. Batay sa salaysay ng isang saksi mula sa Puro 4, Barangay Kuro, Dalaguet, Cebu, dumating umano sa bar ang suspect kasama ang kanyang asawa at bigla na lamang bumulot na baril at pinaputukan ang biktima. Isinugot pa sa Argao District Hospital ang biktima, ngunit inideklara itong patay ng mga doktora. Matapos ang insidente, voluntaryong sumuko sa mga otoridad ang suspect at ang kanyang asawa. Inamin din umano nito ang pagbaril at isinuko ang isang 45 caliber pistol na may lamang apat na bala. Sa paunang imbestigasyon ng mga polis, lumilitaw na posibleng ugat ng krimen ang matagal ng alitan sa pagitan ng suspect at biktima. Ayon sa suspek, matagal na umano silang nakakatanggap ng banta na pananakot mula sa biktima at sa umano yung mga kaalyado nito. Patuloy pang inaalam ng mga pulis ang kabuuan ang motibo sa insidente habang inihanda na ang kasong murder laban sa suspek. Mga katropa, ugali ng pag-inom ng Santho na vitamin C ang alkaline-based vitamin C para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Mula rito sa Queen City of the South, Cebu City, ito si katropa ang Almi Mata, XFM News.
0: Illegal na pagtatapo ng basura sa harap ng DENR 11, kinundina. Kasangkot, kakasuhan. Katropa natin sa balita, Juvet Espanyol ng XFM Davao.
3: Kinundina ng Environmental Management Bureau o EMB ang ilegal na pagtatapo ng basura sa harap ng tanggapan ng DENR Region 11 sa Lanang, Davao City na kanilang itinuring na paglabag sa Republic Act 9003 o Ecological Solid Waste Management Act of 2000. Ayon kay EMB Director Michael Drake Matias, hindi lamang labag sa batas ang naturang gawain, kundi nakahadlang din ito sa mga hakbang ng pamahalaan para maresolba ang problema sa basura at may saayos ang Davao City Sanitary Landfill. Ipinaliwanag din ng ahensya na ang suspensyon sa operasyon ng landfill noong Mayo 21 ay isang teknikal at pangkaligtasang hakbang matapos ang naganap na trash slide noong Mayo 20 na ikinasawi ng 2 katao, ikinasugat ng 2 pa at may isa pang individual na hanggang ngayon ay pinaghahanap pa rin. Samantala, nagbabala ang DENR Region 11 na magsasampa ito ng kaso laban sa mga individual na sangkot sa pagtatapo ng basura sa harap ng kanilang opisina. Ayon sa ahensya, natukoy na nila ang mga nasabing individual at mga sasakyang sangkot sa insidente at kasalukuyan ang inihahanda ang kaukulang legal na aksyon laban sa mga ito. Sinabi naman na ang ilegal na pagtapo ng basura sa tanggapan ng DENR 11 ay resulta umano ng naunang pahayag ni Davao City Mayor Sebastian Baste Duterte kung saan inihayag nito na ang bagong garbage collection point sa Davao City ay sa nasabing tanggapan. Sa ngayon, sinabi ng DENR na nagpapatuloy pa ang corrective measures sa sanitary landfill kabilang na ang slope stabilization, drainage controls at mas mahigpit na safety protocols. Posible umano ba ibalik ang operasyon ng landfill sa mga susunod na araw kapag natapos at napatunayang nasunod ang lahat ng kinakailangang safety at engineering requirements. Sa kabilang banda, patuloy naman ang Davao City Health Office sa pagdi-disinfect at pagde-decontaminate ng mga pansamantalang garbage collection points sa iba't ibang barangay. Layunin ng ahensya na maiwasan ang pagdami ng langaw, uod at mabahong amoy na maaring magdulot ng sakit sa mga residente ng Davao City. Mula rito sa XFM 89.1 Davao City, katropa mo sa balita, Juvet Espanyol, XFM News.
0: Lalaki na naaksidente, mga katropa, kulong matapos mahulihan naman ng baril sa Kawayan City, Isabela. Katropa natin sa balita, Rowena Munchang na XFM Santiago.
4: Nauwi sa pagkakataon.
2: nakaaresto ang isang lalaki matapos masangkot sa isang aksidente sa Barangay Minante 1 sa Cagayan City, Sabela at madiskubreng may dalang hindi lisensyadong baril. Kinilala ng pulisya ang suspek sa alias na Reynard, 20 anyos, residente ng Puruk 1, Barangay Rogus, Cagayan City. Batay sa ulat ng Cagayan City Police Station, minamaneho ng suspek ang kanyang motor kasama ang angkas na si alias June. Nang makabanggaan nito ang isang van na minamaneho ni alias Rick, 51 anyos, isang electrician at residente ng Barangay San Isidro, Cagayan City. Sa paunang investigasyon, patungo sa bayan ng Alicia Isabela ang van habang magkasalubong naman ang direksyon ng motorsiklo. Nang makarating sa pinangyarihan ng insidente, bigla umanong lumihis ang motorsiklo at pumasok sa linya ng van dahilan upang maganap ang banggaan. Tumilapon ang suspek at ang kanyang angkas dahil sa lakas ng impaka, sama ring tumilapon ang mga laman ng toolbox ng motor kung saan nakita ng mga otoridad ang isang caliber 22 revolver. Inamin ng suspek na kanya ang nasabing baril, ngunit hindi siya nakapagpakita ng anumang dokumento na magpapatunay na legal niya itong pagmamay-ari. Dahil dito, agad siyang dinakip ng mga pulis at kasalukuyang naharap sa kasong reckless imprudence resulting in damage to property at paglabag sa batas na may kaugnayan sa illegal na pagmamay-ari ng baril. Mula ito sa 104.9 XFM Santiago para sa nagkakaisang Pilipino para sa Pilipinas. Ito si Katropang Rowena Munchang, XFM News.
4: Tatlong kalalakihan arestado sa pagnanakaw ng langis sa Tuguegarao City. Baril na pinag-iinala ang shabu na samsam sa operasyon. Katropa natin sa balita, Marjorie Dakiwag ng XFM Tuguegarao.

Metro Command Center sa pamamagitan ng CCTV surveillance ng sangputing Toyota Hiace sa commuter van na hingi na lang ginamit sa pagnanakaw ng langis. Nang makarating naman ang kanilang sasakyan sa Maharlika Highway ng nasabing barangay sa tapat ng isang cellular site, dito

sa Paghalog ho, dahil na-recover din ng mga otoridad ang limang Hidacel Transparent Plastic Sachet na naglalaman ng hinihina ng illegal na droga o shabu. Nahaharap ngayon ang mga suspect sa kasong attempted theft at paglabag sa Republic Act No. 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act at paglabag sa Section 11 ng Republic

0: Tatlo ang patay sa magkakahiwalay po na vehicular accident sa Pasig City. Tatlo pa natin sa balita, Air Espinosa na XFM Iloilo.
1: Individual sa magkakahiwalay na vehicular accident sa Pasig City. Dalawang idineklarang dead on arrival sa ospital matapos masagasaan ng service vehicle ng Philippine Army ang driver ng van at ng motorsiklo. Bumili ang driver ng van ng bottled water sa pharmacy sa gilid ng daan, ngunit kanyang nabitawan ito at gumulong sa gitna ng highway. Kinuha ng driver ang gumulong na bottled water, ngunit nasagasaan siya ng service vehicle ng Philippine Army. Dahil bumalibag ang sasakyan ng army sa gitna ng daan, ito ay nabangga ng nakasalubong na motorsiklo at tumilapon ang driver. Sa siparadong insidente naman sa nasabi ring lugar, patay ang kakagraduate lang na college student matapos bumangga ang minamanehong motorsiklo sa pader. Posibleng nakatulog ang biktima, rason ng pagkabangga nito. Mula dito sa XFM.

0: apektado ng habagat na o southeast monsoon ang kanlurang bahagi ng Hilaga at gitna ng Luzon today. At asahan po ang makulimlim ng kalangitan katropa na may kalat-kalat ng pag-ulan pagkidat din sa Locos Region at Zambales.
1: Katropang body, habang localized thunderstorms naman ang mararanasan sa Metro Manila at sa nalalabing bahagi ng bansa kung saan posible pa rin ang biglaang pagbaha o pagguho ng lupa.
0: Samantala, ang araw po ay nagpakita 5:26 na umaga at tulubog naman alas 6:24 ng gabi.
2: Balitang International.
0: Atid sa atin to katropa ng Santon Gold. Subukan po ang Santon Gold, likasubok at epektibo. Ititigil na ng pamahalaan ng Hungary ang pagpapalabas ng mga worker visa para sa mga manggagawa mula sa Pilipinas, Georgia at Armenia. Simula ngayong Biyernes yan bilang hakbang sa paghigpit sa pagpasok ng mga dayuhang guest workers. Ang desisyong ito ay bahagi ng polisiya ng bagong administrasyon ni Prime Minister Peter Magyar na layuning protektahan ang lokal na merkado at pigilan ang umano'y pagbaba ng sahod ng mga lokal nilang mamamayan dahil sa pagdagsa ng mga manggagawa mula sa labas ng European Union. Sa ilalim ng bagong kautusan, babaguhin ng gobyerno ang umiiral na batas na nagpapahintulot sa mga manpower agencies na magpasok na mga manggagawa sa pamamagitan ng mas pinadaling proseso o simplified procedure.
2: Showbiz News.
3: Ang balitang showbiz ay hatid sa inyo ng Santon Vitamin C, ang inyong araw-araw na proteksyon. Kinumpirma ng TV host na si Ryan Banga na tuluyan nang nagwakas ang relasyon at engagement nila ng kanyang non-showbiz fiancée na si Paula Yuhuyong. Sa kanyang pag-guest sa blog ni Vice Ganda, inamin ni Ryan na magmula pa noong Enero ay balik single na siya. Ipinaliwanag ng It's Showtime host nang wala naganap na lokohan, kundi may mga pagkukulang siya at posibleng naka-apekto rin ang pagkakaiba ng kanilang kultura. Para sa balitang showbiz, ako si katropang Melanie Ocampo ng XFM Mega Manila. Exciting!
2: Balitang sports!
0: Balitang sports, salit po sa atin ang premium D3 katropa. Naselyuhan na ng Pilipina 10 star Alex Ayala ang kanunang grass court title sa kanyang karera matapos talunin ang kanyang double partner na si Nikola Bartunkova ng Czech Republic. Score 5-7, 6-3 sa 7-5 at 7-5 sa finals po ng Birmingham Open. Umangon si Ayala mula sa pagkatalo sa unang set at nang ibabaw sa pangalawang set bago tuloy na panatili ang focus sa pangatlong set para masungkit ang kampiyonato. Live mula po sa XFM News Center, Manila, Philippines. Sumayin nyo ng katropa ang XFM News Nationwide ngayon pong Lunes, June 8, 2026.
1: Katropa, maaari nyo pong balikan ang ating pagkabalita ngayon tanghali. Magtungo lamang po sa ating official Facebook page at YouTube channel na XFM 99.5 Mega Manila.
0: Para po sa nagkakaisang Pilipino sa Pilipinas, kami po yung mga katropa. Ako si Buddy Obera.
1: Ako si Brian Tepas.
0: Katropa na lahat, katropa ng bawat Pilipino hanggang bukas. Maraming salamat.
1: Mabuhay, exciting Pilipinas. Pilipinas.

0: program ng Yes to Health Incorporated na magbubunyag ng mga sikreto para sa mas malakas at masiglang pangangatawan. Samahan sina Doc Misael Hines at Doc Algy Bakla sa pagbibigay linaw sa mga usaping pangkalusugan. The Secret of Health.
1: Ang katawan natin, meron tayong electrical signals created in the brain na yan ay ginagamit for different body functions.
2: Sana po ay marami kayong natutunan ngayong umaga sa ating pong talakayan. Lagi pong tumutok ha dito sa The Secret of Health. Ramang maghahatid sa inyo ng mga sekreto at solusyon sa kalusugan. Tandaan, health is wealth. Kaya stay fit and healthy para makaiwas sa anumang uri ng sakit.
0: Ang inyong gabay sa sekreto ng malusog na buhay. Dito lamang sa inyong paboritong istasyon. The Secret of Health.

0: isang mapagpala at malusog na araw sa ating lahat, mga katropa, mga kaibigan. Welcome po muli sa panibagong edisyon ng ating pong programang The Secret of Health. Ang programang ibigay sa inyo ng isang oras na talakayan ng mga sekreto at solusyon sa ating pong kalusugan. Siyempre, hatid pa rin po sa atin ito ng Santong Plus Gold at ng kumpanyang Yes to Health. Ako po pala yung likod, Dr. Michelle Hines, isa sa inyong pong mga certified naturopathic practitioner. Mga kasama po dito sa ating pong programa. Siyempre, sa ngalan po yan ng ating pong butihin na CEO. At mga kapanayam din po natin sa ating pong talakayan, ang isa sa ating pong mga expert on air at ating pong mga bantay kalusugan, isa rin pong certified naturopath, ating pong alternative medicine doctor, Doc Algie Bakla. Doc Algie, malusog na tanghali po.
1: Isang malusog na tanghali, partner, at sa lahat ng ating mga katropa, Luzon, Visayas at Mindanao, welcome po sa isa namang edisyon na ating palatuntunan ng The Secret of Health.
0: Para po sa inyong mga katanungan, mag-text lamang sa ating pong hotline 0969-609-6545. Hindi po masailan yung pong mga katanungan, pakilagyan po ng pangalan po niyo at lugar kung saan po kayo nakikinig sa mga oras na ito. At sa mga nais naman pong sumubok ng ating pong mga dekalidad ng mga produkto, pwede po yung mabili sa ating pong mga leading drug stores gaya ng Mercury Drug, Watson's, The Generics Pharmacy, St. Joseph Drug Store, Generica Drug, South Star Drug, at sa lahat ng branches ng Old ARX at Old Green Pharmacy sa mga Vista Mall. Ganda rin sa mga local pharmacies at mga butika sa inyo pong lugar ay pagtanong-tanong nyo ang ating pong mga produkto. At hanapin lagi ang Tatak Yes to Health, ha, sa mga produkto na inyo pong bibilihin para po hindi mapeke at maiwasan yung mga counterfeit, ha, kasi marami na rin ngayon yan sa market, mga kaibigan. Para makasigurado na inyo pong gagamitin ng mga produkto, ayan yung napapakinggan nyo dito sa atin pong mga programa. Pwede rin maka-avail sa atin pong online shopping store sa Shopee. Isa siya lang ang Yes to Health 2011.
1: Pwede rin po kayo maka-discount, ha, sa ating Yes to Health Wellness Clinic, especially kung kayo po yung senior citizen at kung kayo magpapakonsulta at doon na mismo bibili ng produkto po sa Yes to Health Wellness Clinic. Pwede po kayo maka-avail, ano? Especially, pwede rin kayo makapagpakonsulta kung sa tingin ninyo, kailangan nyo ng advice with regards sa holistic healing. Nandiyan naman po ang ating mga naturopath na pwede nyong pagtanungan ng mga programa na pwede nga angkop po sa inyo pong pangangailangan.
0: Mm-hmm. Kaya kung nais nyo pong masubukan ang mga services na in-offer ng Yes to Health, ha, bisitahan lang ating pong mga Yes to Health Wellness Clinic. Narito ang ating pong mga branches.
2: Metro Manila Branch, 2nd Floor, Unit 7, Ground Land Building, 851, EDSA, Corner, Mother Ignacio Street, South Triangle, Quezon City, tapat ng MRT Station, Quezon Avenue, Southbound, tapat ng Centris Mall. Pwedeng tawagan sa 0969-627-1262, Batangas Branch, GF Block E, City Mart, Guido Plaza, Barangay Calicanto, Batangas City. Pwedeng tawagan sa 0962-349-1256, Santa Rosa Branch, Super 8 Building, Santa Rosa, Commercial Complex, Balibago, Santa Rosa City, tapat ng Max Restaurant, Isabela Alfonso Street, Centro East, Santiago City, malapit sa parking lot ng bagong Unisan. Pwedeng tawagan sa 0910-018-7529. Tugigaraw Branch, XFM Station, Zone 7, Barangay Gosi Norte, Tugigaraw City, Palawan Branch, Puerto Main Clinic, 2nd Floor, Unit 208, DCRM Plaza, Barangay San Manuel North, National Highway, Puerto Princesa City, in front of Kainato Restaurant. Pwedeng tawagan sa 0975-842-4832. Nara Clinic, Panakan 1, Caltex Gasoline Station Compound, South National Highway, Nara Palawan. Pwedeng tawagan sa 0985-0422-005. Rojas Palawan Clinic, Barangay 2, Veronica Gabriel Building, Sandoval Street, harap ng ASMIS, sabi ng JNET. Pwedeng tawagan sa 0938-7862-814. Brooks Point Clinic, door number 1, Diego's Place, likod ng Unitop Mall, Brooks Point. Pwedeng tawagan sa 0907-794-7571. Iloilo City Branch, Yulo Street, Barangay Arroyo, A Young Building, 125 Iloilo City, near Midtown Hotel, in front of Old DFA. Pwedeng tawagan sa 0930-218-5221. Bacolod City Branch, Yes to Health Store, number 46 Finco Building, Lizarra Street, Barangay 39, Bacolod City. Magum City Branch, door 8 M Central Building, Ganti Road, Barangay Magugpu West, Magum City, Davao del Norte. Davao City Branch, Cellphone Building, Door Number 3, GSIS Heights, Matina, Davao City, tapat ng Kawayan Drive, Zamboanga Branch, Unit 7, Shock Arcade Building, Limaco Street, Poblacion, Ipil, Zamboanga, Sibugay, malapit sa Watsons, katabi ng BDO. Pwede tawagan sa 0964-157-6120. Sandton Gold Coffee Mix.
3: Atay, after nyo pong matikman yung Sandton Gold Coffee Mix, ano pong masasabi nyo?
4: Kakaibang lasa ng Sandton Coffee Mix na to. Ito yung lasa niya, okay. Yung pagka-timple ng mix ng sugar niya, pwede kahit diabetic, di ba mga matatakuran ng kalo, diabetic yung matamis. Okay. Yung katagtaw ba?
3: Pasok po sa lasa niya, no?
4: Pasok. Wala akong masabi ko ni gold na gold ang lasa. Sandton. Yan ang totoo. Kasi kung hindi ito talaga nakakatulong sa karamdaman ng mga tao, hindi ito introduce sa market eh.
3: So, nagkakapit pa talaga kayo ng Sandton Gold Coffee Mix, tatay?
4: Minsan, 3 times a week. Kung may pambili. Pero every week, nakaka-afford ako magbili ng mga tatlong sasik, minsan apat, iba, ganun. Mabibili naman ito sa mga select, sa mga drug store eh.
3: Thank you po, tatay.
4: Okay, ito.
2: Sandton Gold Coffee Mix. Gawa sa pinaghalong bangustin, moringa, spirulina, garlic, plus collagen, and the glutathione. Sandton Gold Coffee Mix. Nag-gabi ka na. Lalakas. At gaganda ka pa. Pabili sa pamilya. The secret of health. Healthy habits. Healthy life. The secret of health. Health info.
0: Health info po muna tayo mga katropa, mga kaibigan. Ang health information po na ito ehted sa atin ng Sandton Gold Coffee Mix for your golden years. Ay Sandton Gold Coffee Mix na yan mga katropa. At papag-usapan po natin yung lagi nating napapakinggan, Dok. Nakataga, life begins at 40. Ayan. Ano ba ang tunay na ibig sabihin nito, ha? Kasi maraming pwedeng patungkulan itong kataga po na ito, ano? So, para sa atin, Dok, ito, alang-alang sa ating kalusugan. E ano nga ba ang ibig sabihin ng life begins at 40?
1: Actually, itong life begins at 40, naging global, global praise, kumbaga. Mm-hmm. Na ito ay nagmula sa isang aklat na popularized ng isang American psychologist at author na si Walter Pitkin. Mm-hmm. Sinulat niya yung libro noong 1932 na ang title ay mismong Life Begins at 40.
0: Mm-hmm.
1: Sabi ni Pitkin na isang psychologist, sabi niya ang mga tao daw na nasa 40 na, una, mas maraming wisdom, mas maganda at better yung emotional maturity, greater financial stability, at merong malakas na decision making abilities. Yan. Interestingly, during noong early 1900s, ang average life expectancy ay mas mababa sa life expectancy ngayon. Kumbaga, pag nakaabot ka daw ng 40, considered na milestone. Mm-hmm. During that time, ano. However, ang global average life expectancy ngayon ay umaabot ng 73 years old, at maraming mga bansa, ang especially Japan, nag-exceed pa sa 80 years old. Maraming mga modern medicine at nutrition program ang nagiging dahilan kung bakit ang tao mas nagiging active, stay active during the past 40s, at mas humahaba ang kanilang buhay. Sabi sa mga scientific research, ngayon, ang healthy lifestyle at habit ay nagiging nagpapabagal ng ating biological aging.
0: Mm-hmm.
1: Maraming mga chronic diseases ang preventable, yan ang ayon sa pag-aaral. At yung ating muscle, brain, and metabolic health ay pwede pang ma-improve after the age 40.
0: Mm-hmm.
1: Kaya ngayon, question, what kind of life is a life that begins at 40?
0: Uh-huh.
1: O, depende yun sa kung anong meron tayong pag-iingat sa ating katawan.
0: Mm-hmm. Ayun pala, Dok, ang kwento, ha? Sa popular saying na yan, na life begins at 40. Sa kondisyon ng kalusugan naman natin, Dok, ano nga ba ang nangyari sa katawan natin kapag tumutong-tong na sa 40 years of age ang atin pong pangangatawan.
1: Marami makaka-relate dito. Ako, personally, I'm 46 years old. Mm-hmm. Ano ba dyan na nakikinig natin mga katropa? Siguro may mga 40 anyos na, no? So, based sa general observation ng mga dalubasa, kapag tumutong ka na sa edad na 40, eh, hindi naman ibig sabihin ng tao ay suddenly magiging matanda na kaagad. Pero biologically, may mga ilang pagbabago na pwedeng mag-accelerate sa edad na 40. Unang-una sa lahat, yung hormonal changes. Yung hormones kasi malaki ang papel niyan sa ating metabolic process sa katawan natin. So at the age of 40, may possibility na nagkakaroon tayo ng hormonal changes. Pagkakaroon ng pagbabago sa metabolism, pagbabago sa muscle mass. May mga tao at the age of 40, bumababa na yung muscle mass nila. Ano? Yung ating bone density, yung ating kalagay ng mga blood vessels, so daluyan ng ating dugo. Even yung brain function ay posible ding magbago at the age of 40. Yung ating immune system capacity at yung abilidad ng cells natin na mag-repair. Una-unahin natin yung metabolism. Ano? Based on studies, kapag ikaw ay umedad ng 40, posibleng bumagal lang yung metabolism. Kaya nga yung ano, yung iba yung muscle nila, 'di ba, nung mga kabataan pa medyo maganda yung muscle mass. Pero at the age of 40 pataas, bumababa ng dahan-dahan yung muscle mass. And napapaltan niya ng fat accumulation. Kumbaga nababawasan yung muscle, nag-i-increase naman yung accumulation ng taba. At bumabagal ang burning ng ating calorie. O yung tawag sa kondisyon na yun na pagbaba ng muscle mass is they call this sarcopenia, no? Na kung saan 3 to 8% ng muscle mass ng isang tao after the age 30 bumababa, ano? At bumibilis ang pagkawala ng muscle mass at the age of 60. Kaya kung kayo ho ay nasa edad na 40, diyan pala dapat na nakafocus tayo sa pagpapalaki ng muscle mass natin. Oo, yun yung sinasabi sa mga pag-aaral. At ang mangyayari, kapag bumababa yung muscle mass, yun nga, mag-weight gain tayo, lumalaki yung tiyan, particularly belly fat, ano, yung iba nagkakaroon ng pagbagsak na energy level, at yung iba at the age of 40 pataas, nahihirapan na magpapaya. Totoo yan. Maraming ganun. Ano?
0: Kadalasan naman kasi, Dok, sa mga tao rin na umiedad ng 40 pataas, Dok, bumababa na yung kanilang physical activities.
1: Oo, kasi...
0: Kumbaga, yun yung dahilan, isa rin sa dahilan kung bakit sumasabay na yung pagbaba ng muscle mass at the same time pag-accumulate ng mga fats or fatty deposits sa katawan nila.
1: Oo, totoo yan. Isang contribution yun. Ano? At bukod doon, nagkakaroon ng hormonal changes. Sa mga kababaihan, ano, ng mga edad 45 hanggang 55, yan yung mga panahon na kung saan mas accelerated yung hormonal changes ng isang babae. Ano? At yung menopausal stage, may mga ilang mga babae na at the age of 45 to 55, dyan nangyayari yung menopausal. May mga early menopause. Meron din namang 55 years old na nagme-menopause. Ano? Depende ito doon sa kanilang hormonal balance. At kapag nagkakaroon na ng estrogen level decline, pwede magkaroon sila ng mga hot flashes, mood changes. Ay, iba, nagkakaroon ng pagtaba at problema sa pagtulog, bone loss at marami pang iba. No? Sa mga lalaki naman, ang tawag doon is pag nagkaroon ka ng testosterone decline kasi ang pinakang major hormone ng lalaki kasi is dominant yung testosterone. So sa babae yung estrogen. So ibig sabihin, pag ikaw ay umiedad na, there's a possibility na magkaroon ng decline ng ating testosterone sa lalaki. Ang tawag nila doon naman andropause, ano. So may mga lalaki na yun, bumababa yung muscle mass nila, nare-reduce yung kanilang libido. Okay? Yung iba naman, mayroong pakiramdam na laging nanghihina, masama-sama ang pakiramdam. May mga lalaki na hindi nila maintindihan why they always suffer from depression and anxiety. May mga ganun eh. At yung pagkawala ng motivation, based doon sa mga pag-aaral na yung mga lalaki daw ng ganun, posibleng dumaranas ng early sign of andropause. Bumababa na yung kanilang level ng dominant hormone na testosterone. Ano? At yun naman yung sa larangan ng hormone. Ano? Sa larangan naman ng daloy ng dugo, as we age, for example, 40 up, pwedeng nababawasan yung elasticity ng ating mga blood vessel. So, nagiging mas stiff or naninigas yung mga daloy ng dugo. Nagsisimula na yung mga fat accumulation and plaque accumulation. And may possibility that at the age 40 pataas, pwede ka na mag-develop ng hypertension. Kumbaga mataas yung risk o panganib sa pag-develop ng hypertension. Kaya nga, pag umedad na kayo ng 40, sabi nga bantayan nyo na yung tinatawag na silent killer. O, ba't tinawag na silent killer yung hypertension? Dahil ito yung nagiging mitsa ng pagkakaroon ng development ng heart disease na tinuturing naman na number one killer sa buong mundo.
0: Mm-hmm. Ako, ayun, napakarami pa yan, Dok. Dagdagan pa ng mga kondisyon, katulad na pagtaas ng blood sugar.
1: Na, ayun, totoo yan.
0: Sa mga kababayan natin dyan na tumutong-tong na ng 40 ang edad, medyo nag-struggle na sila, Dok, to stabilize yung blood sugar level sa kanila pong pangangatawan. Ano?
1: Oo.
0: Mas palala pa ng parala. Parami na pa ng parami ang mga kaso na kung saan nahihirapan silang pababain o panormalin yung sugar level sa kanila pong dugo.
1: Oh, kasi nga yung metabolism greatly affected at yung mga cells ng isang lalaki o babae na umaabot na sa 40s, mas nagiging less sensitive yung cells sa sa insulin. Oh. Yung tinatag na yung insulin sensitivity. Oh. At ito nagiging dahilan kung bakit pwede tayo mag-develop ng type 2 diabetes na tumataas na rin yung yung panganib nito because yung at the age of 40s pwedeng magkaroon ka ng obesity. And during that time maraming kwarentahin ang hindi na masyadong nag-exercise.
0: Yun na nga.
1: Okay. Yung mga sedentary lifestyle, di ba, yung hindi magandang choices ng pagkain. At ang isa sa pinakang matinding problem ng mga kwarentahin, yun yung termino ko kasi 40s up. Kakulangan ng tulog.
0: Yan, ako.
1: Yun ang problema. And for some cases, yung bone density declines, especially sa mga kababaihan na edad 40 pataas.
5: Mga katrupa, exciting!

0: Relax FM, Cebu Philippine Standard Time, 1:02 in the afternoon. Katropang oras, hatid sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health ang Synthone plus Coffee Mix. Katropa, coffee is life, labi na sa mga Pinoy nga can't survive without coffee. But unfortunately, having coffee every day sometimes, makahatag-og ka ng dili maayong epekto. Well, of course, if muinom mo kape nga, walay binipisyo nga mahatag sa inyong lawas. Ang Synthone plus Coffee Mix, adun ay mangustin, soya powder, o malunggay ka tropa. Tulog ka content pini, lain-lain, apan ang binipisyo, ani paldong-paldo kayo sa binipisyo ka tropa. Labi na sa mangustin, na ginatawag itong source of antioxidants, makaboost po sa inyong immunity, makatabang po sa mga, adun ay mga menstrual problems, regulate blood pressure, and makaboost po sa inyong heart health. Anti-inflammatory po kini ka tropa, makaboost sa inyong skin, and solution po kini sa mga tummy problems. Of course, sama po sa weight loss, makatabang ang mangustin nga ana mismo sa itong produkto, Synthone plus Coffee Mix. Ang Synthone plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nationwide. Yes, katropa, kini siya mapalit sa itong butika po, sa itong ubustong istasyon, sa Z-Plus building, open daily from Monday to Sunday. Except Saturday, ang panagapahigayon taog, free consultation and general check-up every Sunday, mga katropa. Synthone plus Coffee Mix na nga pinaka na nambal pa.
1: Kini ang programang maghatag og inspirasyon.
2: Babae ka! Pasigma-rape ka!

0: si Joel, dili ko katarong tulog, ilan na kasimana ang nilabay. Tungod sa kasakit sa akong mga lodalutahan, ingnan ko sa akong silingan na mo inom aning Santon Plus Gold. Huwag ako ning inom matatagyaw, pipo Jod, ang Santon Plus Gold.
1: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar.
2: Santon Plus Coffee Mix.

Boss Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.

0: Santon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Santon Vitamin C. Balanced diet?
1: Check.
0: Regular exercise?
1: Check.
0: Vision X Plus?
1: Check.
0: Check the check yun. Kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus. Ano na kini lutein, beta-carotene, vitamin E, ug zeaxanthin. This is it. Make your healthy lifestyle complete. Put the plus on your balanced diet and regular exercise. Take Vision X Plus. Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pagamot sa lamang uri ng sakit. Premium D3, ang gipakusog ng vitamin D3, usa ka functional supplement nga gipakusog sa VCO ug moringa oil, adunay taas nga medium chain fatty acids nga nakita sa pagtuon sa mga eksperto nga kini adunay dako nga ikatabang para mapakusog ang immune system

0: supplement permit.
1: O si Eman, isa ka driver, buntag gahapon ng biyahe. Pag uli sa balay, may hirit pa si Mrs. na extra pasada pa. Siyempre, dapat ma-happy man siya. Pasalamat na lang po sa Turbo Food Supplement.

0: sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung Plus Herbal

0: para sa AXA from Cebu Philippine Standard Time. Alauna, 20 siya, tinaas siya kahapunan katropong oras. Hatun sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunang. Ato ang Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C. Katropa, ayaw kalimon, lipalig una ang inyong panglawas. Ilapin na karong panahon na katropa, nga init kayong panahon. Mas dali mangisog yun ang mga bakterya o mas dali mga maglambo, managahan ang mga bakterya o viruses diya sa palibot. Sa hangin, bisag asang space katropa mo. Nang since ang atong lawas, muna na ang atong kapital sa talaing-lain na itong hagit sa kinabuhi. And if ka na, maluya ka na, umapektuhan ka sa laing-laing mong mga sakit, well, maundang ang tanan, di lang emotionally, mentally, but of course, ay inyong financial mo. Make sure to protect yourself against viruses and diseases o paligunan inyong immune system aron batukan kini. Pinaagi sa pag-inom sa Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C, mga katropa. Ngayong produkto, no, kanin mapalit sa itong mga butika nationwide, mapalit po kini sa butika, mapalit po kini sa ito ang kaugalikong pharmacy na address sa may ubos sa Z Plaza building sa may Diheco Salim Street ubos sa itong istasyon mismo ang ito ang Y2H or Yes to Health Pharmacy and Clinic na nagapahigayon po doog free consultation and general check-up every Sunday from 9 to 5 p.m. mga katropa. Santone Plus o Santone Vitamin C, the alkaline vitamin C katropa.
1: XFM. Santone Plus Gold, mas pinalagas, mas pinatibay.
2: Ufa Maranas, naamagod ko yung TI niya bago ako ani na diagnose ba. Mao to kung gitistingan ng Santone Plus Gold, nolialig ko sir. Karon wala na ko UTI, nagpa-check up man kong balik. Pasalamat yung gugda ko sa Santone Plus Gold.
1: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Santone Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibong kombinasyon. Pag-inom og Santone Plus Gold ug Santone Vitamin C. Santone Plus Coffee Mix.

0: Salton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangosteen, malunggay, ug soya. Salton Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salton Plus Coffee Mix. Salton Vitamin C. The Alkaline Vitamin C.
1: Hi, okay, si Jai Munares, 25.

hinaot ko nga na kamo sa kapis kay umay ang panglawas. Hinaot po ko nga itong mga katropa sa Jensen karon nilabi na sa laing dapit sa Davao. I know, bago pag ginahitabo kagaina ang kusugalinog. Ampo nga hinaot ko nga ana kamo sa maayong kahimtang karon. Kung sa may nahitabo nga dili maayo hinaot ko nga malagpasan lang gid nato. Pero mga katropa sa laing dapit, di sa may XFM Bukidnon, XFM Gihulngan, Canlaon, Tagum City, Davao, Pagadian, Mati, Cotabato, wala tay Cotabato na dito. Zamboanga, XFM San Francisco, Agusan del Sur. Maayong pagpaminaw ninyo, ane na po ng inyong Cebuana nga chinita. Di lang guwapa. Haskap ang lamia. Apil na siya sa kong... Apil na sa gibayaran. Yes, mga nagatang sapo ako ron. Isa lang yung bilang kumong na nagkabungan sa akong tingog. Ingon pa daw nila. Usahay ang akong tingog. Makahatag ug kabaskog. Apan mas usahay. Mangloya ka kung ikaw makadungog. Paminaw sa init ka panahon. Ayaw mong kaguol. Kaya mas painiton pa na to ang inyong hapon. Ano yan na po ng programa? Kundi in at tumadunggan ang kasaysayan. Sakit. Og kalami. Guha pa! Sa tumaka katropa din sa may dawit, sa may liluan, sa may, busay. Sa may busay, oy. Ano po sa inyo sa laing naing dapit din sa Sugbon? Ila sa Sugbon, apan sa laing bahin pa yun yung maabtani ini atong pagsibya. Sabi na sa itong mga katropang mga bulanon, maadyong hapon, kaninyong tanayan. Pagkakunin nyo sa lain na pong adlaw, ha? Kaya po kay Chismis sa ating X-Rated Stories! Ano na naman? Araw-araw nilang ako binibigyan ng problema na akala nyo wala akong problema dinadamdam sa buhay. Napili nyo kahit anong binibigyan nyo sa akin na problema, kaya kong solusyon na hindi nyo alam na pro-problema din po ako sa buhay. Alam ko naman na ako pa rin ang tatakbuhan nyo. Ako pa rin yung lalapitan nyo. Na kahit anong mangyari. May relasyon ba kayo ng asawa ko? Ay, ay dito mga script. Isang himala! Actually, karoon ko nag-practice kasi akong acting skills, mga katropa. As you all know, sa mga pagkahibaw din ha, shout out to Lihok Films and Bisaya Flicks nga ongoing karon na pahigayon sa ilahang last shooting day ilang upcoming film. Actually, naadri ang makeup artist. Hindi ko si purpose, pero ala lang, check ka lang. O, at tagay ninyo ang ilahang upcoming movie. Titulo kay ang titulo kay ang yuta nga kabili. Okay, ang titulo kay Pickleball. Tending magud kay ang pickleball karon nang ato sabayan. Chas. So, inailaom pa nga mensahe ang gipadala nining ako ang gibugna nga ikula ka tro. Una sa umaabot nga Father's Day, sa uban sa pagsaulog sa inyong mga amahan, sa mga hapit na maamahan og na ni amahan og ahat. Ang nakalitan mo may mong amahan para ninyo ang amo

para sa luta na ano mo na siya din he. Mga katropa, ang dami ninyo kaugalingan kay magsugod na ang X-rated drama. Hindi na kutubay

programang ito ay rated LPG. Labis na patnubay at gabay ng magulang ang kailangan. Maaaring makapaminsala pag napabayaan habang nagluluto ng sinigang, adobo, batso, okoy, ginataan. Ilayo sa mga bata na hindi mapaglaruan.

Kelantan.

0: sa mga pamatasan, way labot ang mga way batasan. May hapon ka ninyong tanan. Ayan na po ang inyong programa. Kundi na ito ang himay-himay yun. Li-li-on o buki-ki-on. Ang mga nagkadaiyang sugilanon sa kinabuhi. Mga problema, wa man tami labo sa sinugdanon, apan kami ang usulbad. Kamu naman unta sa sinugdanan, labi na sa hisgutan ng palami. Pero magpaproblema na mo, dagan mo din hinako. Ayos ha? May hapon sa mga suking tigpaminaw ni ining programang X.
1: Exciting!
0: X-rated, dili exciting. Tampo nga itong hatagan o pagtagad karon. Dili ugma, dili punsunod adlaw, kundi karon. Pila na may dagan sa istorya, kay di mani makanta. Kini nga ito ang suwat magtatampo sa kalalaki nga tawag ko na ito sa pangalang Riniel. Di Ben. Si Ben, nga 20 anyos. Nagpuyo sa dapit, sa bukid noon. Kini ang sugilanon ngayong ipaambil sa itong programang X-rated. Mahitungod kini sa iyang sitwasyon. Sitwasyon nga iyamang pinilian, apan kita ang musulbad gihapon. Apan dili mag-uol. Pagka na si DJ RC, swildado na nga musulbad. Hindi na ako daghanon ang istorya, DJ. Ato na lang siguro sugdan kining akong sugilanon nga ako ang giuluhan og maldisyon.
2: May! May Ben! Hmm. Kala ba si Almira ba? Manuwa pa man na siya maminyo. No?
3: Magbitaw? Saan na siya? Magtigaw ang gaga?
2: Oh, baingoy ka siguro ana.
3: Ah, sayang kung magtigaw ang daga siya. Arang-arang ba yan ang iyang nausa?
2: Bao lagi. Ilan na ka na yung edad, no?
3: Sa kong hibawaan mo rag 30 na masiguro na siya.
2: Sayang. Ano mo mang kana si Maminyo? Hindi mo na siya pati o daw?
3: Ah, siya rin kinakaibawa na ba eh. Nga nung hangtod ka ron, wapag yun siya magminyo. Oh, hala. Si Almira, siya ka na yung mitana. Nag-duster na siya.

0: Elmira? Aku mau turun.
1: Dali lang.

0: kaya bas nang? Nao na bali na unsa nga nga. Imugi kapiutan na huga. Isang mabiyak ka gamay o? E pa huwa ka nga biyang?
1: Oo, siguro ni. Pero murag nabunog lang.
0: Aha. Pahay man ang imong tambal kay atong tambalan ninyo sa mad.
1: Ayan na lang, Benny.
0: Ayun lang, uy. Ayan.

0: pa. Nagtagad pa manggit ka og tambal, uy. Kasog kang gigil sa imong mama nga, gisugo ka. Pero niya, oh, nasangit ka na ako.
1: Okay ra na, uy. Ako rin may baw ni mama.
0: Bantay, ha?
1: Ako rin may baw. Wala gikasok.

anam namin nga nakasood ni Almira DJ. Sahay, mo ato ko sa ila o mag-istorya-istorya. Basta lakton. O basta lakton na ito pagka-istorya with me o kanunay na lang kumuanto sa ila. Ilimali kaya ang DJ RC ngay nani tungod kay... Kadali na po kay sudon si Almira. Kunya, mao kini nahitabo.

0: Oye, Toyot Nato.
1: Ani lang po sa inyo, istorya.
0: Kanak lang di ay. Wanay kaso ay. Sige, dali, sud.
1: Musugi ko.
0: Sige, arita dere.

0: kaya no? Makalingaw kay ka.
1: Mo ba?
0: Oh, karon, unsa lang sa imong isulti?
1: Nang Almira, kanan. Nga nung wa umanday ka magminyo?
0: Ha?
1: Ang kaubalan ni mo din si Mumbai, imong mga pagmangkon, niya, wa na kay mga magpapa. Nga nung wa ka magminyo? Pero pasingon, doon lang kay kauban din eh.

Oi, saya usah naman ka. Kailan naman ka nilawagan ka bantay ko rin nga. Wala ko ang magkasay mong kagalingon. Ay, lebebebe yun sa pinitabo ni mo. Saman, may problema ka?

0: kami gawas gid ang kamatuoran bay. Nga mahal ni mo sinang Almira.
1: Mahal ko siya bay. Mahal ko siya. Huwag akong ipaglaban ang akong gugma niya.
0: Oh. Bisa gidispatsa na kaniya?
1: Ang bahala na. Basta ipaglaban ko ang akong gugma niya.

0: magmaga sa baguang panimo og edad?
1: Ma, pasaylo ako, pero mahal lang gina ko si Elmira.
0: Putla ka ng gugma, ha, Benny?
2: Dili mo bagay sa usap-usap, Ben.
1: Pa, pasagay ko ninyo.
2: Kasi pasagdaan, ha?
1: Basta pa, ma, mahal ko siya. Mahal ko si Elmira.

0: ko na kay pagbati. Hindi ko makiningunan na kung huwag kay pagbati.
1: Dani!
0: Tutoki ko. Mahal ko nimo, di ba? Mahal ko nimo. Tingnan mahal ko nimo.
1: Dahil ako! Dahil!

0: σε αλμύρα. Πανίκο. Ναι, δεν σε μου κοιτσούν τι να ακούω.
1: Μπεν. Dahil ba ka yun nga dakong supak ang imong inahan o gamahan? Ganon di man imo sundon ang imong mga ginikanan, ha?
0: Tiya.
1: Putla ka ng pagbatia, Ben. Tungod kay wa na'y padulangan pa.
0: Tiya.

haitabo namo ni Almira DJ. Kung kayo haitabo man, meaning, doon na siya'y gugma din ni nako. Mapanang ako ang mga ginikanan, dakog yung supak sa kong gibati. Tungod din ni DJ RC, doon na yung mga pangutana sa kong una-una. Ang ngayon ba nga, ako ang ipaglaban ng among gugma ni Almira? Karon nga, doon na nahitabo din hinamo. Misamot na nga kong gugma diha niya. O, mas maayabang hagdon ko na lang siya og kasal. Gibaharan ko sa akong mga ginikanan nga imaldison ko na magsupakid ko sa akong gusto. Oras nga makahibaw sila nga opisyal mi nga magkauyab. O, managuyab ni Almira. Tinudon ka nilang ilang gingon? Kaya sa tinood lang DJ RC, nahigugmagi ko pag-ayo kang Almira. Bisan pa man, nalagyo ang among agwat sa edad. Dautan bang mahigugma sa mas idaran pa nako DJ RC? Sala bang mahigugma sa mas taas na kong edad DJ RC? Dito na lang ko ito mga akong sugilanon. Ako si Benny. Ini ang akong X-rated stories.

0: Dili, be, Almira, unsay ayaw. Ayaw, pero da... This is Otso na sa Kapurin kay Tropa. Welcome back! I'm back again sa programang X-Rated. Saan ko sa story kay Ryan kay Kagado Gaayaw. Apain! Nagbalanduton si Ben. Ang ingon, o sa ingong laom o basa.
1: Si Daran. I was hoping she was gonna get practice.
0: Ayaw, malaki. Seryoso, huwag nakagtambag si Benny. Benny!
1: Josie was 2 years old. Ano
0: na tayo mga caller? Nga na, karo nagpaminaw sa laing-laing dapit sa Visayas, sa Mindanao. Nga, anda mo, share sa ilang opinion, perspective, violent reaction. Mona, pwede na mo manawag mga katropa, ha? Open na nga itong linya. 0995-994-6868. 0928-55-0... Tama ba ito? Hindi ito ma-on. Alright. Ano tayo color sa ligas linya? Hindi kay kung dugayon, mabtantag asintado. Hello?
2: Ayun na ito, Kriti. Mijiyari. Ug, ayun na ito po sa itong sundan ko ng tuna. Nagaw si Terry. Ay, si, sa matang alura ko. Pagaroon ka na lang kaini, DCRC. Kita nyo, nakabuhin mo ko rin. Kay,
0: Kung dili ikaw si Benny, kisa ka man, kisa kami ni, kisa man ni Cristo na ako na sa pikis linya.
2: Ang ganang tinanda na si Joe.
0: Joe? Joe?
2: Oh, Joe.
1: Aya!
2: Kargada ko, kargado kayo nga po kayo. Parang isang Almira. Masukot ako kung hindi ka doon na. Tungod sa mong edad na, ako natin pa naman, Junior.

0: Carried away ko, Joe.
1: Hindi pa giting mo, baby. Ay, kung maso ko sa kaito.
0: Ha? Taon sa kan? Action ka, og?
1: Maso sa kaito ba?
0: Action naman. Ay, sa tinod. Ay, kung unsa ka lami, sa prangkahon na lang tamo sa mga suging tigpaminaw.
1: Ay, bago ko. Namig na rin rin si Kuan. Namig na rin pa yun. Maroon si Kuya Tils ng Samal. Namig na rin rin. Barkaan ba na ako.

0: sa dental.
1: Kung unsa kalami akong tingog, Joe, in anak sad ko kalami in person.
2: Aya!
1: Maura gina istorya nga dili bakak.
0: Buta di bisa na bakak kay. Maglari jud bisan bisan sa malina lang ko diri sa radio. Hindi ko tak mapuhuwa na wag ka na natulog sa akin na katulog sa inyo mga
1: dili ka makahuna-huna o tulog, Joe. Kay ibong mahuna-hunaan samtang naminaw na ako mutuho. Joe, unsa may dinan ako ni dugayon nga to panag istorya, Joe? Maurot ang oras, maabtan taglaing programa diri, Joe, ha?
0: Mayong adlaw do ng tanan ni Presidente mga tropa mayon na utto no ma gusto ang sundar sa yung kapuna si Benny.
1: Si Benny.
0: Tingnan na tumpungan na layo ko tulok kayo ang dahap sa lang kita kayo sa hindi o 30.
1: Oo, osa.
0: Para na ko, DJ, titignan na kanang gatutan ng mga tumpungan to. Kitang tao, doon na mong buti pag-practice sa sabusa. Depende na niya. Tinuhit na buti niyang gumong. Kung nakarambong, na maginitabo ninyang duhan ni Almera, naningon mong gana, mas maayot ang magpakasal mo. Para na ko, mas maayot ang magpakasal. Kaya ano, una sa tanan, doon na may blessing sa timbahan, na isip, usan na magkapamilya. Kaya, kanan na pinginikanan, so hindi mo ito magsupak sa pinginikanan, ang pinginikanan ako magsupak sa relasyon. Iyong imong hinayon pag-istorya ang imong pinginikanan nga, usanan nga niya naman niya, na ikog mo ang mga kumikinuray, hindi mo nalang din ng panindigan. Kaya naigod mo ang mga pa. Kung nga, si Almira, sa agong nakaminong nama sa atog yun, pinubrim po nakituki. Ano ginaingon nga, kanang kasagit siya gusto ni mo. Wala niya ipakita. Siguro, ay tungod sa inyong hanggap sa inyong edad. Na ginaingon nga, buhay bata, so buhay tiguwang tagog mo. Kaya naingon mo lang yung mga dautan ba ang mahigog mo? Dilit dautan ang mahigog mo. Ako di ba yan, tuot ba yung tagong mahigog mo? Pero walang nagwalan din na ibog man ako. Kaya ginaingon, maabot ng panahon. Kung tanos ah, nahin na ibog man ako. So Benny, ako nagpapagpita na tayo sa ko. Nakunin mo na pagampo lang sa binumod na ang imang ginikanan makasabot ra sa inyong duhat at lugma ni Almeida. So DJ, thank you so much. Nga mag-greet na lang ko. Ay, lagi nagpalamin ang imong tingin mo ko. Hindi ko sa full team train.
1: Sorry kayo. Sorry kayo, Joe.
0: Hi, thank you, Juan. Thank you, James. Kaya, huwag ni Kuya Efren. Narod na sa mga konstruksyon sa Delivia sa Aurora, no? Ang iya, kaya na lang tungkol sa tanang mga nangyayon. Iya, ang ako din number, ako nag-i-plug of my race 0935. 4-6-8-9-1-2. So, kumanahan mo tawag, kumanahan matigigalan ako. Sampaga lang to. 0935-4-6-2-6-9-1-2. So, salamat, DJ. Ay, pinay ko ni Miss M. Oye, nga naminang rin si Miss M. Ako lang naman. Mayroon na, DJ. Salamat kita sa lahat ng panahon, ha?
1: Katropa mo!
0: Exciting!
1: Wala kaagwanta si Joe. Feel ako nang gahi na ang iyang tudlo. Alas dos, this is Ice. Ang atong oras, ito sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health and Turbo Dietary Supplement for Men. Iluya na performance, upirmi namang katulog. Kag-uol kay 100% natural, safe and effective ang Turbo Dietary Supplement for Men. Hello, my hapon!
3: Chinita, guapa, ang akong superstar.
1: Ayan. Miss M! Nang talaga! Hello, Miss M. May hapon.
3: Hi!
1: Thank you. Are you okay?
3: Yes, I'm okay.
1: I'm glad. Nakadungog ka ni Joe, gi-shout out ka niya.
3: Isa man tong Jojo Tagbo?
1: Ay, sad oy. Manino, Mads, maninood ka, Mads.
3: Jutay buhok o jutay ang iya ha?
1: Depende ang sa'yo sa'y jutay. Basta importante.
3: Ipaklear ko nung naabay jutay yan ha.
1: Taga Mandawi na to si Joe, oy.
3: Da.
1: Da.
3: No interest.
1: No, eh, grabe gina akong Mads. Ay, mungkin akong ganahan na niya. What na hangul ba? Pero Mads, dito dito gayo, no? Unsa may maingon nimo kay Benny, bahin sa iyang gugma nga to kay Alnira, gugma nga naghang nagbabag tungod kay nay gugma siya sa mas idara niya. Mads.
3: AIDS doesn't matter.
1: AIDS.
3: Go. May problema on sa edad, basta magkasinabot lang. Nagkasinabot naman yun kay...
1: Ay, na naman ay tabo. Yan naman si Alnira. Ay, Benny.
3: Ay, pag ayaw dito dugaya.
1: Ayaw! Pinuod.
3: Matay. Maadyo, nagibigibid akong batalan ako. Gini, subton, gaybe.
1: Hala.
3: Na nagtagtipas na ko.
1: Patilawa.
2: Ayaw!
1: Patilawa, unsay duga. Hindi lang may patilawan.
3: Pero,
1: sige.
3: Mag-license una.
2: Ayaw!
1: Lisensya. No travel pass, ana.
3: Kailangan mo sa kay kagbar ko. Yung mga kasakay kung kay ticket. Kini pa kang tao imong sakyan, tibo kinabuhi, kinanlang na kay license.
2: Ayaw
3: day tugdugaya?
1: Uy, klaro, uy. Nalang siya pangutana din eh. Nga, mas maayo ba daw maghagdo na lang daw niya kasal si Almira? Pero apan! Apan! Kung magsupak daw siya. Ano magsupak man o?
2: Ayaw!
1: Magsupak siya sa iyang ginikanan, Mads. Maingam niya imaldisyon man kuno siya kung magsupak siya.
3: Tamo, dawat na lagi na. Sabi na makakita ng kapo. Malok ma, ira na.
1: Paapuhi dah yun!
3: Na, sige, kay... Lunaw pa. Unya na mo, umalaya na sagbot.
1: Oo, oh, ayan na, kanang lugdang-lugdang na, kanang lasaw.
2: Ayaw!
1: Oh, samtang pilit pa na, grabe pa na kakuhain. Hala, go!
3: Marajog na kahit matajog at kamatuoran ang nagramahada. My good idea!
1: Kumilos ka na, aking kapatid. Hindi na ito ang...
3: Kumilos ka na sa tamang panahon.
1: Correct. So, usaman, wala na sa'yo buhato na ni... Ang kuhaan lang ani nga, wala na may bukod yung ginikana, no? Kung
3: ito... Para kay DA ka na... Udawa at lagi na sa kadugayan.
1: Kana.
3: Ayun lang, matipo nila buyo. Paglain lang mo. Okay, para dili po nila mapasakita ng imong asawa.
1: True. Para likay po sa gubot ba kung mauman gali.
3: Ayun lang kasi ipon sa imong asawa. Dili pa kita. Nung makabarog ka na sa makaugali mo nung matiin.
1: Ayan.

0: Gucci mo, adlib niya akong mind story.
1: Shoutout ko sa taga-Kanlaon. Kaya nainiksagun ako. Napa-shoutout sila.
0: Hello sa mga taga-Kanlaon! Sa 101.7 XFM Kanlaon.
1: Ang Mikwanda. Ni Mamela.
0: Ayan. Ay, pagpamina. That's all. Miss M, katropa mo.
1: Exciting!
2: Exciting!
0: Hindi makaya ni ato ang mga listener. Grabe mga power. Okay na kaya minsan yung kakayanan ninyo, lalo na sa mga usapang ganito na parabang. Pero samtang nagwata sa inyong mga tawag katropa, ayaw kalimutan, pwede na mong tawag sa ato ang numero 092877. Hindi din ako patakag ko ano eh, kabasig mali. 092855087272 ato ang numero 092855087272. Ano po tayong numero 0995-994-6868. Ano yan sa ang isa kasunatan nga kung giandang para sa mga pariha sa inyo ang nahigugma apa naguhat kung kanusa pwede ang gugma. Moira de la Torre, Tagpuan. Sa programang X-Rated.

0: Countdown Plus Gold. Mas pinalagas, mas pinatibay.
1: Ireklorin niya, pag 2 months na ko nang tumaraan ng Countdown Plus Gold, nawala na akong vertigo. Kamo nga doon ay sama na ko og nga ibate. Pag tumagit mo og Countdown Plus Gold, akong mama, gipainom po na ako. Karon, hayahay na po niyang paminaw.
0: Kaya ikaw, subukan mo rin ang bisa ng Countdown Plus Gold. Mambibili sa mga butika para sa epektibo na kombinasyon. Pag-inom og Countdown Plus Gold o Countdown Vitamin C.
2: Countdown Plus Coffee.

Santo Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santo Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santo Plus

0: Vitamin C, the Alkaline Vitamin C. Mapalit sa mga butika, Saltone Vitamin C. Check na check kung healthy ka, gikan mata, hangtod diil. Vision X Plus, aduna kini lutein, beta-carotene, vitamin E, zeaxanthine. Put that plus on your balanced diet and regular exercise. Say Vision X Plus.
1: Mahalagang paalala, ang Vision X Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin paggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Sino ba naman ang ayaw maging healthy sa panahon natin ngayon? Madali mo lang itong ma-achieve, kaibigan. Uminom araw-araw ng mas pinalakas, mas pinabisa, at mas pinaepektibo na Premium D3. Ito ay nagtataglay ng Immune System Booster at Immunomodulatory Properties para panatilihing malakas ang mga sundalo ng ating katawan. Ang palaging pag-inom ng Premium D3 ay nakapagpapatalino sa ating immune system sa pamamagitan ng prosesong tinatawag na phagocytosis. Nakikilala nito kung sino ang mga kalaban sa ating katawan. Make your immune system intelligent. Take Premium D3 every day. Turbo Food Supplement from F.
2: Ako si Jaime o sa retired na sundalo, sa unang bata-bata pa, paspas pa muhulbot buto o kusil. Karon kay gulang na, puro

0: supplement from it.
1: Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement from it. Mapalit sa mga butika.
2: Santan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pandepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat. Nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
3: XFM.
2: XFM. Sa XFM, Cebu Philippine Standard Time, it's 2:34 in the afternoon. Katropang oras, hatod sa inyo sa mga produkto sa Yes to Health na gunade ang atong Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, mga katropa. Pampaligon sa inyong immune system, labi na karong panahon na grabe ang mga sakit kinas palibot. We'll make sure to protect yourself against viruses and diseases. And of course, prevention is better than cure. Health is wealth. Always na ito nang kinaingon din eh. Kaway na kang istorya, no? Bisa pa magkapila na ito i-describe sa inyo ha. Isa na gina kong maingon. Once you are protected, I swear you could, nothing can stop you from doing things na you need and you are responsible, you're obliged. Tanang responsibilidad ni mo ka tropa, dili maapektuhan kung himsog ka. If dili ka himsog, daghang maapektuhan, financial, emotional, and of course, your mental. Everything will collapse once masakiton o dunay sakit ang imo ma-experience. Kaya it could really take money, oras, og ang inyuhang ginatawag na itong happiness sometimes. Muna, isa sa mga hinungdan nga nung sakit yung kayo nanaon nga adunay sakit sa isa o nagsakit sa ito ang pamilya. That's why, always protect yourself katropa ha. Labi na karong panahon ha. Init, summer na pod, daghang nasakit sa palibot. Muna, choose to be healthy. Kauban ang itong produkto, Santone Plus. O Santone, Vitamin C, the Alkaline, Vitamin C, produkto sa Yes to Health. Mapalit sa na mga butika nationwide, labi na sa ato ang pharmacy nga adunay nagapahigayon adunay na ginapahigayon nga free consultation and general check up every Sunday katropa. 2:36 in the afternoon, pwede mong manawag balik mga katropa ha para sa ato ang accelerated advices para sa atong letter sender nga si Ben.

0: late in the afternoon. And that was Goodbye Girl by Breathe. Para sa itong letter sender nga si Benny. I know sometimes a lot of things na pwede itong questioner when it comes to love. If you agree, mga katropa, we could never question love. Minor or dili kana na pa sa mga underage ang inyuhang mga planong imong karelasyon. I think there's nothing wrong of being in a relationship kay Almira. Yes, kuan sa practice ato ang society, probably isa sa mga murag unfamiliar. Pero you are both adult na, Benny and Almira. So I don't know how, if this is something everyone would agree, but for me, as long as you guys are already in the legal age, I don't think it's really necessary to think kinala ni huna unang matud pa dili mo uyon ng pamilya tungod sa inyong mga edad. I don't see any problem bahay ni Ana. No bad intention to Almira, and Almira, I think nahulog po ang buot dito ni Almira sa imo, ha? Sabi na kay kanunay na mo siyang bisitaon sa inyong ilahang lugar. I know dili na nimo problema karon kung unsabay gimati ni Almira diha nimo ang imo ra yung gihuna-huna karon kong usay himo ang reaction sa imong pamilya. Well, ang imong reaction sa imong pamilya, matod pa nimo dili sila uyon. Matod pa ni Angie Remo, ida dili babag sa tinud-anay nga gugma. Ako ka-relate ko ani kay 19 years ang agwat namo sa kumbana. Pero happy family me, DJR. Usayo kadlo, kamong padayon sa inyong panaghigugma. Good afternoon, DJRC. Shoutout ko sa mga taga Davao and Gensign. Apektuhan sa maong linog. Keep safe, everyone. DJRC, pa-shoutout din sa Takan Ibong, Ilocos, Ron Rex. Okay, kaayo biyay, basta maminaw ni mo, makawala sa kaduka, makabasa, bisan init. Ay, wagi kay klaro, Tommy. My Tommy, my yummy Tommy. Chris, Randy sa Pizzas, number one listener. Arty Aris Gado, good afternoon, DJ. Hello po, good afternoon sa inyo, ha? Kung dawat kong isa ka-caller for one last time, wala na'y manawag, ako ana, muhunat ko sa ako ang DJ Orsi's advice. Pasarot ko diha ni mo DJ Orsi, gikan kay Linito, Wano, Limuran, Toheno. Hello, mama, ing hapon, gikan kay Charlene. Good day, DJ Orsi, gimingaw na mi sa mataho mong katawa. Hilak na lang ko. Hilakan ko na lang yung dumihin. It's time to DJ RC's advice. Hello sa imuha, Benny. Doon na kay tulo ka mga pangutana. Ano, nagpaminaw karong orasa. Matoy pa nimo gihuwat gud nimo nga karong adlaw ma-air ang imong suwat. Sumala pa sa akong giingon, ako na mention a while ago. Dili na mo naa sa iyong kinahanglan i-guide ng mga edad kung madugalang si Almira. Hindi pa nimo nga layo or unsa ba? I think si Almira anaa pa sa edad nga pwede pa mangyuwat. Magkabog na pa mo pamilya. Layo lang mong agwat. Muna kung ayong problema, kung ipadayon ba na nimo, ipadayon, Benny. Kung wala mo'y nangaligsan nga mga tao, natamakan nga mga tao. Labi na karoon nga, adunay nahitabo ninyong duha. Kailala ipakita nimo kay Almira nga tinud-anay imong pagbati diha niya. Sa ginikanan, matod pa nimo nga gibaharan ka, imaldisyon ko na magsupakid ka sa imong gusto. O oras nga makahibaw sila nga official ang inyohang relasyon ni Almira. Dili ko ganahan nga maingon nga supaka imong ginikanan kay tungod dili magid na maayo. Apan karon man gud ana-ana ka sa hustong edad makadesisyon ka kung unsay angay nimong buhaton. Para nimo dili nimo ikadaot, malipay ka, makatabang sa imuha isip usa ka individual ang kining gugma nga gibati nimo kay Almira. Well, I guess go on. Wala kay naligsang ubang tao. I know matawag na tong apektuhan ang imong ginikanan, but at the end of the day relasyon sa ato mga anak as long wala dili na makahatag nila og kon kadaot. Kung ato lang hunaon ang mga istorya sa ubang tao, I don't think na it's necessary to live with the idea of individuals or others perspective. Ang mga pangunahuna, batok sa inyong relasyon. Abani nga gihatag mi sa imong challenges it's because kabaho panahon og ang labaw makagahom nga you can really deal sa problema nimo karon. It's not something na question you need for answers from other people. Dili ka ni mga pangutana nga kinahanglan sa among gikan ng tubag, apan kini pangutana para sa imong kaugali. Amo lang yung kaya ihatag diri insights, dili desisyon, dili pud solusyon, apan insights. Pasabot ani Benny, walang sumbanan. And I call Doc JJ. Walang na. Alright. Ano lang siguro, Benny, ipadayon ng gugma kung maoy makaayo. Ipadayon ng gugma kung para nimo, ikalipay nimo. Ipadayon ng gugma kung wak mo'y natapakan ng mga tao. Patungi lang. I mean, patungi sa... Ano yung wa pag ikaw natama kang nga tao napatungan na anaon. Sayo ko mubiya sa kahanginan mga katropa, alas 2:45 na at ang inyo taod-taod ang ato ang programang Asintado kauban si katropang Eric Seras Manain taod alas 4 munggur na iya alas 5. Sa inyo mga radyo ug mapuhon na inapong sugilano na nga ito ang madunggan sa kahanginan. Laing problema, as usual. Ang atong sulbaron, mapuhon sa programang X-Rated, alaunahang tulad stress sa kahapunon, katropa. Sa akong partner sa Vika's Lawa, katropang Doc JJ, huwag ang tumakabanan din sa istasyon sa 8.3 XFM Cebu. Labi na tumakabanan sa laing dapit dito sa Davao Region, sa North Cotabato, I mean sa South Cotabato. Experience, oo. Safe and God bless everyone. Kung piminti ka mo ubanan, kagagahong maaro maproteksyonan mo sa usap pa may maabot din ha, no? Linuga. Sa tinod lang, linog sa mua, isa sa mga butang nga pirmi mahitabo, labi na sa Mindanao nga sa'yo. Pirmi na siya yun. Bisan dili pa kusog ang linog na ay ma-adjun na ipag-uyog nga ginagmay. Pero kung maka-experience og kusog, makatroma sad kay nakita, yun na mo ang pinakakusog yun nga linog. Namong na-experience, I don't know, kalimot na ko atong tuiga. Grabe nga, murag gabawd ang... Dito ko kita og yuta nga murag dagat ang paglutaw. Ay murag na siya baod ba? Amping-amping ta mga katropa. 2:47, alas sa nagkausang Pilipino para sa Pilipinas. Ako inyong katropa DGRC sa programa. X-Rated. Dali lang gihapon sa 88.3 XFM Cebu, katropa mo. Exciting!
1: Exciting!
2: Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
3: Mga katropa,

0: Zaton Plus Gold User atong paminawon.
1: Edwin Marcina, taga Proxay, San Miguel, Tagon City. Santon Plus Gold. Basta Santon Plus lagi na akong gigamit. Ni alibyo gamay akong kidney. Nalugos ko kahit. Murag na iba to akong kidney. Unya nga akong blood pressure na control po dyo. Katong mga amigo na ko, mga salingan, gamit mo kanunay Santon Plus Gold kay Tiktibo kayo.
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mo paon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
2: Ating pakinggan si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Santon Plus Coffee Mix.
3: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Santon Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko. Santon Plus Coffee Mix.
2: Santon Plus Coffee Mix. Available nationwide.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako sa Rigor, 57 anyo, taga-Matina, sa pa-driver. Kaliato, agi ko'y problema sa akong mata. Kung magbasa kong newspaper, di kayo na ko paklaro ang litra. Pag luhaluha ko na akong mata, halos dikita na guna ko ang newspaper. Sa akong mata, para maklaro lang yun ako. Dili lalim, oy, labi na, mag-drive po sa kanan. Pero sukad lang, i-recommend sa akong amigo, ang Vision X Plus. Lami na kaya akong paminsar. Makataro na kong basa ang newspaper, o karon, ispasa po kayo po mo reply. O chat sa akong mga po, ganaan po ko mag-drive, kaya klaro namang gina akong pananaw. Akong pasahero, klaro ko kayong paa.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo, alang sa mata. Makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Mahilig ko sa sports, maong termi kong nagapagondisyon sa akong lawas. At least akong ginakonsider ang pag-take of premium D3 kada adlaw aron sa ganilong layo sa sakit. Hindi siya kay mga paligon sa kabugan. Ganahan ko sa premium D3. Legit ang effective. Ako si Jason Pagamati.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check it agot din.
7: Bilin lagi.
6: Kalit man lang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Nausap man ka.
7: Sa muka, oy.
6: Dumbat. Giminaw ba yung panin mo? Ayaw ko kayong nangawa ka giminaw na ako.
7: I'm tired. Stress.
6: Dung.
7: Usap man ka.
6: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Ni awa, imnani, arong ganado ka. Sige na.
7: Turbo.

0: Online.
1: Santan Plus Herbal Soap.
2: Kung si Aida Cordero, taga-Butiki. Itong-itong balas sa akong panit at sa niyahan ko. Narwa, katlo ako nagamit ang Santan Plus Herbal Soap. Dura ang itong-itong sa mga panit.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: Yan nami, Gabe.
1: Santan Plus Herbal Soap.
0: At nangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner. Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Welcome sa atong programang The Secret of Health. Dugay ka na ba nagproblema sa imong mga sakit? Unya wala pa mahatagan og solusyon? Ani ana ang Santon Gold ang solusyon para healthy ang atong lawas? Kabalo ba ka nga ang Santon Gold adunay bioactive compound ga alisin? Sa pagtuon, ang alisin o sa bioactive compound nga makatabang mutanggal sa mga hubag-hubag sa lawas ug malikayan nga makahatag og kadaot ang free radical sulod sa atong lawas. Kay kung adunay taas nga alisin ang atong lawas, iyang protektahan ang mga cells para dili madaot o madamage, para dili ta madali magkasakit. Labi na gyud sa mga adunay taas nga blood sugar, makatabang usab kini para malikayan ang komplikasyon sama sa paghanap sa pananaw, pagkadaot sa kidney ug pagtaas sa dugo ug labi na gyud ang amputation o pagkaputol sa mga tiil tungod kay ang samad dili na maayo. Tungod kay ang alisin, mutabang kini sa normal nga pagpamubo sa asukal sa atong lawas ug labi na gyud mupamubo pud kini sa taas nga kolesterol. Mao nga inom og Santon Gold Herbal Capsule aron matabangan ang problema sa atong mga kalawasan.
0: The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Mao nga para malikayan ang cancer, mapabilin nga himsog ang atong lawas ug kusog ang atong resistensya ug malikayan ang pagtaas sa asukal sa atong lawas. Ilabi na gyud kining sakit sa kasing-kasing atong batasanon ang pag-inom adlaw-adlaw og Santon Plus Gold. Tungod kay kini, adunay daghang klase-klaseng mga bioactive compound, hilibanay gayud ang alisin nga makatabang sa daghan nga balatian. Og para sa epektibo nga kombinasyon, ubani ang pag-inom og Santon Plus Gold sa Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C.
0: The Secret of Health, Santon Plus Coffee Mix.
4: Ang provision sa ka-tricycle driver, ang partner ko sa adlaw-adlaw na biyahe, ang Santon Plus Coffee Mix. Duya kayo akong pamati kung dili mo kayo ng Santon Plus Coffee Mix. Gabalo niyo ko anay kay feeling na ko alerto kayo akong lawas o panguna-una. Ini ang sikreto ng mga driver. Santon Plus Coffee Mix.
0: Santon Plus Coffee Mix. Hihimo sa natural ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Carding, taga Cebu. Nanakoy diabetes, taas kayo ako sugar, 300. Ipatay ko sa akong anak ang Santon Plus Gold tulog kakapsul sa usaka. Bulan lang, 100 na lang ako sugar. Dagang salamat sa Santon Plus Gold, kinaayo ko.
0: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Papalit sa mga butika, nga duol sa inyong mga lugar. Santon Vitamin C, ang nanasidik Vitamin C. Safe inumin, pampalakas ng inyong system. Kaya ngayon na nag-upgrade na ang mga sakit, dapat at upgraded din ang pampalagas ng ating resistensya. Mag-Santone Vitamin C. Ang Vitamin C na pinalagas ng Santone. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo ang kombinasyon, pag-inom og Santone Plus Gold og Santone Vitamin C. The Secret of Health.
3: Sa mga hilig mag-inom og kape, pilia mga higala ang pag-inom og healthy coffee. Tungod kay ang healthy coffee, makahatag ni og pagpahimsog, pangpakusog sa atong resistensya og makatabang ni para sa mga klase-klase nga balatian. Nagkape ka na, nanambal ka na. Kabalo ka ba nga ang kape ang usa sa pinaka-pirmi ginainom sa mga tao din sa Pilipinas? Og dili lang sa Pilipinas, halos sa tibuok kalibutan. Mga kung usa ka sa kusog na may inumog kape, na hilig ka may inumog kape, pangitaa ang healthy nga kape. Ang kape nga makatabang, ma-maintain ang healthy nga lawas, sulayi ang Santon Plus Coffee Mix. Tungod kay aduna kini mga healthy nga mga ingredients sama sa mangustin, kamunggay, og soybeans nga ma-maintain og malikayan ang klase-klase ng mga sakit.
0: The Secret of Health.
6: Ako po si Mark, taxi driver. Kailangan laging alerto at bawal magkasa. Santon Plus Coffee Mix ang kasama ko sa biyahe araw-araw. Masarap at may nutrients pa dahil sa mangosteen, moringa at soya. Feeling healthy ako.
0: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa mga butika. Halagang paalala ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat imitipan mo sa anumang uri na sakit.
7: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago ang aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko na yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix, naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
0: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butik.
8: Boss Abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
9: O sige lo, ibutang asin na ko sa timbangan.
8: Uy, unsa mo ni imo sinakulo? Huwag ata ba ni? Naani ba to? Bato gold tawon, mauna i-resulta o epekto. Kung mo ispray ka o Latimgas G Foliar Fertilizer.
9: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasina o kahimsog sa mga tipasi.
10: Ang Latimgas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sina pagayod ang tipasi ini. Makaminos pagayod sa 30 ngadto sa 50% sa sinako nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latimgas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga otanon. Produkto sa Suyco Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latimgas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City. Katro pa, kung nangita mo o gigalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo, kundili customized apparel solutions nga sakto byud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, meeting collar and caps, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa mag-order, masigur ninyo ang high quality products, excellent craftsmanship o customer satisfaction sa mag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo o personal na gamit, ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments, Sunrise yun! Bisitahan sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagum City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisitahan usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! XFM time is 3 o'clock. Time check brought to you by Santon Plus Herbal Oil. Pagod na katawan, mag Santon Plus Herbal Oil. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
11: Mga katropa, excited!

0: sa institusyon. Sa miaging higayon, napili kini si Erwin Tulfo isip bag-og at chairperson sa Senate Blue Ribbon Committee. Pinag-usab sa pagboto sa 12 ka mga senador samtang si Alan Peter Gitano usa-usab sa mga leader nga nalambigit sa kontrobersyal sa hiri. Katapos ang bahin sa itong balitang nasyonal, nagpasiugda og usa ka kabaong ulungon o nagpahigda kini usa ka lungon ang mga nagprotesta sa gawa sa building sa Senado isip simbolikong aksyon sa ilang pagpakita sa ilang abaruganan o pagpakigabatikos usab sa nagapadayon ng mga isyo na ilang matulpang ipasanginlan ang gobyerno. Sumala po sab sa mga demonstrador ang lungon ang simbolo kini sa ilahang panawagan alang sa hustisya o accountability sa mga opisyal na ilang giakusahan nga adunay kalabutan sa kontrobersyal nga mga panghitabo. Nagpundo ang mga nagaprotesta sa gawas sa Senado samtang nagadala o mga placard o nagapahayag kini sa ilahang mga panawagan samtang ni iniusab hugot nga nagabantay ang kapulisan aron masiguro ang kalinaw o kahapsay sa maong demonstrasyon. Padayon pa usab ang pagmonitor sa mga otoridad sa sitwasyon ug wala pay gitaho usab sa dakong insidente atul sa maong lihok protesta.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Mga katropa, mga kanilang langkob sa atong balita alas 3 sa hapon, mga katropa. Hatong kanato, gato sa premium D3, mga katropa. Ang produkto, makatabang kanato para muligon ang atong lawas produkto sa Yes to Health Incorporated o mapalit kini sa nagkadaiyang mga butika at parmasya nationwide, mga katropa. Atong sa panato, gato sa Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Ang produkto, mga katropa, ngamutabang para sa tumakaigsan ng mga mag-uma na diin na perni magproblema sa ilang pagpanguma nga way ginansya. Crop Gold 3-in-1 Foliar Fertilizer. Kana ang ato nga balita, mga katropag na kalap usab din ito pagpanubay-subay. Nanukad lamang gikan din sa atong himutangan sa luwak balitaanan sa XFM Davao Region.
1: Express Balita.
0: Ako si katropag Bong Umaki Algab. Nagasalamat, maayong gabunta, maayong hapon, dalaygon ang labaw ng makagagahong.

0: kami na ang natulungan ng Santon Plus Herbal Capsule.
1: Marietta Villanueva, thank you sa Santon Plus dahil gumanda yung pakiramdam ko at sa hindi na sumasakit yung katawan ko sa UTI. Maganda na yung pakiramdam ko at hindi na sumasakit yung gilid ko.
2: Hindi na kasi niyo. Mayo ang Santon Plus. Luman na binig na tuwid na din ito makatulog dahil yung daw niya. Mayo na kong tuyog. Magdango na gugro. Kanya ito bili man. Basta mag-inan ko sa Santon Plus.
0: Kamusad? Mag-Santon Plus Herbal Capsule na.
3: Atong paminaon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
4: Ako dahi si Nilsson Timpo,
5: taga Samal Island.
4: Ako dahi usaga trabahantri sa Davao City Water District.
5: Ako na-assign sa field ang akong trabaho hago kayo.
4: Pero nakabati ko sa radyo nga naay
5: copy daw nga
4: Premium D3 Coffee Mix.
5: Sa camera kong trabaho,
4: kapoy yung kay pag-uli.
5: Pag-testing ako,
4: tulog kaadlaw na akong gamit.
5: Ang akong kakapoy sa akong trabaho,
4: nawala.
5: O ang akong mga pamaol, mga sakit sa akong lawas,
4: nawala sa
5: busa. Epektibo dahi nga
4: copy dahi
5: ng Premium D3 Coffee Mix.
4: Kamu mga kauban akong trabahantri sa Water District
5: nasa field na sign
4: na ang atong lawas kapoy man kay paguli,
5: distingin niyo inom ning
4: Premium D3 Coffee Mix.
3: Premium D3 Coffee Mix.
6: Premium D3 Coffee Mix.
3: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
7: Nak, unsa man ang imong giinom? Murag karon pa man ko nakakita anang sudlanan sa imong giinom.
8: Santon Gold Herbal Tea ni ba?
7: Oh, mo ba? Igamit ta man guguan ang Santon products sama sa Santon Coffee Mix. Doon na din na sila bag-ong produkto?
8: Oh, pa, maayo ni siya nga imnon kay doon na kini powerful trio nga sangkap nga moringa, turmeric og cinnamon bark, nagiuban sa usa ka bag nga makahatag og daghang benepisyo sa lawas. Sa akong nabasahan sa mga pagtuon pa, ang pag-inom og tea makapalambo sa resistensya sa lawas, makigbato sa mga sakit sama si cancer tungod kay doon na kini antioxidant, makaubusap kini sa blood sugar, cholesterol, immune booster, makamanage sa high blood pressure, makabalansi sa hormone, makaimprove sa digestion of heart health, makaubusap kay gayunan sa diabetes, makatabang sa pagpaubos sa timbang ug labaw sa tanan, memory booster pa.
7: Oh, mo ba na? Hala, paim ng imong mama ana ha kay kalimtano nakaayo to. Sige lang og kalimot, sige pa jud og kasuko.
8: Oh, wa di sa mood si mama pa? Paim nyo na tong Santon Gold Herbal Tea. Eh, makastabilize man po kini sa mood.
7: Ah, sige na. Pagpalit o gaghanana, ha? Kay maisip man din na nato nga superfood. Ang Santon Gold Herbal Tea, lain usab na quality product sa Yes to Health Wellness Incorporated. Mapalit sa mga pharmacies sa inyong lugar o one click away lang sa Shopee o Lazada.
9: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imong kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may aray ni isang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal. Para always looking young and fresh, mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika.
10: Hindi mapakali sa sobrang kate. Puto at lisamo ba ay napakarami. Gamit ang Santon Plus Herbal Oil. Healthy na ang anit mo. Tanggal pa ang nakakainis na kuto. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyo, magaan. Santon Plus Herbal Oil.

0: nationwide.
1: Sister Paige.
2: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang stable ang pain sa anak buhay ko. Kaya kasangga ko ang Sister Paige. Sister Paige ang damo agad ang bisa. Kaya mag-Sister Paige ka na rin.
1: Sister Paige, hanggan ang pain. Fast and safe. Sister Paige. Symptoms persist. Talk to doctor. Ipilis sa mga bukika.
3: Ako si Adonis. Hirap talaga akong dumumi. Laging masakit ang tiyan. Kaya hirap din ako makatulog sa gabi. Samsung Plus Gold Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
4: Punta kayo na niya, takaroon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon, niya, nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares, nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ano may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
5: Gwapo, sinaong-taon tingkas ang bunga.
4: Ya, ano may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit?
5: Kung mga silingan ko din, gamit ang foliar. Magamit ka mo Crop Gold.
4: Kaya na kami, salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
4: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Unsa may imong maistorya ana bahin nga sa imong harvest?
6: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungod sa Crop Gold.
4: Kaya upan pa nimo nga na experience sa paggamit sa Crop
6: Gold. Gabog turog, gabog pamunga tungod sa Crop Gold.

0: palaya, garlic, malunggay at spirulina. Santong Plus Gold. Kalusugan ng iyong pamilya. Siguradong protektado. A quality product of Yasco Health. Santong Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide.
1: Santong Plus Coffee Mix user. Atong paminawon.
2: Ako si JR, taga-Vilita, Malaybalay City. Adik dito ya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkakuba-kuba nga akong dugan, kag mabulayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintestingan ko. Subong ya, agaod to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, distingibla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Gig Kasubawan. Isip po sa kasyclist, firm gid kong natumar o Premium D3. Aron lagsip firmi ang akong mga tiil o gili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang Premium D3 kay na matikdan ako nga di na ko ginasipon o wala na ko ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 gagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, mag-check kita hotel.
5: Dili na lagi.
4: Kalit man lang nausa bang imo huna-huna, oy. Dili man lang maong ato sabot. Nausa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Dumbat. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dung. Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di ako, imnani, arong ganado ka. Sige na.
5: Turbo?

0: Urban Nationwide.
1: Centen Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Centen Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Centen Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Sister Paige. Leni po ito ng Kawayan City. Isa po akong virtual assistant. Kung ang hanap nyo pang alis sakit, dito na tayo sa Sis the Pain. Di tulad ng ibang brand, dapat tatluhin mo pa. Sa Sis the Pain, isa lang, tanggal agad.
3: Sis the Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the Pain. Symptoms persist. Sa mga butika.

0: sa mga butika nationwide.
1: Punta kayo na niya at karoon din niya sa Barangay Paitan, Quezon, Bukidnon na niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ito may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
2: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
1: Ya, ito may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit.
2: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar, huwag gamit ka mo Crop Gold.
1: Kaya dagan nga salamat.
0: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
1: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? O sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
3: Bahin sa harvest? Dako kong harvest tungkol sa Crop Gold.
1: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
3: Gold? Gabog turog, gabog pamunga tungkol sa Crop Gold.
4: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
5: This is 107.1 XFLD.

0: is 107.1 XFL Tagum.
1: Exciting!
0: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminahon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
2: Mayong adlaw, welcome sa atong programa The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kanginan, Dr. Remilito Oy, usa ka Doctor of Naturopathy. Mga tudlo kaninyo, unsa ang mga sekreto sa pagbaton og maayong panglawas? Atong paminawon ang ilang mga sekreto ngano nasulbad og natabangan nga naayo ang ilang mga sakit.
0: The Secret of Health.
3: Ako si Dor, sa kamaestra,
4: maka-ulcer ko.
3: Nag-research ko unsay maayo ug nigawas niya sa Dor Plus Gold. Akong gisulayan, duha ka semana. Ako na jud kaayo ang kausmanan, dili na mosakit ang akong kutukuto.
0: Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
2: Ang sekreto ni ate, nagdumar siya og Santon Plus Gold 3 times a day. Unya, wala pa kaabot og sa kabulan, nigaan na ang iyang paminaw. Unya, wala na po siya giatake sa iyang hapdos nga kutukuto. Kung gusto sab ninyo nga matabangan nga mawala ang inyong mga sakit nga gibati diha, ang sekreto, inumo og Santon Plus Gold adlaw-adlaw. Labi na kung naamoy giantos nga sakit sa kutukuto o hyperacidity, heartburn o GERD. Unsa diay ang naa Santon Plus Gold nga makatabang sa pagsulbad niya nga sakit? Sumala sa pagtuon sa mga eksperto, ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw makapamubo sa asido sa tiyan hangtod 85% tungod kay aduna kini bioactive compound nga gitawag og alisin nga maoy pinakakusog nga pangkontra sa mga bakterya sama sa H. pylori. Ang H. pylori mao ni ang hinungdan sa sakit nga gastric ulcer. Ang Santon Plus Gold aduna usay kini bioactive compound nga flavonoids para mutabang sa aron dali maayo ang mga ulcer sa atong tiyan. Busa, kung naay gihambing nga mga balatian sama sa gastric ulcer, hyperacidity, or gusto ka nga makalikay sa mga problema nga sama niini, bata sana ang pag-inom og Santon Plus Gold kada adlaw.
0: The Secret of Health.
5: Vision X Plus User, atong paminawon.
6: Ako si Martin, isa ka welder. Kapoy kayo ang trabaho. Kasagaran, matituhan akong mata. Sulod sa 5 katuig na kong pag-welder, medyo naan akong problema sa kong mga mata. Di na ko kaklaro ang mga gagmay litra. Gamitan lang ako og antihos. Para maklaro, sukad na ilhan ako ang Vision X Plus. Ako kayo katabang sa ako. Kaya ni arang-arang nagyod ang kong mata. Di na pariya sa una. Isang karon, di na ko ginahanglan mag-antihos. Kaya maklaro naman ako ang litra. Mao nga salamat yun sa Vision X Plus.
5: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E na makatabang aron malikayan na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
0: The Secret of Health.
2: Sa kada adlaw sa atong mga gimbuhaton, importante nga klaro og tataw ang atong pananaw. Kay dinhi nagsukad ang kahaum og kainsakto sa atong gimbuhaton. Kung aduna nay problema og hanap ang atong pananaw, mo resulta ni nga mahimong limitado na ang atong gimbuhaton. Busa ayaw naghulata nga musamot nagkahanap ang imong pananaw, mag-inom og Vision X Plus Soft Gel. Ang Vision X Plus Soft Gel adunay taas nga antioxidant, dili lang usa o duha, kun dili adunay upat nga mao ang lutein, zeaxanthin, beta-carotene og vitamin E. Kini nga mga antioxidants makatabang aron mabalik ang mga nangadaot nga mga selula sa mata tungod sa mga free radicals o gikan sa UV rays o mga siga sa atong mga screen monitor like cellphone at computers. Maong batasana jud kanunay ang pag-inom og Vision X Plus kada adlaw para atong mata firme, klaro og tataw.
0: The Secret of Health.
5: Zafa Plus Coffee Mix User.
7: Kaniya to, sukay ko mga piro. Pag-abot na kong 40 anyos, naan ako'y ginabati nga acid reflux. Ginatawag nila nga GERD. Ubusa ang kape nga mahinong danini. Sa kadagang kape nga akong natilawan, Santon Plus Coffee Mix Radyod ko niya. Hindi lang acid reflux iyang natambalan. Pati akong arthritis, Santon Karolat na ko kakiang-kia. Archie D.I. ni, tagapanabo, office worker.
5: Sa kalami, sa aroma, wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. palit sa mga butika sa inyong lugar.
0: The Secret of Health.
2: Ang Pinoy perte yun kahilig mo inom og kape. Mas okay nga pilio nato ang kape nga makahatag og maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Ang kape nga puro natural, walay side effect. Pwede mo inom ang mga bata 2 years old pataas. Tigulang og bisan kinsa. Ang Santon Plus Coffee Mix adunay suya nga naay isoflavones nga makapugong para dili tubuan og mga bukol og ubang klaseng sakit. Inom na og Santon Plus Coffee Mix.
0: The Secret of Health.
2: Good news sa tanang coffee lover. Bagong produkto sa Yesto Health ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, nagvitamin D3 ka pa. Ang kape nga walay delikado sa naisakit nga diabetes kay stevia ang gipatamis. Ang Premium D3 Coffee Mix mupalig-on sa mga bukog o resistensya.
0: The Secret of Health.
2: Hangtod sa sunod nga programa sa The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
1: Boss, abo, magpakilo ko sa hubay, be?
4: O sige, lo. Ibutang asin ako sa timbangan. Uy, unsa mo ni imong sinakulo? Bugata ba ni? Naani ba to?
1: Bato gold tawon. Mao na iresulta og epekto. Kung mo ispray ka og Latim Gas G Foliar Fertilizer.
4: Ah, di ko mo to. Iwad na to ni. Tuod no, kasi na og himsog sa mga tipasi.
8: Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay og sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30 ngadto sa 50. 50% sa sila ko nga abono. Busa gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latim Gas G Foliar Fertilizer pwede usang gamiton sa ubang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suiko Enterprises o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latim Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
0: Katropa, kung nangita mo o dekalidad nga garments o customized apparel, adto na ta sa kasaligan o subok na sa kalidad. Sunrise Multipurpose Cooperative. Sunrise Multipurpose Cooperative. Kay dili sa Sunrise, dili lang ordinaryo nga panahi ang ilang serbisyo. Dili customized apparel solutions nga sakto gyud sa imong gusto ug panginahanglan. Ang ilang espesyal nga serbisyo naglakip sa sportswear, jogging pants, school uniforms, PE uniforms, personalized t-shirt ug polo shirt, personalized jacket, sports jersey sublimation, banner, rubberized printing, knitting collar and cuffs, print and press, ug daghan pang ubang mga related services. Sa pag-order, masiguro ninyo ang high-quality products, excellent craftsmanship, o customer satisfaction sa matag-order. Kaysa Sunrise Multipurpose Cooperative, importante nila nga malipay ka sa imong order. Busa kung para sa eskwelahan, opisina, sports team, negosyo, o personal na gamit. Ayaw na pagduha-duha. Basta quality garments. Sunrise Jund! Bisita sila sa Purong Katuparan, Magugpo South, Tagong City or i-contact sa 0907-489-6723 or 0965-748-0768. Bisita usab ang ilang Facebook sa Sunrise MPC Garments. Basta quality garments. Sunrise Jud! Naghahanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagong City? Para sa travel, business, family trip o kahit mang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang kanilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334 or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum.
9: DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
10: Punta kanta niya takaron din sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon niya nga biglan owner nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, ato may mga kasturiya sa nga nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer.
11: Gwapo, sinaong-taong tingkas ang bunga.
10: Niya, ato may mga kasturiya sa uban nga wapagkagamit.
11: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Wagamit ka mo Crop Gold.
10: Kaya nagamit ka, salamat.
12: Ang testimonya sa Crop Gold sa mais.
10: Karon nga nakagamit ka Crop Gold, no? Ano sa may mong maistorya na bahin nga sa imong harvest?
13: Bahin sa mong harvest? Ako kong harvest, tamang sa Crop Gold.
10: Kaya upan pa ni mga na-experience sa paggamit sa Crop
13: Gold? Gapong turob, gapong pamunga, tamang sa Crop Gold.
14: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kompletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
9: 107.1 XFM Tagum. Exciting! XFM time is 5 o'clock. Broadcasting live from the Palm City capital of the Philippines, Tagum City, Davao del Norte. This is XFM 107.1.
15: Mga katropa,

0: Santol Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits na Moringa Olivera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasan tubuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santol Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
1: Atong paminahon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
2: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Nadung na ako sa radio na kaning Premium D3 Coffee Mix. Siwaya na ako sa kaning kalamig. Kapag inom na ako, nawala akong katulogon o naimsog akong lawas. Siminti, active akong kalawasan. Imsog kayo kung kainom ko kape na Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, siminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.

0: Proton Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Ang Herbal Tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santon Gold Herbal Tea. Dito ka na sa Health Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
2: Clear Skin Beauty Zone.

0: Fair Skin Beauty Soap, a quality product of Yesto Health Incorporated. Laging napaparay sa sakit ng katawan. Sunso Plus Herbal Oil, garantisado maaasahan sa sakit ng katawan. Kaya para sa maginamang pakiramdam, mag-Sunso Plus Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan. Sunso Plus Herbal Oil.
1: Atak ka, iskun pa.
2: Ayaw mo bawal yung kwarta. Katagar ka ni mamay mo.
1: Opo, papa. Putang mamesa.
2: Uy, ayaw mo vitamins. Nakainom na ka.
1: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
2: Nasa ha, yan ko, okay? Yaram. Kanya, tagdala sa ganung tubig daan. Tim na, ayaw mo vitamins, isa na tubig, okay?
1: Big!
2: Time, ayaw yun kalimti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Muinom sa gani ko ini.
3: Santon Vitamin C, mapalit sa mga butika nationwide.
4: Bilang isa sa mga tumatangkilik ng produkto ng Yes to Health, nagpasya akong subukan ang bago nilang kape, ang Santon Gold Coffee Mix. Sa loob ng ilang linggo, pansin ko ang pagtaas ng aking enerhiya, pagiging focus ko sa aking trabaho sa bukid.
5: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika. 107.1 XFM Dagom.
1: Exciting!
5: This portion is brought to you by Santon Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santon Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santon Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: plaster, halangan. Kaya ko nga siyawa, nag-hired man good o pag-ong driver, nga batanon, unya, gwapo pag yun.
1: Oh! Unya, magsilos na yung kakap.
0: Wa man noon, master. Di nga lalang ko kay, wa man good may sakyanan.
1: Exciting.
2: Exciting!
3: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
4: Ako si Marlene, nagpaisa ni Gross Oriental. Nagka-UTI ko sa sige na ko ginamog soft drinks ka o nuparat. Sakit kayo mangihi o regular pa lang akong menstruation. Ipatay ko sa kumpana o Santon Plus Gold 3 capsules a day. Simana lang nawala ng akong UTI o regular na pa lang akong menstruation. Ipiktimog yun ang Santon Plus Gold.
5: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
6: Healthy nga kape pa ang imong gipangita. Kanang kape nga makatabang, malikayan ang mga balatian tungod kay mupakusog sa imong resistensya. Santon Plus Coffee Mix, ang kape nga dili lang lami, dili lang humot, puno pa sa healthy benefits. Santon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika.
7: Mabisa at safe mana vitamin C ang hanap mo nung tutulungan kang mapalakas ang iyong immune system? Mag-Santown Vitamin C, isang alkaline vitamin C na gawa sa mangosteen. Santown Vitamin C, ang vitamin C na pinalagas ng Santown. Mabibili sa mga butika. Para sa epektibo na kombinasyon, pag-inom o Santown Plus Gold o Santown Vitamin C.
8: The Secret of Health.
9: Isa sa sekreto para makabaton o mayong panglawas ang pag-inom o Santown Plus Gold. Nga naman, tungod kay ang Santown Plus Gold, adunay active compound nga flavotanins. Kahibalo bata kung unsa ang flavotanins, unsa ni nga active compound nga naa Santown Plus Gold. Sa pagtuon mga higala, ang bioactive flavotanins nga naa Santown Plus Gold o sa kailadong phytonutrients nga adunay fast wound healing properties. Buot pasabot, makatabang sa dali nga pagkaayo sa mga samad sa atong lawas. Adunay usab kini, gitawag natog anti-inflammatory properties o analgesic effect nga makatabang malikayan ang sobrang paghubag o sakit nga gibati kung naay mga paghubag o inflammation sa sulod o gawas sa atong lawas. Sa dugang pa nga pagtuon, ang flavotanins o sa usab ka vasodilator substance nga makatabang sa mga nag-antos sa sakit nga high blood o hypertension o malikayan ang heart attack o pagka-stroke. Makatabang usab ang flavotanins nga naa Santon Plus Gold Herbal Capsule sa paglikay nga dili dali madaot ang selula sa atong lawas o malikayan nga matubuan o bukol, tumor o uban pa nga mga balatian. Mao nga batasano nato ang pag-inom adlaw-adlaw o Santon Plus Gold ang mas gipakusog, mas gipa-epektibo nga food supplement para sa epektibo nga kombinasyon, apili o Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C para matabangan o malikayan ang acidity ug ang hanap nga pananaw ug ang mga samad nga dugay maayo.
10: The Secret of Health.
9: Isa pa sa sekreto para makabaton ug mayong panglawas kung hilig yun tami inom og kape, atog yung pilion ang healthy coffee. Kay once nga healthy ang atong gisulod sa atong lawas, automatic na sa mga higala makabaton ta og healthy nga lawas. So inom ta og healthy coffee kung hilig ta mo inom og kape. Unsa man nga kape ang healthy coffee nga pwede natong inumon? Inumon nato ang Santon Plus Coffee Mix. Palita og Santon Plus Coffee Mix sa mga suki nga butika tungod kay kini siya usa ka healthy coffee. Sa pag-inom pa lang nato, dili ta basta-basta magka side effect, dili ta basta-basta magkasakit, kundi matabangan pa ang atong mga balatian.
10: The Secret of Health.
9: Para sa epektibo nga kombinasyon, inom og Santon Plus Gold, ubani og pag-inom og vitamin C or Santon Vitamin C, ang non-acidic nga vitamin C, og inom og healthy coffee nga mao ang Santon Plus Coffee Mix para mahatagan og maayong panglawas ang atong kalawasan.
2: Ako si Aileen, usa ka sales clerk, tibok adlaw nga tindo, sakit akong tiil, samot na nga na ako'y rayuma. Giin na ako og Santon Plus Gold. Tuwa kasi mara na akong inom na pamatudaan dyan ako ang ka-epektibo ni ini.
5: Santon Plus Gold, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. The Secret of Health.
11: Ako si Rowena Munchang. Hirap talaga akong tumumi. Laging masakit ang tiyan, kaya hirap din akong makatulog sa gabi. Santon Plus Coffee Mix, proper diet at regular exercise ang nakatulong sa akin. Feeling healthy pa ako.
5: Santon Plus Coffee Mix, mapibili sa mga butika. Halagang paalala, ang Santon Plus Coffee Mix ay hindi gamot at hindi dapat gamitin mo sa anumang uri ng sakit.
0: Archie, kureng.
12: Kap.
0: Kap. Paminaw mo ha, kung ang isda na nagpuyo sa dagat o kung ang baka naa nagpuyo sa kasagbutan, unya ang manok naa sa kalasangan, naabay higayon nga mag-abot sila.
12: Taka, ramang ka! Lakap, uy! Unsaon pag-abot ana, nga lay-lay man silag lugar.
13: Kakap, kap! Balok ko! Baka, manok, unta, naaoy!
0: May pasikuring. Oh, asa man pod makita?
13: Kita!
0: Oh, Korea.

nagkahinapos nga panahon sa kalibutan karon. Madungog o atong makita ang mga gubat, bagyo, linog o kamatay. Managminyo ay ang lalaki ngadtos lalaki, babae ngadtos babae, adunay mga panagbangi, pagpangawat, pagpanglugos, adiksyon o korupsyon, bisan sa kasimbahanan. Kini mao'y tinungailhanan na ang katapusan o ang pagbalik ni Jesus hadoon na. Ang atong Ginoong Jesucristo nagingon, gawas kong tao, magpakatao, pag-usap, bilik, kayo siya, makakita sa kinhariyan sa Diyos. Higala, buod sa Diyos ng tao masayon o maandam sa maong adlaw. Buod siya ng tao mamaluwas o mabatunan ang kinabuhing dayon. Apan kung saon man sa tao at pangaliya kaniya na wala man niya tuloy. O kung saon man sa tao sa pagtuo kaniya na wala gayon niya hindungi. O kung saon man sa tao sa pagkadungukon wala'y magwawali sa tumong o tuyo na kami makaalaga diha kaninyo, imug na kini.

Mayong gabi sa tanan. Ani na sab ang ato ang programa sa XFM 107.1. Kami naga laom nga kamo maga subaybay ining programa na to ang tingog sa reformasyon anining kagabion. Og maayong gabi sa tanan dinhi sa Davao City at sa Tagum City. Sa ato ang mga stop dinhi sa estasyon og sa ato ang mga kaigsuunan nga naga subaybay ni ining programa. Maayong gabi kaninyong tanan din ha og manghinaot kami nga naa kamo sa maayong panglawas og pagsikay-sikay ni ining kahaponon alang sa pagpanihapon. Og ang atoang usab nga mga kaigsuunan din ha sa ilahang tagsa-tagsa ka mga panimalay nga busy sa buluhaton, kami naga hangyo usab nga kamo maga padayon sa pagsubaybay ni ining programa sa ang tingog sa reformasyon. Dinhi mga kaigsuunan, ato ang madunggan karon ang mga mensahe pulong sa Dios nga maka pa-inspire sa matag usa kanato samtang padayon kita nga maga kinabuhi ni ining kalibutan na. Og ako naga timbaya dinha sa matagusa katauhan dinhi sa kahanginan sa tagsa-tagsa ka nagkalain-lain ng mga dapit labi na dinhi sa Tagum City sa XFM Davao no sa tanan ng mga naga-hook up niini og sa XFM Mati og sa XFM Jinsan. Maayong gabi kaninyo din ha mga kaigsuunan katauhan og sa XFM Bukidnon. Maayong gabi kaninyo mga igsuon og mga higala sa XFM Sumbonga og sa XFM San Franz sa XFM Bayugan. Maayong gabi kaninyong tanan din ha.

o manghinaot ko nga ana ka mo sa maayong panglawas usab no niining istasyon o magapadayon sa pag subaybay maghatag og kinabuhi niini. Ako nagapasalamat din ay diha sa ato ang naghatag og kinabuhi niini si atong CEO si Doc Remilito oy. Mayong gabi kanimo din ha Doc. Og sa ato ang Vice President ay Ma'am Olibayan oy. Mayong gabi usab kanimo din ha Ma'am. Sa ato ang General Manager Edwin Garing. Mayong gabi kanimo diha sir. Og sa ato ang Station Manager Arnel Cortis. Og sa ato ang Master Control Sir Kenneth G. Batukan Tagupa. Mayong gabi ka na tong tanan. Og sa tanan nga nagasubaybay din he sa XFM no? Sa ato ang mga kaigsuunan o katawhan sa kahanginan. Greetings pa di ay sa ato ang mga kaigsuunan nga mga nagasubaybay usab sa Tigpaminaw. Dinha sa nagkalain-lain ng mga dapit dinhi sa Tagum City no, sa mga kaigsuunan nato nga sa pamilya ni Doc Manasis uban sa iyahang panimalay mga kabataan. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan usab din ha sa Asuncion kang Brother Oliver. Maayong gabi kanimo din ha Brother Oliver. So na sayod ko nga ikaw busy karon no. Maayong gabi kanimo din ha. Og sa Abiod mga kaigsuunan nato sa Abiod, maayong gabi kaninyong tanan din ha no. Dili ta mo maisa-isa sa Arroyo family o sa Ayaron family. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan sa Kapungagan si Sister Nilia Kakyatan. Maayong gabi usab kaninyo din ha. Og sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Talaingod no. Maayong gabi usab kaninyo din ha. Manginaot kami nga kamo magapadayon sa pagsubaybay sa atong programa. Og sa Nabunturan, maayong gabi kaninyong tanan din ha mga kaigsuunan, mga mahal na ko sa kinabuhi. Maayong gabi kaninyong tanan din ha. Og sa Mawab, mga Osaris family, maayong gabi usab kaninyo din ha no. Sa ato ang igsuon nga Dasig usab no, si Sister Arlene Bagnaan. Maayong gabi o kumusta Sister? Manginaot ko nga ikaw magapadayon sa pagsubaybay ni ining programa ang Tingog sa Reformasyon. O sa ato ang mga kaigsuonan usab mga katropa no, si Brad Ayi no, ako ang katropa sa kauban ako sa Realty sa Trono Realty. Ingo man usab sa Charix Realty. May gabi kaninyo din ha mga katropa no, sila Ma'am Lisan Narbasa. O sa ato ang mga kaigsuunan sa Maragusan Brother Edwin Inohalis. May gabi kaninyo din ha. O sa imuhang pamilya sa Mati usab. Mayong gabi kang Sister Jima. O sa ilaha ni Sister ni Brother Nodalo Ili Nodalo. Ingoman usab sa ato ang Dasig nga Tigpaminaw Brother Ili Ingalan. Ingoman usab sa ato ang igsoon din ha nga si si Brother Fred Tapad no, nga nagasumaybay o naga katon usab sa Reformasyon no. Maayong gabi kanimo din ha Brother Fred Tapad. Manginaot ko nga ang anaakas kalinaw o maayong panglawas o ikaw magapadayon sa pagtuon no, magapadayon sa pagtuki niining kamatuoran. Mayong gabi usab sa ato ang mga kaigsuunan din ha sa Jinsan no, na uyog na tandog sa linog no. Ato ang mga kaigsuunan din ha sa Cotabato
sa Davao, Brother Junard, ikunar, may gabi din ha kanimo. O sa ato ang naka-assign usab din ha sa Jinsan, si Brother Samuel Salbanya, Brother Yakin Estilyuri, may gabi kaninyong tanan din ha. Manginaot ko nga ang Diyos, magpanalangin o magauban kaninyo. O sa tanan nga mga kaigsuonan nga nagasubaybay, no? Nining programa. O manginaot ko nga kamo magapadayon sa pag paminaw, no? Dili na ko ma-mention tanan ang inyohang mga dapit o ang inyohang mga ngalan, no? O manginaot ko nga ang Ginoo magauban ka natong tanan. O sa dili pa, maminaw na kita o pinasahi nga awit.

0: sa trupa. Exciting!
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Matay, ako, sultihan na mo. Sa una, sa wapar ko naminaw, XFM. Ila kong sulug-sulugon o puti ko lukong itlog. Talawan ko nuko.
1: Kung maminaw ka sa XFM.
2: Apa, sa dihang, sugan naminaw ko, XFM, saan man nga. Di ba, buwan po ba'y tigre? Hindi ka bang pipite? Hindi ka transpise? Ah, may pemuligin.
0: Exciting!
3: This song is brought to you by DM's Rent-A-Car, your affordable car rental solutions in Tagum City.

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay isang herbal antibiotic at immunostimulant. Pinapatibay ang ating immune system para labanan ang lahat ng mga infections at karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule. Ini-endorso ng mga eksperto para sa may mga UTI, kidney infections, ulcer, TB, pneumonia, ubo, diarrhea at skin diseases. Santone Plus Herbal Capsule. Garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika. Ito'y gawa ng Northfield Laboratories at aprobado ng FDA FR number 108357.

0: na maghatod ka na to o relaxing experience. Plus, aduna pa'y daghang health benefits. Settled Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatamag-usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties ug mupromote sa healthy cells ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with Malunggay, Turmeric, and Cinnamon Bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
1: Kapoy ilis-ilis ang habon na makapakinis ng imo kutis? Luyag mo bala better skin soap na hindi makasunog kag hindi hapdi sa panit? Introducing Clear Skin Herbal Soap. Clear Skin Herbal Soap makaprotekta sa skin cells agud malikawan ang skin damage. Kay may ara ini sang Lota Kojic with virgin coconut oil, rich in vitamin C, antibacterial kag antifungal para always looking young and fresh. Mag-Clear Skin Herbal Soap with Lota Kojic and virgin coconut oil. Available sa mga butika. Santon Plus Herbal Oil.
2: Jenny Abelion, taga-Kitiki. Dati, parating sumasakit ang aking puso dahil sa menstruation ko. Gumamit ako at ng Santon Plus Herbal Oil na wala ang sakit ng puso ko.
1: Santon Plus Herbal Oil.
3: Isang pahid lang sa puso.
1: Desminoria.
3: No
1: more. Santon Plus Herbal Oil.
4: At ako, iskong pa.
5: Ay, yung baon ng kwarta. Katagara ka ni mamay mo?
4: Opo, papa. Putang mamesa.
5: Uy, ay mo vitamins. Nakainom na ka.
4: Saton, pati na siya. Hala, hibot ko.
5: Nasa ha, yan ko, okay? Yaro. Kunya, tagdala sa kanong tubig daan. Tim na, ay mo vitamins, iso na tubig, okay?
4: Big! Manakuhinom.
5: Next time, ayaw gid kalimti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayaw kininimo. Aron malayo ka sa masakit, sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Mainom sa gani ko ini.
0: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Kung maminaw ka sa XFM.
7: Pangit, pangit. Hmm? Ulingi man dayon. Ipot-pot. Exciting.
6: XFM.
7: Exciting.

0: Mitra.
1: Ano nga po tutnang ka?
0: Ingon ani manggod ni siya, Mitra. Bata pa lang ko, wala ko'y mama o papa.

0: ngantot karon, putot gapun ko.
1: Mga katupa, exciting!
2: Atangi ang programang The Secret of Health. The Secret of Health. Kauban ang mga certified naturopathic practitioner, Doctor of Alternative Medicine, Doc Remy Lito Uy, sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Ako si Jubilin.
4: Na ako'y Gator Union.

0: Sandon Vitamin C, the alkaline vitamin C. Mapalit sa mga butika. Sandon Vitamin C, the secret of health. Bacteria o viruses nga hinungdan sa sakit ba ang imong gigahadlukan? Inumi og Sandon Plus Gold, ang mas gipakusog og mas gipaepektibo nga suplemento nga makatabang sa nagkadaiyang sakit nga fungi, virus og bacteria ang hinungdan. Sandon Plus Gold, ang kapsula nga adunay saponins usa ka phytonutrients nga nakita sa pagtuon nga makatabang malikayan ang mga sakit nga bacteria ang hinungdan sama sa UTI, ulcer, tuberculosis, pneumonia ug uban pang mga sakit. Sandon Plus Gold, mapalit sa TGP, South Star Drug, Mercury Drug ug sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Sandon Plus Gold, Sandon Plus Gold, ang mas gipakusog ug mas gipaepektibo nga suplemento tungod kay extracted ang paggihimo. Gikuha ang pinakaduga ug pinaka-nutrients sa mangosteen, tamunggay, ahos, spirulina ug ampalaya. Bag-o gisunod sa kapsula, mao nga dali kay maabsorb sa kalawasan ang pinaka-epektibo nga kombinasyon. Sandon Plus Gold ug Sandon Vitamin C ug umani sa pag-inom sa healthy nga kape. Sandon Plus Coffee Mix, mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Nagaanap ka ba ng maaasahan at abot kayang sasakyan sa Tagum City? Para sa travel, business, family trip o kahit pang araw-araw na biyahe, nandito na ang DMs Rent-A-Car Tagum. Sa DMs Rent-A-Car Tagum, maraming pagpipilian para sa inyong biyahe. Meron silang motorcycles, hatchback, sedan, compact SUV, MPV, and AUV, midsize SUV, pickup, at van. At good news, ang rates ay sobrang suwak sa budget. Motorcycle rentals starts at 500 pesos only. Sedan starts at 1,000 pesos only. Kaya kung gusto mo ng komportable, safe, at affordable na rental vehicle, DMs Rent-A-Car Tagum ang perfect para sa'yo. Visitor office at Pioneer Street, crossing Cristo Rey Village, beside Blue Panda Gas Station, Mankilang, Tagum City. At ang nilang branch sa Crossing Ursua, 300 meters away from Big 8 Hotel, Manga, Visayan Village, Tagum City. Tawagan mo na ang DMs Rent-A-Car Tagum sa 0912-207-5162 or 0912-535-9334. Or i-visit ang kanilang Facebook page at DMs Rent-A-Car Tagum. DMs Rent-A-Car Tagum, your affordable car rental solutions in Tagum City.
1: Ura, Kapitan!
2: Unsay kalahian sa una o karon?
1: Ani ni siya, Kapitan? Kung guwapa gani, panguyaban ta yun!
2: Oh! Unya karon?
1: Kung karon, Kapitan, kung guwapa gani, tutukan sa basig bayot! Exciting!
3: Exciting!

0: Tanaba.
1: Unsa man na?
0: Ano man na ay sabaw sa balut?
1: Ay, Archie, naagyod na'y sabaw ang balot. Kung ikaw ka ha isulod sa imong mama sa cell, asa man day ka mangihi?
0: Exciting!
2: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
3: Ang boto rin mo, dahi kagyog o. Nan bitaw na ito kung sa'y padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
2: Ma, pasag din na lang gud-gugod. Kalipay man ako ni.
3: Ay, abot o rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo na. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus ko. Kay mo inom ko. Baka high blood ka yun. Templahin na lang sa akong Santon Plus Coffee, ha?
4: Santon Plus Go. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
5: Hello. Ako si Roldan Palma, isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawan ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, niimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
4: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili.
6: Vision X Plus. User, atong paminawon.
7: Ako dahil si Bal, 40 anyos na, taga Dabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako o halap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos bagyod, dagan akong tambal na pistingan, pero wala epekto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Di na kung magluha-luha akong mata, kung makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
6: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
9: Kung pag-inom ug Premium D3, ragi na nakapalagsik na kong balik. Itong niaging mga bulan, hindi na ko halos katindog niya. Luya kayo kong paminaw. Niya, muragoy kusog ako mga tuhod pa. Sakit po't pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ting arang-arang gito kong gibati. Ako si IC Leonida, taga Barangay Science.
8: Premium D3. Ang vitamin D3. Gagipakusog sa VCO. Ug Moringa Oil.
10: Mapalit sa mga butika.
11: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
12: Mahal, pasensya na. Late ako uli. Kapag naman ka, dakang kaayo trabaho sa opisina.
11: Okay, rakaayo. Ako takahiluton karon mahal.
12: Sure ka?
11: Oo.
12: Exciting!
11: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
12: Ano ni

0: kita naka-turbo.
1: Food supplement from Ehimo sa maca o glabuasca. Usa ka herbs na gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
0: Turbo, wagas, ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Magpalit sa mga butika. Cellzone Plus.

0: semua ni ha.
1: Oi, miss.
0: Kuya, tilapia.
1: Tilapia?
0: Iyan na ya, tilapia. Para makauli na ko.
1: Tilapia! Wala nang itilap ko!
0: Bastos juga!

0: Kining ihambin nga balatian. Unsa ba ang hinungdan? Kung ganong kita nagkasakit? Unsaon ba para malikayan ang mga sakit? Atong paminawon ang programang The Secret of Health. O garon, ania ang atong Doctor of Naturopathy.
1: Mayong adlaw o welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, maghahatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
2: Ako si Melissa nga taga Bubusibo na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, nga suway

0: na ugaling normal. Daghang salamat sa Sagbong Plus Gold.
1: Sagbong Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
2: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santon Plus Gold sa sulod sa duha ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
3: The secret of health.
2: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santon Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santon Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santon Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santon Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kaayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santon Plus Gold mga higala, daghan kaayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na sa maayo, maguba ang atong kasing-kasing og maguba ang kidney og kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santon Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santon Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Papalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Vision Next, daghan ang natabangan.
4: Hindi ako mata, sir. Hindi ko pagtaro lagi na og madugayan pagtutok sa computer. Magluho og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata. Ingo ni kuya, akong mata daw ni kay Morag Action mapod og pula, sir, diri sa ilalo. Oto, wala ko nagduhag-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya nindot yun ang epekto sa kuha, sir. Naulian yung kutungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetes, Anios at Tagad Jensen.
3: Vision X, play ang kaipitibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
2: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagi sa pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarat, mga blurred or hinay nga pananaw o katong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
3: The secret of health.
1: Santon Plus Coffee Mix.
5: Ako si Margar. 3 years ako nag-undang inom o kape kay tumod sa akong insomnia. Dili ko katulog. Denay sa kahigayon na nagbitbit akong bana o Santon Plus Coffee Mix. Ipasulayan ko niya o painom kay mga herbs man lang ang ingredients. Dili makahadlo. Akong gitay, lami kaayo siya.

0: Salto Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural na ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Salto Plus Coffee Mix. Kapina, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Salto Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yung tao kape. Dire sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung hilig ta mo inom og kape, unya gusto ta og healthy coffee, piliha ang kape nga makatabang sa balatian. Inom ta og Salto Plus Coffee Mix. Ang kape nga natural, puno og isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Salto Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa.
2: The Secret of Health.
1: Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3, sumala sa pagtuon, ginisya mupalig-on sa atong mga bukog o muhatag o kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes.
2: The Secret of Health.
1: Usbo na ko, mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Salto Plus Gold, ubani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inom mo og Salto Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausab ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.
0: Daghang salamat sa inyong pagpaminaw sa programang The Secret of Health. The Secret of Health.
3: Uy, pirsa man yung sihig panawag na ako. May daw ba akong tubagon? Nanawag man lagi ka.
4: Asa day ka?
3: Ay, napakudris merkado. Ano man?
4: Mga motor. Kiparter.
3: Nagin siya.
4: Alangan kin siya pa. Si Lula.
3: Uy, daan ko palagi. Uy, ay.
4: Pizza!

0: exciting.
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Mga problema sa gugma, ayaw kabalaka. Kailangan na ang DJ nga anda maminaw sa imong mga kaguol o kalipay. Putahe sa gabi-i, kauban si Cinderella.

0: supplement for men.
1: Ako si Trollit, 50 anyos, sa ka-tricycle driver. Kapoy kayo eh, medyo dalim. Mata ka sayo sa kadlaon, aron maka masahirog sayo, aron maka boundary. Kunsaon na lang ang balon sa akong mga anak. Kunso mo pa sa balay. So kadadunggan ako sa radyo ang turbo, dietary supplement. Akong gitistingan, aron malipay si misis ba? Grabing kumbate, si misis, sayos buntag, ako kay misis. Isa pa na, kondisyon kaya kong lawas. Isan pag maabdan ko gabi nga pamasahiro. Pag uli na ko sa balay, makatag pag upanahon sa akong asawa. Oh, kamang mga kauban akong driver diya. Kunsa pa ulat ninyo. Pag-turbo na mo. Para gahi, pirmi ba? Ako si Tolit, usa ka turbo user.
2: Nakulangan ka ba sa performance? Diri na ta. Siguradong di makulangan, huwag maalang-alang si Misis. Turbo Dietary Supplement for Men. Mapalit sa Shopee, Lazada, o sa mga butika na duol sa inyong dapit.
3: Exciting!
4: Mirisi. Mirisi Cinderella. Awa. Yan kasi, ayan si, napagod ka kanina. Tingnan mo tuloy. Charay. Maayong gabi po sa tuwang tanan. Welcome po sa tuwang programa kung gabi una. Ang putahe sa gabi. Once again, ako po yung makauban hangtod alas 11 karong gabi una ang inyong Disney Princess Bisaya version. Nagkakalipong-lipong. Da. Kaya nakalita mo utag kauyog gaganina gwan sawa na to damha og nya karon o napiktuhan na pud ta nga tong Disney Princess Annie laban lang sa buhay. Anyway, yung Disney Princess once again alas 11 makauban ninyo diri sa taong programang putahe sa gabi sa XFM Network Philippines. Live ninyong madungaw sa tibok XFM Station sa Visayas and sa Mindanao. And ingon man, makita sa inyong mga official Facebook pages. Paliog ko pa-follow, pa-like, o pa-share. 101.7 XFM Bukidnon. Live usab kita madungaw sa XFM Bukidnon News Entertainment. Makita usab kita sa XFM 97.9 Davao Katropa Digital. And of course, XFM Pagadian City, XFM Cotabato City, XFM Ipoh, Zamboanga, Sibugay, and makita usab kita sa official Facebook pages sa Radyo Amigo. Oy, kumusta man mo din ha? I hope na okay lang yun ang tanan, no? I know most of you are not really okay, especially sa mga naadri akaron. Mga katropa nato sa Jensen, somewhere in Sarangani. I hope na you guys are doing well. Pasensya sud kaayo, no? Medyo dili jud to okay pagabot sa mga kumustahan sa mga ingunana kanang nagoy mga gapang kahitabo. Kay masakitan gud ko maguna-una. No? Kumusta nga to ang first day of classes? No? Gisave gid to sa gitawag na flag ceremony kaganina kaya daghang pa kay mga estudyante ang naa sa gawas. And thank you so much, Jude.
5: Thank you.
4: Pagpasalamat kita sa Ginoo nga tungod sa to ang flag raising ceremony every Monday na save in town ang majority sa mga estudyante, sa mga maestra o and sa tanan-tanan. I-pray na to nga unta nga ma-okay na ang panahon, ma-okay na nga to ang gipangbati karon.

0: mauli ana mga trauma nga inyo ang gipang agian karon kay dili lang like kita gid tanan o ingana gid ang ato ang gipang bati karon, but hopefully strong gihapon kaya gihapon nato nga ato bangon ang mga problema, ato bangon ang tanan-tanan ugma ug sa mga umaabot pang mga adlaw. Dili na ko mag-update sa oras ha. Kikabalo na baya mo nga di ko ganahan ga-update. Parihaan na o, na yung mga langaw mag-agi-agi, maglain na kung buot. But anyway, Bitooy, ang itong programa siyempre gipaluyuhan sa mga produkto sa Yes to Health, o particularmente sa ito ang Santon Plus Gold and Santon Vitamin C. Ayaw kalimot pampaligon sa ito ang mga immune system kapag ka nagluya na o kapag ka nagsakit-sakit na. Ayaw kalimot sa Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Dunganan lang yun mo siya. O gimuon mo siyang twice or katulo sa usa ka adlaw, imuha siyang inumon aron ikaw maulian. Para po sa tang Sir BB question for tonight. Medyo sensitive ako ang dalunggan karon. Medyo sensitive akong tilao karon. I don't know why. Aloy, mayroon tayo. Sorry guys, sorry kay guys. Masiging ana bito ka-strong akong immune system na, masiging ana pa ka-strong amo ang relasyon. Medyo sensitive ako ang dalunggan karon tungod sa, noon sa ito ka ganina, Amo ito'y dahilan, basta nila ko mag-ingon, basta kay, murag, nakadong ko kaganina og speaker nga haskang naku, agad kaay nga, dibuto sa kong dalunggan, mauna ni karon. Naguan. Bitaw. Sa ito ang Sir Baby Cushion, karong gabi una, syempre hatulusap ka na to sa L.E. Leon Shell Mobility Station. Hangtod asang imong kaya para sa imong anak? No? Para gigin na siya kanito ang Sir Baby Cushion, para gigin na siya sa mga ginikanan karon nga naminaw. Na mo pa may ginaingon bito nila nga buhaton nato ang tanan tabukon nato ang tanang tabukon, bahalag dili ta magmalipayon, bahalag bakako nang ato ang mga ginikanan sa ngalan sa tong mga anak, kaya gid nato isakripisyo ang tanan. No, oh magginikanan man ka og sa dili sa ngalan nga naka-feel ikaw og love o padulong sa usa ka anak. Nabuhaton gini mo ang tanan-tanan sa Ginoo ko. Kana mga ginikanan kaning anak, mga estudyante niya, ilang mga anak kay ibuli sa school. Or anywhere nga makadungog sila nga ginabuli ilahang anak sus Ginoo ko. Ayaw gini niyo basta-basta ang ingunan ang klaseng mga ginikanan kay na, di gini mo magmahay. O nag-iingon na, anda mo palit og kaso ang mga ginikanan sa ngalan nga, oh basta hilabta ng ilahang anak, luoy gud kaayo mo. Luoy gud kaayo ka. Oh, pasensya jud kaayo ha. Okay. Bahala na gyud magkinaon sa basta sa ngalan gyud sa akong mga anak gyud. Di gyud ka na ako santuhon. Isa ba ka sa ingon aning klaseng ginikanan? Oh, kung ikaw ni, pwede ko nimo nga i-text sa 0975-474-9153 or pwede po ikaw mag-react sa itong mga official Facebook pages nga naka-live karon. Hello, may gabi po kay Uncle Dars, watching all the way from Hinatuan, Surigao del Sur. Thank you! Uncle Dars, pasabta ko nuko. I've heard, nabasahan ako sa social media, there's something about the... ano lang eh? Si Bingo lang, namulitik ako ba? Kalaagon manggod kay ko sa Hinatuan Falls, and I've heard... Tapos nabasahan po na ako nga na ay something na sami. Oh, sami. Na ay something na problema gamay when it comes to insurance fee, asa magbayad. Medyo, kung ano siya nung daghang kaya siya, daghang yung nabasahan, manggood Uncle Dars nga. Mga negative comments regarding sa tourism. O ano ang ingana mo na? Siguro, wala siguro mo nagkasinabot at doon no. Oh, basta hindi ko mag-react, ana. Basta kalaagon ko din ha. Hopefully nga paglaag na ako din ha. Dili na ingon ana ka. Anang wala na yung problema ng ingon ana. Good no? Okay. As much as possible, gusto na ito nga smooth lang gina nga ito ang panaglaan. Hello, Kang Monski. Anin yon? Kuwer po. Thank you. May gabi kang akong manghod. Ganaminaw karo. Walagdagtan ako sa itong Facebook Live. Si L. Jane Adaya. May gabi usab Mami Jacqueline Labi. Thank you. Diya sa Hong Kong. May gabi ima. sa imong always nga pagpaminaw, pagsilip sa Facebook Live, Junlin Runs. Thank you! May gabi rin ha, ang tubag daw ni Monski, ano yun, kwerpo kay kutob sa ko ang pagpaningkamot, didi ko mawad-an o paglaom, kay ako ang iyahang kusog para mo padayon sa kinabuhi, bisan pa sa kanisod ng kadugayan, malampasan ra. Mo nagingon bitaw again, once again, oh, isa ragyo na itong maingon. Buhaton gyud na to ang tanan-tanan sa ngalan sa to ang mga anak. Maskin pag-unsa ka buyago na imong anak, maskin unsa pa gyud na o unsa pa na ginabuhat sa imong anak na medyo nakapa-disappoint sa imuha, sa ngalan nga ikaw usa ka amahan, sa ngalan nga ikaw usa ka inahan, you will do everything para gyud sa imong mga anak. At ang ininyo unyang ato ang putahe confession ha, live kina siya bi. Usa ka caller na to, o oh, caller yun na siya ha. Kagahapon na siya actually na putahay confession supposed to be, but then wala na siya kaabot sa oras kaya nagdali na mangudta, but then tagana to siya schedule for tonight kung nasa iyang isaysay sa tua kung unsay kaya niyang buhaton sa ngalan ng sakripisyo para sa iyahang anak. Sa pagbalik po sa itong putahe sa gabi, unya taod-taod, ato sa ning kumusta na nga to ang mga mag-asawa din ha. Abi, kumusta man? I know nga ulan. Aba, maroon ako ganang kuwanan nila. Ulan ka ron, so I know nga, deserve good kayo ninyo nga mag, you know, mag-istoryahanay, mag-kinumustahay mo sa inyong adlaw karong gabi una. O kung shaky na ang relasyon, importante nga istoryahan good ang mga problema sa kinabuhi. Hindi good pwede nga i-istorya ni mo sa laing tao kay basig uroy o ganawa evil eye good ka diha. Kapag ka na ay problema sa usa ka relasyon, importante nga istoryahan, always nga honest ka, loyal ka sa imong partner, open communication, o ayaw kalimot pampaligon sa relasyon. Turbo Men Enhancer.
1: Turbo Dietary Supplement for Men.
2: Pre, purma daw. Tingka makadto.
3: Purma da gani, pre. Pero may problema.
2: Ay, ano na aw?
3: Pakonsulta ko, pre. 35 pa lang ko, pero hina ng junior ko.
2: Magasto ka pa sa doktor. Iturbo lang na, pre.
3: Turbo?
2: Oo.
4: Turbo.
2: Tumara. 30 minutos, antes ang dulodogsing nyo ni Mrs. Moon.
1: Turbo Dietary Supplement for Men. Mapapa. Kasi Turbo.
5: Turbo, papakyas to health. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
6: Turbo.
7: Pakusog.
6: Turbo.
7: Pagdugay sa away.
6: Turbo.
7: Doble ang kalipay.
8: Pre, patong ganto ni mo sa radio ad, bagura. Murag exciting ning turbo ah.
9: O pre no, asa man nato ni mapalit ning turbo?
8: Oh, sakto pre oh, naiduol na butika diri sa tuang barangay.
9: Sige pre, dungan ta palit ning turbo.
10: Turbo, food supplement from Men. Hihimo sa baka o klavuaska. Usa ka herbs, nagatabang o boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
11: Turbo, waga

0: Gold user atong paminawon.
1: John Villanoy ba?
2: Iga, Rock Banana.
1: Santon Gold, Santon Vitamin C, o Santon Obemix.
2: Kaya ako, sa una na
1: pandugay na to,
2: na ako'y pian ha, nabukod ako na.
1: Siguro marag-bula na siguro sa kong likod.
2: Matanungog ako kay Sirin doon, matistingan daw.
1: Try na ako,
2: inom anang
1: Santon Gold. Pumira, Santon Gold lang.
2: Ma-state ako sa kasimana mo,
1: take ko anang.
2: Kasi isa lang, ganito.
1: Nga, usaka bulan.
2: Gamay, mga kong bukol.
1: Na ako'y sispa.
2: Una, gamay kayo, munggos lang. Ako nagkadako na siya, marag-ulin.
1: Pero ni gamay po, naayo dyan akong mga bukol sa kong lawas.
2: Hubag na ako sa likod, hubag na ako sa akong lagay na ko kaning produkto sa Yes Coil na kuno dako kay katabang sa kuha.
0: Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada ug mga butika sa inyong dapit.
3: Atong paminawon si Senator Ronald Bato de la Rosa, user ng Zaton Plus Coffee Mix.
4: Sa mga mahilig uminom ng kape, mas mabuti na piliin natin ang kape na makatutulong sa ating kalusugan. Uminom tayo ng Zaton Plus Coffee Mix. Ito ang kape na natural, walang side effects. Ito ang kape na iniinom ko, Zaton Plus Coffee Mix.
3: Zaton Plus Coffee Mix, available nationwide.
0: Vision X Plus, user atong paminawon.
5: Ako si Jojo Bakuli sa Barangay Kanayas. Ako sa siyudad sa Malaybalay. Sa akong kabalhabal driver, 42 na akong pangidaron. Sa akong pagkabalhabal driver, imintigin ako mga sungatas dalan, mga abo, mapasok sa akong mata. Magsini, pangatol niya akong mata. Usahay mo, blan-blan, doon niya akong mata. Manapahanap. Sigir man ko, ukining hatod ng mga estudyante. Sa dihangan nakalungog ko, aning produkto nga Vision X Plus. Palitin ko, nisulay ko, ibalik ko sa butika. Karong alawa, pag inom na ako, pagkaugma, ako na dayong na patyagan. Nawala na po ang mga pamula sa akong mata. Labi na itong mga ugat-ugat ng gagmay. Nawala-wala na po ito niya. Nawala-wala na po itong gitawag nilag terijom. Mula pa, salamat yung ko yung Vision X Plus Capsule. Saka itong mga kapwa na ko, habal-habal driver di ha, na nag-antos po sa ilang sakit silang mata. So, layo niyo ni yung Vision X Plus Capsule kay kasi makatabang ni sa inyo, kinakatabang masad ni sa ako.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika. Premium D3 user.
6: Ako si John sa taxi driver. Gikag buntag, abtan paggabi. Tiyon yung kagkakapoy sa pagpamasayro. Gikag ini, sahay maulanan pa ka. Kaya na kong tanan para sa akong pamilya. Pero may na lang kay Nay Premium D3. Sukad na kainom ko ani. Kabalo mo, kondisyon di akong lawas gadadlaw. Way kapoy ibangon, lami akong pagmata sayo sa buntag. Tungod kay naka Premium D3. Busa ka mo diha pag inom mo Premium D3 para di mo magkasakit. O kaya pa wag tangon ang tanan ninyong balatian.
0: Premium D3. Tatak, yes, to health. Premium D3. Mapalit sa mga butika sa inyong lugar.
7: Oh, babe. Miss na kita. Uy, babe. Kising.
3: Laging bitin. Ibalik ang bangsi. Ibalik ang alab ng pagmamahalan. Mag-turbo.
7: Oh, yes.
3: Turbo Supplement for Men. May maca at lavuasca. Mga natural herbs na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pagmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
0: 7 Plus Herbal Soap.
8: Yan si Kalona, Senyor Citizen. Burned skin ko. Forearms. Hindi ma. Kuha. Try 7 Plus Herbal Soap. Nakuha.
0: Santon Plus Herbal Soap para sa maputi nga pani, mahamis nga kutis. Santon Plus Herbal Soap.
9: Stone, pagpilain yung gasolina.
10: Uy, tay,

0: ko maglaag-laag bi pero murag malabo gid kay no sa kabisi bitaw sa ako ang adlaw sa kabisi sa ko ang kinabuhi. Bao lang sad. No? Tumakalaag pa ba? Hi, King Althea Batumalaki Pontilias. Thank you, good guy. Hi, good evening. Kumusta ang sweet princess Mommy Divine here? More power, baby. Request ko Love Me by Michelle Carreto. Tanawin ako ha. Love Me. Tanawin na ito niya. Kung naaba. Love Me. Love Me si Michelle. Sige, tanawin ako ni Shamiha kung naaba din niya. Salamat kayo, Mi, sa imong obis ka pagpaminaw. Kahit hindi ka magpakilala, alam ko kung sino ka dahil sa tibok ng puso ko, sinasabi ang pangalan mo.
1: Minatmat na pa!
0: Kaue. Ay, kung yung inatihib eh. Okay, hindi ko ganahanan ang mga anaon gali ko. Kasi tinuod lang affected ka ay ko nga mag-inarty-arty kayo mo sa kuwa. Pero bitaw, bi, atangin ninyo o niya to. Todo nga to ang putahe confession. O sana po ka bibi na to ang andam nga o magpabuhayag sa iyang mga hinanakit sa tibuok kahanginan nga madungog sa Visayas and sa Mindanao. Manawag siya sa tuwao niya para isaysay ang tibuok nga nahitabo sa iyang kinabuhi karon. O need gid niyang inyohang guidance bang inyohang mga nabalaan. No, para matinawan ng iyahang mga panghuna-huna. Isip o sa kaginikanan na gilayo sa sarili ni mong anak tungod sa imong partner na oh, wala ka kasabot kung nga nung kakaingon anak siya. Oh, andam siya nga tabukon ang tibuok dagat para lang yun sa iyahang anak. Lahir agad ang sacrifice sa mga ginikanan, no? Kabantay mo ka na kung na ipagkaon sa lamisa, God. Let's say, for example, na ay cake. Niya, mayingon na yung, mayingon na yung hala, upatra mo ni ka-slice, niya, pila ka mong imong mga anak. Mayingon na yung mama, yung mama or yung papa nga, ah, di magkuganahan mo kaon, na. Sa tinuod lang, ang mga ginikanan, they are the most liar. Baka kung din ang mga ginikanan sa tibuok kalibutan tungod kay o mayingon silang aliman kung mukhaon na lang cake pero ang tinuda na mukhaon good siya ga-crave good siya it's just that unahon ng giniyang iyahang mga anak palakpakan naman po ang atong mga ginikanan yung ga-sakripisyo good mas unahon good ang mga panginahanglanon sa mga anak o gusto sa mga anak kesa sa ilahang sariling kagustuhan. 0975-474-9153 ang atong official hotline number. Siyempre ang ato ang mga produkto po sa Yes to Health ang nagpaluyo sa to ang mga ato ang programa karong gabi una. O siyempre mapalit na. Oy, mapalit na biha. Aside sa mga pharmacies nationwide, mapalit na po sa XFM mga produkto sa Yes to Health sama sa Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Mix, Santon Gold Coffee Mix, Santon Plus Herbal Oil, Santon Vitamin C and Turbo Man Enhancer. Kung wala na sa mga pharmacies, pwede na mo nga muanin sa mga dool na XFM stations sa inyong mga lugar para inyo nga po ma-experience ang amo ang mga lindot ng mga na-experience sa paggamit sa itong produkto sa Yes to Health. Unya, once again, sa pagbalik na ito, atong i-welcome mga ito ang putahe confession. Sa pagsalig sa ito ang baby, andam na ba na siya baby Jow? Nga tawagan unya, no, si Kuan. O, di lang ko magsaba. Basta kay unya, tontor, ato siyang maka-istorya on air para iyang i-share sa ito ang iyahang kaagi ang iyahang mga hinanakit ang tanang kasakit sa iyahang dughan sa tuang programang Putahe Confession sa Putahe sa Gabi. Drigi hapon sa XFM Network Philippines. Kauban ng Disney Princess Kalipong-Lipong. Cinderella po, mabalik kita pag humaan sa pipila ka mga pahinom do.

0: Zaton Plus Gold user. Atong paminawon.
1: Ako kay kong pasalamat sa Zaton Plus Gold. Dahil tumanggod, sir. Hindi gandong akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalasa ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko sa Zaton Plus Gold. Akong kapsulay, sir. Nakahuro o glokas. Nakita ko nga. Adunay alabiyo akong pamati. Unya, normal na ba kong menstruation?
0: Zaton Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mupaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pagdetoxify sa atong lawas. Zaton Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapit.
2: Zaton Plus Coffee Mix.
3: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong biskutan ng healthy sa lawas. Zaton Plus Coffee Mix, rigod ang the best. Sa kada higop niyo sa Zaton Plus Coffee Mix, murara ka ng kakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangutan na naabas sa uban ng kape? Wala. That's why dili lang yung paborito na ako hasta ang akong tigbuo pamilya ka Zaton Plus Coffee Mix Good. Timan eh, basta kabigani, Zaton Plus Coffee Mix Good. Sulayin ninyo.
2: Zaton Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural ng ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Zaton Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Zaton Plus Coffee Mix.
0: Vision X Plus. User, atong paminawon.
4: Ako di ay si Jimmy Torres. Ito ay 4 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay na rin kung nagproblema anis ako ang mata. Magsige na lang o gabon-gabon. Napag ipagluha-luha. Tapos grabe kakatol. Grabe kahaso. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Girekomendahan ko sa akong suod niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. O gipalit tapos gimintain. Sa wala dama. Nalibihan ang akong gibati. Wala na itong paggabon-gabon. Katol-katol o pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maong ka mo nga nagibati. Sama ka na ko. Pag Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
0: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Gituyo paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
5: Kada adlaw yun ko nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit. Labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, usa ka medical staff.
2: Premium D3. Ang vitamin D3. Nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
6: Daghan ang utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Sulay ganin ninyo.
2: Turbo Supplement for Men.
7: Oh yes.
2: Turbo, may maca at clavo waska, mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at bagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
7: Mas lalakas ka pa.
8: Zaton Plus Herbal Soap.
9: Ako si Kent Figueroa, taga-Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Zaton Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
8: Zaton Plus Herbal Soap. Gamit na. Zaton Plus Herbal Soap.
10: Hala, hapit na akong duty. Pero saan man ni, wala ko ikagasto.
11: Ay, Mami, ayok ka bala ka. Nakabalo na ka sa Mommy's Child Maternity Clinic?
10: Nga naman, unsay na adik to?
11: Kay sa Mommy's Child Maternity Clinic, zero balance billing sila. Meaning, wala kay bayaran sa pagpanganak.
10: Ha? Tinuot? Wala gyot?
11: Oo, naapagin sila'y pa-cashback. Imbis mo gasto ka, naapay mabalik sa imuha.
10: Salamat kayo, day, ha? Wato na ko karon sa Mommy's Child Maternity Clinic.
11: Sa Mommy's Child Maternity Clinic, sigurado ang safe na pagpanganak, kompleto sa serbisyo o libre pagyud ang prenatal check-up. Pagpanganak, newborn screening, check-up ni baby sa pedya ay hamuli, postpartum check-up, family planning counseling, PhilHealth assessment, o tambal. Yes, libre ka na tanan. Bisitahan sila sa Corner Moreno Street, Barangay Sai, Malaybalay City, at bang sa Arby's Bake Shop, Des Marketing, o Terminal Pakanayan. Pwede usab sila tawagan sa 0991-847-2609. Mommy's Child Maternity Clinic. Zero billing na, may pa-cashback ka pa.
12: Sus! Nga naman eh, murag lagbaga naman yung tingog sa ko ang makina.
13: Tay, ang imo makina tingali, uga na ang engine oil. Kinahanglan na nimo og premium nga lubricant para maprotektahan ang imo makina.
12: Unsa may akong gamiton, boss?
13: Sulayi, ang Shell Lubricants. Makapaminos sa friction, makapadugay sa kinabuhi sa imong makina, ug makahatag og mas hapsay nga dagan. Ang El Elyon Shell Mobility Station na himutang sa Barangay Kasisang Malaybalay City. Aron na usab kitay branches sa Valencia City ug Maramag, Bukidnon.
14: Oras, alas 10 sa gabi.
2: Time check brought to you by Santon Plus Herbal Soup. Para sa malinis at preskong pakiramdam, mag Santon Plus Herbal Soup. May natural ingredients na alaga sa balat, linis at ginhawa sa araw-araw.
15: Mga katropa,

0: This portion is brought to you by Turbo Men Enhancer. Para sa lakas at sigla ng kalalakihan, mag-Turbo Men Enhancer. May maka at labuwaska, energy at confidence sa araw-araw. Mag-Turbo!
1: Ang susunod na programa ay rated SPG. Sakit, pero giganahan.
2: Andam na ba mo o sa kagabi'y gapuno sa kahubog?
3: Pag ako'y lasing, busot isip ko, ito pare.
2: Kalibog.
4: Hindi ko alam, naguguluhan ako. Gusto ko kasi siya. Kaso, gusto ko rin yung isa.
2: Pinawa! Kamalanding istorya.
5: Ganda yung pagka-pink.
6: I like pink too.
5: Pwede nga mga sin?
6: Pwede, pwede, pwede.
5: Uy, huwag mo lang didiinan.
2: Ani ana ang pinakainit nga programa sa radyo nga makapadugo sa imong mga uto ug sa ubang parte sa imong lawas. Puntahe Confession. Puntahe Confession. Ayaw na pagpakaroon ingon kay kahibaw mi nga mauni ang imong ipangita. Mga istoryang dili angay paminawon sa mga bata pero sure kaayo nga malingaw ang mga hamtong. Andam na ba mo? Kay magsugod na kita sa inyong paboritong Potahe Confession. Kauban ang anak sa liking kamoyan, Cinderella, live sa XFM Network.

0: Welcome sa ang programang Putahe Confession. Siyempre, kinang programa, agipaluyuhan, ughatag ka na to sa Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. O, ibika na gang panggabi ang trabaho din na ano, ka na mga gusto gani nga alive gihapon sa inyong pagtrabaho. Dili ba ti ano ka ng duka o ka ng energetic gihapon sa kagabion. Pero, sa panahon na matulog na ikaw, o ka nang abtik gihapon ng imuhang paminaw, pag-inom sa to ang kape nga Santon Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Ang ato ang putahe confession mo, kini siyang imuhang safe wall kung asa pwede kang makapagawas sa imuhang mga kasakit, sa imuhang mga gipangbati sa kinabuhi. Abri ato ang linya para sa to mga tambag-unya taod-taod sa to ang letter sender. Actually, dili na siya letter sender eh. Naakit ay caller on air nga naghulat o kagahapon pagyud ni siya. Connected din siya sa ano? This Bluetooth? Ha? Connected siya sa Bluetooth. Grabe ka, abtik ni ato ang, ito ang technician. Uy, di makaya, uy. No? Uy, bago ang tinanhang may gabi po kay Ma'am Bobby Parami, dili lagi mo lako malocate sa inyong stasyon sa radyo. Salamat si Bobby Parami, di ay ni. Hello, may gabi isa ko ang mga apo. I think si Ma'am Bobby is from Davao City, no? Ma'am Bobs, 89.1 ang ato ang frequency sa Davao City. Oo, mo na siyang dapat nga dial sa radyo sa imuhang paminawon karon kay basing sa 97.9 ka, wala na taan ng frequency pero naata sa 89.1. Di na ko maglangay pa biyang ato ang putahe confession is rated SPG. Hangyo mis mga ginikanan nga naminaw karon kung naamoy mga anak nga naminaw o subsito ang programa. Mahangyo mi nga mo guide mo sa mga words na basing magamit sa tuang color for tonight. Di na ko maglangay pa once again kay nagpanikad na po ang atong color for our putahe confession.
1: Sunod na programa kay nagsimbolo sa litrang SPG, striktong pagtudlo ug paghiya. Ilabi na sa mga tema.
2: Tame!
3: Why is it the hot dog there is color brown?
1: Lingwahe.
4: Kay kini nyawa, hasklam yawa agyo.
1: Violence.
5: Saksi mo!
6: Apriso ka!
5: Aga!
1: Sexual. Horror.
7: Hello.
8: Sino yung kasama mo?
1: Ang droga.
9: Ayaw di ma.
1: Nga dili pwede sa mga kabataan.
0: Welcome once again sa to ang putahe confession. Naana kita'y caller on air. Akong i-live sa inyo ha karong gabi una. Maayong gabi po.
10: Ang gabi, ma'am.
0: Maayong gabi, sir. Gusto ba nimo nga isultian nimo ang tinod nga pangalan o magtago lang ikaw sa alias nga pangalan?
10: Magtago lang siguro ko, ma'am.
0: Sige po. Unsa may ato ang pangalan, sir?
10: Yan lang, ma'am. Jan-jan lang ma'am, jan-jan.
0: Jan-jan. Jan, may gabi.
10: Jan-jan, jan-jan.
0: Jan-jan.
10: Jan ma'am, jan, jan.
0: Jan na lang. So, Jan, salamat si...
10: Okay.
0: Yes, salamat si mong pagsalig sa putahe confession ng imong ipagawas ng imong gibati karong gabi una. Unsa man ang imuhang gusto
10: salamat
0: nga... Unsa man ang imuhang gusto nga ipagawas nga hinanakit karong gabi una?
10: Kuwan lang mag ma'am, mani... Walang tangkuan na gusto ba nga... Kita na ko akong anak, nga. Ako alam ito siya makakuha ng parang isa lang ito si video call. Pero ang nakuha naman good man, gaya mo kong di-blackboard, nga. Hindi na ako makita ang akong kondog. Unsa na dito ni Tabo ron, diwa ta kabalo, nga. Sabi, ikaw kasi sa lino ganiya, nga. Kung asa pa gudala siyang kuhan siyang mama o katong kaoban siyang libin niya.
0: So nagbulag na mo, aning mama sa imong anak?
10: Eh, ma'am, mag-i na ikinig pangatanam. Kaya ako, ma'am, bago ito nang binuang siya, ma'am, siya radyo, ma'am. Kaya radyo na ikipagbulag sa kuwa, ma'am.
0: Pwede ko rin masultihan kung unsay nahitabo, nga nung naingunani man siya. Murag sa tingala ko, murag kalit ang mga panghitabo. Unsa man gyud sinugdanan aning inyong panaglalis o inyong pagkabuwag sa usag-usa. So dili, so technically speaking, wala pa gyud imo nagbuwag, natingala na lang ka nga naa na siya lain.
10: Oo, ma'am. Tingala na gyud ko na iyang.
0: Karon sa man ni nahitabo, unsa sinugdanan ani?
10: Para siguro ni katuranin ko lang last year, ma'am. Na kwanto siya kaning bali kwanto siya December 25 niya makinag-uban pa niya.
0: Oo.
10: Pagkauman wala New Year wala na.
0: Ah, so last year nagkuyog pa mong Pasko?
10: Oh. Yes, ma'am.
0: Ah. Unya pagka New Year wala na mo nagkuyog.
10: Wala na, ma'am, kay wala siya nag-condid, wala siya nag-unawala sa mga uban nga. Ibali na kanurang duha sa bata ang nagbagong tuig.
0: Unsay kuhan?
10: Kontra.
0: Unsay last nga na-remember ni mo nga hinungdan nga nihawa siya sa inyohang balay?
10: Ang buta na niya, ma'am, kay ako siya kanipistorya ako nag-unan, parang ma'am, hindi mo siya matugaan yun, ma'am.
0: Ah, so katong pag katong pag-celebrate ninyo sa inyong Pasko last year, na alam mo'y panagbangi daan ba ato?
10: Labo ko nakakunan niya, ma'am. Pasarap ko nakabalo, ma'am. Unsayang mabinuhatan niya naman niya.
0: Pero kumusta man ang inyong pag-celebrate sa Pasko? Like, pwede ko niyo tagaan sa mga hint kung
10: Okay, ma'am, isa kuhan, ma'am.
0: Okay mo atong Pasko?
10: Okay, ma'am, isa kuhan sa Pasko.
0: Oh.
10: Ang mga nag-uban naman ito. Pero ang takuhan ng katulang yung kuhan na bagong tuig, butang tingala ko, kaya ako siyang minaingan nga. Uli, gari kay need na nato magkuan, need na nato magkuan ba kay bago na bayang kuan na tuig mo, kailangan natin magbago, dili nakasigiog kuan sa kuwa ba, pamalikas, huwag kanimang yung nana, kain kanyang siya paminawon.
0: Mangutaan ako sa
10: iyo, ha?
0: Mangutaan ako sa iyo, sir. Before siya ning hawa, wala ba siya ay kanang nananghid? Wala ba siya nananghid sa imo? Unsa man ang iyang giingon? Ay siya ni hawa sa inyong balay?
10: Wala lang, ma'am. Ritura ba siya, ma'am?
0: Amo ba?
10: Ya, amo. Ritura ba siya? Ya, ako siyang likuan. Ako siyang kanindingan. Ako siya nga. Sulti ko, bunsay dahilan. Ngayon ako, wala. Hindi ko nagkulang sa inyo, ha. Ang sino naman gusto ko ngayon. Ako man ang binatag, kay. Sulti mo gano'ng matrabaho, kay ko. Guideline, construction, isa bagong sa kainit. Basta sila, rayon, ma'am, ang ako ang mabuhi. Basta sila, malipay ko nga makaon sila ako, dili.
0: Pila mo mong katuig, Antonia?
10: 1 month. 5 years and 6 months.
0: 5 years and 6 months. So, natingala na lang ka. Yeah. At itong panahon, ikalit na siya kawala sa imo. Wala ba siya, wala ba siya pananghid nga? Mato sa siya sa iyong mama or unsa ba?
10: Wala, yun, ma'am. Kaya ang kuhan nga po, nga, ako ang kuhan, ako ang yung nabalikaan. Asya siya ang lucky niya. Ang yang lucky, buha ang location na naman. Nakadayan o sa ginisan.
0: Unya, gidala ang imuhang bata.
10: Oo, unya. Ako siyang gingan nga. Ay, sa tubig ni Tamadog, ano, niya na, babaranggay, kayo magkuhan, tabayaran nila sa bata.
0: Oo.
10: Unya, maan na to, hindi naman kinabot na may dito sa kuhan. Hindi, na po'y time katurang April 20 ata. Napamidlo, unya. Kuhan ko, before ko nakalakaw o padadra. Ikaw na nabaho niya. Ana siya sa kuha nga. Ay, balaan na lang ng bata kay sumbuon tamo diha karong katapusan ba sa April. And then, wala pala'y katapusan sa April, ma'am. April 22, ma'am. Natingala na lang ko, ma'am. Na naanay mobile. Nanay mobile. Kaya nagpa-rescue siya. Kaya ako alam ko daw, may karnap ang bata o.

0: Ano pa sabi, no? Hindi. Naputulo man. Ako tawagan balik, ha? Wait lang. Napasahan, naputulo siya. Wait sa. Good. Itong tawagan balik kay... Nawala ko siya, oh. Nag-ring niya. Hello?
1: Hello, ma'am?
0: Ah, nara kay. Nawala yung mong signal ganyan niya. Naputulo lang yun ka. Padayon po sa imong storya.
1: Nya, nai kuan ma'am, nai time nga gi-anaan ko dito sa kuan sa taga-MS nga, ma'am, ug mula ka ba nang ka ma'am, mo update dug ka, parang kabalo ang tabahan sa bata, din isa pa, mag-firmanay mo dito sa barangay, nga maon mauna nga mag-firmanay mo sa bata, pagkahuman, din ang, nya, pagkahuman dito, nagkuan nami, so nag-firmanay nami.
0: Oo.
1: Pagawa na mo kuan permahan ay ang katuyang mga gipang istorya niya mura ganig ka nang isa batas ning mura gyagan gilabag nga kaning mura ganig giwala niya ba nga ato umang gamon mo ni anana niya moto niya pagawa man na to ma'am ni adto po kuan ma'am ni adto kong police station aron magpa-blatter pero unsa may giningon sa kuha sa unsa may giningon sa kuha sa kuno sa police ma'am pero unsa may muhang ipa-blatter so wala uni lagi pa-blatter dito ma'am gusto kay ko magpa-blatter mas gilabanan nila ang babae kaysa lalaki.
0: Uy. Toby, unsa may dang rason ngano ing ato man ngano nga man sila naminaw kuno sa imong side?
1: Oh, mapagaling na ma'am na tingalagay ko hindi na ay time ma'am nga ni adto ko dito sa police dude sa police station hindi ni anak ko dito nga ma'am nagpermahan ay di amidari ma'am ang sige yung sa police ay sir dili man ni mo bawal man sa mo adri nga kanin magpermahan ay ni so ako di ay ilalik ang gipugos nga pupirma ko So ang ganito sa bata na nga. So kuan dyan na ilang gibuhat sa kuha. Murag ila ko ganing ipubus ba nga ila ko ganing ipapirma ba kay tungod kay gilabanan nila ang kaning isa ka babae. Nga ila pa yung gikuan. Gitapigan nila. Mauna. Nga ako, wala kong lagi paminaw dyan sa kuwang side. Kaya puro doon ko mga bakak.
0: Na,
1: Kawa siya kabalong.
0: Ang pangutanan ako, katong imong gipirmahan ba gibasa ba ito ni mo?
1: Oh, ma'am, ako ito ibasa niya, makitagaan ko po ng copy, pero naalito ang kuwan, ma'am, naalito ang kaning copy, ma'am, wala na ako gidala, ma'am, kay mamanggapon, ma'am, dismiss manggapon, kay ako ganing nga, imbis ganing nga mapablatter, kay kulid to, wala man ko nila gipablatter, bud.
0: Hala, no? So, murag, nahulog po siya nga na 4 feet ang imuhang ipang pirmahan. So, mismo...
1: Oh, pati po, kuwan, ma'am. Pati po ang mga polis, ma'am, ihapong giniba, ma'am, kay naghatag-hatag siya glain nga location, puro mga mali.
0: Hala, oy.
1: Kaya ang polis, nanawag siya kay Miss Cole, wala ni tubag. Di na siya ni tubag, nga ni Maone, nga narapod siya sa Caraga, natin siya sa Cagayan, natin siya sa Minsan, bisag-asa nga, natin siya nga ginatag, binigin na siya katuhan.
0: So, mauna yung rasyon nga, ang imong karoon, ang imong karoon is na-depressed ka, dili tungod sa iya ha, na-depressed ka tungod sa imong anak.
1: Oh, ma'am.
0: Karon diningon na-mention nimo sa imong message nga nag-try ka reach out sa iya through Facebook unya gi-block kaniya.
1: Oh, iya akong gi-block ma'am kay ang iya man gud ma'am. Mas ko day ang lucky na ako sige nga oi. Dili man siya akong toyo ni si pag di siya pag wala na ta. Gara man ko sa bata, malipay na ko makita ko ana bisan sa video call. Giwad-an ko nya katungod nya iya man ko ang giingnan nga taghaman ako picture dito sa bata, dito na ako magtanong tanaw hanggang sa tingin na lang ako, wala ano kayo mabuhat, yung tao nang ito na ako.
0: Isulaan na iyong kahimtag, uy. Kasal ba mo?
1: Dili man ni kuwan, ma'am, kasal, pero kana siya, ma'am, sa muhang pinag-uban, ma'am, wala siya kapilaw sa kuwa, bisag kulata, ma'am, may madalo kay kuwan na, ma'am.
0: Ang bata nakapilido sa iyo ba?
1: Oh, yes, ma'am.
0: Hala, uy. Hello, ikaw, lisod kayo mong sitwasyon mo, naluoy ko sa imuha. Padayan po.
1: Unaw-naon niya, good ma'am, na kahit time nga nanarbaho ko sa Balinsya Bukid noon, sa may MM company. And then, ako ang ginapadala siya, ha. Imbis nga ako ang, kuwan ako, every week na ako, di

0: is 1-6-2. Dala naman na siya sa 1 sa overtime. Ako ang inapadala na sila, ma'am. Tagpuro 5 yun, ma'am. Pero wa ko cellphone, ma'am. Kagibili na ko na siya nga cellphone nga kanya ko ang gamit karon. Pero wa ko kabalo. Kapag open ako, ano, ma'am. Nagbuhuan na rin siya, ma'am. Niabot na rin siya og panabo, nagdisco, niadto og bar, niadto club. Ang bata, bibiyaan. Buoy kayang bata, si pangitag mama. Nakadlaw na mo uli. Nga, iha na ko nakabalo nga katupag uli na ko paghuman sa mong project. Ganay, kuwang ganay time nga mahiram ko siya og cellphone. Dili na siya magpahiram, mambutang po nga noon sa iyang tinaguan. Nabasahan lang nako siya mga chat nga. Mamalay na doon itong laki, magbinyo na daw sila. Unsa may akong nabuhat sa inyo, ha nga. Ulti mo gani ang nakuha, manganing... Igis nga inyo nga, tag 4-5 nga. Usahay mo gani, kaya makasii ko dito, pilihan na lang ako ah. Budget na ako na sa bugas o sa sudan. Kapi, morjo na ako ah. Para sila radyod ang malipay.
1: Dakuha ng 4-5 kada simana, oy. Ganun lang, dako, kayo na ba?
0: Magmaya na, ma'am.
1: Duhara sila doon ang mga panahon kay layo man di ay ka. So, sa 4-5, yun sa ito na paggasto, oy.
0: Pan, ma'am. Yang hirot siya ang buwan, siya ang mga barkada niya, like para nang mag-inuminom sila, kasi kasa sila mga boot, biyaan ang bata, so pa kayo manigarilyo, inoo ko.
1: Sa karon ba, asa ba ang location ani nila karon?
0: Ang sakto na niyang location, ma'am, murag, eh, ang kanimang good niya ay, kanimang mga phone good, na adri ang Gmail, murag, nasakpan ako yung location na siya sa General Santos karon sa may Jinsan daw.
1: Jinsan. Ya, ikaw, asa man imong location karon?
0: Na ako di sa Davao, ma'am. Ulit na ako, ma'am. Kay, narabaholay ko lagi. O, doon ko ganun masuporta ko sa bata niya. Alak man siya nga. Dibin na ako kinanglan imuhang suporta. Isang piso daw.
1: Ah. Karon sa ang last, when was the last time na nagkita mo sa imuhang anak? December gihapon to?
0: Dili, ma'am. Katuro yung kwan, ma'am. Karon na yung year. Katuro yung kwan, April.
1: Personal yung mo nakita sa mga anak adto?
0: Ay, bali katong kwan, bali bagong tuig, January, February, March na ato, ay January na ato sa kuha. February, March na ato siyahang mama niya gi hatag niya sa kuha. Marag mga kwan niya ato to. Marag mga March 28 ata to niya gihatag siya sa kuha niya. Ana siya nga. Diyan lang sana si Mungo, may kabalo mong nga. Kuhan nga, kanininga mo kanin bataa. Pero ano sa kuha nga siya last nga istorya sa kuha nga. Huwag ninyo gani ko. Ang tingin ng bata, gani na ko nakuhaon. Niya karoon, ano yung nang gikuha.
1: So gikuha niya ang bata, mo to siyang time nga, nagpadala siya kanang pulis dito.
0: Padala siya dito niya, ang iya pa yung ditong gi. Kuhan niya, ako ala itong nabasahan ako dito is, ako ala itong gi. Nakdaw eh. Hindi mo na pwede na, wala na panalipid na. Ulti mo gani, taga MS, ako ma'am, dili maminaw ma'am, gahi kay ulo, kay babae rin lang tuuhan.
1: Hala uy, pila ba yun sa baby ka ron?
0: Wa, kung
1: sa
0: imong anak ka ron? Wa, buto siya ma'am, tulad buto siya katuig, pero sa mama pa dito siya, pero ang ako wala man tabang, gusto lang ako siya makita lang, gusto lang sa video ko. Ano lang ko, bisalag ako, ano ko siya, makauban na lang ko siya sa kaadlaw, ano lang, wala na, okay na sa kuha, pero iwadaan ko niya ang katungan yun, ma'am.
1: Ala no, nasabtan yun ako ang imuhang gibati karon, and wala dyan po ko kabalo sa side. Para yun, sorry po.
0: Pani, ma'am, isa ko, grabe yung gihatag sa kuha nga, depress, ma'am. Una-unao niya, ma'am, ayat na kay ko, ma'am, namlaong na akong mata, ma'am, dili ko mukhaon, niya. Gabi eh, ngayon bis nga matulog, dugay ko katulog, eh, sige ko. Una-una sa bata, sige ka kong hilak, pamaw, panigod to, di ko mukaon, gede yung kugong sa bata, yun, una-una. Nga nang nabuhat ko niya, nga wak mo ito ako yung sanda siya, ha? Wak mo ko yung nabuhat siya nga sanda.
1: Hindi, uwe. Na-feel na ako ang kasakit ngayon mong gibati karon. Kung halimbawa isa sa mga listeners nato karon ang babaeng imong gimahal sa una, unsa bay mensahe nimo sa iya?
0: Ako alam ko siya, pero na ano siya ikuan pangalan, may na lang ba kasi na dito ikuan malaminaw sila ha. Christine. agyadan. Okay lang unta kadiha. Eh, wadi ko nagkuan si Muha, wadi ko nagkulang si Muha, pero ang imong gibuhat sa kuha, grabe kasakit, imong gihatag na depress. Manguntag, makusinsya ka, bisalag makita ko sa bata, okay na ko. Pero nga nung iwantan ko niyong tutungan.
1: Sige po, ipagawas tanan imong gusto nga ihistorya sa iya ha. Kaya basing kanilang ang way nga, ma-open ang iyahang konsensya ba nga, makahuna-huna siya ba?
0: Eh, wala naman.
1: Wala ta kabalo, basin di ay. O kung katunga yung gibuhat sa imuha, kay kabalo ka, kanang ang tao, dili gid bayas tanang panahon na sa taas. Mangita gid ang Ginoo og paagi, o mangita gid ang Binoo og paagi, basta mutuo lang gani ka sa ubi. Mutuo lang ka, mangita gid ang Ginoo og paagi nga ibaba ka labi na ganang taas ra pugay tanaw nimo sa imong kaugalingon, ibaba gid ka sa Ginoo og bali. Basin di ay.
0: Dili. Bang na siya nagkuhan gani ma'am nga na siya anak daan gani nga tulukabok gani nga iyang lundibiyaan kana pagkahang ako ah.
1: Ah, so ibig sabihin, before sa inyong anak, naana siya mga anak daan na tulo, aha man itong mga bata na naaragyapon sa iya or naapod sa papa?
0: Nasa papa, kay mahadok ba siya makuha?
1: Ah.
0: Kay iwa man siya, kay putla mo sa ulo. Putla mo siya sa ulo niya sa kuha, dili mo kayo nunana abagataw.
1: Sumurag ang iyang panimalo sa amahan adto sa imuha niya gibuhat.
0: Oh, ana ba mong kay katong gumatayon gud ma'am kay siya ni sulti sa kuha kato dayang big in niya dati daw ginakulata do siya to pero ako mamuji ko kumuha na siya.
1: Mm.
0: Lang daon mangin ako siya.
1: No.
0: Ning kamot may ko para sila.
1: Hala oy. Ala grabe siya no.
0: Pero ang pero yung buwat sa kuwa ma'am, uy, nini po bitaw ko ma'am, nalin kay, unang naon ko niya ma'am, layo kay nang sulop, ako warang gibike.
1: Mm.
0: Wapo ko'y kaon ma'am, nangurog na ko.
1: Hala, uy.
0: Gusto ko magpa-blatter, pero wala ko nilang ipa-blatter, kay maura daw gihapon. Uy, dili mo na pwede, dapat, nyo ha kung kuwa nung dapat magpa-blatter ko, pero ang, ako alangan, wala kong ipapumbusog pirma, na bawal, ma'am tana.
1: Pero ang pangutana lang yun, unsa gid ka itong ipapirmahan sa imuha nga napugos, ka nang gipugos ka ba? Basin asal itong ipirmahan ni mo, nga imuha ang giingon, nga gibasa ni mo, basin na apugay ipirmahan nga something na wala ni mo nabasahan yun. Kaya basin mo ito ilahang hinungdan, mo ito ilahang gipanghawakan, basin na ay naka-enclose ato nga usa ka statement, nga di na ka magpakita sa imong anak, nga di na ka dapat magunit sa imong anak, basin mo ito.
0: Bulubod ma'am daw, pangalay ko ma'am, ano ilahan akong ipagawas? Nga ilahan kita istorya, katurang babae sa sulod, dili mo na pwede. So maos burto, ang babae sa sulod, nagbuat-buat burto, istorya nga mga mauni, ana-ana. Ngalagay ko nga, dili mo ko ang ipagawas. So dapat, side sa kuha mo, istorya ko, to wak mo kong ipa-istorya, grabe na ko ma'am. Distress kay ko ma'am, luoy na kay ko.
1: Okay,
0: unang-unang ma'am. Dapat baya hapit ako maghitog ma'am.
1: Oh, dapat baya kay apil unta ka sa mediation, dapat isa ka sa naa dito sa sulod, pero ngano ang babae lang ang gipasulod. Ay nako. Bi
0: Malay ko ma'am naman.
1: Mm. Para yon.
0: Isulod man ma'am.
1: Mm.
0: Isulod man mo niya anay sa ko ala tong isa na. Sir, pwede na kamo gawas niya. So mao to man igawas ko niya man tingala kun wala man ang babae dito kilid. Dito ra siya ni sulod pud dito murag mabot-buot og istorya.
1: Hala oy. Unsa may ko anak oy nganong ingon anak magiling kita bu. But anyway, wala ko sa kanu sa karon wala ko reaction. Mangayo kita og kana mga words of inspiration basin pug na atay mga attorney karon nga matap. Kung unsay matabang namo sa imuha, tagaan ti ka og chance nga again ipagawas ang imuhang mga hinanakit dinha ngadto sa babae nga nahimong dahilan karon simong gibati nga depression ilabi na sa imuhang anak. Sir, go ahead, abri po ang ato ang madungog ka karon sa tibok Visayas and Mindanao. Kabalo ko nga naay pamilya pod na naminaw karon sa side niya, ipagawas ang imuhang gusto nga mensahe nga maabot gyud sa iya ha.
0: Pare ako ang kuan pare na ako maingon siya ma'am nganong naabot siya sa ingon ana nga sweet nga mauni nga kuan nga napingala na lang ko pero ang ako ra maingon siya nga unta malipay kasi mong ibuhat na ko nga unta ako man unta nga gusto unta ko mag-ipag istoryaan ng bata. Gusto ba nito ako na magkipag-ano, video call. Grabe na kong hila ka na, antod garon. Sige, radyo kong hila. Pila na kabulan. Mura na kong mamatay, ani. Wala siya kabalo sa kuang kagi. Mura kong kanyang namatayan, dregay. Una-una ko niya, katumbata ato. Good vibes kaming doa ato. Sabay ni mukaon, maligo, matulog. Ako yung nagkapatulog ato, ma'am. Yaman siya dari, ma'am. Wala na siya dari, ah, ma'am. Nag-aadlaw, wala na siya dari, ah.
1: Grabe, no?
0: Ako'y nag-atiman na ng bata, ma'am. Ang ita kay Kuwan, nagbisag Kuwan, bisag ako, ako'y kaning Kuwan ganit, trabaho. Ang itaan ako nagpumagi para kung sa'yo gusto pangayoon, iyahang mapangayo sa bata. Pero iyahan yung ibuhat sa Kuwa, ba mo lang bingon, wala mo ko nagdumod, pero di ko kalimot. Madala na ko nihantod sa Kuwan kamatayon.
1: Bi, isa lang ako makuwan sa imo habi, no? Sa karon kinahanglan gid mo maging strong. Kabalo ko nga unfair ang kalibutan. Na yung mga panahon, ingon na atong bation. Like, ka na kong, muingon ta nga, ala uy, nga nung wala mong yung mukampi sa kuwa nga, nagtarong manunta ko, na yung mga panahon nga, inanawin.
0: Lagi nung, lagi mukampi sa kuwa.
1: Oh, ayo lang po kayo, i-down imo ang kaugalingon nga, muingon ka nga, grabe na gini mong depression, na gusto na ka maghikog, bihon na hunaa, ang imuhang anak, dili lang na karoon nga, nalayo sa imo, maabot ang panahon, anak, binga, mangita, gid na ang bata sa imo, maskin pag sa ingon anang yahang edad, dapat ang imong buhaton karon magpaka-strong ka. Kuan ka ka nang...
0: Mangita man lang sa kuwa, ma'am.
1: Po?
0: Mangita man lang sa kuwa, ma'am. Pero dili na ko yung mailhan na papa, ma'am. Katunang kauban sa kuwang live-in. Kaya mamuti yung permiti makita. No, lang i-block ko sa Facebook.
1: Pero B, dili imposible. Dili gid siya imposible. Maskin pagkato yung mailhan sa ngalan nga naging buutan kang amahan sa iyaha, kabalo kong ma-remember ka sa bata. Mahuna-hunaan ka sa bata ug mangita ang Ginoong paraan nga ma-remember gud ka sa imuhang anak. Mo nang kanang imuhang huna-huna karon ayaw gud na sa guli ug negativity nga maingon ka nga maghikog ka, gikapoy na ka. Kung gusto pa ka nga makita ni imuhang anak along the way in the near future, kinahanglan nga ikaw ang pinaka-strong sa inyohang duha. Kabalo ko nga nanguli na imong anak karon, wala man siya maingon. Kabalo ko nga nangita siya sa imuha karon pero wala siya voice kay ing anak pang iyang edad. Pag-abot sa panahon, magkita og magkita gid gihapon mo. And remember kanang babae karon nga naghimo sa imo og kasakit, dili sa tanang panahon magmalipayon siya. Remember B, kanang mga tao nga nagtamak sa tuang karapatan, nagtamak sa tuang kanang naging maayo ta sa ilaha ba nya gibalusan tag ingon ana sa karon. Sagdiis siya nga mag-enjoy sa iyang kinabuhi. Sagdiis siya nga iyahang i-enjoy ang kanang iyahang gibuhat sa imuha. Sagdiis siya nga magmalipayon siya nga makadungog siya nga ingon anak ka. Pero dili na ang rason nga nang mo give up ka. Ipakita sa iyahang nga strong ka. Ipakita sa iyahang nga kaya nimo. Kay mo abot ang panahon, gabaan gyud siya.
0: Walang kwan siya mamba. Una ako siya mamba nga nang iyahang kong katauan niya nga nung yaman kung ginaingnan ng mga bad words ng mga salita.
1: Then pasag-isa. Yung
0: mga lain kayo.
1: Oh, pasag-isa.
0: Kaya kami na ako na.
1: Wala tayong mga.
0: Unaw-naw ni mo, ma'am, nga. Nag-wild out direct sa balay, ma'am, nga. Niya mo nga, kay apit po ko niya ako, ala, dong gaba. Niya magigisi pa niya ang salina. Nag-bit-bit po ko sa batag. Sumbag pa niya ako naong. Wala, rabog ko. Hindi, natarong na yung nana niya. Isa pa, iya kong ginaingnan ng mga bad words. Kaya yung lain kayo sa paminawon.
1: Na.
0: Mutla nga no, niyang, iyaan yung gihatag sa kuwaron ba nga, hindi na ako kulong sa kwarto, butang, wala ako kasabot lagi. Gusto kong trabaho, pero dili, gusto ko gusto ba, kaya kung nanguna ba ito, permiti sa bata, kay siyempre kita, sa takakuan, sa takamahan, siyempre nag-imino mo, yung tagod, sa pagkain sa picture na lang, makakita ako sa picture, mag-ilak na ko, tagabihin na ko sa madamguhan ang bata, nga mag-uban daw mo, pero sa damgura, may mag-uban, pero sa kuwan, pero kung sa personal, akong gihangyo manggod siya o na Ginoo manggod nga. Lord, unta nga ako na makauban akong anak this karong June 19 kay birthday na ko. Bisalag ka nalang yung hang. I-gips ko ah. Okay na kay ko na. Ilan mo niya tayo sa kuha man kay. Mayat o mayo, ano niyo ko ikon, bakang kaon ba mo? Ang natulong siya. Langga ka lang ko ng bata ato. Kasi na ko din magkita lang ko ato. Kasi na ka rin video ko. Okay na kayo sa kuwa. Kaya wabid. Iwan ka niyo ko nagkuhan. Baka tulong sa bata.
1: kaluoy.
2: Ya, yeah, man pati mga gamit na bata diri na adiri man gyud akong pinintig yung makauban na kung gyud yung ginakuan mo na utang ko ang pagtulog. Mm. Mo gyud ta mo gyud ako ang pagtulog kini mga gamit sa bata na di tanan mo gyud ako ang makauban na sa pagtulog ako wala nang gina wa matingala lang ko sa isa bumata na ko nya man kay nampit ko pangan sa anak ay wala man diri di ay nung mo na na ba mo bro ni ko kasabot dani nga. Iyon sabi ang ay nakabuhatin niya ako to. Niya ako pang konta na ako, una-una pa na ako, Lord, kaya pa ba nila ako? Masurinder na kung mutag kapoy naman, ko naman to, back to zero naman to. Mm. Niya, ako lang din, ako lang din siya ba, unta nga nalipay kasi mong ibuhat, kaya ang karma ba yan, dilibi ang saba. Ya morto mam, sige sige kini katawa sa kuha, sige katawa, magigla ko sa Facebook, happy na ako gilap, pero siya nagkatawa ra, mura gani siya nakasuyot kay ang iya magung partner po, adik po kay Gnaw. Ya ako sige na yung nan, sana ay mong ginakuha niya, mandis kagayan ba, naghang kina diya, trabi, basi niya kamundua, sige na magsuyot diya, basi kini balik diya, di mo ng bata. Unsay may tabuan ng bata niyo kay before ko diyan adto og Dabaw gikan ko dito sa police station ako ang giingnan ng taga MS og ang pulis nga ma'am ug unsay may tabuan na ma'am wala ko ilabot ma'am mangunaw na ko diha kay siwat ta kabulo pag abot panahon ug may maabot ko nga waran nga mauni kay wala ko nagsustento sa wala ko pag sustento nga siya namininingon nga dili na ko kinahanglan imong sustento. Utang inang ananay ko dagan ko mong itong ingon nga mga
1: ayon na isog ti dedike may mga bata na minaw sige padayon lang
2: muna ang gumiya ma'am nga anak ko siya nga sige niya ang sapay ang ipalupog na rin ma'am na makak pa siya dito sa police station kay magpirmahan niya dami sa barangay ay gago saan mo na siya pupirmahan na nga naman ko dari asa ako wala mo Dabaw.
1: Ayun lagi si Gonog. Kau ba? Pero tahun tika karun na. Bitaw.
2: Lagot ko man kay kung ginihingan ng good man nga nagpirmahan ay na daw may uy, kung saan man nga wala man may nagpirmahan ay na isa pa ni ato ko sa attorney Pao Office de sa may sulok. Nga ang ginihingan sa kuha nga ato kay ito imuni siya ang ipablatter sumauto. Ato na ko dito pero kung saan may gibuhat sa kuha wala kong gipablatter, pigilabanan ang babae. Yun, pero ako lang masulit kaya, dili sa tanan yun tulis, pero na yun uban yun niya, kung kampi yun sa babae. Pati mga ni ang taga MS, yamang ganyan yun, ingnan ganyan nga, add to the race sa Cagayan, kay matrespassing mo, dili mo na nga matrespassing ng MSWD, kay gobyerno mana. Baga kasiag naon kay anak ba siya nga patawagan taga MSWD para ilan mo kay story hangin kay mag-change number siya daw. Uy, kuya awa, no?
1: Sige lang, be. Ang imong buhatan ng gidroon, kabalukungan, unfair, kabalukungan, naka-question ka. Maski ako naka-question ko nga nang ingunana ang pal, ang ilahang nahitabo eh. Naka-question ko nga nang ingunana ang flow sa ilahang desisyon. Like, naging one-sided sila. Wala dyan po ko kabalo sa tinuod nga mga panghitabo, pero hopefully nga, dili ka magluya-luya. Kabalukungan, ginikanan, syempre ginikanan. Buhaton ginato ang tanan-tanan para sa itong mga anak, pero walay rason nga moingon ka nga di ka gusto mo kaon, wala kay gana mo trabaho, kinahanglan gihapon nimo nga magpakaligon gihapon ka bi para sa imong anak. One day,
2: tagkuhan da rin ma'am. Takuha da rin mga kuhan ako ang mga iksuon, mga kuhan ako. Wadyo ko'y madulan, pero ako di madulan nanti nung sa taas.
1: Isarag yun imo ang kakampi diri bi. Isarag yun. Kung wala kay kakampi diri sa kalibutan, wala tay kakampi ang mga tao din ha nga gisarigan unta nato nga muhatag sa tuag hustisya, iampo lang gyud bi. Kinahanglan gyud nimo magpaka wala koy laing comforting words kabalo kong nasakitan ka, kabalo kong na naka sa edge sa imong life nga gikapoy na gid kaayo ka, pero again bi para sa imong anak. Kinahanglan gyud nimo magpakaligon. Moabot ang panahon na kinahanglan kasi imong anak, kinahanglan nimo siya nga i-fight sa mga tao nga nanakit sa iyaha, sa mga tao nga kanang dili angay nga makauban niya. kinahanglan naa pa ka din ha. Dili pwede nga mangita sa iyang papa niya mingon, ah day akong papa, wala na ni give up na tungod sa imo ha. Ayaw in town bi. Kinahanglan jud nga
2: mangita. Ingnan ko niya ma'am nga. Ingnan ko niya ma'am nga. Kami daw diri pabilya lo kay kon mi mabarang lo kay Mignaw ng ipuyawan niya makasulti no.
1: Na uy na day siya pruweba day ay uy na unsa day na siya uy. Anyway bi ano na lang. Katong mga istorya nga nadungog nimo sa iyaha, gikatawaan ka, gitamay ka, nakaminos siya sa imo, pasagdiin siya! Pasagdiin siya kung unsa man ang ihanggi, unsa man... Kabalo kung dili ka makalimot, ingana magita, naagita yung mga istorya nga dili malimtan, mga pagtamay sa tuwa, mga paglibak sa tuwa, di ginanto na malimtan. Instead of maluya ka, gamita na siya para wakabangon ka. Kaniya, imuuna-unaon ha, di ba niingon ka sa kwa ganina, gikapoy na ka. Wala nakaganahin mo trabaho na mayat na ka, nakaganan mo kaon. Do you think masad siya sa naitabo sa imo ha? Instead, malipay noon siya nga ingunan ang kakitabo sa imo ha. Diba, mas katawaan kaniya, mas libakon kanya sa laing tao tungod sa iya ha, tungod sa iyang gibuhat sa imo ha, na ingana ka. Dapat ipakita nimo sa iya ha, nga strong ka, nga dili ka apektado. Kay the more nga makitaan niya nga weak ka, the more kaniyang daog-daogon. Nakuha ba ko
2: niyo? Pero ako lang din si Aman kay ang yung istorya nga kuan ba? Mga sakit o kato istorya nga mambabarang na mignong. Pero ako siya ang giingnan nga ikaw, di ba ka matuog kuan kaya barang? Gusto ka ka talibangon tika kuan, nansan?
1: Nalapog ka! Ayaw, uy! Basta, dili man ka masakitan kung dili tinuod. So, dili man ka tinuod ng mambabarang imong pamilya. So, okay na, di ba?
2: Hindi man.
1: Oo. Oh. Nganong apektado man ka?
2: Palangga, palangga. Palangga, palangga.
1: O gani, nganong apektado man kang giing ng kagmambabarang? O good ba?
2: Palangga, kaya mo mga chat with ma'am, kaya kaning sa ako, makaning tututudlo siya mo ba, masya mga kamot ba, nga mao ni alain na lagi paminawon eh.
1: Lain sa paminawon kung tinuod. Pero kung kabalo ka, sa imuang kasing-kasing o sa inyong pamilya na kabalo ka nga di ina siya tinuod, dili ka masakitan. Tanang mo ang ginipagbato niya nga istorya sa imuha, nga dili tinuod. Katawa ilang na, oy, nonsa ka, dili mo na tinuod, bi. Kung tinuod, kung naamay mga part at nga tinuod, gamita na siya para makabangon ka, para mag-usab ka. Anak lang, good na, dili mo na perfecto, good na tao, bi. Masking ako, dini, gakamali, manggani ko. Pero, ayo siya, kanang imuhang gibati karon nga pagka-down ni mo, ayaw na siya hahayain nga mag-rule sa imong kinabuhi kay Ginoo ko ang Satanas din ha, basig maghungong rag pinakalit sa imo ha. Kinahanglan mo bangon gyud ka bi. Maning kamot ka mag-ipon kag daghang kwarta o. Kanang imong 4-5 nga kada semana ginapadala sa iya, ay Ginoo ko, di na siya kakitag ingon ana dots. Ipuna na siya, imo na siyang ibangko hangtod sa mga kaabot, maabot ang panahon nga dako na kay kag ipon. Huyo na lang siya din ha kay maabot gyud ang panahon magabagabaan gyud na siya.
2: Ako lang ngayon siya nga, dili sa tatang panahon, imuha permi.
1: True. O, naraman di ay na. Kaya na, gamitan na siya.
2: Magulang mo siya ha.
1: O, mao na siya
2: yung mga kusok. Ano naman mga time good ba nga? Ano naman mga time good ba nga? Dili din ka nga, dili din mabalikayan ba nga? Mingawon good ka, usahay mawala, usahay na.
1: Mingawon.
2: Usahay mawala na ba siya.
1: Mingawon good
2: ka. Ano yun?
1: May tabo gid na, mingaw ang gid ka. Pero ayaw lagi siya i-roll sa imong una-una kay maluya gid ka bonggang-bongga. Ihilak lang gud kapag ka, ingon anak bation kag kami.
2: Luya na kayo mamay?
1: O, ihilak lang. Normal man na ihilak lang, ipagawas lang.
2: Luya na kayo mamay? Gagabi na lang man mam, aluya na nakuha na yung laom, kung kuha na yung matari.
1: Pero, tanggalan na ng mga pero sa imong una-una kay the more nga daghan kag pero, kung gustuhon gani mo nga makamove on, kadaghan kang paraan bi. Naghantay paraan, pero pagsikag ingon og pero, Ginoo ko, ginatagaan ni mo og rason imong kinabuhi nga di ka maka-move on. Oh, di ba?
2: Move on naman, ma'am, pero yan, sa bata lang yun ako,
1: ayun, mag-yun ako ang buwisi. Mga ganyan na akong pasabot kaysa imo, ha? Mag-move on, ganit ta, oh. Ayun, si Gluya-Luya din, ha? Ayun na ng pero, ayun na ng huna-hunaan ng babae, iwan mo na siya, pulos. Sari ka. Ang atuha ka ro.
2: Patuyang anak na may agunigyaan.
1: Oo, gani.
2: Saluka buot, bumuto na kayo.
1: O si dili siya worth it sa imuha. Ang atuha ka ron, ang imuhang anak, muabot ang panahon, i-pray gini mo na siya, bi. Mo, wala gita'y laing madaganan ka ron, kundi prayers lang gini, hugti lang gini, imuhang pagtuo, pasensya, o niya, dapat na kay patience, and kaning, ano ba, sa isalig lang gitanan sa Ginoo bi. Isalig lang gitanan kay when the right time comes, mahatag gid sa imo ang tanan nimong ginaampo. Kana ra gyud kung wala may tao nga modapig sa tuwa, wala maminaw sa tuwa, tanggalan ang pero sa imong kinabuhi, imong una-una, salig gyud sa iyang plano sa imong kinabuhi. Okay?
2: Hindi ko mo shout out siyang kong lucky. Pwede ko mo shout out siyang kong lucky niya.
1: Ayaw lang pamali ka sab. Antay ka sa kuha. Sige, go ahead.
2: Taga Ginisan may siya. Taga kuhan. Taga Ginisan. Taga Rock Trace pula.
1: Ah, sige.
2: Shout out kay kuhan ng tura na nga si Junior Amugis. Unta nalipay kat niyo ang buhat. Nga ikaw pa'y nagsundo dari sa babae para mag-uban mo nga wala pa muntaan mo isa kabulan pero nag-uban na dyan mo. Yawa niya no, nahilas kayo mga naong.
1: Gaan, naging katawa ilang o yun, Sarika. Di man ikaw ang nawalan, sila man. Timan igit.
2: Tawa na lang kumang, gawa lang mo yung mabuhat, ano yun, ma'am?
1: Timan ibi, nga dili ikaw ang nawadaan. Dili,
2: yun. Zero na mo dahan, ma'am.
1: Back to zero.
2: Mga gani, ma'am.
1: Oh, mag back to zero ta, pero it doesn't mean nga mo give up ka. Back to zero, pero mubangon ka para sa imong anak. Anak lang, ha?
2: Ayaw ka na magmahal, ma'am. Ayaw ko na masaktan ng muli.
1: Oh, wag muna tayong magmahal. Hindi pa handa ang puso mo. Ang gawin mo ngayon, mag-ipon...
2: Tawag ko ito, ta?
1: Oh, pila may edad ni mo?
2: 30 ko rin yun.
1: Ay, sus, uy, daghang pa yung magmahal.
2: 19.
1: Maabot ang panahon na naagi sa kababae nga para gid sa imo, ha, bika na siya, dakong lesson na siya sa imong life. Maabot gid ang panahon, bi, nga pangitaon ka sa imong anak. And dapat ready ka na akay ipon para sa imong anak. Ayaw ka wala sa paglaom, ha?
2: Oh, ma'am, nga, kaya si siguro na siya hatag sa kuwa, nga, maabot man siguro ang panahon.
1: Oo.
2: Para sa kuwa, dyan.
1: Naay tambag diri sa imo bibab sa basahon nako biha. Dili nato masabdan ang tanan nga panghitabo karon apan adunay katuyuan ang matag luha ug matag pagsulay. Ang Ginoo daw adunay mas dako nga plano kaysa tong makita karon. Ang kusog dili makita sa walay problema nga kinabuhi kun dili sa tawo nga nagpadayon bisan pa sa daghang kasakit ug kalisdanan. Ayaw tugti daw ang imuhang ang imong karon nga kahimtang mo imagbuot sa imong kaugmaon. Ang problema daw o sa lamang kapitulo sa imong kinabuhi dili ang tibok istorya. Bisan pa og daghan daw kaayong pangutana nga wala kay tubag karon, padayon lang gyud sa pag-ampo sa Ginoo. Ang Ginoo dili gyud malangan sa iyang panahon. Taas-taas gyud ning gihatag sa tuang nga ang gihatag sa tuang katropa nga si Sir Romelo Zeno Venario. Taas gyud kay siyang mensahe para sa imuha. Ako ni siyang i-screenshot akong ihatag isenta ko sa imuhang Messenger, ha. Bi, i-promise ako, abi, nga magpakaligon ka. Ayaw magpadala sa problema kay karon ra jud kay na. Kana nga problema, bi, gisuwayan na jud ka sa Ginoo kung unsa ka ka-strong. Pero asa kana nga
2: problema. Sige di ko kuganin ko. Pwede ko kana kung pagmatagan ako sa buntag, sige ra kung kinuktok suportahan niya, sige ra tulong luha.
1: Sige lang kung kana siya.
2: Sige ko ipupan, sige kung kanin tanaw sa gawas nga naaba diri akong anak. Asa na ba to pero yari nga dala pero tagabihi dyan ako dyan madamguhan dyan ako anak sa damgura po na ako makauban pero sa personal wala na labo na kayo.
1: Sige B, pakaligon lang yun. Gustuhon man gid ako nga paminawon pa ang whole story ani pero naa pa man tay part 2 ugma. Pwede pagyapon na imong ipagawas ako ugma kay wala na man gid tay oras karon. Oh, basta B.
2: Pwede ugma ma'am, bilangkan pa kayo mga konan na gusto nga ipangsulti si ma'am, dili ba yun ni ma'am, ma'am?
1: Di, pagid kulang pagid ang atong isa ka programa, anak B. Pero sa karon B, mangayo ko sa imong commitment, i-promise ako, abi, magpakaligon ka. Okay ra?
2: Okay ra, ma'am, pero ang ako
1: lang. Ay, nanapunta na mga pero di ba? Ayaw lagi na, tanggalay ko si Un.
2: Ako lang ngayon mo sila, dari ma'am, na. Ako lang ngayon mo sila, dari ma'am, na. Amot lang, huwag kanyang maabot ako kung ano yung 31, si Matakabalo, si Wood.
1: Ay,
2: amot lang, huwag ako.
1: Ikaw ba?
2: Hindi ko matayos na. Kaya ako na lang, ma'am.
1: Kara ka, ha?
2: Hindi. Katawa na lang, ha?
1: Ayaw dyan ko binuangin do. Ayaw dyan pag ingon na, ha? Mag-promise ka sa kuwa nga. Dili ka magbuot-buot og ingon na. Nga no, kayo huwag ka na maghikog-hikog ka. Huwag maghikog-hikog kunuhay ka. Nga no, malangit ka?
2: Hindi, ma'am.
1: Oo.
2: Ako nagmahal sa kuwa, ma'am, si Mami Gupeta.
1: Mo gani, Ayaw gani pag-ingon na nga magbuot-buot kag kuha-kuha sa imong kuan, imong kinabuhi. Ayaw na ingon. Oh, pagsuway ra ni sa imuha, na ay blessing.
2: Good man, ma.
1: Ay, wala tay oras. Ano pud ka? Be, paisa ba before ka mula ka ba? Pakalig-on ha. Pag-promise ako pakalig-on ka. Ha? Sige, sige, sige. Pakalig-on ka, Bi. Morgid na ako ang makwansin, magpakalig-on gid ka kay. Kaya nga mga kahitabo sa itong kinabuhi karon pagsuway ragin na tanan. Promise, pagsuway ragin tanan, behind ana na aging pinakadakong blessing na nagpaabot sa imuha. Tanang mga pagsuway ngayon na itabo sa imong kinabuhi karon kanang pinaka-hardest nga pagsuway, basta na lang kay pasensya niya, isalig yun mo sa Ginoo ang tanan-tanan na ay dakong blessing sa likod anang imuhang pagpasensya. Sir Romelo, oy sir, salamat kaayo ha sa imuhang tambag sa iya. Ako ning screenshot, bibigya pa ko screenshot na sa ano, XFM Bukidnon na news entertainment na page. Palig ko screenshot sa iyong message niya, isend kang bibi na color ka ganina. Okay, makatawang gini sa iya. Usa ni siya kanindot kayo nga pamulong. Usa ni siya kanindot kayo nga mensahe para sa to ang katropa nga naakaroon sa iyang verge sa depression. Di, wala namang gid ko igong oras. Salamat kay sa inyong panahon. Salamat kay sa inyong pagkuyog sa kuwa karong gabi una. Magpadayong kita ugma sa to ang programang Putahe Confession. We might be having a part 2 sa ato ang caller kay ganina. Kabalo ko nga dili pa gid to enough. Daghan pa siya gustong isulti sa ato. Sa ngalan na lamang po sa Tibok Press sa XFM Network Philippines, ako po ang inyong Disney Princess Bisaya Version. Cinderella po para sa Putahe sa Gabi.

0: Exciting summer manakatropa.
1: Ang saya-saya.
0: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. 89.1. Ang inyong katropa.
1: Summer na!

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: The Clarix sana
2: exciting.

0: Baklare sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: exciting summer manakatrumba.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
1: Katropa. Summer

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting sa fireman na katropa.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kinig ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa.
3: Summer na. Katropa.
2: Kaklares, Ana.
1: Exciting.

0: ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: narek sana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain, relief na maaasahan.

0: Exciting summer manakan tropa.
1: Ang saya-saya.
2: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, hindi ang XFM 89.1.
3: 89.1.
2: Ang inyong katropa.
1: Katropa.

0: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting summer manakatropa.
1: Sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, kini ang XFM 89.1.
2: 89.1.
1: Ang inyong katropa.
3: Summer na!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Taklarik sana!
2: Exciting!

0: exciting!
1: This song is brought to you by Sis the Pain. Sakit ng ulo o katawan, lagnat man o pananakit, Sis the Pain ang sagot. Paracetamol para sa mabilis na ginhawa. Sis the Pain.

0: Clara Xana.
1: Exciting!
2: This song is brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.

0: sa Clarissa na
1: exciting!
2: Bawat minuto ng iyong buhay, ikaw ay inaatake. Millions of bacteria, virus, at parasite ang gustong maging tirahan ang iyong katawan. Kaya doble ang trabaho ng ating immune system para labanan ang mga invaders na pumapasok sa ating katawan para maiwasan ang kamatayan. Kaya huwag mong hayaan humina ang iyong immune system. Uminom ng Santone Plus Herbal Capsule. Ito ay may taglay na vitamins, minerals, phytonutrients, at immune stimulant properties na tumutulong mapanatiling malakas ang ating immune system para maiwasan ang karamdaman. Santone Plus Herbal Capsule, garantisado at epektibo. Mabibili sa mga butika.

0: Ginawa. Matamlay ba lagi ang katawan after kumain dahil kulang ka sa fiber at malakas sa puting kanin? Mag-Santon Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may malunggay na puno sa fiber at mas mataas sa mga nutrients. Turmeric na may taglay na anti-inflammatory properties at cinnamon bark na tumutulong sa pagbalanse ng asukal sa katawan. Santon Gold Herbal Tea. Iwasan ang panghihina ng katawan dahil sa kakulangan ng nutrients at unti-unting pagtaas ng blood sugar. Mag-Santon Gold Herbal Tea.
1: Mabibili sa mga butika.
0: Better skin ba ang imong ipangita? Introducing Clear Skin Herbal Soap at Adunay Glutacogic with VCO. Ang Clear Skin Herbal Soap rich in vitamin C plus makaprotekto pa sa skin cells aron malikayan ang skin damage. Clear Skin Herbal Soap moisturize dry skin, antibacterial, antifungal ug antiviral, anti-aging ug fresh skin. Mag Clear Skin Herbal Soap with Glutacogic and VCO.
2: Available sa mga butika.
3: Kating babalik-balik lang? Gamit na ng Santon Plus Herbal Oil. Epektibo sa mga skin allergies at skin diseases. Isang pahid lang ng Santon Plus Herbal Oil. Ang galang katikati. Santon Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one sa

0: sa lahat ng mga butika nationwide.
1: Southern Gold Coffee Mix.
2: Ako si Julius. Juicy ako pagdating sa kape. Karamihan kasi na nabibili, nakakaumay. Pinatikim sa akin ang office mate ko ang Southern Gold Coffee Mix. Nasabi ko talaga, ito ang hinahanap kong lasa ng kape. Perfect talaga.
1: Southern Gold Coffee Mix. Sister Pain.
3: Si Sara Diaini, taga Cagayan de Oro. Isa ka call center agent. Vermico ginamigraine sa trabaho. Nahiragyot ang tama sa ako sa Sister Pain. Paspas mawala ang sakit sa akong ulo.
1: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. If symptoms persist, consult your doctor. Bibili sa mga butika.
0: Kabalo ba ka mo? Nga ang Santon Plus Gold, adunay partner kini. Nga Yes to Health Naturopathic

0: Yes to Health Clinic, your excellent choice in natural health care.
1: Sa una, love pa kayo ka. Karun, love yan na lang in town ka. Aww, paray ko.
2: Kaklarek, sana.
3: Exciting!
4: Exciting! Sapa yung man nagkatrupa.
2: Ang
4: sa Tibuok XFM Network Philippines. Sa Davao, dini ang XFM 89.1. Ang inyong katropa.
2: Katropa. Summer na. Katropa. Kaklarek, sana.
4: Exciting!

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines. In Davao City, XFM 89.1.
1: Kaklarik sana!
2: Exciting!

kidi, pwede gihapon siyang magka-high blood. Ikatulo, thyroid problems. No? Kung adunay problema din na sa ilang thyroid gland, pwede gihapon mga katropa. No? So, kana nga mga kondisyon, bot pasabot, kini secondary hypertension, gitawag na siya og irritation of the other organs. So, if you have a problem in your other organs in the body, it will also result secondary hypertension. Mauna'y pagkasabot sa gitawag na ito high blood, ha? Bawa, Dok, nga naman nga healthy man kayo ko mukaon, permira maganay ko law eh, Dok, saluyot, malunggay. Nga nung nagka-high blood lagi ko, Dok, pag-check nimo sa iyahang thyroid, doon na dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang gitawag pancreas, doon na po dahil siya'y problema. Pag-check nimo sa iyahang kidney, doon na po dahil siya'y problema. Sabot pa sabot, pwede gihapon siyang magka-high blood gayod mga katropa. O uban pa ang mga factors, kining gitawag na to genetics and the family history. Ang uban, kay proud kay moingon ani Dok, ay namanan naman good na ko ni Dok sa akong mama, sa akong papa. O naanagid ni sa muang lahi, Dok, high blood. O niya, with smile face dayon, asa ka na, no? Murag. proud pa kayo ka din adunay high blood, na? Oba na, and this also one of the factor, no? Kung aduna na sa inyohang linya, sa inyohang dugo ang pagka-high blood, but pasabot, mas taas ang chance na magka-high blood yun ka, no? Pero kanato ha, especially for me as a naturopath, wala na mo ginatuldukan ka na ng mga mindset. Although you have a bloodline or a history, a family history of hypertension, dili gihapon pwedeng high blood na jud ka, no, mga katropa. Tungod kay pwede gihapon nato na mabago as long as you will change your diet and lifestyle, mga katropa. And then ikaw lima, kining gitawag na tog age. Syempre sa pangidaron, pwede po na mga katropa tungod kay normally ang atong thyroid, ang atong kidney, atong liver, atong pancreas. Halos tanan ng mga major organs pwede gid na muluya pag naa na ta sa pangidaron. So mo nang possible gihapon hilabi na kung pagluya niya na ng mga major organs, sabayan pa jud og wrong lifestyle and wrong diet, mo nang mutaas or possible jud ta magka high blood or hypertension bisan pa man wa tay family history of high blood gayod mga katropa. Unsa ka delikado ang hypertension day, Dok? Sobra ka delikado gani mo na siya gitawag og silent killer. Anong gitawag og silent, but pasabot di magsaba-saba, tingala na lang ka, no? Doon na kay kaila din na or doon ay tao din nga mutiurok lag kalit, no? Nga din okay pa man unta, nindot pa kayo pag surasturya o niya di kalit lag tiurok, mo nang inanak ka silent killer, kining gitawag na tog high blood, no? Tungod kay grabe pa niyong tikal-tikal din ha, unya pila ka minuto ni resulta na dito inyong gikaon ganina, no, unya wa kay no mag maintenance, possible atakihon gid na mga katropa. Inana ka delikado kining gitawag na to nga high blood. Nagsugod og simple lamang apan wa ka nasayod. Diha na ka nakabantay, grabe na day ang damage sulod sa lawas. Grabe na day nabuo nga mga plaque formation. Tungod kay grabe na day ang pagkadaot din sa lining sa ato ang ugat mga katropa. No, mo nang grabe ka delikado kining gitawag na to nga hypertension. Mo nang kinahanglan magmatmunta atong ampingan ang ato ang diet, ang ato ang lifestyle, no, tungod kay kundi nato na mabantayan, tingal na lang ta malabot mga panahon pagpa-check nimo, hala high blood naman day ko, Dok. No, kano sa rakha ni nagsugod. Oh, nya unsa himoon dayon, mag-inom dayon og ana, mag-inom dayon og inani, no? Gani sa atong panahon karon adunay duha ka klase sa tawo nga din adunay high blood. No, gitawag na siya controlled hypertension and uncontrolled hypertension. Asa man ka aning duha? No, kung pangutanon ka, Dok, naman ko'y high blood, pero controlled hypertension. Kasi pasabot sa controlled, but pasabot, doon na siya'y maintenance and then nahimong balance ang iyahang or normal ang iyahang BP or blood pressure. Pero ang pangutan na kung tanggalon ang maintenance, no? O normal bakana, mo balance bakana, no? O dili po na mga katropa. So muna yung gitawag na itong controlled hypertension. So mga uncontrolled hypertension, bisan pa man adunay mga maintenance ang uban, paglisod gihapon og balance og normalize sa ilahang blood pressure. Hilabi na kung why maintenance nga, ginaino mo saka, mubaba, muna yung nahitabo gayod sa pressure sa uban mga katropa. Muna yung duha ka klase sa mga tao karon nga din adunay gitawag gayod
nga hypertension. Apan na bisan ni asa ni anang duha, pareha sila adunay gitawag nato nga high blood mga katropa, no? Ato ta sa gitawag gayud nato nga solusyon, no? Nini gitawag nato nga hypertension. Aduna bay high blood, aduna bay tambal doc, aduna bay kayuhan kining gitawag nato nga high blood. No, daghan ang nangutanan ako ni anak mga katropa sultian tamo, no, sa mga client ato nga dinagatos clinic, no, halos tanan mangutana gid na sila. Ilabi na sa mga client ato nga din adunay high blood, mangutana gid na sila, doc, aduna ba bay kayuhan ni doc, pwede pa ba maayon ni hypertension or high blood? Mao gid na ang mga pangutana mga katropa. Kabalo mo unsay tubag nato as especially as naturopath? No, kanamo mga katropa, pag ang inyong pangutana specifically naabay kayuhan or tambal kining gitawag nato nga high blood, ang among tubag jud niya na mga katropa, no, wala jud nay tambal or di jud na maayo kining gitawag nato nga high blood. Okay nga naman. O nga naman nga wak banday tambal or di man day maayo ning high blood, doc. O tungod kay kanamo nga mga naturopath, we don't believe that hypertension is a disease. O kanamo mga naturopath mga katropa, wagid may gatoo or wala sa amo ang study nga diin ang hypertension is really usaka sakit mga katropa. Kaya kung usaka sakit, buot pasabot, kinahanglan tambalan, no? Mao nang pagmautan ng kag naabay tambal ang high blood, mutubag jud mig wala. No, kay kan among panglantaw sa high blood, dili gid siya usa ka sakit. Kundi usa siya ka gitawag nato resulta.

Mapasabot na to pag-ayo, unya masabtan pag-ayo sa gitawag na tong tao nga din adunay high blood. Balik ko na to. Ang hypertension, hilabi na sa among panglantaw isip nga natura, but it is not really a disease, but it is a condition which is a result of having a circulatory issue. Bot pasabot, kinahanglan ha, akong giawagan tanan. It is educational na para gayon sa ato ang information na para gayon sa ato agayong mga tigpaminaw karon. Nga din kung kamo adunay high blood, ayo tuldoki ang inyong isip. Nga din aduna mo'y sakit nga high blood. Okay, kung tuldukan ninyo ang inyong isip nga din aduna mo'y sakit nga high blood, mao nang muasa na lang gid mo sa inyong mga gipagmintinar karon, no? Pero kung ang inyong huna-huna inyuhang inyuha pang ipakatag, inyuha pa yung ipadako ang inyuhang huna-huna, sama na lang sa atong pagtuon karon. No, nga din, ang high blood di ay, dili na di ay nag-focus sa pagtaas sa pressure sa dugo. Kundi, kanagi di ay adunay, lalom nga pagtuon, nga ang pinakahinungdan maugay ang problema din na circulation sa dugo. No? Atong ginahinay, nga din, adunay pagka-problema din na sa lining sa atong ugat. Kadin kung padayon nga mutaas ang pressure sa dugo, katugay mapudpod, hangtod mabuo kining gitawag nato nga plaque formation. Amoy pinaka worst scenario of having hypertension nga magresulta gayud og stroke mga katropa. Unta nasabta natong tanan, tungod kay kung masabta nato kung unsa gayud kining gitawag nato nga high blood, hilabi na sa klase sa high blood og pinakahinungdan sa high blood, lifestyle and diet factors at secondary hypertension, kung ato na kay mga underlying health condition, mas dali na ito matuldukan o matabangan kining kondisyon gayon nga gitawag na itong high blood. Basi di ay sunod tuig, no? Pag-check gayon sa Filipino Heart Association, or niubos na lagi, no? Pag-survey nila, niubos na lagi ang gitawag na itong survey sa mga taong adunay high blood. Okay, nasabtan man ito kung sa gyud ang tinuod nga kondisyon nining gitawag na ito nga hypertension. Ugma mga katropa, adto ta sa solusyon. Sultian ta mo og tudluan ta mo kung unsay mga pamaagi nga dapat natong himuon para gayud mag matuldukan gayud nato kining gitawag nato nga circulatory issue. No, kining high blood or hypertension. Tudluan ta mo unsay mga pamaagi, the lifestyle changes and the diet modifications, and syempre we have also juicing therapy nga itudlo nato, and we have also hydrotherapy nga atong itudlo ugma mga katropa. No, kana nga mga therapy dako kayo na og tabang, very effective na para gayud especially the nutritional therapy para gayud ma-balance and mobalik gayud sa kahimsog ang ato ang circulatory condition mga katropa. Ugma, mao sa gyapong orasa, mao sa gyapong stasyon. Di sa nato ipadayon ron tungod kay nagtanong ko sa oras, grabe man kapaspas, basing ma-short na. No, kay taas-taas sa paning pagton, hilabi na sa mga gitawag nato lifestyle and diet modification, mas mayo mas masabta nato ni. So ugma atoa nang ipadayon ang atoa nga pagtuon karon. Akong giawhag ang tanan, hilabi na kung kamo adunay high blood. Ugma ubani ko ninyo tungod kay atong tunan in a very natural way, mga simpleng nga mga pamaagi sa unsang pwede di ay no matuldukan kining gitawag nato kondisyon sa hypertension or high blood mga katropa. Wa naman ta igong oras. Og sa pagpadayon natong programa, ato sang hatagan o pagtagad kini mga pipila ka mga nagpadala sa ilang mga mensahe. From 354, good PM Doc, mutana ko nimo unsa ni ang karot magtambal sa mata pagkahuman butang sa mata, pwede pa fresh? Asa managikan ni karot? Siguro namina po ni siya no, sa ato agayong mga program tungod kay ang carrots usani sa atong gina-advise as a juicing therapy. Carrots mga katropa, yes po, it is high in beta-carotene level, no, which is very essential also to have a healthy eye. So ang carrots dako kay siyag tabang no para sa mga katropa nato nga din adunay problema sa mata. Ang pangutana, human nga gamiton ang carrots tambal sa mata, pwede pa ba siya gamiton na fresh? Pwede mga katropa, kanamo especially kanamo ng mga vegetarian, ang among ginahimo labi na pag pure no carrots juice mga katropa, amo ang giblend or amo abang gibanggod kana ihang pulp, oh amo ang ginahimo ana, amo ang ginabutangan og harina. Oh, ginabutang harina, timplahan, butang kamatis, o niya, amuan ang ginapatis pa no, sa mga gakaon o

ginatawag na nila patis. Ano mo ginatawag naman na is boneless, no? Amo ginaprito. Di mura na siya nanapog kay gitawag na tog panudan. Amo na mo ginahimo, no? Kung mao ni apasabot sa nangutana, pagka human butang sa mata pwede pa fresh. Mo na mo ginahimo mga katropa, ha? And then kung ang imong pasabot po the ma'am or sir, human nga gigamit ang carrots, no, para sa mata. Dili ni siya ipasabot nga itulo ibutang gid mismo sa mata mga katropa, kinahanglan inom ni siya, no? Sa atong texter ma'am or sir, human nga imong na juice kining carrots juice. Ang juice niya imnon dili ka ibutang sa mata. Pero kung aduna mo'y tiridium, effective po ni kining carrots juice mga katropa. Hilabi na dapat purely safe and hinlo jud pagka himo nining gitawag na itong carrots juice. Ha? Kaibutang na sa imuhang mata, dako po kayo nagtabang if you have already tiridium. Kanang tiridium ba sa mata mga katropa? Dako po kayo nagtabang. Ibutang ras dropper kining juice ng carrots. Kunya, patuloy ang inyuhang mata. Duha katulo, buntag o gabi. Dako po kayo nagtabang. Pero pinaka-the best, imnajud ninyo, ha? Okay, nagsugod ban ang problema din naman sulod sa lawas. Last nga itong atagan o pagtagad from 670. Hello, maying hapon. Na pwede ko mag-ask kung aha mag-clinic si Doc tomorrow. Tagong ba or matina? Thank you po. Ay, para po ha, sa ato aga yung mga nagaplano nga mato sa ato ang Yes to Heart Clinic. Ugma mga katropa, ang atong schedule is tagom, no? Naatas tagom mga katropa. Basta ang atong schedule for check-up and consultation sa atong Yes to Heart Clinic, basta adlong Merkules, Webes, Bernes, o adlong Domingo, ang atong schedule for check-up and consultation na akita dinhi, no? Sa syudad gayod sa tagom mga katropa sa atong Yes to Heart Clinic branch. Ang atong address, naatas sa M Central Building, tapad sa Mr. DIY public market rana mga katropa, ha? Dako kayo ng building nato din, ha? Di na ito, ha? Nag-rent rata din, ha? Dako kayo na din, ha? Nga building, makita ninyo na dayon. Kung nag-commute mo, pahatod ra mo si Mr. DIY tungod kay tapad yan na mausap ang atong Yes to Health Clinic. Abido alas 7 sa buntag, hangtod alas 8 sa gabi. Asyarog masyorta sa oras, no? Alas 7 sa buntag. Pero atong consultation, magsugod na tag alas 9, ha? Unya sa mga taga Davao, ang ato ang schedule every Monday and Tuesday, alas 9 buntag, hangtod alas 5 gayod sa hapon mga katropa. Akong giyawag at tanan kung kamo adunay problema sa panglawas, welcome kamo nga mo ato ang bisita gayod sa ato ang Yes to Heart Clinic. Aduna kita yung mga pamaagi nga diin in a very natural way ato gayong matabangan ang lawas, atong mapasiguli ang pagkahimsog o pagkapiskay niini. Hilabi na kung aduna mo gipambati din, ha, suway sa pagbisita ang Yes to Heart Clinic. Dagan salamat mga katropa. Oy, labi na sa mga niuban yan itong programa o nagpadala sa ilang mga mensahe. Usbon ko, ugma, mga sagapong orasa, mga sagapong stasyon. At huwag ayong ipadayon ang atong pagtuon, mahitungod gayod sa High Blood Band for now. We don't have enough time. Kinigayod ang inyong health consultant at CJ ni Drew Down sa pangalan po ng Yes to Health Naturopathic Wellness Center. Ako kanunay mag-aingon ug mag-apahinomdom. Ampingi ang imong lawas o ang imong lawas mag-aamping kanimo. May adults tanan and God bless us all.

0: las tropas a XFM Davao Region a las 4:31 na sa kabuntagon.
1: Ya sa karon sa gawas atron ato kining buhaon ang reaction sa katawan.
2: Dan kadugo ang gagway sa usa ka 25 anyos nga lalaki human kini giagtang pagmartelyo sa iyang kaubanan sa trabaho.
3: Good morning.

Alah, bangun. Buntag na mga katropa. Ing adlaw sab karon nga Martes Pizza. Noy binagyon mga katropa ni kabulan sa Hunyo tuig 2026. Boy, ug mga adlaw mga katropa, jeez na po. Dali ara katropang gabsoy. Magagahapon ba kani uli o kanang kwano? Magagahapon ba nawa si Bibi Boy, Bibi Girl dire? Ya ugma ko ano man pudi ay di sa mo pudi ay di aroy pakat up na pod ay nago ito no kumusta man mo karon mga kaigsonan mga kabuntagon mga katropa kumusta man mo mga pasubo nga to mga tropa sa mga himong biktima mga katropa sa linog kagapong adlaw saka na nga to no, latest ba rin karong panahonan saka na nga to sa 19 ang konfirmadong nawad ang kinabuhi Absence kita buhi mga tropa diri sa may sarangan ni Rapid. Tungod sa 7.8 nga linog kaghapong adlaw mga katropa. Sayo sa kabuntagon sa Pino. So, adunay natala mga katropa nga kumpirmado nga 19 na ang patay mga katropa sa lalawigan sa sarangan kini mga tropa nga gitayog kusokoso sa 7.8 nga linog mga katropa kagapong adlaw maigo kini dritso sa mga tropa sa maasi mga kaigsoonan ali batod pa sa XFM Jinsan mga katropa sa ilang paghinabi dito sa provincial PDRRM mga katropa officer nga si Rini Punsalan adunay 14 mga tropa ka mga biktima gikan kini sa Glan Sarangani ang adunay lima usa mga katropa ang gikan kini sa Malapatan okay murag kuan pa ni mga katropa tawag na tog napay mga daghang pang rescue karong nahitabo operation mga katropa daghang building na nga guba eh ala bangon kay wa kita masayon mga katropa sa kinabuhi ug ba wala ta ay na mga tropa isayo na tukunang adlawa ang nai handumanan mga kaisonan wad ang yapon no karon urad ang yapog ga kurente ang atong kuan dito jinsan wad yapon sila kuan karon mga katropa ato sila mga signales dito mga katropa karon ka panahon na ta bago na bitaw mga kaigsoonan gumikan kay buntag na adunay 37 minutos na milabay ang oras gadto sa alas 4 ampo lang ta kanunay mga kaigsoonan di time ampo ra ta mga tropa panahon adunay trahedya ang panahon mga tropa is always ready mura ta gala scout mura scout ano ba mura scout bitaw kay always ready mana laging handa Manda ako magpadala punta mga tropa sa mga karatol din ha, kapalaka mga kaigsoonan. Mga po na hinungda mga tropa nga diin ta makabalong unsay ang ngayon natumuhaton. Kaya doon na to'y mga hulga mga tropa gagahapon. Ano doon may pipila ka mga dagat mga tropa nga ni Kapitang Hubas. Ay, tungkol sa tsunami warning mga tropa kagahapon. Apil na mga katropa dres sa Kwan, Digo City. Ni subay dito mga tropa sa dako kayong kanal diha mga kaigsoonan tingas lang kurti na dako as tubig so, pasubida naman tubig hindi naman pababa nasubida man tubig mga tropa mas pagdako sa dagat marabag ka ng balde mga tropa gitakilid sa pikas so ang tubig dito mga tropa mupundog sa pikas pagtakilid pawi na po dato ng sa pikas na mga tropa ang tsunami nagkusog ayo mga tropa ang pagbali niya na mga kaigsoonan subida gina hangtod nga madisalign ang kalibutan madisalign ang isla mga tropa di nakabalik maunay na itabo mga tropa di pipila ka mga lugar sa nas o sa kalibutan ang uban nawa nas mapa mga tropa mga isla naluno pa na yun kanya ang katong wa, ang nay mga tubigan kanya ito wala tubig ibaliktad ba ana ala ampo lang tabay ampo tas ginoo mga katropa

0: sa ngalan samahan sa anak sa Diyos ug sa Espiritu Santo. Amen. Dalaygon og makagagahom nga mahan. Lord, may buntag kanimo, Lord God. Laing adlaw na sab sa among kinabuhi. Laing gihatag nimong kinabuhi alang kanamo. Nagadayeg nagapasalamat kami nga na kanimo. Gumikan sa imong pagmahal sa imong katawhan. Bisan pa man sa among pagkamasalay pon, pagkagahi na mag-ulo, hinundan nga hatagan nimo kami og mga handumanan. Hatagan nimo kami og pahinumdom na ikaw pinaagi sa mga trahedya. Hinungdan nga kami nakahimatngon nga ikaw rin ang tag-iyas tanan. Lord, salamat sa mga trahedya, salamat sa mga pagsulay na imong gihapak sa tag-satag sa kanamo. Huwag tungon niya na kami nahibalik nga na kanimo. Maun man ay ginaingon, wala ko na yung mga dagko, mga suliran, wala ko na yung mga problema nga mahidangatan nga hitag-satag sa kanamo. Mahikalimot kami sa pagduol ng hakan ni mo. Apanbisan pa man yan ang Lord God. Anaagya po, Lord God, ang sentro sa mga pagsulay sa kinabuhi. Darin hinaot po unta, kining tanan, Lord. Tangon, labaw sa ang kining mga dautang espiritu, mga dautang huna-huna, kami ang naggaham ka na mo. Hinaot po unta, Lord God, ang kining imong paghingin lang. Aron ang tanan, Lord God, na huna magasintro ng anha kanina. Ning kaadlawan na sa Lord God, unsa man ang mga pagsulay sa among kinabuhi, hinaot pa ang Lord God, ikaw kanunay magagiya ka namo. Hindi kami matuhistong pawak ngadto sa mga dautan. Bendisyon niya sab kami, Lord, ining adlawa para sa among tagsatag sa ka mga misyon sa among trabaho. Ngayon ta, Lord, mahimo kining successful. Magmalampuson kami, Lord God, sa among mga katuyuan, pag-alagad sa katawhan, pinaagis kahanginan, Lord, unta ang among mga paghimuon makahatag kining inspirasyon ngadto sa uban. Kining tanan, Lord God, wa kami mahimo kun wala ikaw. Busa amo kining gilauman, Lord God, kining adlaw nga imo kining i-grant kanhi kanamo, Lord. Pagbendisyon ni upanalangin ni usab ang mga adunay tagsa-tagsa namo ka mga balatian. Tagsa-tagsa ka mga balatian nga among ginahambin. Hinaot pa ta, Lord God, nga ikaw magahingilin, magaalim ni ini, Lord God. Hinaot ng taginoo, maimo kining wag tangon ngan hikanamo, tungod kay kami nagtuuman na ikaw ang tinuod nga doktor na maoy mag-alim sa tanang mga balatia. Kining tanan, among gilauman, naagi sa imong bugtong anak, among Ginoong Hesukristo, Diyos nga usa, hangtod sa kahangturan. Amen og amen. Sa ngalan saman sa anak sa Diyos, Espiritu Santo. Amen. Balik na rin mga katropa sa atong pagpanaguman. Kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi, kapi na boy! Bangon, bangon, bangon, ibot, ibot, ibot, ibot na! Kaya kapi na mga katropa, gamit atong kapi magkaigsunan. Ang kapi mga katropa, mga tabang sa atong panglawas mga katropa, ang Santon Gold Coffee Mix. Ang Santon Gold Coffee Mix mga katropa, maukin ang nindot karon nga pag-aimno na itong mga kaigsunan. Panahon sa kabuntagon, aron kita madasigon. Santon Gold Coffee Mix lang! Okay na. Inom sa kokadiot. Pagkanamnam. Ang sarap. Ang lami nga walay ikatandi. Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen. Collagen mga katropa. Kauban sa glutathione. Bita, good morning, bita, mga katropa. Karon rin sa 99.1 XFM, Mati City. Kumusta man mo karon rin, katropa? Okay pa mo, Dre. Hello! Hi! Kumusta man din na karon, Keynes? Katropang Keynes, kumusta man rin, katropang Keynes, ang XFM 99.1, Mati City? Okay pa ba, Dre, napita? Okay ra ba mo kagahapon, Dre, napita? Ang may update po, Dre, napita, kagahapon? Dito na po pa kay nagasigi sila karon og kwan. Tawag niya na. Murag gisugdan man dito katropang Gabs, no? Ang katong bag-ong building. Nagsugos lang bag-ong building sir dito. Sa Mati City. Na bangon na bitaw mo din ha mga katropa, taga Mati City, taga Davao Oriental, kumusta man? Ang akong igsoon karon rin mga katropa sa kuan, kalang Brad Datonio, Tony Vergara, dari sa Taraguna mga katropa. Ato nakalabay nga pizza uno mga kaigsoonan, subo priplandungon mga katropa nga ang ilang balay mga katropa, panahon sa may gani, wapas na mga tulog na time ng gabi mga kaigsoonan, sa pizza uno. Natumba ang dako ayong punuan sa mangga dito mga katropa, tunong sa ilang balay. May gani, kaya kung magulang si Manding Ami daw, dito nakadagan, o katuyang anak si Tonton, dito nakaanak sa, nakadagan sa kusina. Niya, ang si Kuampod, si Bradigoy, naadaw sa sala sila ubang mga anak niya. May gani, nakadagan sa gawas. Lagubo mga tropas taas. Lusno, oy, di mapuyan lang balay mga katropa. Ang dos indanas mga lang balay. Di mapuyan mga kaigsoonan. So, karon mga katropa, murag na pa sila sa purok center ga puyo, ga pahuway o sa tulog. Looy po. Yan ang kuan ko no, naghatag naman ko no ang kuan. Salamat po ta sa local government unit sa Taraguna mga katropa. Nagi sa mayor. Murag naigihatag na materials. Kuan ko no, mga sin o kining kuan, plywood mga katropa. Para sa kuan, unya ang kuan, nagipagabas lang itong mangga nga dako kayo. Mga po ito gamiton mga katropa dito kay kuan, gamiton idapat. So, di igid maayo mga katropa nung adunay dako kayong kahoy din sa ito ang nataran yun. Mga sama sa mangga, kada mga kanabitong dili yun nga, kanabitong ang iyang sa tawag gamot mga katropa sa kahoy nga anharas babaw, kay muabot ang panahon mga katropa nga matumbag, daghan na kanay nahitabo niya na, daghan na kanay nahitabo katong naay kahoy noon mga katropa nga ang iyang kuan laom kayo gamot, katong mo inindot ipamuta mga katropa din na sa atong natara o sa atong duols balay, kay tabang to landong pero ka na maghatag lang kadelikado, mas maayo pag hinluan. Kaya mubagyo po mga tropa, ano na po'y hangin na kusog ayo. Delikado po na mga tropa, mga bali. Piligro gyapon din ha mga kaigsoonan sa ato ang panimalay mga katropa. Siguro, kaduna tayo mga ibutang ni Ana mga tropa, mga kahoy, anas mga boundaries sa itong mga luna na lang. Dili doon sa balay. Muna na itabo mga katropa din he, sa akong magulang usap. Ma'am Wilma Di Soyo, good morning na Ma'am Wilma. Bangon Mindanao, amping ang tanan. Bangon gyud Mindanao kay naglibog na mga katropa, giunsa karon mga katropa sa Pilipinas. Duha nay Senado mga katropa karon panahon na. Senate of the Philippines, the Senate of Malacañang mga kaigsoonan. Mao ni ron? The Senate of Philippines, the Senate of Malacañang. Kay duha man mga katropa karon nga panahon na mga kaigsoonan, Senate President. Senate President of the Philippines and Senate President of Malacañang. Grabe no. Sa inyong tanaw karon Alfredo Hicale, kaning Senate of Philippines o Senate of Malacañang. Kinsa ka Senate of the Philippines na President? O kinsa ka Senate President of Malacañang? Sa inyong tanaw, kinsa nilang duha diha? Si Cayetano o si Gatchalian? Ay, nako. Karon ra nini tabo mga katropa sa Pilipinas. Sukad na tao ta mga katropa ni ining 1972 ta na tao. Karon ra nini tabo sa Pilipinas. Aduna may Marcelo, kaniadto sa Marcos tayo mga katropa. Pero di man ingon aning nahitabo. Wa man maduha ang Malacañang kan wa man maduha ang Senado kan adto mga tropa karon na duha man. Kuya gyud utok ning anak mga tropa nga presidente. Di po na to mabasol mga tropa kini sa si Kuan. Di po na to mabasol mga tropa kini sa si Erwin Tolpo. Nga nahimong Blue Ribbon Committee, atat-atat po nahimong Blue Ribbon Committee, pero investiga mga tropa ang Blue Ribbon Committee, mo investiga mga tropa gato sa Flood Control Project, ang ayan bang mo investiga ang usa sa mga giakusahan? Ang ayan bang mapatawag o mga witnesses mga tropa ang usa sa mga giimbestigahan? Dili, siguro no? Kamao ganang investigahan ng mga tropa, ang ayan bang mapatawag sa mga witness mga tropa ang usa sa mga giimbestigador o usa sa mga giimbestigahan mga tropa gialigahan na usa mga tropa nga kadawat o malita? Dapat ang Visayas og Mindanao maglahi na jud matud pa mga tropa ni Juan Wilma Di Soyo. Asa owner na nagayto Republic of the Mindanao kaniadto, diba nay proposal ni atong Republic of Mindanao, kay ang Mindanao mabuhi naman ta mga katropa sa Mindanao. Di naman ta magsalig sa Luzon. Matod pang Wilma, ang Luzon og ang og naay dakong sakuna mangita man og presidente og kita sa Visayas og Mindanao, dili man ta mangita og presidente, magtinabangay ra man mao nga dapat biya na ta sa Luzon. Okay, mao gani na kay og biya na putag Luzon ini, na na putay Republic og Mindanao, unsa ba kay tawag to ga Bismin Republic. Bismin, no? Bismin Republic, besides Mindanao. Bismin Republic. So, kinahanglan na punta o kining passport paingon sa Luzon. Kuha na punta passport paingon sa Luzon. Diba? Kaya lahi na po ng nasod. Nasod sa Pilipinas naman. O yan, nasod punta sa Bismin. Visayas, Mindanao. Asay daghan mga tropa. O asay, tanaw tog, asay una mulambo. Ana ra na mga katrop. Alright, samtang aduna kita mga kaigsoonay 50 minutos na minabay. Ang oras ngadto sa alas 4 sa buntag. Diri gapon sa atong pagpadagoban ng atong programa ug inyong tulmanon. Kagahapon ga programa mga tropa. Oy, wa ta kagahapon sa kuano? Off air ta kagahapon mga katropa sa buntag mga kaigsoonan hasta atong Domingo. Kay ang kuan mga katropa, naglibog mi kung kinsay tawagan dinhi mga katropa sa electric provider, dinhi sa Davao de Oro mga kaigsoonan sa Mawab na naman rin among transmitter sa tuburan. Naglibog big asay mo tawagan ini mo atiman mga katropa kung adunay problema mga katropa sa linya. Ang Davao Light ba o ang kuan mga katropa kining tawag nato mga kaigsoonan Nordic mo nang kalibga na mo. Kay nanawag mga katropa nato si katropang Lars sa di Nordico, wa ba sila mahibalo mga tropa, ila pa ng susihon sa taas, ila pang isubida dito mga tropa, naabtan naglinog. Diba? Ibalik ang kurente kagahapon now dito sa Davao de Oro mga tropa sa Mawab. Unsa na itong orasa? Alas 11 na to Gabs, no? Ibalik kagahapon. So, wa agad, kagahapon nagprogramming mga tropa through online mga kaigsoonan through sa YouTube mga tropa o sa Facebook page. Kagahapon adlaw. Mauto mga kaigsoonan nahitabo. Matod pang Wilma, sa diehard pakok anang mga tulfo, pero karon wa nako ganahe mutan-aw ana ilang mga video. Okay, usa man gud sila sa gilambigit mga katropa mo na atat nga ang kato mga katropang mga naigo mga kaigsoonan sa kuan kining mga flood control nga usa sa naka namnam nakadawat mga kaigsoonan. Naningkamot sila nga sila na po ang mahimong majority mga katropa, majority black aron aron sila mga katropa ang ilang makaso mga wala sama ni Francis Escudero na ni tumbling mga katropa na wala na iyang kaso mga katropa ang luoy karon mga kaigsoonan na iyang kaubang senador sa nato ana mga katropa na priso na si senador Jinggoy Estrada. Pareho man to sila mga katropa flood control man to sa mga katropa Flander may case nila ni ana sa pagkaso niya ng mga katropa pandarambo yun sana mga kaigsoonan niya na preso ng mga tropa si Jinggoy. So wa man na mga katropa natanggal sa Senado naara man na sa Pilipinas mga katropa. So appeal gyapon niya siya sa IHAP mga katropa kung asa siya nga nabilang adto ba siya mga katropa sa kuan adto ba siya mga katropa sa minority o majority ba siya pero diri man na siya mga katropa sa matawag nila minority na po daw karon ang grupo mga katropa nila ni Alan Peter Quintano pero sila ay pistoryahon sila mga katropa ang lehitimo sa Senate of the Philippines sila mga katropa samtang pika Senate of Balacanang. Ay sinuang pagkawa naging hinungdan mga katropa sa balaod karong panahon na di pangguba na ini mga sobra ka bright na to mga katropa mga magbabalaod mga kaigsoonan din sa Senado mga katropa alas sa 4.54 na ba? Liga po sa atong pagpanaguban. Kaya sa pagpanaguban, hatong ganito sa mga produkto, magkatabang ganito ang Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen na makapaligon, makapadasig ganito mga tropa panahon sa atong pagpatrabaho. Mga kaigsoonan, Sanson Gold Coffee Mix with glutathione and collagen lang. Kung siyempre mga katropa, ayaw kalimot paggamit mga katropa ni ini mga produkto, makatabang ganito mga kaigsoonan sa produkto sa Yes to Health Incorporated para sa mga kaimtang sa panglawas. Kung siyempre, ang ato mga mag-uma karon mga tropa na problema sa ilang mga mahal na kaing ipangmalit ng mga input sa atong pagpanguma, mga input farm, mga katropa, apan wala, mga katropa ay dagko mga tropa mga tawag natog kayuhan sa ilang pagpanguma. Arriba mga tropa sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer. Kaya ang Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, makaginansag yun ka mga tropa ang imong abot bunga. Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer pang ispresto ng klaseng mga tanong, mabasakan man na og mamaisan. Hala ato sa Crop Gold 3-in-1 foliar fertilizer, mapalit ka na sa dekadya mga agri-store sa ato mga dapit mga katropa. Oras mga tropa, alas 4.55 na bay.
1: Time check brought to you by Santone Vitamin C. Iwas sakit, alaga sa katawan. Mag Santone Vitamin C, ang alkaline na vitamin C. Santone Vitamin C, para sa araw-araw na depensa.
2: Ikaw ba adunay gihambin nga balatian? Unsa ba ang hinungdan? Kung nganong kita nagkasakit? Unsaon ba alang malikayan ang mga sakit? Santone Plus Gold, ang imuhang kiyas sa ikaayong panglawas. Ug karon aniya ang atong mga health experts.
3: Mayong adlaw ug welcome sa programang The Secret of Health. Kini ang inyong higala sa kahanginan, Dr. Remilito Uy, paghatag og mga impormasyon og unsay sekreto sa maayong panglawas. Atong paminawan kung unsay sekreto nila nga naayo og natabangan ang ilang mga balatian.
4: Pagsimuli sa nga taga-bugos Cebu na ako'y diabetes. Pero sang naay nakasulti na ako, masuwayan o tumar ang Santone Plus Gold, 2 kakapsula o 3 beses sa usa ka adlaw. Sa sulod sa 2 ka semana, nanginindot na ang ako ang pamatian na anay alibyo. O kong sugar, may ubos na o naging normal. Daghang salamat sa Santone Plus Gold.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusay. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar.
3: Ang sekreto ni ate, iyang gisulayan og pag-inom og Santone Plus Gold sa sulod sa 2 ka semana, unya nakabaton og alibyo og nahimong normal na ang iyang blood sugar.
1: The Secret of Health.
3: Kung gusto ta matabangan ang mga balatian, ang sekreto ang pag-inom og Santone Plus Gold, especially sa adunay sakit nga diabetes or pagtaas sa blood sugar. Unsay naa Santone Plus Gold nga makatabang man sa mga balatian hilabi na sa diabetes? Sa pagtuon, ang Santone Plus Gold adunay bioactive compound nga Momordica. Ang Momordica nga naa Santone Plus Gold mao ni motabang nga ibalik sa normal ang pagtaas sa blood sugar. Unya aduna pay triterpenoids, saponins, polypeptides nga dako kayo ang tabang para sa sakit nga diabetes. Kung dili ta mo inom og Santone Plus Gold mga higala, daghan kayo ang mga komplikasyon nga makadaot sa maayong panglawas. Example, kung dili nato matambalan ang sakit nga diabetes, hinay-hinay mo blurred ang atong pananaw. Kung naay mga samad, dugay po na siya maayo. Maguba ang atong kasing-kasing o maguba ang kidney o kining mga nerve damage. Ang sekreto para malikayan ang mga komplikasyon, inom ta og Santone Plus Gold adlaw-adlaw.
1: Santone Plus Gold, mas pinalakas, pinagaling, pinahusa. Mapalit sa mga butika nga duol sa inyong mga lugar. Vision Lex, daghan na ang natabangan.
5: Hindi ako mata, sir.
6: Hindi ko pagkaroon labi na og madugayan pag tutok sa computer.
5: Maglo og magsakit akong ilong, sir, dapit sa akong mata.
6: Ingon ni kuya, akong mata daw ni kay murag action mapod og pula, sir, diri sa ilalim.
5: Moto, wala ko nagduhad-duhag inom sa Vision X Plus Capsule. Maayos siya, nindot good ang epekto sa kuha, sir. Naulian jud ko tungod sa Vision X Plus Capsule. Ako si Ninita Retetres, Anyos at taga Jensen.
1: Vision X, slay ang kaipektibo. Vision X Plus, mabalit sa inyong mga suging butika.
3: Ang pagka-blurred sa pananaw, katarata, pterygium, glaucoma o tanang problema sa mata, matabangan pinagis pag-inom o Vision X Plus. Ang Vision X Plus, adunay lutein, beta-carotene, vitamin E o sisantin para matabangan ang glaucoma, katarata, mga blurred o hinay nga pananaw o gatong mga mata nga galuha-luha. Ang Vision X Plus, adunay carotenoids o saka antioxidant to fight free radicals and protect the retina.
1: The Secret of Health. Santone

0: Himog sa natural nga ingredients. Mangosteen, manunggay, ug soya. Cellphone Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Cellphone Plus Coffee Mix.
1: Kita nga mga Pinoy hilig yuta og kape. Diri sa Pilipinas, adunay more or less 1,000 brand nga kape. So kung

buno o isoflavones para malikayan ang prostate problem o hormonal imbalance sa mga kababaihan. Ang Santon Plus Coffee Mix pwede ipainom sa mga bata nga na may edad 2 years old pataas. Sigurado safe ka din kay bisan sa bata, pwede ipainom. Nagkape ka na, may tambal ka pa. The Secret of Health. Unya, naatay bago nga kape. Pwede po din yun sa testingan ang Premium D3 Coffee Mix. Pwede ninyo itry ang Premium D3 Coffee Mix. Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa. Kaya ang vitamin D3 sumala sa pagtuon, inisya mupalig-on sa atong mga bukog og muhatag og kusog sa atong resistensya. Naka-stevia para safe sa naay sakit nga diabetes. The Secret of Health. Usbo nako mga higala, ang sikreto sa maayong panglawas. Inom ta og Santon Plus Gold o bani og Visionix Plus para malakayan ang mga balatian. Unya, ayaw kalimot, inomo og Santon Plus Coffee Mix para makatabang sa maayong panglawas. Nagkape ka na, may tambal ka pa. Unya, wala naman tayo igong oras at ang inausap ang sunod nga programang The Secret of Health. Kini ang inyong alagad sa kahanginan, Dr. Remy Lito Uy. Daghang salamat sa pagpaminaw sa programang The Secret of Health.

0: Pendidikan Nationwide. Aku meminum kah
1: sa XFM. Hoi Madi, kumang laki ganika. Bayadan bago jula. Exciting.
2: Mga katrupa, exciting! Exciting
3: Filipinas! Alright, balik tayo mga katrupa sa atong pagbalaguban. Mga kaisuran niya itong programa ang inyong turban ng alas 5 dos na bay! Naot ko mga katrupa ng Adlawa, mga kaisuran, nga okay lang rin ito mga katrupa. Unya, ang ato lang rin mga pag-ampo, mga kaisuran, nga ito sa mga nahimong napiktuhan. Niini mga katrupa ng trahedya kagapong Adlawa, nga nidangat din sa isla sa Mindanao. Naniigo mga katropa ang linog na 7.8 mga katropa dito. Tumpak yun dito na pita mga kaigsunan. Base na kini mga katropa dito sa XFM Jinsan, maabot na nga to sa 19 mga katropa ang na-recover. Ang nakabsan sa kinabuhi mga katropa. Looy ka itong kuan? Looy ka itong mag-ina may tao mga katropa? Gamay pa itong bata, pila pa itong edad na to? Mga 2 anyos mas siguro to? Gikugo sa inahan mga katropa. Unya gipanalip na sinahan silang duha ginoon mga tropa ang nakuan ng taon nagunong mga kaigsunan looy kay to mga katropa lusno may mga katropa na lusnoan so di gina mga katropa dato ma ibawaan mga katropa ang trahedya nga muabot unsang orasa labi na sa linog mas mayo man to mga katropa ang bagyo kay mapangandaman pero kanang linog mga katropa putilisura ang bagyo kay layo pa mga tropa mahibaluan na madetect na daan sa kuan madetect na daan mga tropa sa pag-asa pero ang kining linog mga tropa why maka why mga tropa kanusa maabot ang linog urada mga tropa gusto maabot mauna mga tropa maabot yun na siya

0: Alright, panahon ka punta magkakatropa sa atong pagbaragoban na ang flag ceremony maoy naka-save sa kadaghanan pero looy kaayo ang nangamatay. Okay, pag aptol magto sa flag racing mga katropa at mga kabataan. No, adunay mga nalusno mga tropa na tulunghaan pero dito sa May Matanaw, National High School Davao del Sur, all to siya kanawa na dito gigamit, pila na katuig to magigamit mga katropa kay naka-schedule ito for demolition para sa pagtukod o sa laing building. Maoy nalusno mga katropa. So wala na ito gigamit nga building, maoy ito ipasabot mga katropa sa principal. Nagpasabot din siya ni ato mga katropa. First day of school man ito kagahapong adlaw. So mga bata mga katropa, grabing trauma. Kung pag-umangkon mga katropa, skisi ko noon, natumba mga katropa, niya wala na kabangon. Kaya pagtindog mga katropa na wala na po, natumba na po. Ay, nikusog man ang linog. So ang ako mga katropa dito, nagkapakapa po ng inahan. Ay, na, sukway mga katropa, kaya pila ka 5 endana, 5 endana, masuro ng eskulahan rin sa may 6 to Babaw Elementary School. Diri sa Davao City. Niya, marag na mo siya 3rd floor o 4th floor? 3rd floor. Ang grade 4 mga katropa, kung naa din ha. So, kuan yun mga kaigsunan. Murag ikaw nga ginikanan, kulbaan yun ka. Mga ingon nga, ay mo karatol. Kita nga'y maratol, kaya di na tayo makibalo kung unsay atong angay buhaton. Ay sobra na tong ratol mga katropa, usay di na tayo makatultol og lakaw. Bangga na hinong kadiya sasakyan na tabok anang highway. Anak yung mga katropa, butang yun sa una-una. Eh, diha sa eskulahan mago, naamay mo care sa itong mga anak din ha. Pero di kinmawa ang itong kabalaka, isip magaginikan. Alright, padayon ta mga tropa sa itong pagbaragoba ni gato ka programa mga tropa, kaya wa man ta mangundang. Padayon ta rin mga tropa, rin na ta mga tropa sa itong paghatod sa mga balitag informasyon na nakalap karon sa itong mga kabanan mga tropa na naka-standby sa ilaga pagpunubay-subay. Hindi na silang area of responsibility mga katropa. Ato hataga pagtagad mga katropa na ining mga panahuna mga katropa ang mga balita. Unahon na to si katropang Lark. Umanda si tungab-tungab mga katropas na ining iyang kwan, iyahang Santon Gold Coffee Mix with Glutathione and Collagen. Collagen. Collagen. Wala ay makapasinaw ng mga katropa sa mga upaw kano mga katropa kani atong kwan kay makapasinaw sa agtam. So kung ikaw mga katropa way buhok, sinaw po ni mong ulo anak. Labos na nini, mga katropa, kasi sinaw na daan. Master! Ay, may papag-hagok-hagok ni Master karong orasa. Alright, mga katropa, dito maglangan sa katropang Larsanyol na nakaroon sa itong linya, mga kaigsunan, na kalambigitan na ining iyang balita, mga katropa, na nahipos o nakalap karon siyang pagpunabay-subay. Ato kining siron, mga katropa, kay importante po mga katropa nga atong masairan, atong mahibaluan mga kaigsunan ang mga nagkadaiyang mga balita. Kaya doon ay 140,000 kapin kantidad kini mga katropa sa droga o armas na nasakmit kini Stagom City sa duha ka baga suspect arestado po. Katropas balita, katropang Larsanyol.
1: Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa illegal ka droga ang nasakmit sa niyo usang pwersa sa otoridad pinaagi sa Baybas Operation sa Barangay Magugbuwes at Tagom City. Alas 10:35 kontak na sa Milabay ng gabi. Sumala sa report sa Tagom City Police Station napalitan sa puso bayer ang usang kapakete sa kaliduahang Cebu ang mga suspisado nga nailang si alias Mel 21 anyos o alias Nor 27 anyos pulos residente sa nasangpit ng barangay. Nakumpiska usap sa kapulisan ang laing usang kapakete sa maong droga kung diin mitimbang og 21 gramos nga Cebu ang nasakpit sa operasyon. Lakip na ang ubang ebidensya sa manalamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money o usa ka unit sa .22 revolver nga armas nga doon ay tulo ka mga buhing bala o usa ka camouflage nga sling bag. Imasreya sa mga suspek sa Tagom City Police Station o nagatubang sa kaso paglapas sa 16-5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ay kumpensa sa sakit sa atay kaya na siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inumdayon ang Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagom City. Alang sa nakiusang Pilipino para sa Pilipinas, Katropang Larsanyol, XFM News.
0: Thank you so much, Katropang Larsanyol. Sa mga detalye sa mga report, kadiyot lang mga katropa. Kaya ako sang i-update, kaya din ang bagutana, na nabay klase karong mga katropa din sa Davao del Norte. Kay gahapon, deklara magyun mga katropa nga ikuan pa kay ada pa mga pag-inspeksyon sa mga building. So sa Santo Tomas, Davao del Norte, ato sang liliyon magatropag danda ba sila update karong panahon na? Diri sa Santo Tomas, Davao del Norte, mga katropa, gumikan kay gahapon, nag-leave sila ang katropa, ilang gi, nagpadala kay gahapon o mensahe, na way klase mga katropa. So ako sang gitanaw din he, aspir 10 hours. Di, an order lifting the suspension. Lifting the suspension of work operations in both government and private institutions while maintaining the suspension of classes at all levels in the municipality of Santo Tomas, Davao del Norte. So aduna pa mga katropa ay pagkuan karon, tawag na to mga katropa lifting na mga katropa sa suspension. Ato sing tanaw mga katropa kay ang pitch kuan pa man ni kuan pa man ni kanang si tawag ni ni walo pa man ni ka pulo ka oras mga katropa gikan sa paghatag ni ni mga katropa unsa orasan ni kagahapon buian mga kaigsuunan. So ato sa ni mga katropa ang hatag ang pagtagad. Gipahunong ang gitawtog suspension sa trabaho klase padayong gi suspenso sa Santo Tomas, Davao del Norte. Wapay bago. So kuan pa ni siya nagpabilin pagyapon nga suspenso mga tropa, wapas na bagong gipadangat din he nga mensahe gikan sa Santo Tomas mga tropa LGU Santo Tomas. So gipagula sa lokal nga panggamhanan sa Santo Tomas, Davao del Norte ang Executive Order number 34 series of 2026 nga nagabayaw kini mga tropa sa suspension sa operasyon mga tropa sa trabaho sa tanang opisina sa gobyerno o gapribadong mga establisimento sa lungsod sa Santo Tomas. So apan sumala mga tropa sa maong executive order, magpabiling suspendido ang mga klase sa tanang level sa pampubliko o gapribadong mga eskwelahan aron nga masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante o kawani human kini sa nahitabo nga linog sa rehiyon. Gilauman usab nga mubalik na sa normal nga operasyon ang mga opisina sa gobyerno o pribadong kampanya o kumpanya samtang padayon ang pagmonitor sa kahimtang sa mga eskwelahan o mga pasilidad aron nga masiguro nga luwas kini sa dili pa ipadayon ang face-to-face nga klase. So, gidasig usab ang sa lokal nga gobyerno o panggamanan ang publiko nga magpabilin kining alerto o musunod sa mga advisories nga ipagula sa mga otoridad alang kini sa ilang kaluwasan. So di modo, ang trabaho sa gobyerno, so balik na. Pero ang mga tulunghaan sa face-to-face nga klase, wala pag-ilibkas mga tropa, padayong niya pong suspenso sa face-to-face classes. First day kagahapon, ikaduhang adlaw karon, mag-wasay klase. Kaysag pantuan yung mga bata, kay di padayon pa karon mga panahon na mga tropa din sa Santo Tomas, kini, Davao del Norte, ang padayon pa ni mga katropa nga gikuan karon. Gisusi mga kaigsunan na mga building aron masiguro nga luwas ang mga kabataan, mga katropa, o mga magtutudlo, mga kaigsuunan. So dili lang yun magpakuan sa agad sa Santo Tomas kay maokin ni sa Santo Tomas ato nakita karon mga tropa nga ang gibuhian nila kagapong executive order wa pay gilibkas magbalik gawas lamang mga tropa ni ining trabaho sa gobyerno sa opisina mga tropa balik na mga kaigsuunan kay harong makaserbisyo o sa mga pribado mga tropa mga trabahuan. So gawas lang ni ana mga tropa ang eskwelahan wala pa. So diri sa Samal atong gili-ili mga tropa ang Island Garden City of Samal adunay 6 hours nga public advisory dere mga katropa nga ilang gibuhian na pud mga kaigsoonan ni Mayor Aris mga katropa ato sang liliyon dinhi mga katropa ang maong balita mga kaigsoonan. So base na kini mga katropa sa pinakaulahi unong kaoras gikan sa pagbuhi nini LGO gibaya gikuan pud mga katropa ang suspension gilabtik na usitaw na gipahibalo sa lokal nga panggamhanan sa Island Garden City of Samal nga gilibkas na mga tropa ang pagsuspenso o suspension sa trabaho sa tanang opisina sa LGO. Sugod mga katropa karon na Hunyo 9 tuig 2026 ato babalik ang trabaho gikan sa alas 8 sa buntag hangtod kini ngadto sa alas 5 sa hapon. So sumala kini sa gipagawas mga katropa nga public advisory mobalik na sa regular nga operasyon ang mga opisina sa lokal nga pagamhanan sa Island Garden City of Samal aron mapadayon ang paghatag og serbisyo publiko o pagdumala mga tropa sa mga transaksyon sa katawhan. So gihangyo usab mga tropa sa LGU ang publiko nga ipahigayon ang ilang mga opisyal nga transaksyon sunod sa regular nga oras sa opisina. So ang maong lakang gisunod mga katropa human kinis pagmonitor sa kahimtang sa syudad, dungan usab kini sa miaging kusog nga linog nga mibati kini sa dakbayan mga tropa sa Samal og sa ubang bahin usab sa Davao region. Padayon usab ang pag-awhag sa mga otoridad nga magmatngon og mosunod kini sa tanang safety advisories sa alang kini sa kaluwasan. Usang lilion mga tropa kay ang kuan sa balik sa trabaho man eh. Ang sa eskwela kadinhi mga kaigsunan. Muragwa siya magbutang sa pa-eskwela sa trabaho lang. Kay ang gibuhian kagapon mga tropa nga tungod sa manaisgutan nga kuan linog ang tanang mga tropa ang mga klase. So suspension kay gihatagag dalan ang pag-inspeksyon sa mga building. So di mo daw wa pay gilibkas karon mga tropa nga balik sa klase mga kaigsunan ang Samal Island o sa mga katropa. So disim gyapon diha sa mga ubang mga kwan, uban nga mga munisipyo, uban nga mga siyudad mga katropa. Disim gyapon na siya mga kaigsunan ang mahitabo mga katropa. Mga kaigsunan. So diha sa inyo tagsa-tagsa ka mga lugar karon. I hope mga katropa nga inyo pong nakita ka na din ha. Ang sa Tagum City ka mga katropa, kung nagliili ka rin Tagum City, na doon ay bago mga katropa ang gi-one-pod. So, public advisory man eh, 9 hours mga katropa, gikan sa pagbuhi nini. Gi-leave na mga katropa, ang leave of class suspension in all levels, there is a kuan mga katropa, there is a Tagum City. So, gipahibalo sa lokal nga panggamanan sa Tagum City, mga katropa, nga mubalik na ang regular nga klase sugod karong adlawa, Hunyo 9-2-2026, huban sa pagsuspende mga niini karong adlawa, mga katropa. Kahinumduman, nga gipakanaog ang suspension sa klase tungod sa 7.0 nga magnitude nga linog nga igo kini sa General Santos City og mitayog kini usab sa syudad sa Tagum. Ang lokal nga panggamahanan mga tropa sa Tagum nagpahimangno usab sa katawhan nga magpabiling alerto sa pagmonitor sa mga opisyal nga updates niini kung adunay emerhensya. Tawagan dayon mga tropa mga emergency hotline alang kini sa Abtik o hinahali nga pag-responde mga katropa. So, mauna siya. So, sa syudad sa Tago, mga katropa, gi-leave na ang suspension sa klase. So, karong adlaw, tanan mga katropa ang level sa eskwelahan, balik eskwela na mga katropa karon base kini sa gibuhian mga katropa nga pahibalo, advisory sa syudad sa Tago, mga katropa. So, sa atong City Mayor Office, mga kaigsunan. So mauni karon mga katropa ang mga pahinumdom diri napita mga katropa inaotpunta nga kini ma sayra ninyo unya kato mga lugar nga wa pa magbuhi mga katropa og mga advisory mga kaigsuna ato sang irespeto nga suspende pa ang klase. So sa Santo Tomas og sa Samal Island wa pa sila mga katropa mag-leave nining suspension sa klase. So diri mga katropa sa Panabo City 7 hours ang nakalabay mga katropa, just end, no? Postpone until further notice. Tungod mga katropa sa hitabong paglinog nga nasinati usab sa syudad sa Panabo, gideklara sa LGU Panabo nga dili usa madayon ang paghitabong aktibidad nga pag-interview sa mga eskolar aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. So, sa mga eskolar ni. So sa mga eskolar mga tropa, tanan nga mga kuan sa mga eskolar wala sa interview ang mahitabo. No? Sa mga eskolar ni mga katropa, niya ang dire mga katropa sa kuan wala pa mag-leap. Ako sang gili-ili ni pagbalik joto kuan siya ati 11 hours ang nakalabay mga kaigsuna. So aton tan-awon gyud klarohon nato ang klase mga katropa din. Kung until kanus-a mga katropa ang gi-leave na ba? Murag ba may leave diretabo sa klase mga katropa? So, nagpabiling epektibo ang Executive Order Number 51-2026 samtang padayon pa ang pagmonitor sa mga otoridad sa posibleng mga aftershock kuman mga katropa sa kusog usab nga magnitude 7.8 nga linog mga katropa nga maigo kini sa rehiyon. So, bala mga katropa sa pamahayag sa lokal nga pagamanan sa Panabo, wala pa matino sa City Disaster Risk Reduction and Management Office ug uban pa mga tropang may kalabutan kini nga ahensya kung kanus-a mahimong luwas nga ibalik ang normal nga operasyon sa mga opisina sa gobyerno o ang face-to-face nga klase sa syudad sa Panabo. Padayon usab mga tropa ang paghatag o serbisyo sa mga health o emergency response team aron lamang masiguro usab ang kaandam o kaluwasan sa katawhan. Samtang naghulat mga katropa sa sunod nga advisory, giyawhag ang mga pribadong negosyo na susihon pag-ayo ang kahimtang kalig-on sa ilahang mga istruktura o magpatuman kini sa angay nga mga lakang para sa kaluwasan alang sa ilang mga empleyado o kliyente. So, naghangi usab ang lokal nga pag-

0: Jovet Espanyol, Office of the City Civil Defense 11, ihap mga tropa sa mga namatay ko, no? Sa linog sa Jose Abad Santos, Davao Occidental, padayon karoga misaka, daghang balay, o infrastruktura, nangahugmok mga katropa ng hugmak. Katropas balita, katropa ga Jovet Espanyol.
1: Nagpadayon ang pagsaka sa ihap sa mga namatay og nasamdan human sa kusog na linog na mitay og sa Jose Abad Santos Conjas Davao Occidental og uban bahin sa Mindanao kagahapon adlaw adlong Lunes Hunyo 8 ni kasamtangang tuig. Sa paghinabi sa XFM Davao News Team, gibutyag ni Office of the Civil Defense 11 Regional Director Edner De Anghirang na mikabat na sa upat ang kumpirmadong namatay. Lakip niini ang usa ka biktima sa barangay Mabila tungod sa pagkahugno sa usa ka business establishment. Usa ka biktima sa barangay Patuko nga nalubong sa landslide debris, diin lima usab ka tawo ang nasamdan. Usa ka biktima sa barangay Conel human madaot ang usa ka moske og usa ka residente sa Digo City nga giingong giatake sa kasing-kasing sulod sa evacuation center. Matud pa ni Dayang Hirang, posible nga musaka pa ang ihap sa mga biktima samtang nagpadayon ng assessment og validation sa mga lugar nga grabeng naapektuhan. Dako usab ang kadaot nga nahatag sa linog, diin daghang mga balay ang nahugno, adunay mga dalan nga dili na magian. Nagkalat ang mga pagdahili sa kabukiran o gadunay mga tulay nga nadaot nga nakaputol sa transportasyon o komunikasyon sa obang komunidad.
2: Ang Davao Occidental, particular si Abad Santos, report si Mayor Joyce, karong hapon lang, taganday na watag balay, nangaguba, so kinanglan sila ga-shelter assistance dito, so ina-facilitate pa na mo. Karong lang ni hapon, ang saod to, wala pa na siya, kaya naputol ng ilang communication lines dito.
1: Base sa initial nga assessment sa LGU si Abad Santos, adunay mga kadaot sa mga tungaan, barangay halls, tulay, gymnasium o sa Balangunan Port. Natala sabang daghang landslides sa nakalain-laing barangay nga nakapalisod sa pag-abot sa mga responder ngadto sa ubang maapektadong lugar. Gibot siyag pa sa OCD nga naapektuhan sabang communication system sa pipila ka mga lugar sa Jose Abad Santos nga nakapalisod sa pagkuha sa eksaktong impormasyon o pagkoordinar sa rescue operations. Tungod niini, nangayo na og dugang at tabang ang lokal nga pagamahanan aron makapadala pa og mas daghang search and rescue personnel kagamitan og relief assistance ngadto sa mga apektadong komunidad. Padayon sab karon ang gipahigayong search rescue retrieval operations samtang ginasuta pa sa maturidad ang tibok gidakon sa kadaot nga nahatag sa kusog nga linog sa Jose Abad Santos ug ubang bahin sa Davao Occidental. Mga katropa, arong kanunay boosted ang inyong immune system at adlaw sa pag-inom ang Xanthone Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa mo sa balita sa Davao City, Jovet Espanyol, XFM News.
0: Ikisama sa katropa ga Jovet Espanyol sa detalye sa mga report mga katropa. So, kini para yung pag-iapon karo mga katropa, pag-monitor ni ini mga igsunan, may kalamigitan sa mga nakabsans kinabuhi o mga natabunan. Kato ba construction worker mga katropa? Napag yun isulo dito mga katropa sa Kuamita o kato nahugmak diri mga katropa sa may General Santos City nga Jollibee. Kato nahugmak dito ka building. Napag yun isulo dito mga katropa nga ang tumong purpose ko na ito, mga awat. Nakasinggit ito mga katropa, mga rescuer ito sa sulod na di ba kayo, di ba na pwede rescuer? Nasigkuan ito mga katropa, gigunitan nun, gi-endorse nga sa polis. Purpose ito, mga awat siguro unta mga katropa. Isulo dito mga kaigsunan, mukagigyan yung mga katropa, kamot, mukilok yung kamot sa mga hilabtanon. Bisa pag naas, trahidya mga katropa. Asa ng lugar, bong, tong tanang construction worker na nga matay sir, dito na sa Region 12 sa Jinsan Napit. Mautos siya. Itong adunay construction site dito mga katropa. Nga maigyong pagkakuan mga kaigsunan. Mas grabe yun, lain kay paminawon mga katropa ba? Kita gani diri mga katropa nga ingon ara ng mga kaigsuna no. Nga nahitabo mga katropa. Daghan pod mga katropa nga ato mga pag-ampo o ato mga nate maginagmayng tabang niini. Ato gito siguro mga katropa ang ipahiluna mga kaigsunan para nga ato sa nahimo mga biktima karong panahon na kay kita matinabangon magita bisag unsa nato kapitos mga katropa. Sa unsa kapitos matinabangon magita. Samtang diri mga tropa na bawi daw sa mga tropa sa mga kapulisan sa Sawata Municipal Police Station ang usaw-usab kagibiyaan ng video karira masin sa barangay poblasyon ni Antoga Hunyo City tuig 2026. Base na kini sa report alas 9:55 sa buntag sa maoga adlaw diha mga tropa nakadawat usab og impormasyon ang revitalized police sa barangay ORS RPSB sa Wata Team ikan kini sa usa-usab ka concerned citizen may tungod kini sa usa ka giabandonar nga video karira machine nga nahimutang kini sa may Marit Material Recovery Facility o

0: RF sa may Purok Kakao, Dasbe, Barangay Poblasyon. Diha mga tropa nadawat ang report sa atong kapulisan. Diha diha dayon, may responde ang nahisgutang mga personahe gikan sa Wata Municipal Police Station. Ang gipanguluhan kini ni Police Staff Sergeant Reiki Sumaliday, Intelligence Operative, kauban usab ang mga miyembro sa RPSB sa Wata Team, ubos sa direkta ga pagdumala usab ni Police Captain Alana Christie Coles, Officer in Charge sa nahisgutang istasyon. Pag-abot sa nahisgutang lugar, ilang nakitaan ang usa ka unit sa video karira machine, sulod mismo sa pasilidad, human sa mga verifikasyon, gipangutan ang mga residente sa nahisgutang usab nga lugar, kung walay nakaila o nakakita, kung kinsa ang nagabilin sa nisgutan usab nga makina gani subala usab sa Sawata Municipal Police Station. Pagkabawi sa nisgutan nga video karira machine mga tropa gabahin sa pinis sa ila matupang padayong intelligence driving operations information gathering o ga monitoring batok ngadto sa tanang matang sa illegal o illegal nga sugal subay na sa pinis sa presidential decree 16 auto nga naglatid kini o mas bugat nga mga silo alang kini sa baga sangkot o malambigit sa illegal nga sugal mga katropa. Alas 5.26 na mga katropa, rigapon sa ato, kapag nag-uban mga katropa! Alas 5.26 na bay!
1: Time check brought to you by Santon Gold Herbal Tea. Sa bawat higop, alaga ang katawan. Santon Gold Herbal Tea. May malugay, turmeric at cinnamon bark. Santon Gold Herbal Tea. Natural na sarap. Natural na ginhawa.
2: Punta kayo na niya. Takaroon din niya sa Barangay Paitan, Kisun, Bukidnon. Ano niya nga biglan unan nga si Nong Carly Tabulsares nga nakagamit sa atong Crop Gold Foliar Fertilizer. Nong, masa may mga kasturiya sa nakagamit ng Crop Gold Foliar Fertilizer?
3: Gwapo. Sinaw na taon tingkas ang bunga.
2: Ya, unsa may mga storya sa uban nga wapag kagamit?
3: Kung mga silingan ko din nga gamit ang foliar. Huwag gamit ka mo crop gold.
2: Kaya dagan nga salamat.
4: Ang testimonya sa crop gold sa mais.
2: Karon nga nakagamit ka crop gold, no? Unsa may mong may storya na bahin nga sa imong harvest?
5: Bahin sa imong harvest? Ako kong harvest tungkol sa crop gold.
2: Kaya uban pa ni mga na-experience sa paggamit sa crop
5: gold? Gapog turog, gapog pamunga tungkol sa crop gold.
6: Paibalo sa tanang mga mag-uuma sa Crop Gold Foliar Fertilizer. Gipa-improve pa karon aron mas epektibo. 3-in-1 ang Crop Gold. May kumpletong nutrients, may hormone, may adjuvant spreader sticker. Ang Crop Gold pwede sa tanang tanom. Ang Crop Gold affordable o garantisado. Mapalit sa inyong suking agri-supply.
7: Santon Plus Gold User, atong pamidawan.
8: Ako kay kong pasalamat sa Santon Plus Gold Day. Tumangod, sir. Hindi ikigdom akong dinulan niya. Dugo na ko. Nabalaka ko, sir. Kay batin, mahulog na noon o cancer. Pagkadungog na ko, Santon Plus Gold. Akong kapsulay, sir, nakahuro o glucose up. Nakita ko nga, adunay alabiyo akong pamati. Unya, lukbal na sa akong menstruation.
7: Santon Plus Gold. Adunay malunggay leaves na dakong tabang aron protektahan ang imong atay o kidney. Labi na sa mga mahilig mapaon o parat o junk foods. Ang malunggay makatabang sa pag-detoxify sa atong lawas. Santon Plus Gold. Mapalit sa Shopee, Lazada o mga butika sa inyong dapi.
1: Santon Plus Coffee Mix.
9: Ako si JM. Kinira ang mga istorya na ako sa mga coffee lovers niya. Basta kapinagani ang atong iskutan na healthy sa lawas. Santon Plus Coffee Mix, rugod ang the best. Sa kada higaw ng masa Santon Plus Coffee Mix, mura ra ka nakakaunog mangustin, malunggay o soya. Ang pangatanan na ba sa uban nga kape? Wala. That's why dili lang ni paborito na ako hasta ang akong tibuo pamilya ka Santon Plus Coffee Mix Guild. Timan eh, basta kabigani, Santon Plus Coffee Mix Guild. Sulayin ninyo.
1: Santon Plus Coffee Mix. Gihimo sa natural nga ingredients. Mangustin, malunggay, ug soya. Santon Plus Coffee Mix. Kapi na, gamot pa. Mapalit sa mga butika. Santon Plus Coffee Mix.
7: Vision X Plus. User, atong pamitawan.
10: Okay, si Jimmy Torres. 34 anyos. Taga Bukidnon. Sa kamikaniko. Okay, naday ko na problema anis ako ang mata. Magsige na lang ugabun-gabun. Apag ipagluha-luha. Tapos grabe ka katol. Grabe ka hassle. Labi na sa linya sa ako ang trabaho. Irekomendahan ko sa akong suot niya higala na magsulay o Vision X Plus Capsule. Huwag ipalit tapos i-maintain. Sa wala damha. Nalibihan ng akong gibati. Wala na tong paggabun-gabun. Katol-katol. Huwag pagluha-luha. Dako akong pasalamat sa Vision X Plus Capsule. Tungod sa paspas o hapsay nga resulta. Maung ka mo nga nagibati. Sama ka nago. Ang Vision X Plus Capsule mo. Para masulayan ang kapiktibo sa produkto.
7: Vision X Plus. Ang Vision X Plus. Ito'y paghimo alang sa mata. Vision X Plus. Mapalit. malit sa mga butika.
1: Premio D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
11: Kadaadlaw yun kung nga nag-take o Premium D3, sir, kay di ko ganahan na magkasakit labi na yun kay akong trabaho na sa hospital. Mahadlok kong matakdan o mga sakit dito. Nag-Premium D3 yun ko para siguradong protektado ko adlaw-adlaw. Ako si Franz, Usaka Medical Staff.
1: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
12: Daghan ng utanan nako. Unsa ang akong sikreto nga sa akong edad nga 70 gano active pa ang akong sex life? Well, simple ra ang akong sikreto. Paminaw, proper diet, exercise, og Turbo Supplement for Men. Suri ganin ninyo.
1: Turbo Supplement for Men.
13: Oh, yes.
1: Turbo, may maca at clavo wasca. Mga natural herb na nagbibigay ng tunay na lakas at pagsik na pangmatagalan. Turbo Supplement for Men.
13: Mas lalakas ka pa. Santon Plus Herbal Soap.
14: Ako si Kent Figueroa, taga Antique. Ang problema ko ay dami ng pimples ko at ang lalaki pa. Matapos kong gamitin ang Santon Plus Herbal Soap, nawala ang aking mga pimples at pumuti pa yung balat ko.
13: Santon Plus Herbal Soap. Gamit na! Santon Plus Herbal Soap.
15: Yes, to help!
16: Ko si Bong, isang mekaniko. Talagang istorbo ang pain sa kalakuan ko. Kaya kasangga ko ang Sista Pain. Sista Pain, ramdam mo agad ang bisa. Kaya mag-Sista Pain ka na rin.
1: Sista Pain, hanggang ang pain. Fast and safe. Sista Pain. If symptoms persist, consult a doctor. Relief sa mga butika.
17: Ako po si Nilo, isang tricycle driver. Bago aking pag-arangkada sa pamamasada, kailangan gising yung aking diwa, gising yung ating katawan. Kaya hindi mawawala yung pag-inom ng kape. Dati kahit anong kape, okay lang sa akin. Pero ngayon, dahil po nasubukan ko yung bagong kape ng Yes to Health, yung Santon Gold Coffee Mix. Naku, nung simula ko na itong inumin, mas lumakas yung aking resistensya. Lalo na kahit umulan o uminit, tuloy lang yung pamamasada. Kaya sa mga kagaya ko na tricycle driver dyan, uminom na rin po kayo ng Santon Gold Coffee Mix.
1: Santon Plus Gold Coffee Mix, mabibili sa mga butika.
18: Bush, abo, magpakilo ko sa Hubaybe.
19: O sige, lo, ibutang ang sinako sa timbangan. Uy, saan mo ni imong sinakulo? Bugata ba ani? Nani ba to?

0: adik ko mo to. Iwan na to ni. Tuod no? Kasi na o kahimsog sa mga tipasi.
1: Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, kompleto sa tanang elemento, nga mapabugat sa humay, o sinaw pagayon ang tipasi ini. Makaminos pagayon sa 30% ngato sa 50% sa sinako nga abono. Busag gamay ang gasto, dako ang abot. Ang Latin Gas G Foliar Fertilizer, pwede usang gamitin sa umang tanom, sama sa mangga, mais, o mga utanon. Produkto sa Suyco Enterprises, o mapalit sa inyong mga suking agricultural supply. Latin Gas G Foliar Fertilizer, bugat o bulawan ang ani.
2: Gusto ko limang i-salistali mo ng eskapilya?
3: Ay, ang mga pangani sa mga tao nga di musukol na ko.
2: Oh! Gusto? Ano naman ako pangalan rin? Sa imong tanaw, di ko musukol ni mo?
3: Problema ba day na? Eh, di akong irisyon. Akong butangan og musukol. Exciting?
0: Orat para ang mga tropa sa atong pagpadako pandin ni mga kaigsoonan samtang dali kita 33 minutos sa milabay ang oras alas 5 sa buntag mga katropa. Ato sa pabasahon kini inyong mga mensahe karong gipadangat din istong pagpadako ban. May buntag rek kang Lucrecio Manislad. Masimlad ay masimlad. Good morning and family Arnolfo Idkelia. Mami Jose, oy Mami Jose, Josephine na si Bunga Palcunite. Good morning ma'am, Risa Kabalong. Ang Nensa Oliveros. Ang classmates ng Oliveros. Ang gari sa mga tropa kay Kuan. Ang Hinaro Sulas. Good morning. Marbat. Gari sa mga mensahe sa mga tropa. Matod pa din ni Hinaro Sulas. Morning, Sir Bong. Linog diha gahapon, sir. Amping mo diha tagom, sir. From Australia, Linugan Town. Si Rodel Opinaldo, taganyo Visayas, Visayan Village, mga tropa, good morning. Ma'am Nancy Camilo, mga tropa, good morning din sa Sawata. Good morning dia, ma'am. Poblasyon Sawata, no? O gadari sa mga tropa kay John GM Fortuna Duhig. Sir, mag-shout out sa barangay Napnapan. Elmi Kudo Cup. Elmi Kudo Cup. O gato kang sa brother Alfredo Hikali. Ikan sa Sydney, Australia. Matod pa niya. Bayong good morning, Agaw Bung. Wala na'y linog. Tara na, mag-Sanson Plus na ta. Mga katropa. From Sydney, Australia. Yon. Ma'am Josephine Matupania, good morning sir. Gabong, exciting Pilipinas, always listening from Kapalo. Si Brother Dato Jiri Sisbino Matupania, maayong gabuntag bong. Buntag si mga Dato. Kang Mami Jose, good morning katropa gabo, Brad Bong. Sa Express Balita, dili na Express Balita, kundili exciting Pilipinas. Happy Tuesday. Shout out lang dito sa shop kay Bossing Ben Tinambunan. Pre, good morning dia pre. Pare Ben Tinambunan. Di karon sa Tinambunan family sa Bugkaw Lantapan o sa Bossing and Jocin su trading diri sa may Mama Kumalhin Mads, na magyapon mo sa Aglayan. Sa may buntag dia at bang sa may bunaplay. O nga rin sab kang Ma'am Lia Manalaysay. Good morning. Kang Arturo Ir Idkila. Morning nga Sir Bong. Shout out lang ko sa ako ang asawa nga buutan kaayo ha, de ba? Sa ugwa pa pa John. I love you. Da oray. Josephine og naga kape pud mi. Ah Josephine. Josephine ay ang asawa mga tropa. Hala, good morning diha kani mo. May naklarohon og kinsa imong asawa. Eh delikado delikado. Di ba may buntag bitaw yung tanan diha. Og naapod rin mga tropa nagtan-aw sa katropang Arnel Cortez nga Facebook page mga katropa si Marimar Castro. Apo rin si Bernaldo Barros Madis o si Jonas nga di Guzman, si Marlon Cuer o si Ayan Joy Dado Hervasio. Yon, mga nagtanaw rin mga tropa, daga kay salamat sa inyo din na. Si Marlon Cuer mga tropa nagtanaw sa XFM 99.1 Mati. Yo noon, nagtanaw sila mga tropa. O napon rin si Sir Lita Algabre Patambag, sorry gi kay Sir Lita no, agi ko ka nasalubong ni Yoyo Sergio. Si kuan na ito, ijok no, iyok. Mao na ito'y angga rin ni Yoyo Sergio na ito rin sa kuan sa una, sa Marugaan. Nakapuyop na nagkadiyot rin dahil sa bayong-bayong pa si Yoyo, si, ani Yoyo Sergio. Kaila dahil sila si kuan ini. Sila si kagawad Sunny Algabre, anak ni Tatay Duter. Kaila sila. Ito nung tanas ko, awam ko kabalugog ang angga ni Serio. Iyok na ito, ijok. Ito. Ang dodong mekaniko, may buntag di mana dong. Gusto mga nabrad. Alright, ito maglangan mga katropa. Dari mga tropa sa pagpadayon, mga kaiksona ning atog ang pagpanaguban. Alas 5.37 na ba? Samtang riyapon sa atong pagpadayon, mga tropa sa mga balita. Ato pagyapong ikutay ng balita sa Davao Region. Ipresentar mga katropa sa Davao Light and Power Company ang ilaha karon nga plano nga uga proyekto alang kini sa lungsod mga katropa sa Sawata, Davao del Norte, lakip na usab nini ang pagbutang og mga street lights aron labang masiguro ang mas hayag og mas luwas nga mga kadalanan para usab kini sa mga lumulupyo sa og mga motorista. Atol kini sa presentasyon. Gisgutan usab sa mga opisyal sa kampanya mga katropa ang mga inisyatibo na makatabang kini sa pagpaayo sa kahayag sa mga pampubliko gadalan nga usa sa mga prioridad sa lokal nga paggamhanan aron lamang mapalig-on ang kaluwasan ug kahapsay sa komunidad. Gipasalamatan usab sa lokal nga paggamhanan ang mga representante gikan sa Davao Light and Power Company Incorporated nga sila si Jody Sanchez, Government Relation Officer, Sherilyn Lariosa, Community Relation and Corporate Communications Supervisor, og si Terence Taclob, Streetlight Specialist, tungod kini sa ila matupang pagbisita og suporta sa mga proyekto na adunay direkta nga benepisyo ngadto sa katawhan sa Sawata. Sumala sa LGU Sawata, padayon usab ang paningkamot ni Mayor Silvano Gahi o mas naila kini sa Papa Banot sa pagpangita matod pa og pagpalambo sa mga programa o proyekto na naghatag kini og dugang usab nga kalambuan, kaluwasan o kauswagan sa naisgutang lungsod. Gituuhan usab sa mga opisyal nga pinaagi sa lig-on usab nga pagtinambayayong tali usab sa lokal nga panggamhanan o ga pribado ga sektor mas mapadayon ang paghatag ug mas hayag nga mga kadalanan ug mas maayong serbisyo alang kini sa tanang sawatanhon mga katropa. Ay tingog ang kan yon mga kaigsuunan samtang sa laing bahin mga katropa. Gisuspindi dayon kaghapong adlaw mga katropa Hunyo 8, 2028 aga serbisyo ga totoo outreach sa activity nga unta mga katropa ipahigayon kinis may barangay San Isidro Babak Districts Island Garden City of Samal. Sumala sa pahibalog ikan usab sa Community Affairs Division sa City Mayor's Office gihunong kini mga katropa sa kasamtangan ang maong kakalihukan isip pag-amping kini og pagtutok usab sa kahimtang human sa kusog usab nga linog nga may bati kini sa nagkadaiya gabahin usab sa Mindanao sayong buntag mga tropa kagapong adlaw. Gihangi usab mga tropa mga residente sa barangay San Isidro o gauban pa mga Samalinyo na maghulat lamang sa opisyal nga pahibalo alang kini sa bagong schedule sa maong outreach activity. Ang serbisyong totoo sa kini ka programa nga lokal sa lokal nga panggamhanan nga nagdala kini og nagkalain-lain sa mga serbisyo sa gobyerno ngadto usab sa mga kabarangayan aron lamang nga mas dali maabot sa katawhan. Samtang wala pa mga tropa ang bag-o nga pizza sa maong kalihukan, ipahinumduman usab sa City Mayor's Office ang tanang lumulupyo nga magpabiling kining alerto o bag-amping ilabina human sa nitabog galinog. Padayon nga maghatag og dugang usab nga mga impormasyon ang Community Affairs Division sa higayon nga mahibal-an ang schedule nga sa maoga programa alang kini sa labing nga bag-o usab nga updates mga tropa. Pagpaminaw lang mo kanunay og update lang mo ka mga katropa sa nisgutan nga lugar. Alas 5.41 na bay, samtang sa katapusang bahin sa atong balitang Davao Region. Duha usab ka mga estudyante sa New Corilla National High School, Davao del Norte ang gidala kini sa ospital kaghapon. Human sa kusog galinog mga katropa nga mibati kini sa daghang nga bahin usab sa Mindanao mga katropa. Gani sumala sa initial kaghapon adlaw nga impormasyon. Nakasinati og kalisod sa paginhawa ang duha ka mga estudyante atol kini sa kagubot o kaguliang mga tropa nga pagkalisang usap kini sa nahitabo human sa pag-uyog sa yuta. Dayon na sila mga tropa gitabangan sa mga responder o ginala nga to sa pasilidad sa medical aron labang matambalan o mamonitor mga tropa ang ilang kahimtang. Ang linog mga tropa adunay magnitude nga 7.0 sumala usap kini sa otoridad. Kusog mga tropa nga mabati usab sa daghang lugar sa Davao Region o sa uban pang bahin usab sa Mindanao. Nagapadayon sa mga tropang pagmonitor sa mga lokal nga disaster response teams aron labang masiguro mga tropang kaluwasan sa mga estudyante, magtutudlo o mga residente sa isgutan usab nga lugar. Alas 5.42 mga tropa katugabahin sa mga balita sa Davao Region. Hatod ka nato mga katropa gato sa Premium D3 Coffee Mix. Kapi mga tropa nga anti-cancer, kapi mga kaiksunan nga makatabang nga malikayan ang mga impeksyon o kapi nga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan. Ang kapi mga tropa adunay mangustin, vitamin D3 ug stevia Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix mga tropa puno kini sa antioxidant, aduna pa anti-inflammatory properties ug makapaubos pa kini sa blood sugar level sa lawas. Dusog di mong buntag mga tropa pinaagi sa pag-inom og Premium D3 Coffee Mix mga katropa. Master Indicoy Chris Iwan. Oy, naman rin mga tropa. Chris Iwan. Ato pa niya, good morning, sir. Watching from Padada, Davao del Sur. Kumusta man Padada, Davao del Sur karon? Kumusta man diha? Ugari usab kang Master in Chikoy. Ayo gabuntag, sir. Shout out from Nabunturan. Kumusta ang taga Nabunturan, Davao de Oro? Nelson Tunungoy. Tanungoy. Ato pa niya, sir. Good morning. Shout out. Langko ako ga pare diha sa Libuton. Nga si Archie Entena o ga si Kapitan Impas ako nang kuan Rodel Impas ang iyang asawa mo ni akong parinti. So, daghan bakaha sila kuha gabi eh. Kay nanulo man sila nanulo dai ha basta. Ma'am Janet Cortez, good morning Ma'am Janet Cortez dari karon sa San Isidro Tagum City. Alright, dito maglagay mga tropa. Ato ng tibawason ang report mga tropa. Adunay upat ka magnaka-standby karo mga report gikan sa XFM Mindanao Report. Unahon tani mga tropa gikan sa report sa Agusan. Upat mga tropa ka mga most wanted person sa Caraga. Lakip mga tropa ang top 2. Sikop kini sa Agusan del Norte. Katropas balita, katropa ga John J. Lebrias. XFM Mindanao
4: Reports. Nakaroon sa prisuhan ang upat kagiilang most wanted person sa rehiyon sa Caraga. Human kini madakpan sa nagkalainlaing unit sa Agusan del Norte Police Provincial Office atul sa managlahing operasyon niadtong nakanabay gaadlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Usa sa mga nagunang nasikop mauh ang giila nga si alias Johnny, 43 anyos kinsa na lista. Isip top 2 most wanted person sa tibuok rehiyon sa Caraga, si Johnny nagatubang og tulo ka ihap sa kasong qualified rape. Gawas kang alias Johnny, malampuson usab nga nadakpan. Pinaagi sa mga warrant of arrest ang laing tulo ka mga wanted individual nga nailhan sa alias nga Aran, alias G og alias Romel. Ang maong mga akusado pareho nga nalista isip most wanted person tungod sa mga seryosong kaso sama sa rape og paglapas sa Republic Act 7016 o ang Special Protections of Children's Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act. Nasairan sa ubang mga kaso na ang ilang giatubang walay piyansa na girekomendar sa korte alang sa ilang temporaryong kagawasan. Sumala pa sa pamahayag ni Police Colonel Ruel M. Kagapi, ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, dili mundang og mas pakusgan pa sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga wanted nga nagtago sa balaod. Kini ngalakang kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad aron masiguro ang kahapsay, kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad sa probinsya. Mga katropa, aron dili madagpan na atong panglawas sa mga nagkadaiyang balatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, John J. Lebrias, XFM News.
0: Ikisama sa John Jalibria sa Rita Italia sa mga report, Laini Lamuste, good morning. Hello Sir Bong, good morning. Ma'am Philly, please ano, kumusta bang Ma'am Philly? Great ko lang po ang brother-in-law ko nga si Bots Torres. Happy birthday karong adlawa, salamat. Oy, brother daw, mga katropa, brother-in-law, mga katropa ni Ma'am Philly Pliciano, happy birthday daw karong adlawa, brother. Mato pa ni Ma'am Philly, mga katropa. So, happy birthday, ma'am. Sir, happy birthday dyan ni mo. Nagsaulog daw kasi mong adlaw na tawhan karong adlawa. Happy na birthday pa.
5: Happy birthday! Happy birthday!
0: Alright, samtanggi ka doon sa Bukitropa sa Agusan at sa Dalikitan ang Bukidnon. Kaya doon ay 13.6 million pesos Bukitropa kantidad sa Cebu. Nasakmit kini sa duha ka HVI o High Value Individual na siko Bukitropa sa Misamis Oriental. Uy, Misamis Oriental, lagi ka, report ni Rostom Villafranca. Katropas Balita, Rostom, guwahin ka, terbang Rostom.
6: XFM Mindanao Reports.
7: Sikop sa mga otoridad ang duha ka high value individuals atol sa gilusad nga drug bypass operation sa Purok Santan, Barangay Kabantian, Magsaysay, Misamis Oriental ni atong Hunyo 7, 2026. Naila ang mga suspect nga sila si alias Kukoy 37 anyos, driver o residente sa Osami City, o alias Gino 38 anyos, residente sa Lipulog City, Zamboanga del Norte. Atol sa operasyon, nasakmit ang kapin duha ka kilo sa Gitoang Cebu nga na igibanaban ang standard drug price nga 13.6 milyones pesos na recover usab ang bypass money sa kinan, cellphone o uban pa. Sa karon, ang mga dinakpan ana-ana sa kustudiya sa PNP Drug Enforcement Group Special Operations Unit 10 samtang pasakaan sa kasong kalapasan sa RA 9165 kung pagpayuhot sa ginadiling droga. Mga katropa, kapibang healthy mga pangita, mag-Santon Plus Coffee Mix ka na. Alang sa nakahiu usang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Rostom Villafranca, XFM News.
0: Ika sa mas katropang Rostom Villafranca sa Italia sa mga report, mga katropang. Good morning, dari mga katropang kang Ariel Tawaay. O dari usang mga katropang kang Galicano Timtim. Magkupya Sir Bong, good morning. Always a Jod Kodaminaw sa inyo hanga programa Watching from Sawata, Davao del Norte. Taga Sawata, good morning. Kaninong hurot din hi mga katropa. Kita maglangan mga katropa ka wapaman si Ali Vicente. Wala kay standby. Atong unahan mga katropa, report gikan mga katropa. Katapos ang report na ni kundi makasunod si Ali Vicente. Lalaki gidungga mga katropa, samta nagamaniho kini sa motorsiklo. Katropas balita, katropa nga Michael Rick Cabo sa XFM Bukidnon. Katropang Michael.
6: XFM Mindanao Reports.
8: Nagpahigayon karon og hot pursuit operation ang mga otoridad batok sa suspek. Umani ni gidunggab ang usa ka motorista sa May Purok 2, Barangay Lilingayon, Alincia City, Bukidnon niadtong Domingo sa Kadlaon, Hunyo City 2026. Ang biktima na ilang si alias Anton, 44 anyos, kinsa kasamtangang nagpaalam sa Labinia General Hospital. Umana ka angkon og sama dinunggaban sa iyang likod base sa investigasyon sa Valencia PNP, samtang ang biktima nagmaniho sa iyang motorsiklo aron ihatod ang iyang higala sa Pinoy na nini, dihang nihunong sila dool sa Lilingayon Central School. Kalit lang silang gidool sa wala mailing suspek o sa walay igong rason, gidunggab ang biktima sa iyang likod. Paspasusab nga nisibat ang suspek human sa krimen, bisan pa man sa iyang samad, gisulayan pa og gukod sa biktima o sa kauban nini. Ang suspek apan napakya sila sa pagdakop kaniya. Human nini na ilan sa biktima ang suspek nga usa ka batan-on lalaki nga nag-edad og 18 anyos. Ipasalig usab sa Valencia PNP o Intelligence Operatives sa pagsikop sa maong suspek aron mahatagan o gustisya ang biktima sa ginagatan ni ini. Mga katropa, aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang Premium D3 Soft Gel Capsule. Alang sa naghiyos ang Pilipino para sa Pilipinas, ako sa katropang Michael Carato Ricabo, XFM News.
0: Ikasama sa katropang Michael Carato Ricabo sa detalye sa mga balita. I hope nga karong adlawa mga kaigsoonan usab. Mag-amping gapon kita mga katropa sa mga dagan sa atoga panahon karon mga katropa. Ato karong paminahon mga katropa, atoga dagan sa panahon din sa Tagum City o Davao del Norte o probinsya mga katropa sa region 11 mga kaigsoonan ha. Ang atong weather update.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ania mga tropa, tug lakat sa panahon o astronomical nga informasyon mga tropa sa Davao Region. Medyo nindot ta kay tong palibot no. Nakita gagahapon dag-uma na siya mga tropa, pero karon ato nakita nga blue mga tropa aton kabanangan. So misubang magud mga tropa nga adlaw kaganihi alas 5:21 sa buntag. Unya lauman pugni mo salo pugni mga tropa unyang alas 5:52 mga tropa sa hapon mga tropa. So kinatibuk ang gidugayon sa kahayag sa adlaw nga ato makita nining adlawa 12 ka oras og 31 minutos. So samtang ang buwan mga katropa nga musubang o nisubang kini kaganihang alas 12:35 sa kadlawon. So laom kay nang bag-o pang mogi pagsugat mga katropa ni ana mga katropa sa bagong adlaw. So musalo pa sa kini lauman unyang hapon ala una mga tropa sa hapon. So aduna poy medyo matawag na tug nagkagamay mga tropa nga purma karon sa bulan mga tropa kay padulong na kini sa bag-ong bulan. So kinatibuk ang panahon sa mga tropa sa Davao Region, nagpadayon ang init o medyo umog-umog mga tropa nga kahimtang sa kadagahanang bahin mga tropa din sa rehiyon. So adunay posibilidad sa panagsa mga tropa nga pag-ulan o pag-pangilat-kilat, pagdalugdog, ilabi na mga tropa panahon sa hapon hangtod na kini sa gabi itungod kini sa localized thunderstorms. Gidasig usab ang publiko nga magdala kini mga tropa o gapayong o magmatgon kini sa kalit usab nga pagbag-o sa panahon. So sa tibuok sa Davao Region mga katropa, mao kini ang atong lakad sa panahon. Hinaot manta mag-amping lang ta kanunay padayon mga katropa nga mag-amping yod sa atong pagbiyahe-biyahe. Di gyud ato kalimtan ang panangga sa ulan ug init mga katropa, kay mao kana ang ato mga kaigsunan nga angayng pagabantayan mga katropa. Mao kini ang atong lakad sa panahon ining adlawa mga katropa, ug hinaot ko nga kitang tanan andam ta kanunay mga katropa sa atong unsa man ang abot sa ato ga panahon mga katropa.
6: XFM Weather Update. Weather Update.
0: Ay, wala ko na siya mga oras mga tropa. Masunod si katropang Larsan Yol sa Express Balita mga tropa sa buntag. Dari sa 107.1 Tagum City. O siyempre mga tropa, din iusab sa 99.1 Mati City. Hindi makauban si katropang Keynes Acevedo. At namagat sa Master Control katropang Gabalas. Kato Station Manager katropang Arnel Cortez. Ako si katropang Bong Umaki Alga. Nagkasalamat na yung buntag ka natuntanan. Dalaygon ang labaw magagawam. Exciting Pilipinas!
6: Exciting Pilipinas!
9: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
10: Ambot rin mo. Dahi kagyog o. Sige, talonan bitaw na itong unsay padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
9: Ma, pasag di nalang good ko good. Kalipay mo na ako ni.
10: Ay, ambot rin mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagyan. Timplahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
11: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
12: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
11: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
13: Vision X Plus. User, atong paminawon.
14: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibatin na ko og hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha og haplos bagyod, tagahan akong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Sa sulod sa kasimana, gaan lang pamati sa akong mata. Di na kong magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong maayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
13: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makabaton o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. pagpalit sa mga butika.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil.
16: Pag inom og Premium D3, regyud ana kapalagsik ta kog bali. Tong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog nya. Luya kayo kung paminaw. Nya murag uy kusog ako mga tuhod ba. Sakit pud pirmi akong kabukugan. Pag tuman og Premium D3, sir, ning arang-arang gyud akong gibati. Ako si IC Leonida taga Barangay Science.
15: Premium D3, ang vitamin D3 nga gipakusog sa VCO ug moringa oil. Mapalit sa mga butika.
17: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Exciting!
18: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kabalaw naman ka, dagang kaayog trabaho sa opisina.
17: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
18: Sure ka?
17: Oo.
18: Exciting!
17: Pero pagkaunsa, para kusgan ka unya.
18: Ay, nunit na mahal. Later ako makaon.

0: himo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs nga gatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag o kusog o resistensya.
1: Turbo, wagas, ang lakas.
0: Turbo, food supplement for men, mapalit sa mga butika. Sell

0: XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabong, may mga balita nga ikaw o ako ang inyong masayon. Bisan sa kapaspas sa kalibutan, sa balita, dili ka mabiya. Dinhi sa XFM, XFM Express Balita.
0: Express Balita sa Buntag. Express Balita sa Buntag.
2: Exciting time, alas 6:01.

0: sa mga headlines at mga balita garong adlaw.
1: Headlines.
0: Sa balitang lokal, wing van mirumbo sa likurang bahin sa kaparehas nga wing van usa angol sa Lupon, Davao Oriental.
1: Headlines.
0: Sa Makati City, human sa linog nga magnitude 7.8. City IMT daling gi-activate.
1: Headlines.
0: Sa balitang regional,
1: Headlines.
0: Laborer napalgang patay og adunay samad ginilitan sa liog.
1: Headlines.
0: Lalaki gidunggab samtang nagmaneho sa motorsiklo.
1: Headlines.
0: Sa balitang national,
1: Headlines.
0: Senador Erwin Tulfo misang ato kasong libel batok sa 18 ka bodyguards.
1: Headlines.
0: Sa balitang international, Ukraine naglusad og airstrike sa Russia isip tubag sa mga pag-atake.
1: Headlines.
0: Sa balitang sports, yala naghari sa Birmingham Open uman sa kolbahinam nga kadaugan batok kang Barton Cova.
1: Headlines.
0: Sa balitang showbiz,
1: Headlines.
0: Sandara Park gipili isip public relations ambassador sa Overseas Korean Agency.
1: Headlines.
0: Mga tropa, mga tumingang paon ng headlines at mga balita karong adlaw nga gihatod kanato sa Santon Plus Herbal Oil.
2: Express Balita. Express Balita.
0: Manayon adlaw Davao Oriental, exciting Makati City. Ano yan ang mga balita sulod o gawas sa nasod katropa? Adlaw kita karon nga Martes, Hunyo 9, 2016. Welcome sa tulong atong tulumanaw ng Express Balita sa buntag.
2: Express Balita.
0: Sa pangalan sa tuluray nga serbisyo publiko sa XFM Philippines, ako yung tigbalita karong adlaw. Ako kini si katropang Ken Acevedo.
2: Express Balita.
0: Mga katropa, live kita karong madungog sa atong higanting sibihanan sa radyo sa 99.1 XFM Makati City. Katropa, standby kay musunod ang mga detalye sa itong mga balita karong adlaw.
2: Express Balita.
0: Sa unang hanay sa itong mga balitang lokal. Ngay hatod ka nato sa Santon Plus Gold. Katropa, ang Santon Plus Gold adunay mangosteen nga powerful antioxidant. Ang antioxidant compound akong tabang aron ipagawa sa mga free radicals ug toxins atong lawas. Pag Santon Plus Gold, katropa, pakusgi pa ang imong immune system. Pag Santon Plus Gold.
2: Express Balita.
0: Usa ka 10-wheeler nga wingman ang girumbo sa likuran bahin sa usa gyapon ka 6-wheeler nga wingman bandang alas 10 sa buntag kagahapon Hunyo 8, 2016. Sa pagpanubay sa Retebuan, pareho naglawig ang duha ka mga wingman sa susamang direksyon apan sa wadama milagapak ang likuran bahin sa 10-wheeler nga wingman ug sa nasairan nga girumbo na day kini sa likuran bahin sa usa gyapon ka wingman nga 6-wheeler inundan nga napipi susama sa lata ang atubangan ini nga bahin sa truck. Nailan na sa mga otoridad ang nabaneho sa 6-wheeler nga wingman nga gikaingong mibangga nga si Nestor Lagang, 35 anyos, lumulupyo sa Governor Generoso Davao Oriental. Ginalusap pagdala sa balay tambalanan ang pahinantin ini na nasulabihan sa maong insidente. Ipanubayan pa sa mga otoridad og unsan dakong hinungdan sa maong panghitabo base usab sa nakasaksi og sa pag-imbestiga sa mga otoridad.
2: Express Balita.
0: Sa Pigas Bahin, daling gipalihok sa People's Administration o boss ni Mayor Joel Bayo Albario ang City Incident Management Team kon IMT. Umana sinati ang kusog nga linog sa Dakbayan. Bandang alas 7:37 sa buntag, kahapon Hunyo 8, 2016. Ang epicenter sa magnitude nga 7.8 nga linog natala sa maasim sa Rangani Province. Tungod din eh, nagtigom dayon ang security cluster sa syudad o disaster response agencies aron planuhon ang paspas nga pagtubag sa epekto niini. ubos sa direktiba sa mayor. Ipang deploy dayo ng mga engineer sa City Engineering Office kung CEO kaoba ng mga disaster agencies para sa structural assessment sa mga pampubliko o pribadong establishment. Sa pagkakaroon, wala pa'y natala nga danyos o bisan unsang insidente sa Dakbayan. Giyahwag sab sa mayor ang mga tulungaan, ingon man ang City Health Office. Magpahigayon ng basic psychological activities sa mga estudyante aron maminusan ang emotional stress tungod sa linog. Nagpadayon ng 24/7 nga pagmonitor sa sitwasyon pinagi sa hugot nga koordinasyon sa CDRRMO, CEO, MCPS, CPSU o BFP din sa Makati City.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa pigasbahin sa laing hanay sa itong mga balitang lokal.
1: Balitang lokal.
0: DNPPL Provincial Director nagpahigayo ng inspeksyon human sa 7.8 nga linog. Sa report, ikatropang Bong Algabre.
1: XFM Live Report.
3: Nagmando dayon si Davao del Norte Police Provincial Office o DNPPO Provincial Director, Police Colonel Glenn Cristines, sa tanang Chief of Police sa lalawigan sa Davao del Norte. Pagpahigayon o komprehensibong damage assessment o monitoring human sa magnitude 7.0 nga linog nga natala sa kadagatan doon sa Sarangani o Nabati sa nakalain-laing lugar sa Davao del Norte. Isip kabahin sa paspas nga pagtubag sa sitwasyon, personal nga nag-inspeksyon si Police Colonel Cristines sa mga eskwilahan o establishment sa Dakbayan sa Tagum aron masusi ang kahimtang sa mga istruktura ug masiguro ang kaluwasan sa mga estudyante, kawani ug sa publiko. Gipahigayon usab ang koordinasyon sa mga opisyal sa eskwelahan ug lokal nga panggamhanan aron mahibaluan ang posibleng kadaot ug mga kinahanglanong aksyon human sa linog. Matod sa DNPPO, kabahin kini silang padayong suporta sa disaster response operations ug pagpalig-on sa koordinasyon uban sa mga ahensya sa gobyerno aron makahatag dayon og tabang sa mga komunidad nga napiktuhan sa natural nga kalamidad. Nagpabiling alerto ang DNPPO ug nagpasalig sa pagpanalipod sa kinabuhi ug kamtangan sa katawhan pinaagi sa dali nga aksyon, epektibong koordinasyon ug responsableng pagserbisyo sa publiko. Katropa, kapi ba nga anti-cancer? Kapi nga makatabang malikayan ang mga impeksyon ug kapi nga makatabang aron ang imong problema sa timbang masolusyonan? Ani ana ang kapi, Premium D3 Coffee Mix. Ang Premium D3 Coffee Mix puno sa antioxidants, aduna pay anti-inflammatory properties ug makapa ubos pa sa imong blood sugar level. Premium D3 Coffee Mix. Alang sa Likos ang Pilipino para sa Pilipinas. Katropang Bong Umaki Algabri, XFM News.
1: XFM Report.
0: At salamat katropang Bong Algabri sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: 140,000 kapin nga kantidad sa droga, laki pang armas na sakmit. Duha ka sospetsado arestado. Sa report ni katropang Lars Sanyol.
1: XFM Live Report.
4: Mukabat sa 142,800 pesos nga katidad sa ilegal ka droga ang nasakmit sa niusang nga pwersa sa otoridad pinaagi sa baybas operasyon sa barangay Magugbuwes at Tagum City. Alas 10:35 kontak na sa milabay nga gabi. Sumala sa report sa Tagum City Police Station napalitan sa puser buyer kung sa kapakete sa kadiduhang Cebu ang mga suspisado nga nailang si alias Mel 21 anyos o alias Nor 27 anyos pulos residente sa nasangpit nga barangay. Nakumpiska usap sa kapulisan ang laing usa ka pakete sa maong droga kung diin mitimbang og 21 gramos nga Cebu ang nasakpit sa operasyon. Nakita ang ubang ebidensya sa malalamang sa 500 pesos nga mark money, 7,000 pesos nga budol money o usa ka unit sa .22 revolver nga armas nga dunay tulo ka mga bring bala o usa ka camouflage nga sling bag. Imasira sa mga suspek sa Tagum City Police Station o nagatubang sa kaso paglapas sa 16-5 o 11 Article 2 sa Republic Act 9165 Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 o Republic Act Number 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act. Ayaw kumpensa sa sakit sa atay kaya na siya makamatay. Pagsugod pala sa mga sintomas, kutukuto nagsuol, inom dayon ng Santon Plus Gold Herbal Capsule. Katropa mo sa balita sa Tagum City. Alang sa nakayusang Pilipino para sa Pilipinas, katropang Lars Sanyol, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropang Lars Sanyol sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Katapos ang hanay sa itong mga balitang lokal, duha ka estudyante sa New Corellia National High School ginala sa ospital human sa makusog galinog. Sa report ni katropang Gab Alas.
1: XFM Live Report.
5: duha ka estudyante sa New Corilla National High School ang gidala sa ospital human sa kusog nga linog nga mibati sa daghang bahin sa Mindanao kagahapong adlawa. Sumala sa inisyal nga impormasyon, nakasinati og kalisod sa pagginawa ang duha ka mga estudyante atol sa kagubot og pagkalisang nga nitabo human sa pag-uyog sa yuta. Dayon silang gitabangan sa mga responder og gidala sa pasilidad medikal aron matambalan og mamonitor ang ilang kahimtang. Ang linog nga adunay magnitude 7.0 sumala sa mga otoridad kusog nga nabati sa daghang lugar sa Davao Region og sa ubang bahin sa Mindanao. Nagpadayon ang pag-monitor sa mga lokal nga disaster response teams aron masiguro ang kalawasan sa mga estudyante, magtutudlo og residente. Samtang wala pa'y nadawat nga report sa grabing kadaot sa eskwelahan, gipahinumduman ang publiko nga magmatngon og sundon ang mga safety protocol ilabi na sa posibilidad nga mga aftershocks. Katropa, kaping healthy dunay glutathione ang kalojan na imong gipakita magsandon gold coffee mix na patropa mo sa Tagum City alang sa nagayos ng Pilipino para sa Pilipinas. Gabalas, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat katropa ang Gabalas sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5:15 atong oras mga katropa, sibog tasarahan sa itong mga balitang regional.
1: Balitang regional.
0: Ang mga balita sa regional, ihatod ka nato sa Santon Vitamin C. Butabang nato rin sa pagpalambo sa itong immune system. Aron pamilya, dili idaling magkasakit o magbalipayon. Inom na og Santon Vitamin C, ang alkaline nga vitamin C. Katropa, Santon Vitamin C, mapalit sa mga suking butika nationwide.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Laborer na palgang patay o adunay samad ginilitan sa liog. Sa report na nukad sa XFM Bukidnon, katropang Hanilo Tabios.
1: XFM Live Report.
6: Naligo na sa kahuling dugo ug patay nang nakaplagan sa silingan ang usa ka librero. Kinsa na diskubrehang adunay samad ginilitan sa iyang liog pasado alas 8 sa buntag, Hunyo 7, 2026, sa Puro 4, Barangay Laligan, Valencia City, Bukidnon. Gila ang biktima nga si alias Victor, 45 anyos, Oritao, residente sa Mulugan, El Salvador City, Misamis Oriental, ug nanarbaho sa naisgutang lugar. Sa pagkikinabi sa XFM News Team, kang Police Captain Sheila Joy Hangada, spokesperson sa Bukidnon PNP. Sigo ni ini nga ang biktima napalga na nagbuyod sulod sa iyang kwarto do sa banyo nga dunay makitang lama sa dugo sa iyang lawas.
7: Gihigda ni siya sa iyang prone position sulod sa iyang kwarto dito tapit sa doon sa iyang banyo. Accordingly na ay nakita ang mga dugo man siya sa dugo sa iyang tubok lawas unya na ay hima og samad sa iyang liog. Sumala sa itong investigation no, according po sa ito ang witness o sa itong silinga sa silinga na itong na-interview. Kani si nakadungog kani yang silingan nga na ni siya isa ka tawo nga ka istorya wa panika nato maili ni nga kani iya ka istorya nga tawo kunya mga alas 11 ni gi atong Hunyo 6, 2026 nag istorya ni sila
6: sa investigasyon na sayran nga base sa pamayag sa silingan na iyang nadunggan nga nakit istorya kini sa wala mailing tawo ang alas 11 sa gabi ni atong Hunyo 6 humani adto na diskubrehan na lang si alias Victor nga wala na kinabuhi. Samtang giproseso usab sa mga personahe sa suko ang crime scene alang sa posibleng makuha ang ebidensya. Dugang liangad nga giulat na lang nila ang resulta sa suko sa ilang investigasyon. Samtang padayon nilang ginaila ang posibleng suspek nga nihimo sa krimen.
7: Pud ang ato ang suko lawas pud sa ato ang biktima aron pud gaulat na lang pud sa report sa ato ang suko nga mahatagan ta og kapi aron mahatagan pud og dugang detalye aninya ang kamatayon.
6: Mga katropa, para kanunay tinaw ang Nanaw, Tomorrow Vision X Plus Softgel Capsule. Alang sa nakayosang Pilipino para sa Pilipinas. Ako, Sanilo Tabios, XFM News.
1: XFM Report.
0: Salamat ka, tropang Hanilo Tabios, sa detalye sa mong balita.
1: Express Balita.
0: Na tropa, itong balikan sa XFM Bukidnon, kay doon ay lalaking gidunggab samtang nagmaneho sa motorsiklo. Sa report ni katropang Michael Ricabo.
1: XFM Live Report.
8: Nagpahigayon karon og hot pursuit operation ang mga awtoridad batok sa suspek humani ni gidunggam ang usa ka motorista sa May Porokdos, Barangay Lilingayon, Malinsya City, Bukidnon niadtong Domingo sa Kadlaon, Hunyo City 2026. Ang biktima na ilang si alias Anton, 44 anyos, kinsa kasamtangang nagpaalam sa Labinia General Hospital humana ka angkon og sama dinunggaban sa iyang likod. Base sa investigasyon sa Valencia PNP, samtang ang biktima nagmaniyo sa iyang motorsiklo aron ihatod ang iyang higala sa Pinoy Ana nini, dihang nihunong sila dool sa Lilingayon Central School. Kalit lang silang gidool sa wala mailing suspek o sa walay igong rason, gidunggab ang biktima sa iyang likod. Paspasusab nga nisibat ang suspek human sa krimen, bisan pa man sa iyang samad, gisulayan pa og gukod sa biktima o sa kauban nini. Ninin ang suspek apan napakya sila sa pagdakop kaniya. Humanini na ilan sa biktima ang suspek nga usa ka batan-ong lalaki nga nag-edad og 18 anyos. Ipasalig usab sa Valencia PNP o intelligence operatives sa pagsikop sa maong suspek aron mahatagan og justisya ang biktima sa ginagatan ni ini. Mga katropa aron makalikay ta sa sakit nga dala sa pangit nga panahon, tumar perme sa mga pod supplements nga gama sa Yes to Health Incorporated, labi na ang premium D3 soft gel capsule.

0: nagkalain laing unit sa Agusan del Norte Police Provincial Office atul sa managlahing operasyon niadtong nakalabay kaadlaw bulan sa Hunyo tuig 2026. Usa sa mga nagunang nasikop mauh ang giila nga si alias Johnny, 43 anyos kinsa na lista, isip top 2 most wanted person sa tibuok rehiyon sa Caraga. Si Johnny nagatubang og tulo ka ihap sa kasong qualified rape. Gawas kang alias Johnny, malampuson usab nga nadakpan. Inaagi sa mga warrant of arrest ang laing tulo ka mga wanted individual nga nailhan sa alias nga Aran, alias G og alias Romel. Ang maong mga akusado pareho nga nalista isip most wanted person tungod sa mga seryosong kaso sama sa rape og paglapas sa Republic Act 7016 o ang Special Protections of Children's Against Abuse, Exploitation and Discriminations Act na sairan sa ubang mga kaso na ang ilang giatubang walay piyansa na girekomendar sa korte alang sa ilang temporaryong kagawasan. Sumala pa sa pamahayag ni Police Colonel Ruel M. Kagapi, ang Provincial Director sa Agusan del Norte Police Provincial Office, dili mundang og mas takusgan pa sa kapulisan ang ilang operasyon batok sa mga wanted nga nagtago sa balaod. Kini nga lakang kabahin sa ilang walay puas nga kampanya batok sa kriminalidad aron masiguro ang kahapsay, kalinaw og kaluwasan sa tibuok komunidad sa probinsya. Mga katropa, aron dili madakpan nga atong panglawas sa mga nagkadaiyang palatian, mag-Santon Plus Gold ug Santon Vitamin C. Alang sa nagkahiusang Pilipino para sa Pilipinas, Jonje Lebrias, XFM News.
1: XFM Report.
2: Ang salamat katropa nga Jonje Lebrias sa detalye sa maong balita.
1: Express Balita. Express Balita.
2: Alas 6:22 ang oras mga katropa.
3: Nasa

0: Ang Express Balita sa Buntag, yung madungog sa itong higanting sibihanan sa radyo sa XFM 99.1 Mati City, Davao Rintal. Katropo, paki-follow itong official Facebook page sa XFM 99.1 Mati City. Ngunit man, subscribe sa itong YouTube channel sa XFM Mati Official.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Sa dugang hanay sa itong mga balita, sa itong mga balitang national.
1: Balitang national. Balita sa national.
0: Nahiyatod ka na ito sa Santon Plus Coffee Max. Kung nagka-nervyos ka na ba katropa tungod sa sigog kape? Kung ako pa ni mo katropa, mangita na kao healthy nga kape. Kape nga dili ka ma-nervyos tungod kay ang natural. Tungod kay natural ang sulod din ni. Ang Santon Plus Coffee Max, ang kape nga dunay mangustin, kamunggay, ug soya beans, ang kape nga walay side effects. Katropa, ikalimot ha, na nga pinaka, nanambal pa dyan ka. Pag Santon Plus Coffee Max.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Ni abot si Senador Erwin Tulfo sa Pasay City Regional Trial Court aron formal nga musang-at og kasong level batok sa pipila ka miyembro sa gitawag nga 18 ka bodyguards. Among legal nga mga lakang bitaw human sa mga alegasyon nga gi-issue sa maong grupo nga naglambigit kaniya sa ingong kickback scheme og human trafficking issue. Sumala sa kampo sa senador, ang pagsangat sa kaso mao ang tubag sa ilang pagpanalipod sa iyahang pangalan batok sa mga pasangil na ilang giingong walay basihan.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alasayos 25 tong oras mga tropa sa itong balitang international.
1: Balita sa international. Balita sa international.
0: Ang balitang international hatod ka na ito sa Vision X Plus. Ang Vision X Plus kita yung paghimong alang sa mata na doon ay epektibong potent antioxidant sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene ug vitamin E. Nga makatabang aron malikayan nga makabaton og glaucoma, katarata ug uban pang balatian sa mata. Katropa ha, kung doon na ay diferensya imong mata, pag Vision X Plus.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Naglusad og dakong pag-atake ang Ukraine batok sa Russia gamit ang kapin 140 ka drone nga gipalupad paingon sa St. Petersburg sumala sa Russian Army. Nahitabo ang maong pag-atake atol sa katapusang adlaw sa tinuig

0: Economic Forum sa Russia kuman nga gimandok sa mga otoridad ang mga residente nga magpabilin sa ilang panibalay. May resulta usab kini og dakong sunog sa usa ka pasilidad militar sa Russia, samtang padayon pa ang pag-assist sa mga kadaot nga nahimo, samtang matod ni Vladimir Zelensky na mga arsenal og naval base lamang sa Russia ang ilang target isip tubag sa mga pag-atake sa Moscow. Naigusab sa Ukraine ang usa ka oil depot sa Krasnodar region.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5:26 ng oras, makatrapa sa itong balitang sports karong adlaw.
1: Balitang sports. Balita sa sports.
0: Ang balita sa sports, yatod ka nato sa Turbo for Men and Answer. Katropa ha, kung nakulangan ka sa performance, pag Turbo for Men and Answer, sigurado di makulangan si Mrs. ug di malang-alang. Bahalag manghalang, basta di lang yun maalang-alang si Mrs. Katropa. Pag Turbo Dietary Supplement, pangalan palang Turbo na.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Nakadaog ang Filipina nga si Alexandra Ayala sa titulo sa women's singles sa Lexus Birmingham Open 2026. Maniang mapilni sa ang Zek nga si Nicola Bartonkova sa usa ka minutong final nga nahuman sa score nga 5-7, 6-3, 7-5. Gimo ang duwa sa grass court sa Birmingham, England. Napilni si Ayala sa unang set apan nakabawi siya. Second set, pinagi sa mas agresibong pag-atake mas likon nga serbisyo. Sa ikatulong set, naginulugayan duha kamagduduwa hangtod 5-5 apan napugos ni Yala ang iyang kontra og nakapot ang kampiyonato pinagi sa pag-break sa serbisyo ni Bartonkova sa katapusang game. Kinimaong unang titulo ni Yala sa 2026 season o ikaduhang WTA 125 title sa iyang profesional nga karera. Sunod sa iyang kampiyonato sa Guadalajara niadtong 2025.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5:28 atong oras sa itong balitang showbiz.
1: Showbiz News. Showbiz Balita.
0: Sa itong showbiz balita, ihatod ka na to sa Clear Skin Herbal Soap, katropa. Basig medyo pugis-pugis na mong pamanit. Tapos nakaingon kagwa na na'y chance ang muhamis, katropa. Ay mo kalimot nga, doon na kita'y Clear Skin Herbal Soap. Ang kanindot na ng Clear Skin Herbal Soap, katropa. Kay doon na kini VCO, kanang ginatawag ng Virgin Coconut Oil. So ay kalimot nga, Clear Skin Herbal Soap. Sulbad sa mong pamanis para kutis artista.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Gibutiag ni Sandara Park nga gipili siya isip bagong public relations ambassador sa Overseas Koreans Agency. Pinagi sa iyang social media account, iyang gipaambit ang mga balita og nagpasalamat sa pagsalig nga gihatag kaniya alang sa maong posisyon. Matod niya, ang iyang pagpuyo sa Pilipinas nakatabang sa pagpalaom sa iyang pagsawot o koneksyon sa mga komunidad sa mga Koreanong nagpuyo sa gawas sa South Korea. Gipasalig usab ni Sandara Park ngayang paningkamutan ang iyang responsibilidad aron mas mapalig-on ang pagserbisyo o pag-abag sa mga overseas Korean sa nagkalain-laing nasod.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 5:29 atong oras, mga katropa. Good morning. Sa mga katropa ito naka-tuning karon, we don't know kung balik klase na mga katropa ha. Doon ay mga ubat tulungaan mangod nga nakon damage. Tungod sa naitabong linog kagapon, rabing linog kagapon. Moontower direk, sayaw-sayaw sa Bukirang Bahin. Wala na mo na video eh, wapo na mo gipost. Kaya ulahin na katropa ha. Okay, di bangog kayo mapiktuhan dito sa babaw tungod siro ko siguro sa kahabog. Pero ang tower na mo dito sa XFM katropa kasayo-sayaw. So, ambing kanunay. And mo na gingon nga nagpost sa social media karon nga ang flag sa Pilipinas kanabitong pagtahod na to sa atong flag din sa Pilipinas. nakatabang katropa sa itong mga estudyante. Nakatabang kay tungod kay katong higayuna atol sa pag unang klase ba ito ba? Unang klase. Gawas og dili to unang klase katong orasa nga alas 7:37. Ang mga estudyante ato naanas pa rin na sa tulunghaan na nasulod sa room. Pero kay unang adlaw mo sa klase, siyempre doon na ginay mga programa. So, nakatabang matod pa sa mga nag-post ato sa mga social media. Nakatabang og dako para sa mga estudyante ang pagpataas sa flag sa Pilipinas. E natol ba itong flag ceremony good katropa? Doon na pa yung mga programa kay unang adlaw sa klase. Pero dito lagi sa lugar sa mismo na tinubdan sa mga linog. Dakundan niyo sa katropa. Di pabod na ito masinati o gapon sa pag-upang linog ang pila kabuok ang kayong naangol. Pero ubay-ubay na naangol katropa. Natabunan ang uban sa mga dagkong semento. Ang uban, humpagan sa panimalay. Kumakita niyo sa mga post sa social media o dire sa XFM 99.1. Doon ay mga estudyante nga grabing hilak labi na itong nasa elementarya. Grabing hilak. Eh, siguro sa kung panan, ano? Siguro di lang siguro i-practice o maayo ng duck cover and hold. Kaya pakatabang ginang duck cover and hold, inana. Pero dako siguro i-practice. Kani mga butang dili ta maratol. Ibigid balikayan ko katropa nga maratol ta. Pero kung doon na siguro ay, ay doon to ha, kaya ba ta expert niya na. Kung doon na siguro yung mga pagbansay-bansay, alang sa mga kabataan, sa mga hamtong, nga dili angay maratol kay kita mga katropa, ako, wang kukusaw ko lingon, di yung kuratulon nga tao po. O na mga butang nga makitaan ako, murag relax lang taon, pero nagapangita at nagpaagya na ha. O, pero doon na siguro yung pag-abawad doon nga pagbansay, walikon ako, dili touch expert niya na, nga gawas anang ehersisyo nga pagbansay nga duck cover and hold. Doon na po sa mga training kanang dili marato lang sa kataw. Amat appeal ba na sa training? Kaya wak mo kong ka-appeal o training ng duck cover and hold. Kaya sa elementarya o high school college, wala man isa mo ang higayon. Amo wala doon lang yung mga earthquake drill. Pero dili yung kalala katropa sa sama karon ng mga I don't know ha, murag nalimot rapot siguro ko. Pero mga siguro na isa sa i-practice kay maratol gyud ang isa ka tawo pero i-practice siguro na nga kani man good kay murag tinuig ra ni nga earthquake drill inana ra siguro o earthquake drill tinuig ra man matag eskulahan nga dunay I don't know ha sa mga tulungan tinuig ra nga dunay inani human tag isa ra pa yung oras duha ka oras siguro paminaw na ko buhaton siguro ni once a month sa matag tulungan kay para ma-preparar ba. Gali lang doon na po makita sa video nga doon na mga teacher nga di yun ratulon po. So, makita sa video nga nagkatag ba sa mga tulunghaan ta ha? Doon ay mga video nga nagkatag nga doon ay mga teacher nga wagid na ratul o ipagita lang paagi nga mga estudyante maadto sa dakong hawan dito managan lungay madugang mga pagpahibalo na nakatropa. Wala siguro na sa mga estudyante. We know nga katong mga bata pag ibati itong tropa labi na to mga kwan pa ba mga napa sa kinder kay unang pag-adto lang eskwelahan para ma-meet baka meet og mga friends tapos yun na to may tabo ka tropa tungod sa linog siguro doon na yung mga kinder karon may grade 1 pa nga moingon nga di nagyog kong eskwelah maog pa pero kamo na kabahala na ginikanan ipasabot lang yun na yung tabo okay. Para tayo share na ito sa nahitabong linog kaghapon o sa mga di man mabot itong broadcast dito sa epicenter katropa sa Ilugatan ni Salinog. Pero basin doon na mo yung mga pariente dito. So check ninyo katropa, tawagi o gunsay kahimtang dito. Kaya pati naghanag na ratol kay doon na pa yung videohan nga nahugno ang building. Tungod sa kagubot karon sa Pilipinas, mawala gini katropa. Ako, kuwan ko ha, ang kuno na ko, dahil ako sa 21 years din ng radio, 21 years na ko. Pero, nainahiga yun nga, doon ako yung nakomentaryo ba sa Osaka programa, naabot na po ito sa unhauna, nga kaniko nung mga proyekto bitaw nga gibuhat bitaw sa mga yabag nga mga kawatan nga politiko, diha na nimo may balaan, kung ang kinayahan na mismo mo pahibalo sa katawhan nga kanang prajika, substandard na ugwa na'y ayo pagabuhat, ang kinayahan mismo mo pahibalo sa katawhan. Tama sa nahitabo karon ha? Doon ay mga, wala man talaga ingo nga kanang kalsatahan, nga buhang, nga liki, pero doon ay mga siminto nga, siminto lang, wala na'y bakal. Ang nga buhang, tungod kay gipakita sa kinayahan sa katawhan nga kanang proyekto ha, kung gitsa may nagbutang niya na yabag nga politiko or sa contractor baka siminto rin gibutang, wala gyoy kabilya. So ang kinayahan mismo ipakita nga kanang project ka na usaka usa sa hinungdan sa dakong kawat sa Pilipinas. Kamu nagingon lagi nga ang proyekto ni mong buhato na di man na makita sa tao kay mutanaw ramat sa gawas, pinturahan nag okay, mga to, wow, ninduta na. Pero ang kiniyahan gani, mupakita na yan sa katawahan, bungkago na para ipakita. Adya, bulabog ka trawa, samat sa nitabok kagahapon. Pero wala man talang ingon nga dagan project yung nanaha, pero sa kakusog, sa linog, na bulabog sa mga projects nga ambot ba, unsa ba? Ang pingtatanan ka tropa, og sa mga driver di ay, medyo mitaas ang gasolina karon, gamay lang. Pwede ito ma-review kay Mabtan sa oras. Alas 6:37 ang atong oras ka tropa at ang ilang sa atong official Facebook page ha. By 11:12 pwede na tayo makalive sa atong Express Balita sa Buntag. And katropa ay pwede kalimot nga ang talang produkto inyong madungog sa XFM ready sa 99.1 Mati City. Ang produkto sa Yes to Health inyong na mapalit sa mga suking butika. Huwag wala manggaling stocks or wala diyan sa inyong duol. Alam ka tropa, diretsyon lang mo, labi na agdamo dito sa Mati City. Diretsyon lang mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Na may mutan di abismo sa may Baywalk ka. Ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office. Sa A Square Building, ubos ragid sa bagong Pag-ibig Office. Wilain, na nakabutan di sa gawas nga karatula nga Yes to Health Clinic and Pharmacy. Sa may Baywalk niya, dito sa may Barangay Central. Ubos sa bagong Pag-ibig Office. Abre na, matag Domingo hangtod Biyernes. Domingo hantod Biyernes katropa ha, imo kalimot niya na. Alas 6:38 tong oras. Pero ang kanindot pagbuhat mo sa Yes to Health Clinic and Pharmacy, magiyahan mo katropa kung sa nindot idapat ana inyong balatian. Dato mo ha sa Yes to Health Clinic and Pharmacy. Alas 6:38.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Good morning guys sa mga mananagat, pabuntag. May buntag ng talan. I hope nga okay na talang katropa sa itong mga mananagat karon nga palaut pa. Ang uban na nakauli na, gikan kagabi eh. And sa mga katropa po na itong nasa palengke karon, good morning. At sa itong mga katropa itong galingkod-lingkod samtang kauna-una o unsay nindot sa buhaton niya, unsay nindot sa daanon. Good morning sa inyong talan mga katropa. At ang iha itong official Facebook page. Kaya matag karon nga niya, magbutang tagbalita diha. Sa pag-update kung unsa na ba yung sitwasyon sa klase. We know nga naamoy mga group chat diya sa inyong mga eskulahan, sa mga ginikanan, o sa mga teachers, kung gano'n sa mabalik ang klase. Mga kuan, hintundan rin nakabalo niya na katropa. And atangan ta na katropa sa itong Facebook page. Ingon man sa inyong mga personal contact sa inyong mga teachers sa nagkadaya mga eskulahan mga katropa.
1: Express Balita. Express Balita.
0: Alas 6:39 itong oras. Mga katropa, magkatunag lang ko, bumungan hagpat ng mga balita. Karong nga dawa, ang gagipalahan mismo sa produktong ginama sa Yes to Health. Sama na lang sa Santon Vitamin C, Premium D3 Coffee Max, Santon Plus Gold, Santon Plus Coffee Max, Santon Herbal Oil, Clear Skin Herbal Soap, Vision X Plus, o Turbo for Men and Answer. Sa galang sa tunuray ng servisyo publiko sa XFM Philippines. O din sa XFM Mati 99.1, inuman sa pagdubala sa itong station manager, katropang Arnel Cortez. Iksan bay kay musulod na ang programa Bursa ng Makauban ng Bursa Iman din sa Davao Oriental. Katropang Vicente Pichu Daport. Isgutanan lokal, national, international o guban pa mga ekstra balita. Isgutanan sa programa Bursa ni Katropang Vicente Pichu Daport. Alam sa nakayos ang Pilipino para sa Pilipinas. Ako kini si Katropang Ken Acevedo. XFM News, Marinadao, Davao Oriental.
1: Adlaw-adlaw may mga panghitabo. May mga balita. Nga ikaw o gako ang

0: na sabundan.
1: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
2: XFM 99.9.

0: mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health. The Secret of Health. Premium D3, ang bagong vitamin D3 na mayroong VCO at Moringa Oil. Premium D3.
1: Dati lagi akong walang gana sa trabaho. Feeling ko lagi akong pagod at stress. Madalas din akong nagkakasakit. Kaya nag-take na talaga ako ng Premium D3 at wow ha, napaka-amazing talaga. Ang effective niya. Feeling ko ang healthy-healthy ko. Ako si Nadine, isang certified Premium D3.
0: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
0: Premium D3. Healthy ba na pagbabawas ng timbang ang gusto mo? Yung sumisexy ka na, nagiging healthy ka pa. Mag-Premium D3 na! Ito ay nagtataglay ng medium chain triglycerides na pumipigil sa iyong hunger hormones. At sa kabilang banda ay pinapataas nito ang level ng mga hormones na nagpaparamdam sa iyo na ikaw ay busog na. Ito rin ay mayaman sa ketones na ginagamit ng iyong katawan kahalili ng glucose bilang mapagkukunan ng enerhiya. Be sexy in a healthy way. Take Premium D3 every day. Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at Moringa. Mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: Welcome sa programang The Secret of Health. Ayon sa pag-aaral ng mga eksperto, ang pag-inom ng Premium D3 ay nakatutulong para puksain ang mga parasites sa ating katawan. Kung napapansin nyo na nangangayayat na ang inyong mga anak pero malaki ang tiyan, o di kaya naman malakas kumain pero hindi tumataba at hindi tumatangkad, o lagi nanghihina dahil madalas na sumasakit ang tiyan at di makatulog na maayos, baka may parasitic infection na o may bulati na ang inyong mga anak. Huwag nang masyadong mag-alala dahil nandito na ang Premium D3. Ang Premium D3 ay puno ng medium chain triglyceride na ginagawang monolaurin na ating katawan. Ayon sa pagsusuri ng mga dalubhasa, ang monolaurin na makukuha natin sa Premium D3 ay napaka-epektibo hindi lang sa paglaban sa mga bakterya, viruses at punjay, kundi mabisa din ito sa pagpatay ng mga bulate na nagnanakaw ng sustansya na nagpapahina ng resistensya ng mga bata. Ayon din sa ibang pag-aaral, dahil sa sangkap nitong Moringa seed extract na nagtataglay ng bioactive compound na lectin na napakabisang pamuksa ng mga bakterya, viruses, fungi at parasite na wala sa ibang D3 supplements. Para maiwasan ang pagkakaroon ng mga bulate at iba't ibang klase ng mga mikrobyo na nagbibigay sakit sa ating mga anak, painumin na ng napakabisang Premium D3. Ang Premium D3 ay nagtataglay din ng napakabisang phytonutrients na flavonoid na makatutulong para palakasin ang immune system, lalo na sa ating mga anak, para masiguro nating malayo sila sa mga infections at iba pang mga karamdaman. Ang Premium D3 ay punong-puno ng mga nutrients na makatutulong para ma-boost ang energy level at ma-improve ang immunity ng mga bata. Ang Premium D3 ay may mataas ding amount ng quality vitamin D3 na makatutulong para pangalagaan ang mata at maproteksyonan laban sa mga radiations nang hindi ito mabilis masira, lalo na sa mga kabataang laging gumagamit ng gadget araw-araw. Nakatutulong din ito para ma-detoxify ang liver at kidneys na napaka-importante para maalis ang toxins at waste products sa ating katawan, lalo na sa mga bata at kabataan, dahil hindi naman sa lahat ng oras nababantayan sila sa mga kinakain at mga iniinom nila na maaaring makasira sa kanilang liver at kidneys. Ang araw-araw na pag-inom ng Premium D3 ay makatutulong din para magkaroon ng matalas na memorya at nagsasaayos ng mental health, hindi lang sa mga bata, ganun din sa mga matatanda. Ito kasi ay nagtataglay ng high amount of terpenes na napatunayang booster ng short-term memory at alertness. Ang Premium D3 ay mayaman sa calcium at phosphorus na importante sa ating mga anak para sa kanilang healthy and strong bones. Para panatag tayo sa ating kalusugan at sa kalusugan ng ating mga anak, uminom araw-araw ng mas pinalakas at mas pinabisa at mas pinaepektibong Premium D3. Ang Premium D3 at iba pang dekalidad na produkto ng Yes to Health ay aprobado ng Food and Drug Administration at mabibili sa mga suking butika sa buong Pilipinas.
0: Premium D3. Ikaw ba ay nakakaranas ng paninikip ng dibdib? Nako, baka baranong ugat na yan. Uminom na kaagad ng pinakabagong Premium D3. Premium D3. Ito ay mapagkukunan ng pinakamataas na klase ng extra virgin coconut oil na nagtataglay ng kakayahan upang tanggal ang mga bara sa iyong mga ugat. Tumutulong din ito upang ibalik ang normal na elasticity ng iyong mga arteries. At higit sa lahat, pinapalakas nito ang daloy ng iyong mga dugo. Chest pain no more. Take
4: Premium D3 Everyday.
5: Premium D3, makatutulong sa kalusugan na may VCO at muling ga mabibili sa mga butika.
2: Mahalagang paalala, ang Premium D3 ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
5: Mga sikreto sa kalusugan na dapat nating alamin kasama ang mga alternative medicine doctor. The Secret of Health.
4: The Secret of Health.
6: Mahal na ko siya. Ug dako ko pagsalig niya.
7: Ambot o rene mo. Dahi kagyog o. Sige, talonan bitaw na itong unse. Padol nga na ng imong pagpakabuang niya na babayhana.
6: Ma, pasag din nalang good kugod. Kalipay mo na ako ni.
7: Ay, ambot o rene mo. Bitaas ang pressure sa akong dugo ni mo da. May pagkuhaon ni mo itong akong Santon Plus Gold. Kay mo inom ko. Baka high blood kagod. Templahin na lang sa kong Santon Plus Coffee, ha?
8: Santon Plus Gold. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
9: Hello. Ako si Roldan Palma. Isang construction worker. Sobrang pagod, mainit. Kaya medyo mahina, mabilis mapagod. Pero mula nung uminom ako ng Santon Plus Coffee Mix, lumakas ang aking katawan. Nawala yung pananakit ng katawang ko, yung pagiging mahiluhin, tsaka marami pa. Guys, iniimbitahan ko kayong uminom ng Santon Plus Coffee Mix para tumibay ang inyong katawan.
8: Santon Plus Coffee Mix. Mabibili sa lahat ng mga butika nationwide.
10: Vision X Plus. User, atong paminawon.
11: Kuday si Bal, 40 anyos na, agadabaw. Sukad na 40 anyos na ko, ibati na ako, hanap sa akong pananaw. Sahay, magluha-luha o haplos pagyod, taga na kong tambal na pistingan, pero wala ipikto. Sukad lang, i-recommend sa akong bayaw ang Vision X Plus. Nasulod siya sa kasimana, gaan ng pamati sa akong mata. Tinagod magluha-luha akong mata, o makaklaro na kong mayo. Kamudi ha, kung naay problema sa mata, mag-Vision X Plus na.
10: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, ituyo paghimo alang sa mata. Adunay epektibong potent antioxidant. Sama sa lutein, zeaxanthin, beta-carotene o vitamin E. Na makatabang, aron malikayan, na makapatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. The Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
12: Pag inom mo Premium D3, ragyan na kapalagsik na kubalik. Itong niaging mga bulan, dili na ko halos katindog niya. Luya kayo kung paminaw. Niya murag, uy, kusog ako mga tuhod ba? Sakit po pirmi akong kabukugan. Pag tumaan ako Premium D3, sir, ning arang-arang gito kong gibati. Ako si D.I.C. Leonida, taga Barangay Science.
5: Premium D3. Ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o moringa oil.
2: Mapalit sa mga butika.
13: Ay, padurong na si Nestor. Mag-ready na ko. Kinahanglan, nakaligo na ko. Dapat fresh. Mmm, exciting!
14: Mahal, pasensya na. Let ako uli. Kapagaw naman ka, dakang kaayog trabaho sa opisina.
13: Okay, ra kaayo. Ako takahiluton karon mahal.
14: Sure ka?
13: Oo.
14: Exciting!
13: Pero pagkaon sa, para kusgan ka unya.
14: I know.

0: Tanaka Turbo.
1: Food supplement from Hihimo sa maca o clavuasca. Usa ka herbs gagatabang og boost sa pagtaas sa libido sa mga kalalakinan o kababainhan o gahatag og kusog o resistensya.
2: Turbo, wagas ang lakas.
1: Turbo, food supplement for men. Mapalit sa mga butika. Samsung.

0: si Ricky.
1: And I'm proud, sis the pain user.
0: Kay one time, a sore throat ko, wala yung line, makapawala sa sore throat na to. Sis the pain reviewed. Paspas kayo mawala ang pain.
2: Sis the pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sis the pain.
3: If symptoms persist, call your doctor.
2: Ibilis sa mga buki ka.
4: Dagha na ang nituo nga naayo sa Santon Plus Herbal Capsule.
5: Kuya, Sakel, Humawan. 53. Kaning akong council, 1976, panisya nagsugod. Dili na man siya maayo og antibiotic mao nga dito nakutaingon sa Santon Plus. Okay na ko, kana sa una, hindi ko katulong sir. Lili mo nga akong baba. Salamat po ko sa Lord Jesus nga iyan.

0: 3 Coffee Mix.
1: Ako diyan si Annabel,
2: taga Batanguinyo Village, Matina Playa, Davao City.
1: Naanay ko yung tindahan diri sa Mua, Karinderia.
2: Dili lalim, magdinda kay Kapoy Kayo.
1: 24 hours.
2: Anong tindahan?
1: Kapoy Kayo.
2: Sakit imo.
1: Lawas o
2: katulugon ka.
1: Sukad na ako'y
2: nadunggan sa radyo
1: na
2: Premium D3
1: Coffee Mix.
2: Akong gisuwayan.
1: Dili na ko magduka o
2: kami kay siya imnon.
1: Lahi sa uban na kape.
2: Sukad na kay lumpuan yung kape.
1: Wala akong sakit sa
2: akong lawas.
1: Wala akong katulgon.
2: Sukad na nakinom.

0: Vitamin D3 ka pa.
1: Ang Yes to Health Incorporated, maghatod ka na to sa pinakabagong herbal tea na puno sa mga herbal ingredients. Nga maghatod ka na to o relaxing experience plus aduna pa'y daghang health benefits. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Ang Santon Gold Herbal Tea makatabang-usab sa pagpugong aron dili taptan og mga virus sa palibot, taas og antioxidant, makapaubos sa kolesterol, naapay anti-inflammatory properties, ug mo-promote sa healthy cells, ug naapay relaxing and calming effect. Nindot usab imnon ang Santon Gold Herbal Tea sa mga dunay problema sa tiyan ug dili makatulog sa gabi. Santon Gold Herbal Tea with malunggay, turmeric, and cinnamon bark. Mapalit sa mga butika nationwide.
2: Clear Skin Beauty Soap.

0: Pure Skin Beauty Soap, a quality product of Yes to Health Incorporated.
1: Masakit na pagregla dahil sa dysmenorrhea?
2: Girl,
1: di mo kailangang magtiis. Mag-Centum Plus Herbal Oil. Isang pahid lang sa puson, menstrual cramps o dysmenorrhea.
2: No more!
1: Centum Plus Herbal Oil. Ang pamahid na all-in-one. Sa presyong magaan. Centum Plus Herbal Oil.
3: At ako, iskun pa.
4: Ayun ba ang kwarta? Yatagan ka ni mamay mo?
3: Upo, papa. Putang na mesa.
4: Uy! Ayun mo vitamins. Kaya nung nagal?
3: Saturn, Potenose, Halo, Himot ko.
4: Wait lang sa ha. Yan ko, okay? Yan o. Nya, nagdala sa kanilang tubig daan. Tim na, ayun mo vitamins, isa na tubig, okay?
3: B! Ah, mana ko hinom.
4: Next time, ayaw yun kalinti pag inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sama sa sipon, ubo, o galitura. Kay makaibos man kini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
5: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
6: Sister Pain. Ako di ay si Danny, usa ka bus driver. Kauban na ako sa adlaw-adlaw sa pag-drive ang Sister Pain. Kay dili malikayan na musakit akong bukton o likod sa dugay ng biyahe. Usa, kita nga mga driver, sakit ang lawas, inom lang ta sa Sister Pain.
7: Sister Pain, tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
8: If symptoms persist, call your doctor.
7: Ibilis sa mga butika.

0: koleksyon ba sa kalusugan ang hanap mo? Dito na tayo sa Subuk na! Santon Plus Gold! Santon Plus Gold! Mas pinalakas, pinagaling, pinahusay! Santon Plus Gold! Gawa sa pinaghalong mangustin, ampalaya, garlic, malunggay at spirulina! Santon Plus Gold! Kalusugan ng iyong pamilya! Siguradong protektado! A quality product of Yes to Health! Santon Plus Gold is available in Mercury Drug nationwide!
1: Santon Plus Coffee Mix User, atong paminawan.
2: Ako si JR, taga Vilita, Malaybalay City. Adikid kuya sa kape, hasta nga nagantos ko sa kasakit sa akong sulok-sulok. Pero may pagkubakuba nga akong dughan, kag mabudlayan ko sa pagtulog sa gabi. Amo to, gintistingan ko. Subong ya, agaw to gabi, nagainom ko sa Santon Plus Coffee Mix. Nami pa akong matiyag, tistingi bla.
1: Santon Plus Coffee Mix. Sa kalami, sa aroma. Wala na kay pangitaon pa. Santon Plus Coffee Mix. Kape na, gamot pa. Mabalit sa mga butika sa inyong lugar.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil.
3: Kudi ay si Alvin, biker nga si Giga Subawan. Isip ko sa ka-cyclist, firmigid kong datumar o premium D3. Aron lagsik firmi ang ako mga tiil o dili basta-basta mabigay pag naana sa race. Maayos sab ang premium D3 kaya namatikdan ako nga di ako ginasipun o wala ako ginasubawan.
0: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO o Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili na lagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw kong inangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gay.
4: Nakoy turbo dietary supplement for men. Di aw, imnani, arum ganado ka. Sige na.

0: apotekan nationwide.
1: Santan Plus Herbal Soap. Puno ng whitening formula laban sa mga dark spots. Santan Plus Herbal Soap. Epektibo na sabon sa pagpapaputi ng balat, kilikili, tuhod at siko. Santan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika.
2: Ito ang XFM Network Philippines. Sa bawat araw, saan man may kaganapan, narito kami upang ihatid sa inyo ang pinakabagong mga balita, musika at mga payong pangkalusugan. Ito ang XFM Network Philippines.
3: Adlaw-adlaw may mga panghitabo nga angay mong masayran. Tungod kay ikaw, kabahin sa Catering Van. Sayri ug pamilawa ang mga kabahin sa mga tinubdan sa mga balita. Dinhisa. Pulo sa ay. Programa sa XFM Philippines. Magtagik sa halalum ug lantip ng opinion sa mga controversial karon. Pulo sa ay. Dinhi sa inyong paboritong istasyon. XFM.

Mateo, Davao Oriental, good morning, City of Matis. Welcome na mga higala, diri karon sa atong Martes edisyon mga katropa. It's 9 na sa bulan sa Hunyo, tuig 2026. Nagpamilaw gihapon kamo mga katropa sa programang Bullseye. Hangtod alas 9 sa iyong kabuntagon mga higala nining atong exciting Tuesday edition. Sa kaadlaw mga higala, una ang nilabay nga kusog nga linog dito sa Sarangani province mga igsuon. Yang ikapagan o ikapuhag mga higala sa ato mga kaigsuonan, hilabi na sa General Santos City mga katropa. Kauman gihapon ninyo karumbuntaga mga igsuon ng inyong anchor man Mr. Bullseye Mati, katropang Vicente Pichon IV. Napaganda mga higala sa ato mga technical partner engineer sa technical side. Kauman ato karumbuntaga si Engineer Katropang Ken Acevedo. Bago pa lamang ninyo mga higala na dunggan sa iyang pagkatutusab sa mga labas nga mga impormasyon balita. Sunod sa 24 oras mga higala pinagi sa Express Balita sa Buntag. Kaubansab nato mga higala si Katropang Engineer Virgil Picong Ordinesa. Sa pangalan mga higala si Bugbanay Hanay og Puwersa sa XFM Broadcasting Network Philippines. Gipangunahan kami mga katropa sa itong pinalangga o tinahod nga President and CEO nga si Dr. Emilito Uy. Sa itong Vice President mga katropa, Ma'am Olivine Uy. Sa pagpanguna mga higala sa itong General Manager Sir Edwin Garing. Pangalan sa mga katropa sa itong Station Manager, Katropang Arnel Cortez. Kuyugi ko ninyo mga katropa, sulod sa duha ka oras mga igsuon. Pagkatod ka ninyo sa labang labas ng mga impormasyon, katikaran, aksyon, paghitabo, balita. Sulod o gawa sa nasod mga higala, din karon sa kabubudan sa Mindanao. Labi na kanato mga higala sa probinsya sa Davao Oriental. Kung din karon sa City of Mati mga higala. Good morning, may buntag sa ato mga katropa sa sulod sa 26 ka mga kabarangayan. Nga gilangkuban mga katropa sa component City of Mati. Puro pasensya mga higala kay medyo pagawta. Igo ginta mga higala o allergic rhinitis. Natay nahanggab mga higala nga di mao. Nga mao'y nakapakuan mga higala ni Kitiw. Mo'y nakapahubag mga higala sa itong nose trail pero bisan pa man mga igsuon. Kita gihapon mga higala, mga katropa, muhatod kaninyo sa dagko ng mga isgutanan. Kinigato mga lago ng balita, mga katropa, Tibuok Nasod, Pilipinas. Diri ka noon karon sa atong probinsya sa Davao Oriental. Nawata mga katropa, higala, mga sukyo, pinalangga natong mga tigpaminaw. Ang among mainito nung kinasingkasing kapagtibayang nganha kaninyo, kauban sa inyong pamilya mga katropa, nining malindot nga kabuntagon mga igsuon sa adlaw nga Martes. Pitsan 9 mga higala sa bulan sa Hunyo nga edisyon, tuig 2026 mga katropa, sa programang Bullseye. Inubanan mga katropa sa among panghinaot mga higala, nga kamong tanan luwas karong buntaga mga igsuon, aliwala sa atong nasinatian nga kusog nga linog kaghapong adlaw. Wa gani kahuman mga katropa ang atong sister station nga XFM 107.1 Tagum City mga katropa. Usa diin nakahukap ta kaghapong adlaw kang katropang Arnel Cortez sa iya pong Bullseye Tago mga igsuon. Tungod mga higala sa pagpalong sa suga mga igsuon, human sa kusog nga linog mga higala. Ato ning isgutan taon-taon mga katropa, unsa na may update mga higala sa ato mga kaigsuonan diri karon sa nagkanayang bahin sa Mindanao, particularmente sa Sarangani province mga igsuon, nga matod pa mga katropa ni ining Philbox, DOST Philbox mga higala,
magnitude 7.8 mga igsoon ang nasinatian sa offshore nga bahin sa Sarangani, mga katropa nga linog. .737 mga higala matud pa sa DOST Philbot. Kagahapon adlaw, June 8, 2026 Monday. Kining gitawag na sa Philbox Pag-asa, Philbox sa DOST Philbox mga higala nga major earthquake. Nga dunay magnitude ug kakusgon mga higala nga natala sa ilang Richter scale. Nga 7.8 mga higala ang mitayog sa Sarangani province o surrounding provinces kagahapong adlaw mga katropa. Naa sa tunga sa dagat mga katropa ang epicenter niini. 32 kilometers mga higala ang kalayon sa Maasim, Sarangani. Doon ay kalaumon matod pa sa Philbox mga higala nga 33 kilometers. Base sa ilang pag-monitor o locate sa naisgutan.

DOST Fieldbox, mga higala, ang maong linog, mga katropa. Posibleng mao'y hinungdan, mga katropa, sa subduction. Ya, karon sa Cotabato Trench nga aktibo, mga katropa. As of their 11 a.m. Report kagahapong adlaw. Nakatala po, mga higala, ang atong DOST Fieldbox o Philippine Seismic Network o 138 ka aftershocks. Nga na sa kakusgon, mga katropa, gikan 1.3 magnitude. Paingon sa 6.7 magnitude nga linog, mga higala. Umani atong major earthquake, mga katropa, nga 7.8 magnitude, mga higala. Pulo sa ay! Pinakagrabe nga naigo, mga higala, ang General Santos City. O na to ang atong mga nakita, mga katropa, nga mga building nga nangalumpag. Dunay mga kisame, mga higala nga nangalumpag. Dunay mga simbahan, mga higala nga naga-damage usab. Lakip na ang ilang mga establishmento komersyal diha karon sa General Santos City, mga katropa. One of the worst earthquake, mga katropa, nga nasinatian sa Mindanao. Og giingon, mga katropa, nga usakini sa pinakadako, mga igsuon, nga earthquake nga nasinatian diri karon sa ato sa pulo sa Mindanao. Kung inyo mahinumduman, mga higala, almost a year ago, dunay

0: Dunay giluwatan mga katropa nga pamahayag si Office of the Civil Defense Regional Director 11 mga katropa Ednar Dayanghirang. Human kita nga nakasinati usab diri sa Davao Oriental mga ginikanan, mga igsuon og katong-atong doublet earthquake katong milabay nga bulan sa Setyembre ba to o Oktubre. Kung sa diin mga higala gianunsyo una mga katropa ni Regional Director Ednar Dayanghirang sa Office of the Civil Defense mga higala nga posibleng dunapay the biggest one. Ha? Giklaro gito niya mga igsuon sa iyang pamahayag atol sa press conference nga dili lamang kuno matod pa ang na-info sa iya nga bigger one mga katropa apan the biggest one. Kung imong itandi mga katropa ang linog nga sinatian diha karon sa Sarangani province o sa earthquake or linog nga adong nasinatian diri sa Davao Oriental, which was 6.8 magnitude mga higala kung di ko masayop. Ha? Makita nimo mga higala nga mas kusog ang pagtayog mga katropa sa linog nga ilang nasinatian dito kagahapong adlaw. And that is why mga katropa na ang resulta, it was that devastating mga igsuon dito kanila mga higala sa Sarangani province, particularmente sa General Santos City mga higala, kung itandi mga katropa sa ubang mga linog o epekto ni inis komunidad. Dito po mga katropa na kita mga igsuon ang giingong pipila ka mga lapses mga higala sa structural quality tungod kay katong building mga higala nga nakita nato. Katong RD building ba no? Dito mga higala sa General Santos City nga nakita nato mga higala. Nga nalumpag mga igsuon nga doon na pa usapod ka radio station, FM radio station nga naimutang sa ibabaw nga bahin. O usak ka establishmento commercial mga higala nga naa sa ubos. Kining sikat nga kananan mga higala nga Jollibee. Pertig yung hugmaka mga katropa sa building and it was said to be Bullseye. Pertig kakaraan ang building mga higala pero natugutan gihapon mga igsuon diya karon sa General Santos City nga maka-operate o maka-dawat mga higala o mga renters. Na dapat matod pa mga higala sa ato mga nakahinabi nga mga inhinyero, civil engineer at that mga higala nga wala na kuno dapat o angay pasudli o due for demolition na. Dapat na condemn na ang mga buildings mga igsuon. Sinabi na kining duna na kadugayon mga higala nga mga struktura. 7:20 in the morning mga higala, imbukada sa atong pagpangalaga dari karon sa programang Bullseye. Pasensya mga higala, medyo luya ang atong tingog karong buntaga. At tungod ni sa atong nasinatian mga higala ng allergic rhinitis attack. Hangtod karong mga panahon na mga igsuon na gamanifest. Alas 7:20 sa kabuntagon mga katropa, mabalik mga igsuon ng programang Bullseye. O si katropang Vicente Pichon IV, human sa mga pahibalo, standby.
1: Mga isyong pinaka-pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye! Bullseye!
2: Lakap! May manok! Sulod sa kusina!
3: Oh, hala bugawa!
2: So! Di man mo dagan kap!
3: Hadlo ka! Unsa magkamubugaw mo ra magkagbayot?
2: Unsa manoy? Halanok! Halanok! May aswang nok!
4: Mga katrupa! Exciting! Si auntie nimo, mapasalig siya nga makasood kag trabaho sa department store nga yang trabahoan.
5: Oh, sige ma.
4: Hinaot na makasabot ka, Roxy. Lisod na manggod kayo, tana. Naapa ko'y sakit, naanak ko'y maintenance. May nalanggani kay, dili kayo mahal ang Santon Plus Gold nga mo'y akong giinom para sa akong high blood pressure.
6: Santon Plus Gold. Kama sa 100% extract supplements, natural ingredients. Adunay mangosteen, malunggay, ampalaya, garlic, ugs,

0: Ang solvad sa iyong problema, Vision X Plus.
1: Vision X Plus. Ang Vision X Plus, gituyo paghimo alang sa mata. Makatabang, aramalikayan, na makabatun o glaucoma, katarata, pterygium o guban pang mga sakit sa mata. Vision X Plus. Mapalit sa mga butika.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil.
3: Ay, inusin ko. Hindi ko nag-a-absent sa trabaho, sir. Pero dili malikayan na binaong doon ay batiyon sa lawa. Dakong tabas ako ang premium D3 kay sukat nga nag-maintain ko ani. Namatikdan ako ang amoral lagsik pero may akong pamati sa lawas. Dili na po nag-a-tukar akong migraine. Certified user ng premium D3.
2: Premium D3, ang vitamin D3 nagipakusog sa VCO at Moringa Oil. Mapalit sa mga butika.
4: Nagsabot ba yata hanga? Mga 2 days na mag-uban? Busa, magkikita ko din.
5: Dili niyagi.
4: Kalit malang nausap ang imong una-una, oy. Dili man na maong atong sabot. Naunsa man ka?
5: Sa muka, oy.
4: Duba. Gimingaw ba yung panimo? Ayaw ko kayong nangawa ka gimingaw na ako.
5: I'm tired. Stress.
4: Dong.
5: Usa man gyud.
4: Nakoy Turbo Dietary Supplement for Men. Di aw, imnani, aron ganado ka. Sige na.
5: Turbo.

0: Chika Nationwide.
1: Xanthan Plus Herbal Soap. May antibiotic na pangdepensa sa mga germs, viruses at bacteria. Xanthan Plus Herbal Soap. Epektibo laban sa mga katikate at tuyong balat, nagyawat, an-an, buni at iba pang skin problems. Xanthan Plus Herbal Soap. Healthy beauty sa abot kayang halaga. Mabibili sa malapit na butika. Sister
2: Pain. Ako si Benji sa construction worker. Kanunay kito gabalon o sis the pain para dire-diretso ang trabaho. Kay dalira kaayo, sakit ang akong mga joints o kalawasan.
3: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain. Symptoms persist. Consult your doctor. Mabibili sa mga butika.
4: Kung mamino ka sa XFM.
5: Mar, aliba, pagkuratira mo lang imong mga barkada nga. Nakauyab na kabisang dili ka guapo.
6: Exciting!

0: 7:27 in the morning, mga igala, alas 7:27 na. Nasa iyong kabutagon, mga katropa, dirigeron sa ato padayon nga pagpakalagat sa programang Bullseye, mga katropa. Tuesday edition, mga igala, bitsan 9 na bulan sa Hunyo, tuig 2026.
1: Bullseye!
0: Kaumagi hapon ninyo karubuntaga, mga igala, hangtod na alas 9 sa iyong kabutagon, si katropang Vicente Pichon IV.
1: Bullseye!
0: Inyong angkorman, Mr. Bullseye, mga igala, inabagan sa itong mga technical partner engineer. Sa technical side, mga katropa, kauban nato karumbuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa.
1: Bullseye! Bullseye!
0: Magbuntag, good morning sa ato mga kaisuunan, Cebu 26 ka mga kabaranggayan, garon sa syudad. Dari garon sa ato,

0: itong mga kasigbit niya kalungsuran, mga higala, sakop sa probinsya sa Davao Oriental. Kumusta ang atong mga kaigsunan? Kumusta ang atong mga katropa? Kuman mga higala sa kusog nga paglinog kagahapong adlaw na sinatian Stibuoka pulo sa Mindanao mga katropa. Kung sa diin ang epicenter niini mga higala ni 7.8 magnitude nga linog dito sa baybayong bahin mga katropa sa Sarangani province mga igsuon. Matod pa sa DOST Philbox mga higala, ang maong linog mga higala hinungdan o naghinungdan sa maong linog mga katropa katong subduction mga igsuon o kining paglihok mga higala sa Cotabato Trench. Og sukad gagahapong adlaw mga higala sa pagkahitabo sa maong linog alas 7:37 sa records pag-asa, nakasinati mga katropa ang Mindanao og 138 sibuktasod Pilipinas mga higala og 138 ka mga aftershocks mga higala og kining mga ginagmayng linog gikan sa magnitude 1.3 paingon sa magnitude 6.7 nga mga nagkadaiyang pagtayog mga katropa kagahapong adlaw. Naunsa ba ang role mga igsuon sa usa ka local government unit? Kay diri nato makita manggod mga higala ang kapreparado. Kini bitaw ang mga earthquake drills mga katropa ginikanan? Nga usahay mga higala di kayo nato panumbalingon. Muni mga katropa ang rason mga higala nga nung duna tay mga preparedness and earthquake drills nga ginapahigayon. Parte ni mga higala sa earthquake preparedness and mitigation nato. Kining mga policy implementations mga higala nga ginapatuman mga igsuon, hugot nga ginapatuman mga higala stricto nga dapat tumanon mga higala mahitungod. Subay sab mga higala sa atong National Building Code aron masiguro mga katropa nga tanan nga mga public infrastructure and private infrastructures makaya nila mga higala kining mga kusog nga mga magnitude nga linog mga igsuon. Gawas pa niini mga higala ang responsibilidad sa usa ka local government unit kining pag-hazard mapping mga igsuon para mailhan mga higala o ma-pinpoint kining mga vulnerable areas. Katong dunay fault lines, liquefaction zones mga higala, katong mga coastal area prones mga higala sa tsunami, o apil diri ang pag-restrict o regulate sa development mga katropa sa naisgutan nga mga delikado nga lugar. Pero moingon lagi mga igsuon nga linog man, kung may nasayod yun kung kanusan ni mo igo, asa mo igo, asa mulatay ang paglihok sa yuta. Daghan man pong klase sa linog mga higala na ay tectonic, na seismic o guban pa mga igsuon. Pero clearly mga higala, ha? Kung na dutlan gani mga igsuon ang Vivaldi Tower mga higala sa Davao City, nga bag-o ra gyud mga katropa na deklara nga nahuman o construct. For almost 10 years mga higala kung di ko masayop. Nagi-construct ang maong condominium tower mga higala in the heart of Davao City using the most modern engineering approach, procedures, and technology. Unsa pa kaha katong RD building mga igsoon? Sa General Santos City mga higala, ug uban pang mga istruktura mga igsoon nga nangapagan ug nangapuhag mga igsoon. Nga natugtan pa mga katropa sa ilang local government unit. Sa ilang office of the building official. Sa ilang city engineer's office mga higala nakakuha pa. Ug mga sertifikasyon mga igsoon nga deemed safe to use pa mga katropa. O tanawa. As of yesterday mga igsoon, and this may still change, ang General Santos City mga higala matud pa and the rest of Mindanao nakatala mga katropa og 19 ka mga namatay tungod sa maukusog na linog mga katropa. Ubay-ubay gyud mga igsoon ang intawon. Namatay mga higala sa mga linog o deklarado mga katropa ang state of calamity. Human mga igsoon nga natala kining 19 ka mga napagan nga kinabuhi mga higala and doon na pa'y gitaho. Official niya, wala pa'y labot nung wala pa ma-deklara o wala pa ma-appeal sa ihap mga igsoon. Nga 142 injured individuals sa Sok Sargent area. Diri ang South Cotabato, Cotabato, Sultan Kudrat, Sarangani o General Santos City. So diri mga katropa, musunod na usab. Kay wa may nagdahom ani mga higala nga mahitabo bisan gani kita diri City of Mati mga higala. Gibati gani nato mga igsoon ang kusog nga pagtayog mga higala nga medyo layo-layo na ta diri mga higala. Mabitaw nga kagahapon adlaw gilayon mga igsoon nga gi-activate sa atong local government unit sa atong People's Administration mga higala ubos sa pagdumalahan ni Mati City Mayor Joel Mayuzi Almario. Gipalihok gilayon mga higala kining City Incident Management Team. Kining City Incident Management Team mga higala o kon IMT. Human sa nasinatiang kusog galinog sa Dakbayan mga higala alas 7:37 sa kabuntagon kagahapon adlaw. Og tungod diini mga katropa nagtigom gilayon ang tanang security cluster sa atong syudad og disaster response agencies aron maplanuhan mga higala ang paspas nga pagtubag sa posibleng mangin epekto mga higala sa naisgutan nga kusog nga linog kagahapon adlaw. Mismo nga atong mayor mga higala ang nanguna og nihatag sa iyang direktiba sa pag-deploy mga higala gilayon sa mga engineers sa atong City Engineering Office, sa atong Office of the Building Officials mga higala, kauban ang mga disaster agencies mga katropa para sa pagpahigayon niining structural assessment sa mga pampubliko o pribadong establishmento o hangtod karon mga katropa ginahimo nila ni ang pagsubay sa mga istruktura diri sa atong syudad sa Mati mga higala o katong mga natala nga dunay mga damage, liki, buak o guban pa mga higala. Ang barangay science mga igsoon, although matod ni Kapitan Zamora mga higala nga katukunong nakita nga tipak sa Kisame diha karon sa atubangan mga higala sa ilang barangay hall lakip na sa likod nga bahin mga igsoon bunga pakadto mga higala sa nilabay nga linog nga nasinatian nato diri. Pero kadto manggong Kisami sa likod mga katropa nga duna na diay sami mga igsoon dito sa nilabay nga linog natiwasan gyud portion ni adto mga higala na hulog yun niya karon sa ubos o sa silong nga bahin mga igsoon. Gawas pa ni mga higala sa uban pa nga mga establishmento o mga gambalay, mga katropa, mga opisina nga padayon pa karon nga i-checkyar mga igsoon o hiklingon sa ato mga inhinyero gikan sa City Engineer's Office o sa Office of the Building Official. Mabitaw, nanawagan kagahapong adlaw si Mati City Administrator Alan Andrada sa tanang lumulupyo sa atong syudad, mga katropang kung pwede matabangan nato ang atong syudad o kita mismo, mo himo mga katropa o inisyal nga pag-hikling o assess sa atong mga personal nga estruktura, sa atong mga panimalay, sa atong mga negosyo, mga higala nga posibleng naapektuhan mga igsoon sa Maung Linog. And bisan pag-asa mga higala for as long at doon na tayo makita nga dako nga liki o tanaw na to mga higala nga murag delikado nga sitwasyon mga igsoon sa usaka struktura para sa komunidad, pwede na diretso i-report mga higala sa atong city administrator, sa buhatan sa atong mayor o dira karon sa atong City Engineer's Office o kon Office of the Building Official mga higala. Collective basod ng mga igsoon kay dili dato gusto mga higala nga basig simba ko lang mga katropa doon na tayo malagpasan ba nga di nato mga higala ma-monitor pag-ayo nga malimtan pag-abot sa panahon mga katropa posible mga higala nga kung simba ko lang maigo tausab mga igsoon muna ni hinungdan mga higala nga anong mahagba na hinuon ang usaka struktura. Atong isgutan mga higala ang uban pa mga katropa nga mga impormasyon o responsibilidad sa usaka local government unit sa panahon nga dunay mga kalimidad mga katropa susama sa nahitabong kusog mga higala nga paglinong kagahapong adlawa. Kining tanan atong balikan. Balik sa katropa ang programang Bullseye si katropa ang Vicente Pichon IV. Human sa mga pahibalo, standby.
1: Sari-saring balita, balita. Expose at kontrobersya. Tutukan sa Bullseye.
2: Ako.
3: Ay.
2: Ano sa rin mong birthday cup?
3: Eh, November to.
2: Usang tuig ka cup?
3: Kada tuig. Alangan na mag-sometimes.
2: Hey, hey, hey. Galaw, go!

0: Exciting!
1: Santone Plus Herbal Capsule, ang pinaghalong sangkap ng Queen of All Vegetables at Queen of All Fruits ng Moringa Oleifera at Mangosteen. Isang powerful combination ng butas at gulay na may parehong taglay na napakataas na anti-inflammatory properties, anti-tumor, antibacterial, phytonutrients, vitamins, minerals na kailangan ng ating katawan para maiwasang tumuan ng bukol, maiwasan ang inflammatory disease at iba pa. Santone Plus Herbal Capsule na katutulong na ma-maintain ang kalusugan at maiwasan ang mga karamdaman. FDA approved. Mabibili sa mga butika.
2: Atong paminawon ang nakainom sa Premium D3 Coffee Mix.
3: Ako si Richard De Leon, nagpuyo dari sa Sunshine Village, Davao City. Trabaho na ako always driver sa motor. Kadung na sa radyo na kaning Premium D3 Coffee Mix, siwaya na ako sa kalikalami. Napag-inom na ako, nawala akong katulogon o nahimsog akong lawas. Siminti, active akong lawasan. Himsog kayo kung kainom ko, kape na Premium D3 Coffee Mix. Tanang sa mga driver, dapat siwaya ninyo inom o Premium D3 Coffee Mix. Para sa mga driver, makauban ako, siminti alerto. Pag Premium D3 Coffee Mix.
2: Nagkape ka na, may vitamin D3 ka pa.
4: Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na puno sa bioactive compounds, anti-inflammatory properties at phytonutrients na nakatutulong maiwasan ang pamamaga, nutrients deficiency at pagtaas ng asukal sa katawan. Santone Gold Herbal Tea, ang herbal tea na may taglay na malunggay, turmeric, cinnamon bark at pinatamis ng stevia. Santone Gold Herbal Tea, dito ka na sa Health Tea.
5: Bibili sa mga butika. Claire Skin Beauty.

0: asahan
1: sa sakit ng katawan.
0: Kaya, para sa maginawang pakiramdam,
1: mag-Sansom Plus
0: Herbal Oil, ang pamahid na all-in-one sa presyong magaan.
1: Sansom Plus Herbal Oil.
2: Ataka, iskong pa.
3: Ay, yung bawang ng kwarta. Yatagar ka ni mamay mo?
2: Opo, papa. Putang ng mesa.
3: Uy, ayun mo vitamins. Nakainom mo ka?
2: Saton, pato na siya. Halo, himot ko.
3: Wait lang sa ha. Kaya kukuha, okay? Yaro. Unya, nagdala sa tubig daan. Ina, ayun mo vitamins. Isunod na tubig, okay?
2: B!
3: Time. Ayaw din kalinti pag-inom sa Santon Vitamin C, ha? Kay makaayo kinini mo. Aron, malayo ka sa masakit. Sa masasipon, ubo, o galitura. Kay makaibos makini sa atong immune system. Buinom sa gani ko ini.
4: Santon Vitamin C. Mapalit sa mga butika nationwide.
5: Sister Paige.
6: Hi, ako ni IC Dan. Usa ka professional boxers. Akong adlaw-adlaw na training. Dili malikayan na masakit akong kalawasan. Usa, santang dili pagkaayo mo sakit. Tumarandel nako og Sister Pain para padayon lang sa training.
5: Sister Pain. Tanggal ang pain. Fast and safe. Sister Pain.
7: If symptoms persist, consult your doctor.
5: Ibilis sa mga butika.
8: Kung mamino ka sa XFM.
9: Hoy Maring, pakwarte na ko ng imong kumari. Ing na nga, naamoy anak duha sa iyahang bana. Guna Maring!
10: Exciting!

0: 7:47 in the morning, mga katropa, alas 7:47 na mga igsuon. Masayong kabuntago niling atong adlaw nga Martes. It's a size of it's a 9 mga higalas bulan sa Hunyo, 2025. Bullseye! Dahil gamong nagpaminaw mga katropa sa programang Bullseye, kauban si katropang Vicente Pichon IV. Damagat na mga higala sa itong mga technical partner, engineers, technical side. Kauban natin kung nabuntaga si katropang Ken Acevedo o katropang Virgil Picong Ordenesa. Ginasuwayan nato karon mga katropa o kuha ang linya mga igsuon ni Office of the Civil Defense Regional Director Ednar Dayanghirang. Makisayod na mga higala sa assessment huban sa kusog nga linog kagahapong adlaw. O niining nisgutan mga higalang kining pagresponde sa atong Office of the Civil Defense mga igsuon. Isip pa ng unang ahensya mga higala sa susama ng mga panghitabo. Now, kagahapong adlaw mga katropa, dito na ito nakita mga igsuon kining activation mga higala. Pag-activate sa mga command post o centers sa atong mga local disaster risk reduction and management office o kun na LDRRMO mga higala. And wala gid ta gipakyas mga higala sa atong local government unit sa City of Mati mga higala tungod kay paspas kita nga nakapalihok mga igsuon sa atong City Incident Management Team. Human na sinatian mga higala ang kusog na linog kagahapong adlawa sa sayong kabuntagon alas 7:37 sa kabuntagon nga ang epicenter sa mong linog mga higala natala dito sa maasim Sarangani nga dunay kalayon mga katropa nga 32 kilometers west of maasim Sarangani province ug naani mga katropa sa tunga sa dagat na hitabo. Offshore mga higala ang epicenter sa mong linog ug giingong dunay kalaumon mga higala ang paglihok sa yuta. 33 kilometers sa ilawom sa dagat ang paglihok mga katropa. Now in response to this mga igsuon, kagahapong adlaw pod mga katropa gi dalikyatan nato mga igsuon ang Rabat Rocamora Mati Central Elementary School 1. Ug atong nakahinabi mga higala ang ilang school principal nga si Principal Maria Aysen Garcia. Ug batod pa niya samtang mga higala nagpahigayon sila sa ilang opening program sa klase. Humana mga katropa ang ilang flag raising ceremony. Og anaa na sila sa introduction of teachers mga igsuon dito nila na sinatian ang kusog nga paglinog. Now according sa naisgutan nga principal, anaa sila mga higala sa ilang covered court sa dihang nahitabo ang kusog nga paglinog. Og hapsay mga katropa ang ilang paggawas, relax o nagpanik mga higala tungod batod pa sa kanunay mga katropa dila nga pagpahigayon o mga earthquake o calamity drills sa ilang tulunghaan. Nawa magpanik ang mga bata pati ang mga ginikanan. Dali-dali pero hapsay nga migawas mga katropa dito sa ilang covered court paingon sa open ground sa ilang soccer field mga higala o dito mga katropa nagtapok ang mga kabataan, ginikanan, mga tumulungha, magtutudlo, teaching and non-teaching staff mga higala o naghulat nga luwas na ang palibot mga katropa bag-o ng gawas mga igsuon sa ilang tulunghaan mga katropa. Nung anong ato ning gi-emphasize mga igsuon, it is simply because mga higala nga kining mga preparedness drills sama sa mga earthquake calamity drills mga higala This should be a constant activity sa atong mga tulungaan, mga opisida sa gobyerno, opisinang pribado, mga higala, mga pribadong establishmento komersyal, para dunay igong kasayuran, mga katropa, ang atong mga kaigsuunan, kitang tanan, mga higala, kung pananglitan nga makasinati kita nining naisgutan nga mga pagsulay, mga katropa. Ha? Pero daghan gihapon tag na monitor, mga igsuon, basing sa mga videos, mga higala, nga murag kulang ang ilang kahibalo, pati mga katropa, ang mga teachers, mga igsuon, nga naa, mga higala, atong panahon na sa sunod sa ilang covered court. Katapat sa ilang covered court, mga higala, mga bakante nga luna. Apan wala makareact, mga igsuon, tungod sa kakusgon o kakalit sa mga pangitabo. Ang mga teaching staffs o nagpaabot na lamang, mga higala, nga mahuman ang naisgutan nga pagtayog sa maong linog, mga katropa. Whereas kung doon naman goy kining stock knowledge, mga igsuon, nga kaya pa, mga higala, nga birahon ang mga bata gikan sa mga covered court paingon, mga katropa, sa gawas nga luna kung sa diin luwas, mga igsuon, og walay posible nga makadatog sa maong mga estudyante tumulungha, then it would have been the case, mga igsuon. Pero di mapugod na to, mabasol, mga higala, kay anaa. Anaa mismo, mga katropa, sa sentro, mga higala, sa panghitabo. Ang tanan kagahapong adlawa. Doon na tayo mga nakita, mga katropa, nga mga teachers, nga instead of initiating and pulling their students away from the covered courts, mga igsuon, nga delikado, posibleng mubigay sa bisag unsang oras, nalinggit na lang igsuon, mga higala, o nagpanik. Nagpanik, una pa nagpanik kasi ilang mga estudyante. Nawala tayong ibasol, mga igsuon, because kalamidad man. Pero just like Rabat, Rocamora, Mati Central Elementary School and the other schools that we have in the city of Mati that are used to the earthquake and calamity drills, mga igsuon, dakong tabang kini, mga higala, nga kahibalo. And at the same time, ang kining simpleng inisiyatiba makaluwas og kinabuhi, mga igsuon. Okay, doon na tayo nakita katong nadatugan midaw katropangken sa scene nga mo nag-istruktura. Pwede pag ito sila unta, mga higala, makagawas to mga bata rito. Had the teachers acted timely, accordingly, mga higala, with the initiative, mga igsuon, of bringing out the children away from a collapsing structure, mga higala. Usapod din, mga katropa, sa eye-opener karon sa atong nasod, Pilipinas, especially sa ato mga local engineering offices, mga igsuon, sa atong gobyerno, mga offices of the building officials, mga higala, o kining mga integrity monitoring authority sa mga estruktura, mga igsuon, that we really have to find a way and focus more, mga katropa, in mapping, mga igsuon. Ah? Para makita, mga higala, ang kinatibukan, mga katropa, nga struktura, mga igsuon, sa ato mga nasakupang lokalidad. Diba? Kining hazard mapping, mga higala, very important because this will identify, mga igsuon, any structure or establishment na dili na safe mga higala kung pananglitan maigo o bisag unsa nga linog mga igsuon. Kini mga pag-identify sa mga vulnerable areas, katong mga dunay mga gambalay, panimalay nga naasa na direkta mga higala nga natukod ibabaw sa mga fault lines, liquefaction zones o coastal area, mga higala nga prone sa tsunami, should be given strict implementation, mga higala, sa pag-evacuate o pag-vacate, mga igsuon, so that we can avoid, mga higala, mga katropa, sa mga susama nga simbakulang nga panghitabo. One perfect example, mga higala, is kanang Vivaldi Tower sa Davao City. Nga perting dugaya, mga katropa, i-construct ana. Wa pa mag-pandemic, mga higala, na-construct na na. Wa mahuman-human, mga igsuon, ambot kung ano. Pero karon mga katropa, nga nahuman na siya. Giagihan, mga igsuon, di pa gani sa Davao City ang sentro. Wala na. Nang liki ng ubos nga bahin, mga igsuon. And that would only mean, mga higala, nga kanang building, posible makondena. It will be condemned unsafe, mga higala, for usage. So, unsaon na lang, mga katropa, kay pila na ka-floors niya, mga higala, kung di ko masayop, nasa mga 40 siguro. Muna ay pinakataas nga condominium tower sa Davao City. O karon mga katropa, nagtangag og dako nga pangutana, mga igsuon, kung magamit pa baka na. Kung dili na, mga higala, then there's another problem on how to demolish such big, high structure, mga higala. Kaya makonsidera na siya ng high-rise structure. Nya, kung kanapod, mga katropa, mo'y mubigay simbakulang. Imagine, mga higala, ang usa ka 40-story building kung simbakulang, kung kanap mo'y mahugno, mga higala. Kung unsa ka dako ang damage, ana, sa mga kasikbit nga mga gambalay, istruktura, panimalay o guman pa nga naa sa palibot ana mga igsuon. O, di ba? Okay, kanang Office of the Building Official diya sa Davao City, mga igsuon. Pusaan! Kanang si Tugyani, mga igala. Pamapunta kita, mga igsuon, nga nigawas na para magpahigayon o structural integrity monitoring. Wapo na siya gihimo diha mga higala sa iyong opisina kundi mangaway. Ito'y naghanang kalaban mga higala ng mga residente diha sa Davao City. Hey, 8 o'clock in the morning mga katropa, diri karon sa atong padayon nga pagpangalagad sa programang Bullseye. Balikan na ito, mga higala, mga katropang, daghan pala ito, mga naka-lineup ng isgutanang nasyonal. Balikan na ito, mga higala, sa atong lokal nga mga katikaran sa probinsya sa Davao Oriental o City of Mati. Kining tanan atong balikan, mabalik ang programang Bullseye sa katropang Vicente Pichonda Ford. Human sa mga Bible o standby.
1: Ka pinag-uusapan ngayon dito'y sa Pool na sa Pool. Target bawat trending at viral na kaganapan sa Bullseye.
2: Ikaw ba adunay gihambing nga balatian?